0: ka 65 ka gina ka 84 o hakela 220 o dikumela 10000 rand 270 o dikumela 15000 rand ka 370 o dikumela 20000 rand ka 420 o dikumela 30000 rand ka waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangwa mova ku hava waiting period loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 i nga tlhela u yi sendela email eka admin@shubasa.co.za.
1: Ijinjini ta swi mo swona na mina Venda mani kitikiti mani yo tsama gedeni ya ka makhelwa ndiri na mthana yi lava 9 rand ya mina otherwise na tsoba gedeni. Ndzi ya mina ni dya swivungu swo nona swikihlayisi ndichi mara swi ngheni ni ri la Venda ni yo tshama la xikwaratani ni chayisa na wena ni munhu.
2: Tshame ku tlhava sweswi.
1: Ijinjini mini dya swivungu swo nona ni ri la Venda mani kitikiti mani yo tshama gedeni ya ka makhelwa ndiri na mthana yi lava 9 rand ya mina otherwise na tsoba gedeni.
3: Ndzi ya mina ni dya swivungu swo nona swikihlayisi ndichi mara swi ngheni ni ri la Venda ni yo tshama la xikwaratani ni chayisa na wena ni munhu.

Er se bra kahle mixer se ka the one and only u tweka tani cool beer se bra go tshuka kahle why minga bolang eh leso swa ku bana bolo ku tweka ku nandzika randle ba lo hui ibe loko ngena marandzeni swi tokwe wena swa nandzika swa leso ibe se sungula ku tsama ngara ba wena ku mara why va fomika ni byela nkhale ku eh ku randziwa swi nandzika so ri simile eh ri ntsundzisa siku ri nwanyana khari tlangwa hi maponyana a khari rimbela ra kha suka mbelwini siku ra ko ngopfungopfu loko u kuma ku nkarhi wa ku a wu loko lwelweni wo rhandziyiwa njhe eh leswiya swa ku na loko a tshuka a tlele u pfa n'wi cheka nyana ku lo tlela ka bebi mara u twa nga ku ta hlamula njhani a tlele nkarhi wa ko na loko ri xanyana u nga bulanga na yena u twa nga ku kahlekahle no mane se swi ta swi ta jikala ka foni hala va ku foni ni ta n'wi nyika mara yi ta va yi ri na password awata mara vutumbuluxi bya matimba swinene kusuka ka jarala tindhawu leti a tale tsanini corb bizarra brilliant i vito rakwe nimbure leyi kwekwo laminisamerikrwana nimbure kahle ngo minisamere la ka vukhome ka jim jones ka mahonesi nambure ka gumbani nambure ka mdevero nambure bid boy nambure kahle la mledan nambure tswinga nambure godo ra bada nambure kahle la lefubula nambure ka bungia nambure ka xibambu minjhani mara la ka magorolofani mafanele gandlela njiro minjhani mara la rodas ka xigalo vakona basani ka mphakati vakona ka xikolweni vakona ka njhemani vakona ka phaweni ka nsimbi vakona palanoma ka xikolo godani magumani sarema matiyani boxa huku vakona laa ndhawu leti tele makulaka buloka xidina c minjhani mara la ka nkavelo ka nkezimani ka boboka xibangwa vakona la ka makhasara nimbure kahle la ndhawu leti tele ka madonsi minjhani mara green farm ka madobi vakona ndhawu leti a tele ka nkovani minjhani mara vhela la ka gomugomu vakona ka bevula ka maxobye minjhani mara vhela la ka magona la a yi ri njhani wikeni vhele engomeni kuva kahle mera la ka gofu ka mbeni nghozi ka mgijamandeni ka michibisi ka maramulele hikwaxi ka matsakalalala merve a na merve b le xisasi kwalano vakona vakomakamara la lombati la plage new orleans loko jilongo enambora alting namora kamesh namora hlaba vele namora kamningisi block 2 na 3 bakona ka thombo kona ka khakhala bakona ka gagola ka hlomela minjari ba vela ka nindala namora ka hlela ka mahlathi bakona ba yehle bakona ndawu leta ka mangombe le ka homu 49 bina c e minjari vela ka mkhwan la bakona ka mapayeni bakona giani e bakona la ndawu leta le bele view minjari ka makosha namora ka kwana ka mabalani ka bongwani ka mpatlo a xibulani bakona ka ngwadze ku dzekele ka dzeku dzeku le ka dzeku la e bakona ka mahe ka mpambo minjari mara vela e le ndawu ta ka mpambo la bakona ka ngwakhwani minjari hey la ka ngwakhwani ka mapayeni vakona ndhawu leti a tele ka xigamana bolweni minjhani mara la ka malamulele ka mudyavula balata a sandakari vakona la ndhawu leti ka babazela hala zone 4 hala vakona vuwani vakona ka mswana vakona ka xhosana minjhani mara vhelela ka nhombelana nikhe swina ka ngomeni kuva kahle mira ndhawu leti ka jim galalume ka nkuri ka tomisari masfasonke ni ri ka mapupe minjhani mara la ka siyandhanda nambona ka dzingedzinga ka bodeka maswanganyi minjhani ka basani ka hlani gandlana rigongongo babanga nhengesa vakona ka phikela ka rivala ka majosi ngomatatani vakona la ka chavana ni famba hi gondza ra section 8 vakona la ka nkuzana vakona ka mbokoto vakona xeli ka bungeni ka njhaka njhaka le njhak city la vakona ndhawu leti tele ku basana ka mchutini a hu va na gome njhe leri nga humelela la ka bokisi eka siku ra tolo laha ku nga vi ya ku humelela mhango swinene ivi wun'wani wa vanhu i va hetelelo za vutomi bya ye kumbe lahlekeleriwa hi vutomi bya yena laha ku ri na tholomente kahle ya vandla leri fumaka ka skam swi ri tala vakona vakoma ri kumaka rihlemba ri laha ka wena ka maxamba vakona val design valtown la vakona ndhawu tele i limiwa weni maxawu bodwe vaterfal vakona ka maxamba vakona ka masako vakona la ka mamayele vakona ka ribungwana vakona la endhawu ta ka mahatlana vakona ka ntshuxa rotterdam blank vater vakona no block vakona la ka ximosa vakona ka maphalle vakona ndhawu leti a tele ka jamela minjhani va rave la jamela la vakona la mb9 hi le mawa block 9 minjhani vele la mawala vakona ndhawu leti ra ka ngomankena vakona ka skhinyani vakona bambeni vakona ka xamfana minjhani mara la mbebule la vakona xawela ka ximange xawela block 7 etikatareni vakiti vakona la ka ximange lani khe swinene ka ngoma ningisela kahle mira la ndhawu leti a tele ka mafata ka mageba ka ndhambi ka mphakani ka ngomaranga ka khaxani ka xitlakhati ka selwani eka matotosela vakona ka makhuva vakona mbawula xawula block 23 vakona vakona lalela ka xikhumbalana minjhani mara vhelela ka savulani vakona phala ubeni phala vuriwa nkoma a b na c vakona la tsanini la vakona ka ngoveni khe swina ka ngomenisa mari la nkowa nkowala vakona ndhawu leti tantele leti tele eka mihlava mariveni mihlava ku nele ka mihlava ka mandlakazi ivi ku va na mihlava velemu minjhani mara vhelela mariveni la nombore kahlela ka n'wamitwa ka jobi ka mandlakazi a mulati na le zangoma minjhani mara vhelela ka xihokola ni khe swina ku va ku tenkarhi wa mihlawula xitinxava xa xirhandzwana gsrfm ka xihondzo 106.0 mxfm ritora rixaka vakona
bongo mari kuma kahle eka audio streaming a www.gsrfm.co.za makhona bongo mari kuma kahle va ri la PLK ka Johannesburg va kona na le Alexander Thembisa PTA va kona laha ndhawu leti le PLK va kona la Soshanguve va kona ndhawu leti ta le Centurion khensa swinene ri xiyile Afrika-Dzonga hinkwakonkwako lama ni gizama ri kona ni khensa swinene ri xiandla ndleka xin'wana khensa ku va u teka rona hlawula xitichoo xa xirhandzwa GCRFM rito ra rixaka kaske ene popela mingisa rena volana kwa iri njani weekend vel mi honga senjani mi be ibe njani ma weekend mina ha loka ri mina ni be khwatsi ni ba kahle ni ba ncembo ni ba wow aira la ka ba jara ba ntswana ka ba vuzala khare chini sa swinwa swa mkhwa ra mhlolo tiku rinwana ri kahle swinene wa tivana hi ti painile mana hi chinile hina vo kota ku cina ibe hi tlhe kombela xikwembu ku a xi hlayisi ibe ari kahle mukhongeli njani nwa miyala khongeli ntolo iri njani vel ma hele ya vega no man namhla 81 mingisa rome 81 ta nwetile ya june le swivula ntsena ku se hi le xikarhi ka lembe n'hweti ya June i n'hweti ya vutsevu a ka lembe ta tsutsumamingisa rome lembe ri na 12 months se loko ri ka n'hweti ya vutsevu swi vula ku se hi ho va xikarhi thwi hi le ka half past lembe yes kasi ke namuntlha swiva swi kha sungula ku funga kahle ku sungula ka nguva ya ximumu en'walungwini lava va hanyaka hala n'walungwini hala ka vona sweswi ku sungula nguva ya ximumu ku sungula ku fumela na ku hiselanyana kasi ke eka hina hi nga hale dzongeni ku va karhi ku sungula nguva ya xixika sweswo swo vona ntsena ku swi hi hambana hi ku ya hi ku le ka site ri ra misava tanihi laha u tivaka mingisa rome ku ku na n'walungu ku na dzonga ivi ku ya na vuxeni na pela dyambu ivi kasi ke hambi swi ri tano swi tlhela swi ku tlangeriwa kahle siku ra vana matiko ya misava eka siku ra namuntlha xin'wana lexi nga kona ku va kha ku tlangeriwa xikan'we na ku va vanhu va famba hi mikondzo ku famba hi mikondzo i siku ra ku famba hi mikondzo namuntlha ri tlangeriwa misava hinkwayo kasi ke swin'wana swi nga kona i siku ra ku va hi tlangela siku nyana ra ku u vula swin'wana swa kahle nyana aka munhu wa wena kumbe aka munhu un'wana un'wanyana namuntlha say something nice day namuntlha swi vekela ka 20 minutes say bela wa ra le yanharhu ni pfumele ni ku nyiketa risimu ra kusuka laha ka lukulu wa munhu Mr. Bao Bawito risimu ra ku ri swi kahle my number one na mehe ni sungurile ku va ni vula swin'wana swa kahle aka munhu un'wana lava rhandzanaka a hi zanani ku ya mahlweni tiphini na vuyi Bawito my number one famba kahle na liloka tiphini mixer na vuyi.

0: Tlimi, I'm back, Tlimi. Send corner, swinene, Tlimi. Kunjani ka Tlimi? Ni pfukile, ni dya swivongo swo nona. Tindlela ti kongome kwihina? Tindlela ti kongome ka Siyandhani, Maneli Mabunda, aka Siyandhani. I birthday ya vona muntu, lava mase wa mino, Maneli ka Siyandhani. Namuntlha ya dya khekhe Tlimi, le ka Siyandhani le ka Maneli Mabunda. A ri na mama Khensi n'wahulelanga ni ta mona kusuka la risinga
1: si tlhavele me
2: ya ni malamulele ritavi na wena mala skimsame minjhani na
1: i pfukile minjhani skimsame o mo nghena hi chorus yona ndzi ka mativa
2: Ani me ni kama kumu na swona ku sekula ku hundiwa ndhawu leyiwa
1: Ah se o dagiani na malamulele wena mala
2: Ndhawu ka fanu wanga na vala hansi ka vukosi bya ka xiviti skimsame
1: Ingese swinene skimsame
3: Mina ndi swivungu swo nona ni ri laha tindhawini ta ka khakhala. Xikaya lexi xi le ndleleni hi mina, a kaya hi le ka Mahlati. Xumani maxi.
4: DJ Tlimi mi pfukeni, ha hina hi pfukeni mani, hina hi mi yingisela ku antswa na ku dya swivungu swo nona hi ri laha MB9 laha ma wa block 9. A ka hosi ya n'wansati eka mujaji vuloveli vulovatava ka mpempe ya lebisa muti wu kona nkava wu kona ka umbya wa huva huhuhuhu loyi a ni yingiselaku emasenyanga na timavulekela ama wa block nkesindiletleni
1: u khina kha umbya wa wauri ya yini wa huhula huhu
5: Ya mon va tsudza vanha.
1: A va tsudzeni pap.
5: Ya wo sungula ta ku kokwa dala wanga lava ka Tom a va pfuki. Ndlovu kazi le ka huma 14B a va pfuki. But Foster Stole ka ntindani a va pfuki.
1: Ya.
5: Lava pfuxa magoda ka mkhomi hlayiseka mhashi.
1: Leswi swi nene magoda hlayiseka na n'wina.
5: Bya danki manier.
1: Bya danki manier.
5: Sure.
1: Hi tsara. Tabelilo.
2: Okay, ni kombela ku badzudza vanhu lava.
1: Ai badzudzeni vanhu lava.
2: Awa, ni ta suka ni ya le tikwela ka Ntshuxi le va kona General Chabalala a va pfuki. Ivi ni suka na kambe ni ya kwini ka khakhala le. Va kona Giyani Thomas Tsungwani a graveleni a va pfuki.
1: Ya.
2: Ta hetelele ka xikumba xa dzovo laha va kona jara mihlengwe Thomas Chauka ku na n'wana a va na vuxokoxoko information hluweyo ku suka kwala sukumeka ri ni khensi DJ Tlimi
1: ni khensi ni hosi ya mina kha yisekani danko si tlhavelela
6: ni pfuxa vanhu vo duma hi vomo i dibudunga didedo ni pfuxa magoda ka mukhomi Ne tala se tav kumbe ka mapapila va pusha ndofu ka tsona vho dzo mazara la hi.
1: Ayeni. Tsi, tlhavile me.
7: Tava ntha.
1: Tlhavi ku tlhava sweswi.
7: A pfu mor su gula ka mpuve. Ani ya tsiya tsi nemela ka gongongo, a kombela loko ko areka la ka nombelani, a va na khotshani lo ka dzi tsha tsala dzi tanke papa. Mama.
1: Orokoja.
7: Ai,
1: tô sendo papo.
7: Danko.
1: Já sabe me saber?
8: Mano, Virginia, eu sou o Camapu, é Fucan. Mana ni kimshanga kasiya ndani fukani. Mana wa mabona akasiya ndani fukani. Kan la ba fushe man libi ya mathalo kasiya ndani dangi ke alebo.
1: Keza zwine nhlaise ka baba.
8: Alright.
1: Dangi ya lebo mama.
8: Lebo ya na papa.
1: Ai wa mara. Ti David be.
9: Aka mapayeni akupfuke man Borisa. Naruko la kama payeni futhi kutlakupfuka na man Kale. Naruko na kwa la kupfuka na man Rulanchavalala vanla avapfusiwa hi mandla wala kutsaka maluleka kwa la ka sikhunyani danku muhashi wa mimi.
1: Ikeza zwine nhlayise ka.
9: Akutahle.
1: Danke. Ti tabele la.
2: Ibram.
1: Mkarwang.
2: Nikombela bapfusha man.
1: Ari bavuseni batebela.
2: Laka makojo laya. Una kokwana wa go driver basikiri la man. O ba batiba muti.
1: Eh.
2: Ba kokwana man.
1: Kokwana Gabe.
2: Bona kokwana Gabe nfukani kokwana wa mi. Woni ya laji longo laya. Na ji momundi ya shabano laya. Kokwana the junior fukani mana mi. Ke tela ngalo mina longo. Ninga nika hi xikwembu. Eba gumba gumba Elias novela fukani mngani wa mina. Vanhu lava hinkwavo ka vona claimi a va pfuxa hi n'wana buti wa Virgin Topo a nga masilo a ri laka mavalani le laku emugwetlo wa chopa lowukulu kumba wa South Africa le nge la ku hlayiseka mngani wa mina.
1: Kasi swinene mugwetlo wa choper
2: u tata ku nwa tiya nandzu exaka titimela nandzu u nga ta mkhuxi nandzu.
1: Thank you baba. Tabelela.
10: Koma mngana ukwana ungena mngana wa kona.
1: Mo siyerisana mo byeletelana la.
10: Mo byeletelana.
1: Evini
10: uni pocha na mngana wa mina lonkulu ni nganyikwa hi xikwembu nga masini ngwedlo wa Jopa. Bulumuku.
1: Bulumuku.
10: Evini ukuna koko wa xingwavela la ka xihosana vona na vana bulumuku va vala va grace va wana swihlanga.
1: Bulumuku.
10: Evini ya bulumuchana ndumu ben kwinika kwembe ka minigeni zwi. Bulumuku.
1: Bulumuku.
10: Ba bromi jae gumba gumba anga LS na mdiwa the business kwa isha wa san dange maisha mwa sa seko
1: kaza sene mengisa rome wa ran seko
10: dange
1: danko te tabe lila
11: tabe
1: nta tabe ku tabe sesu
11: mkombela kwa ati tabe naro angena le 14 le kuna mani khumalo la koko no bebeza la fukani ka mani ya le ka papa Joe Khubai nwana wa bona wa bedeya ingena le ka maxikosha le koko ni gaveni chekan baiskiri ku ya tele mavhilo na ya le ka mswana le ka papa Joe Khubai ya tisela hi la khonene la nyameni la kuna manda he na bona mani eka ni mtonga ya dya le ka papa Joe Khubai le wabedeya mana vona vanhu lava hinkwavo pfuxa hi finga sesitholo kusuka kwala ka gongongo dango
1: kesa swinela ka gongongo la loko valungu va yi hlaya va ri i gonono ikeza swinene nhlayisekayo amiseri tana mikiseri ya mahlayeri gongongo ya ko yi tsariwanyana hi ndlela nyana yin'wanyana ko va G O N va ku xin'weta ni xin'wana laha henhla laya va ku o tsi tlhaveli mi
12: ya ni ta tsuxa mhansiwa ta makuyela ma wa block 9 yi ni tsuxa n'wi ta nghena ka ka ndhambi ni tsuxa na kokwa ndhala wa nga lava le ka thomo le
1: ya
12: hikuva vanhu lava kokwa ni maluka ka mkhumi a hi khomaneni i hanga yona
1: a hi khomaneni nga vanhu ka danki baba. Ti tabirira. Yes.
13: Yingisalan. Nda mara khuvela ka ta buti richi. Ka ndambi.
1: Eh.
13: Ri kuma da sibira ka mbelela. Ho sima sahlana sa sala mani va rungula mana na wona ri kwala ka mangena kwala South Africa. Kambe hi ku tekiwa. Hai, ani fanele ni bilera rinwana. Ni kata ji.
1: Ish.
13: Ni tata joni ma.
1: Yes.
13: DJ Tlevi. Shaiseka.
1: Ngeze ndina. Ndangwe shaiseka.
13: DJ Tlevi fanele mi ku yes, pela risim.
1: Ka ri pati ya ngoma.
13: Eh.
1: Oh my god, ngeze. Hey, beti riseri eri risimu seno kuziwa. Hey, iku me mutsiveri wa vunanga la. Tsi, tlabeli la.
14: Ah, hey, kombe kuteka wana ka
1: futhi. Nkarhi wa kona ka mam.
14: Kombe kuteka mana best ba kona bulwin kukani mana mina.
1: Mhm.
14: Ndzi ni pusha mana neo ba kona ka mangena kukani mamu.
1: Mhm.
14: Kusha ma tshewa mina wa tsala ro ba tsapa e manda he nda nyamene ka dzingi dzingwa ku ka papa ka.
1: Mhm.
14: Ba ba ni pusha. Ah, mami pusho ene deme ni kumeka tindhawu ta ka menele botle a tirhena wa hlayisekani maxaku
1: loko no tshika ku hlambanya hi Robert ngona mani ta va ni nga swi bangi sham
14: mana mani sham a va pfuki vanhu a nga tela na
1: masile tigeze sine hlayisekani
14: a sa ka na n'wina ka botle
1: dago
14: dago swinene
1: thank you tsi tlhapeli me
15: Loko kwa ndala wa ngala wa ba kumeka mika thoma ba pfukirishini.
1: Mm.
15: Ntsi shilafa Richard Jambukeri wa kumeka le fa banlandi a kaya kuri eka saulana ba pfukirishini na vona.
1: Mm.
15: Eyi ni ku Norman le ku ba kumeka hala tiki ra khakhala leti na ba ma yi kona le ku vazala tika na yi na rishini.
1: Mm.
15: Na ba tsalisa ka xiyana moya kumbe ku ba tsalisa ka grand form un'wana ndri fa xini ta lobe zona lenga ti grand form. Kaya Brazil loka khakhala bibetle ni aye.
1: Kaza swina hlayisa kana papa.
15: Thank you.
1: Tsi, tabelela.
16: Kona rikakano phawa na marangano na emthindhambi kusuka na xivulani ngala gugu ra mai.
1: Mm.
16: Pokwini papa xinova na bafana vona tete. Lakulukutenda akasigunyani fuka wena mhlawendini.
1: Ya.
16: Kunama segovini gobela mhena ibhutiliki ngobeni kusuka lami hithi nabona abapho.
1: Mm.
16: Abona yaphuma ngo. Tikhethi tokuba kusuka la tikweni rakamzwani. Tintambuka masegovini gobela mhena tshaba tshaba mwana baba hifamba nukuhite. Tengwana ba.
1: Ahite to.
16: Aba ke batorotisi vanhu valava.
1: Hi valava kwala.
16: Masivona.
1: Thank you, baba. It's exactly 10 minutes past the hour. 4 o'clock at the door. Tsi, tlhavela.
17: Tlhava.
1: Ntlhave ku tlhava.
17: Kondela ku nasusha.
1: Nkarhi wa kona, mama.
17: Le ka mchipisi, ku na manjajani a va pfuki.
1: Mm.
17: Ni ya le ka xikhumba xa dzovo kona ku na malume wa mina vona Thomas Jara Mihlengwe a ku na un'wana a va pfuki malume.
1: Mm.
17: Ebeni buya la ka kasikhunyani kona kuna hanu wa kuna ntukulu wa hosi
1: mhm
17: vanda va hinkwa va pfushwa kahle hanu wa ndavu zita ni kwa la hlangana na RDP ni heta ni ku khiko loko jo
1: ebe mi nga ri bali ku nhlayisela makhiyana ku maveka la kusuhana loko ni malavani makuma
17: ene nda maveka
1: adake
17: ikomu
1: ajisar family mom kerile
18: Ndawini.
1: Aye.
18: Oye wa teka.
1: Aba teka le general.
18: Kuna papa Masilo mugadi wa chopa aba pfuki.
1: Mhm.
18: Kuva na vuxokoxoko e information siwe ya aba pfuki na bona leswi kumekara.
1: Mhm.
18: Kuva na masenyani aka R578 aka majosi lava tshama kona nira aba pfuki.
1: Mhm.
18: Mina ni general a tivara ka nchuzi xivongo le chavalala bayo.
1: Kese swina hlesekana le chavalala.
18: Thank you.
1: Thank you. Tabelela
19: kuna bakani ya fenasma novela na bona aba pokola ka gongongo
1: mm
19: ni pusha na kokwani makapulo kusuka la ka xipukwani ni kombela ku hetelela hi mhani makhuvele opakata botirich kusuka la ka ndamela lava pamblana ku pusha ho sanje makam tlava ntlava mase
1: kese swi ndaka Boroman FC
19: thank you sir
1: thank you se tabelela
20: kuna hanu wa ndhavi zitho a va pfuki
1: mm
20: ivi ni pfuxa botiliki ngoveni le vuhehli leyi
1: mm
20: le vuhehli leyi ku na n'wana wa ka hina a nga tekiwa ka Maswanganyi va ri hi mhani Maswanganyi hi mhana xivono kona kwele vuhehli kwele lava humaka Mchipisi
1: mm
20: vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka Mchipisi kwala hlayisekani 3 to 6
1: kesa swinene n'wi hlayisekani
0: Ti tlavelile.
21: Tsaka fangwe le magoda ka mkhoma phuku ni ntwi.
0: Mm.
21: Tsaka mantsi ma thebula ka masangane wena wa phuku.
0: Mm.
21: Ta tsela hi mkhaya e rodini ku kwala ka ndinda.
0: Mm.
21: Aba kutshe posta sport.
0: Ke se tsene stole?
21: Thank you.
0: Ai danku. Tlavelela.
22: Mm ka tsano le re ge di laga mme ke la awa poke.
0: Mm.
22: Wo tsang je ma ka mla ka nda la awa poke.
0: Mm.
22: Ni ta e tele le gift je ko ba la ka mtsano. Ma la en ko la awa na ba ka ni ya sina sima ine la ko tsoka ba la ka ya ti gora ka gongongo. Mme ka je le mo no mo aso a ni.
0: E si hundla zwero munhu si sweso.
22: Thank you.
0: And thank you papa. Tlavelela.
23: Ka sengeleng ka mahlata abafuki kombetsa kuka ngomankena abafuki
0: yo
23: tete Richard Mathe atotoko abapusha hi Elsie Milano vinyi momo ya kwala Jewani Kinsley
0: kesa sina hlayisa kan
23: thank you
0: danko tse tabelela
24: man ndo Jordani ne molweni ndika kuzani abafuki mana anakanya kokwani wa tsumi kwele 14 ka homu abapoki ni ya hetelela hi mana ri ya bilakulu le block 2 le ni ripukani mantsongo vapfuxiwa hi mana mukate kokwala ka xihlelani hasi ka khao brani
0: bra kono
24: hi swo sweswo bra akunaini ya fika kwele ka ka hora ya fikisa
0: akuna swin'wana ndzi sweswo ni swi bela mandla swinene
24: hi swo sweswo
0: danki bra fan ek ko darte bela tse bela wora li ya mona tsin tabela
25: si janka ri seso e kona mwana mkate ka yene kuma ka la a ka tsela nga a power ne ka si kona glory mwana ka yene kuma ka la ka khakala ka si na bona mwana na ka nya la ba inka ta biki machele mkola 14 aina en ko ko fa ba rena mwana wa maikele le ko botwa si randwa bula mina ni ke si na tsalanta
0: o kenza mina botwa si randwa
25: thank you
0: danko Tabelimi.
26: Hilaria.
0: Hilaria.
26: Monya mutaka hari ngweti yo sungula moti balo khale man.
0: Mm, isikuro sungula ngweti ayo sungula yo.
26: Ileka sikuro sungula watlaka kahle ka.
0: Eh yeri mase.
26: Wapi balo khale?
0: Eh.
26: Kona mase zamara khosa. Bukar mase wa mina ndi akwere ndi katolovela ku ya kona.
0: Mm.
26: Loko ni jamba skondiri ni ehla. Kuna hani wa mina ni haro wa mina se swanu no mina lo hani mwa inkwani. Hayi. Hi se swa mase swa mi haro wa mina.
0: Mm.
26: Loko no ku xi ni ngela la ya ka maluleke. Kuna zola veri imizolweni lava ngu tiva ko ka kahle kahle.
0: Mm.
26: Zola makhuva. Inwana kokwani sa nyanya lo iwa. Nungo engari ngeta kupuka yingi sana mai jinsi ara brayaka.
0: Yo.
26: Randa wale kwa ula. Awa tegwa yiko koro de june. Tegwa leri sa chumoto nga kwa mpile na jingi jara. Ichi momo diya ichi teke te. Lanika wangesa nyam sana haa nungo engwa na mzoleni.
0: Hmm.
26: Ara ane hulu kuhimi kwa kwa de june. Very man jinsi ara.
0: Oh shame.
26: Kwa kuni wana wakake. He ni titwa minti ilu.
0: Kesa sile ni man jinsi ara.
26: Isa sama se.
0: Eh da.
26: Eh
0: mana manjisi ara. Kesa sna manjisi ara.
26: Isa sama se. Hey yo.
0: Eh wena. Jesar fa mthabela.
27: Inoka, yena ne kuti tshono ti tambo ti sala ka tshunyani le kuna tsapara mavunda. Kwashiluwa na vafana, mbo dumari yeshe aba progressive.
0: Mm.
27: Bona ka kwala ka tshunyani la kuna mhani tlhawela ku tsasa na bona aba progressive.
0: Mm.
27: Ya le sikunika le kuna tsatana swela. Shoko shoko di information aba progressive.
0: Mm.
27: Ke swa ma aba tiveta na kahle la bo tsika ni ndi le la na ko. Ne a swa ni na lo ne.
0: Bengi se romela o randzeke.
27: Mina ne good and bye.
0: It's a good and bye.
27: Inaka.
0: Inaka. Thank you. Jisar fam nimta migerilal.
2: Ya mwana beba push.
0: Mm.
2: Iskimi samana ni skulu sale ni pompo. Kuna salad le kama kosha le ni rice skim kukani.
0: Mm.
2: Ne tano kuna mshokosho kuti waya le soup me carne na bona ba push.
0: Mm.
2: Ni kala tena le man rozo tsana kuswa ku ankuzani la. Ba pusha kahle mana. Taro bomba yundi chukumeta mari tikwa ke zero just kanya. Bonta le singa duma zonti chukumeta la shikigini.
0: Zarita
2: ndoku sa kwasha
0: sei vari loko zwa kuzwa khasha sesinendla hendlela yengwani tsi ntavheli la
25: au kuna ka umdabla bala boni va pucha vari vanhar boni tsugula he jimpi joku bala ta tsha loko va pukiri shilika bona kudam gidam gidithi malfal and malal siyabo yeslasel esela balalo gurichile ka bona kubala gokwal sa bola ka makochela balalo gurichile ka bona aba futsha ngwana ngwana kwa ngele papa ripoti ba lezer la ba blog la ka mjetsa tsola ka tsentsi la tsa mutukola ka kan ku mchinu bomba be DJ Clemi
0: mchinu bomba medzi
25: o tsamina tsikho tloko na ra ku balo mugaba
0: ntaba ni mekulunga nje
25: sokela
0: kulo chatiko atiko au khana khau umpya
25: ja au khana khau umpya
0: wo wo wo hey whatever is isunga nyasan tsakisa hey tsi thabelela
3: hey ngizani mekhetleni
0: ipukile minjani
3: ipukile ngikombela kuphusha mali mephunya kamakhuva ati ngikatareni Mupusa mana ikokwana wa mukhezo kwene ka mapuvi sesi nga mthombeni ni hetelela hi ku pfuxa sesi nga mthombeni mana hlengiwe kwene ka makoxo i mani burisa kwala ka mapayeni komu
0: kesinga mani burisa la ka mapayeni la
3: inkomu
0: jesar fa mthabelela
25: kunana ndi vulu beli kwini ka misa doktore i wuza business mashela vuyehle ala chaka dalwa nga nga ngongongo avara na sokala dza simaluleke la puma nga mara ke tshena sekunda la
0: ke tshena nampu bana nga sekunda la
25: ai
0: ai shuma shumere shem dango ejesa rafa mthabelela
4: the king of manjar gyan derik swambu yena ni pusha mani anke mhlanga vapoki ni pusha mani julia leri bambenda ka magedza vapoki la telela mani ka tsala ka ngoveli kezir bodi dange
0: ke tshena nangwe tsaisa ka riboti mba sabam khushana timzana kwala nani
4: ha ta bu empera hai hai good ta fiwa thank you
0: je sar fam chawilila
26: bote am simboweni kam gejani abapfuki roja sinkanyani kam bokota abapfuki man makhubele ama wa block 9 abapfuki apuchai man rose hobjani ndeka kudzana magunyeno yochachamela mwana nga dangi
0: kese zvine ndaiseka nda magunyeno ka kudzana la
26: thank you
0: amure nikulonge
26: utsamele
0: matibana usibekela ka kaiwa tibera temix arme lesi stokola no kukharutwa vanla ba ba tokola mo yene I magic bon thabela ka number 0608875942 hila bongwane tsi thabela
5: akupoki bodu sanje makam ka ndambo wa dzume ebe ku poka masehle kan Maria makamu le ka phaphazela ne tele masave keni Jason besa ka xikukana la gotsa kuri ka nkomo ei hinkwavo va pfuxa yanhu va masilo virgin ndlovu ka mapuva chamando dai
0: se ku twala tihomu ya ku yivisi ku leswi
5: ni rhwala tihunyi n'wana tate ni le ku lacheni ka tihunyi
0: ni jesi ni hlayisekani
5: a ku tali
0: danko ndereka ngomi kuma kamere kushuma shumeni vakona mavato vanwanela evele to hunyeni ko twala matloko si ana ku hlamala kuna mhlabo dzilata lo miya shivaleni ki tsi thabile me
6: yene lo ruha to hunta na kusinge zwi walo vanyana anga tendli e kaza baba la shivulana apu kuna yena apu ni hedelela hi mangaveni lo dya simunyu na vuso
0: ena stiwa smuy.
6: Ee.
0: Ee swile swiya swiendliwa ku loko ku endliwa byala leswa loko hlutiwa byala leswiya.
6: Ee swi manga vana maxeka na vuso bye bye budongo.
0: Igeza sina ndina vutswaka disaleni. Ah mara vanjumi la kana vutsa ku smunyu ncini a vanhla mzete njani mara. Sí, tabirlo.
7: Man vukela ka thomula abapuke. Kuna man Evelina ba kampomula le ka xikukwane le amgangeni wa Palanomo na nwina pfukani mitwakala moye. Yetsela man burisa le ka mapayeni. Vapfutiwa hi kokwani dala wa ngalava la ka thomo. Mr. DJ.
0: Kese sine kokwani dala wa ngalava la ka thomo la.
7: Thank you.
0: Danko. Kese sarfa mthabile la.
8: Ontabile.
0: Ke thabile ka madam mauri ya u chusa ibile.
8: Ke se uma na khanya mo re banele ga khale. Umugana ke dipile ke re mo mbile ke ho kuma na mmalo ya ba tsho.
0: Yeah.
8: Umugana mo MP9. Ono le masinyane Ronald Maluleke ke bora ngwana remote. Aba dzuwe ba tsho ba tsho ke le bebo lo di kimudzana ke mudulo wa rasiara mo skimi.
0: Ke se sna ene baba.
8: Ne buile guru ka mata guru
0: ene au kana silo umbya ke le ka mata ka skimi ni kwa aberi aberi abele rzola bele na mchito rzola bele tsi tabelela kuna muna kuna muna kuna aya kuna muna la tsi mbeje mchondor
9: This return who called Mutua Alex Montanu Kumeka Legacy and Dani, the one of the Darafian Taneva Kumeka Latanga Mankena, in Tanta Eterla Mitaka Matula Inquire Alipompo, Ejara Johnny Tanko.
0: Kesas Najaram Jandolo. Tavila. Epigilimjan.
10: Mas wa nna o tsatsa re ka ke nna mbona ke tsaba la ona le laka
0: eh
10: ne pusha mana ana kanya kwana 14 ba ne pusha mana mna Josephine mantlisi kwana ka nthlani ke emgangeni wa kampeni sine hetela hi masebo wa mina sis Josephine Shivambo kwana ka nthlani ke Back Mountain aba pusha mana ka hlanga wa xingedzi la ka nthlani ke emgangeni wa kampeni tango ma ximbana siku ra kahle mvuru wo sasiku
0: ke sesa nene mativa hi swaku sweswo swambela na siku ra namhla i siku ra ku byela munhu swa kahle mani mi byeri swa kahle ni khesile
10: Matamisa
0: sweswo swambela na siku ra namhla i siku ra ku byela munhu swa kahle mani mi byeri swa kahle ni khesile
10: matamisa sekinga ku nomubona na ku n'wayitela ka mina mahaxi.

0: mana mina inwaza ku sponsor ku kwala ka masuku hinkwayo.
1: Eh.
0: Ku landza mana neho re South Africa kwala ka mangela.
1: Mm.
0: Ikombe ku tshela munhu wa koka e peluka dzane mthombe. Leswa swa bumeka tsaka. Uma swa swa langa bana ka kwala. Singo ba swa gade ke swa inga khata ke ya wona hi ka kwai. Amen. Uma swa swa.
1: Ke swa ma swa swa.
0: Ku gana meka kala mangu kuru.
1: Thank you. Na karra bona la ka o tsaba bina kare tsaita la ko mako mako bana ke sa swinene le ka ngwena ni tsi no tsetelela la
2: ah ko tseteleri
1: mm
2: ah mo e va pusha
1: amen
2: eh ni pusha man era va puki bujutas
1: mm
2: ivini tanta nji budungwa eh ni rina bona va puki
1: mm
2: ivini hetelela hi kokwani wa wangala vale ka thomoli
1: mhm
2: era va pfuki na vona e women fish a grounding in tensions men thank you
1: kaza zwina nangwe hlaisa kana
2: thank you
1: a thank you tsi nota tselela
3: morning keso mani women fish kwela grounding knowledge fambe avadzela kokwana wangala va veri pfukani va mtwi
1: mhm
3: ifamba yaneka mahlathi kumba a Joni kwa ni suti kumundo kumeka kui ifika aka DJ Chomani kokwani wanga lava veri pfukani ivuya kwana wa mina yaneka makosha ni kama sayi wa mina mani Grace Mashani kwele muteni wa baba blandela iu kokwani wanga lava masayi wa mina veri pfukani vanda va hinkwavo lava ni va rhandzarhandzi leriya ra Skimsani va pfuxiwa hi kokwani wa nga lava laha swi ka vukosi bya ka xiviti inkomu
1: kenza swinene Skimsam danko no tetelela la
4: minjhano
1: hi pfukile minjhani
4: hi pfukile kumbe ku va teka vanharhu
1: a hi va dzudzeni papa
4: holobye lata mavuzana ndza teka erhandzeka Thomas Maluleka laha ka mavuzalani ni nga rivala na lowa ngamu i Sophie Simango laha ka mavuzala a ka i huma laha ka gongongo lani ivi ni teka na MK ni Vigita Mathosi laha ka mavuzala i holobye lata mavuza la hi swona mahaxi
1: kheza swinene holobye laka mavuza la
4: swona
1: thank you baba eka skiam sirtara mixer kheza swinene ni karhi ri tsetelela swivekela makumenharhu muna timinete se yi bela wara liya ya mune nkarhi wa ku va mina na wona mixer ri tsumela le ka Facebook kambe sweswo hinkwaswo hi swi endla ndzhaka loko Simi the Pro a byeli wun'wanyana wa murhandzi wa yena marito ma ku nandzika since ku ri siku ra ku byela munhu marito ma kahle mi ra tlatla i risimo mina ni tile miro DJ na vuyi Simi the Pro nkambe
5: Hela loko ni twa voice ya wena
1: ayi nga kumela loko ni twa voice ya nwe va yingiseri va mina

leswiya swa ku loko u tivana la tirhela kona mixera mele loko ri xiyilile u tikuma u hindzahindze hikwalaho u nga swi tivi na ku lava yini ntsena ku u va u n'wi vonile nyana n'wi vona nyana xitshwatinyana kumba ku fonela ku kata mina vona no kombelaka hambi wo hindza kunene ntsena loko vone xitshwatinyana ni ta va kahle va ku rirhandzu ra namba siyama rirhandzu i swiri rirhandzu i chompo hambi we rirhandzu ri fanisa na yini we la ka masiro ndlovu ni xo ku rirhandzu va ri fanisa na chopa lamene ka kona njheni ri fanisa na xiyanimoya xa xi rhandza.

0: rhandza uri ringeta ndlela hinkwato ku hlamusetela nga tlhelo ka wena ku muyisela ni rhandzana ku na yena kumbe ntombi leyi ni rhandzanaku na yona i munhu wa so mani u xo komanyana u kumbe xo ntimanyana xo lalanyana mani xo rhandza ku hlekanyana so amiseritana mingiseri sivekela kumbe kumbe naru ka yitivela ta sayibela ura liya ya mona ni pfumele letsutsumela xikan'we ka lava nga kona va nga tirhisa xiyanga xa maburi xa Facebook risimu leri risimu rin'wana ri nga ri na matimba swinene mani kusukela le masungulweni leyi va ku loko ni twa voice ya yena mani na masocha ya miri ma veka va muhansi loko a ku papa loko a ku mama loko a ku sweet loko a ku hani every minute loko a nga ri kona kusuwana wa n'wi misa xem hambi wa ku a ta ku hambana na yena sweswo a kumanyana ku bebe woni kuma timbirhi kumbe wo ni endlanyana swin'wanyana laya loko a heta ku huma se zona n'wi misa u nga tlhela n'wi fonela loko mara mi ta vuya ve kasi ka yena va mingiseri nga swi kota ku hoxa xandle ka Facebook hi ku tirhisa kahle xiyenge xa yena xa maburu njef ka usa chetsena ku GCR ku space ku FM kwala hi la ni nga kona ni kumeka kahle kona ni ku lo pampa hi full fas emantutu nje kasi ke va kona van'wanyana va nga hoxa xandla hi ku tirhisa xiyenge xa maburu xa Facebook ri khe swinene ka n'wi hinkwini mi nga ti karata swinene mi tirhisa xiyenge xa maburu xa Facebook mi hoxa xandla ka nongonoko na le ka mixo siku ra mihla kasi ke va kona van'wana va nga ku tirhiseni ka WhatsApp na le ka n'wi yani ba mandlani vuyelelani a tshumelanga tala va nga kona va nga tirhisa Facebook va kona va hlayile va tlhela va like va tlhela va react van'wanyana ivi van'wanyana va fika va tsala kunene laha ka Facebook ni khensa swinene van'wana va fika va tlhela va ni mexina kunene a ku nandzikaka swona vakiti kasi ke hi tsutumela ku tala va nga reacta kunene ku sungula lava nga fika va tirhisa blue thumb kumbe love kumbe care kumbe wow ku ri judgment ma va ni chivelelara va sitenga view va kona mana va kombela va duma na vona ku kwendla mini xipetani phephu va kona ndzela va rixaka ni khensa swinene masini va zivandira va talibeti mano like mana ntivo leyi n'wana mina mavasa khona ni xuma ni mbulele va kona mkhwanazi ebtuba kwamaza ni khensa swinene kareke tarimbeni kusukela bolweni leya mphephu gracious masudu anderson mabunda ruga umachidze judas regate derse mati mchini ayiva kona mana masengwana botonga mtoko tsikelela floma inos paul ayiva kona patu jesu master munyayi bachade bambe yuri basa ngwana van phosa makhensi ngwana la risinga view la manarisa la roga ringa no ti ayiva karangani ni khesune roni manga jika bokisi ni khesune ne hona robola fresh bodze ayiva kona ndo humele humberani rowen ayiva kona mana ngwana ngwana thabaka zwula iman ndo iman maria rikhotsa la bamfundisi sidwana baba na masoloke ayiva kona josephine tibana ayiva kona mana la nyele tingoma unyele tibalo gerbo leyi va kona na vona like mihlongo va kona basan mabasa mhlengwe boyzin khe swinene mabasa mhlengwe va kona matisela lava marikhotso sizeka richad rikhotso xikaya xi ri ndleleni engeta balo yi va kona leki ngumbeni xinwelo ndzura miso u kona na yena ni khe swinene ka thomas mdungwasi xivambu andani madoba ni kona na n'wina ni khe swilene ba mandlani vuyelela shuman sibey rudzaniwari khamine mlodi hanondamezeitana lodwiki maluleke ni ba mandlani vuyelelava hinkwavo hi lava nga fika va yimisa blue thumb kumbe ku reacta kunene laha ka post kumbe ku helo ku fambeni kun'we van'wani va hetelela va tsandzeka ku tsala kunene hi mhaka ya ku lava nga kona phone kahlekahle a yo laveka kahle mara va yivanyana xinkarhani xitsongo va fika va reacta kunene laha ka post ni va vona va kahle van'wanyana va tirhisa xiyenge xa mbuli xa WhatsApp a wu shem mi ni endla munhu ma tiva na hi swoho swi endla ku na mi rhandza hi rhandzu leri nga heriki eka ski va kona mani wo sungula lo a nga tsala kunene la ka Facebook a mina la e judgment wa nyi xichavalala la ri singa view va ku ri xiletlemi ra tijaku fika vana minendzela ka tembi maleke la ka nhlaneki la finias ndlovo ra ka mahlati lani judas rigede la ka mbata block 5b a pfuxa kahle hi judgment ma minyixichavalala la ri singa view ni khesa swinene ka ski va kona mani la i leyi ni ngona mani mabasa la plk laya va ku ri xiletlemi ra tijani kombela ku va pfuxa ani kombela ku pfuxa mulungu ntima ka mhlava vhilemu sesi yi thavele ya kumbelaka va papila la na ma njosi nhlongwana ka xosana va pfuxa kahle hi leyi ni ngona mani mabasa kusuka la plk la va kona mani la i gogo ndlami xipetwani va ku ri xiletlemi ra tijaku fika vana ndzi rakani kombela ku xata tandi mukansi la ka siyandla laya elsi mina la ka vakoxa la brenda mirimi karhi va lava pfuxa kahle gogo mdlamini la ka ngomankena la ni khe swinene olivia ekusuka la ka ngomankena lava kona manin'wana i finias ndlovu ra ka mahlati lava ku ri xela hi tlimi ra dj a ni kombela ku xa vanhu va rhandza laka ni kombela ku pfuxa judgment wa nyisi chavalala ri singa view n'wa ks hlungwani la ka thomana na kfas ndlovu la ka mahlati lava pfuxa kahle i finias ndlovu ni ri kwala ka mahlati muhaxi danke ni khesa swinene ka sike va kona mani makhumela vadumo lava ku ri xela hi tlimi ra dj a ku fika va lava rhandza laka ni kombela ku pfuxa mani ri basile ka mapuve shushine madonoro la ka mabalalana manlindi esfa sonke ni kombe kutlhelimela ku felix anniversary eka junior sithole la ka mapuvelana ntoto nathan kumbe nathan va loyi la ka mapuvela va pfuxa kahle nonavelero kahle hi mani makhumela va duma kusukela gan section fm gangeni wa rivoni ngoni cancel va kona mani n'wana la i richard bisa lava va kuriele tlemera dj a ku fuki vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa june babes hi leti landzelaka i helsi milani la ka makoxa la papa mhlurisizeka richard rikhosa la robeni ka xoko na sisi margaret khosa la ka mikongomela from bra richard rivisi kusuka le loka ni matiko xikaya va ri i june babies ve lava tlangela kusukarasima n'hweti ya vona njhe hi n'hweti leya june leyi ka sike va kona mala i goyi ka mapuvela va kurula mr party ni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka ni kombela kupfuxa kona makapule ka xikukwana wisa njima ka mikandambi na helsi milani la ka makoxa la ni kombe ku tlhelivaka bebedeka ntoto va loyi la ka mapuvela va pfuxa kahle ni nonavelero kahle hi guyu ka mapuve ni khe swinene goyi la ka mapuvela vachedo vambilu va kona ni vakonikom ni kombela ku pfuxa vana va rhandzaka ni ri lambilu i xidawulo kombela ku pfuxa mphephu gracious mashudu na vurasta makumela na fumba emmanuel mashudu ndo livonga mandha t What about Konoma Life Village Jones Machaba FM Yazika Village Ventali Popo Province Kobela Kupisha and Kobela Ku. Thanks to all listeners who wished me my birthday yesterday. Nkomela Kupisha Manana Mianeo and Mazambara Green Farm na Vele Macha. If you Jones Macha Alaba Kensaka and one of Nanga Kota Guadela Barabella Sikora Kobelikotolo and then Madoba Bakoba Kusunga Kuala Tukuta Block 4. Good morning. Good morning. Say Bakoma Tabaksu Nyele Nyele Tibaloila Ebakusunga Nerkola Kamapai Nimana. Ah, moon, yeti baloi, lungwam kajan, kissing the mana am, and yeti baloi, lungwam kajan, kaskabakorando, umberani, and roll bagosung and nerkola, chipako, nurwangamanda tree. Abakarmana again, baloi, bagosilla, my lovely DJ, and Kamarakusha, and Salakama, Sevakins, and Lord Belanku, Lakamapa, and Life America Shok, or Robert Babam, Sir Zagar Chatter Coat, and the Tel Life America Pambulu, Dugmaduka, Jagan Bolux, Kalabahila, and Teacher Ponomania, Matibula Bagosilla, Lamarajan, Kamakusha, Tomina, Manamasis, Imanamasis, Labas, Manuleka, Basanaka, Sanigala, and no one got dressed Matibula. From Pondo Menier Matibula, and on the Savaranza and Abakushere, the General Pushaman was the Tamasaka Gian Section F, and a Manti Vichir in the Lakamana Mulla, the Telamanros of Zanagan, Kuzana Mulukulonke, Abovichatian, the original one, Sukaram Sanlebo, Piti, Ramuashi, Ebokosung, Nerkola, Dopeni, Kalog Downstreet, Taripompo, Elevendala, and Kesson and Bamatan Villa, Skipokoman, Manar, Basila, Bakusile, Resilet, Lemur of the General Pushama, Seven Manasin, Gumtil, Lakabakosha, Manantibo, Lakatoma, and Manan Sukuna Stimbil. Richard Machek Sukara Toka Block 24, Danko, Exur and Sabra, Abakaman Tabasla, E. Like him Songa, Ebakumun and Clemor of the J. DJ Women on the Bakuku Banaban and Dragon Kumakusha of Sursi Zakarza Kosar Rubinla, again Bolila Natureno Lanta, Etelai, Man Makuba, Juman Katabotri, Eman Makuba, Katabotrich, and Lak and Damilam Tan Commerce Nan, Kaskiba Fushakati, like him Song and Nerla Waterfall, Kaskiba Korman, Munun Tabasus, and Machanak, Abaku DJ, and Kumakusha and Zagam Papanantumun, Ben Quinica, Exkaraman is a Block 3, Nabut Wheeler Gate. Is a block three and a Mansara Chagi, Elegaming is a block three, and Kobitanoga Bezekalibuhang, Malungani, Elaka Boderana, Manim Tabin, Mabasalaka Mapa, and La Manflora, as the Telagas Kunya, La Kuranza, Kuranza, a junior Sitole, Lagamapubella, Mam Sikuba, Lakam Sanda, and the Sote, Longanian, Lagazing, Zingala, Thomas Shongi, Elegamabana of Chanel Rogate, Manuazi, Taman Machanok, Star, the Marula Driver, as Wagdanko. In us Paul Bacon Bagoshele, Temra, the General Commander Pushaban Abanzaraka, Schoolboy Laka Umara, Erifushama Tunzu, Stevensi, Niana Lepidoria, and Fukan Pushanzara, Mama Shaw, Levacaba Pushoka, Inos, Sitole, Catapil, and Kissun and Catapil Bagomala, Eskashel and Delin Bacon Morning, Bates, Catatro Six, and Atemiro de J. Afugbanzara, Norai Stella Modeleka, Lakatomala, El Similan Kamakosala, a vigilant of Lakama Puvelayan, Abushoka, Eskashel and Delin, Lakama Satila, let's go! It can talk about Conan Bagoshele, Temra, the Jagbanzara, and Commercial. So mina dlo bela ngula kama paye la man ke la kama paye na man burusa kama paye na vuchaka tsa kan rose machines men la kama paye na kishna ba man dar bi la kaske kor man ngon ngtaba kasus na kamera ei manar basilar sirno ko na ringano ei manar sanar no ko na ringar ba kor shile tlemro di jaguk bana bana zraga ska shile tlela kama tlela ei manar kana kanya la 14 la ya na ngoma bona la kasya na ba vuchaka tlema na triple r mer la stay low la ka kur la kama ko shans ka ko zaka mngoni kaske bakor man la e kolen shuma la bakor chele temra de jen kamra kusha banan zara kar kamra kusha em lungun dimala kam sama velem la man man em khayel ngon man men ma basak skara pial geila en atad bit man le gela kamra mun la ba shaka sei kolen shuma skara kam dabla assalani. It's a Blue Monday boss and Kissus and Kaskiba Gramana, Eman Flora Mabundaba, Manajima Mamanaru, Emokeram Sisla, Bangstone, Abokosil, Lemro, J. Taman, Tabatzi, the Governor of Zaraka Kumakusha, Kokorama Kapula Lakaskuka, and Lamanso, Fim Shakam Zatola, Fshakam Zagobra, Evakun Taitella, Katekani, Batibula, Lakaskuka, and Abokusoka, Nobel Roka, Manaus, Katinukashko, the Bakubula, Telugu, Bebeka, Kwandala, Emmaxwell, Mabunda, Lasha, or a block to the Trevo Shakase, and the Governor Raimina, Manaus. Katinyeko bagash go daner kola gash kukwane danko akaili shaula block 23. Eba koroma nungu kabagara kamera bakona I Ludwig Marulegera. Eba kurchile mlamzan kamera kupisha baro nzara kmani ngwazita man Grace makubela la kanzara nka khanda na manam suri linda kama Marulegera Robin ka show kola entai terela man Sophie kama papila abarna FM ya kampambo Ludwig Marulegera abaya tebago danko. Thalipeti Maluleke ba kona re bona ba kore xeletle mo radio ka bala kupisha manansuku na tsimelela ka mapubela gyan balo ya behli na man grace makamu la ya ka ngobela ba fushaka hle Thalipeti Maluleke sukala ka mlamula la mana bombolo stinyo ka kona re bona ba kore xeletle mo radio ka bala kupisha bala bona zaraka ka bala kupisha sese brenda mari mela ka re bala la thabela ku mela ka mapapila la na Thalipeti Maluleke la nda urte ka mlamula ba fushaka hle mana bomba lo stinyo ku sukala ka 14b ba kona manungu ntlaba ka mela thabela ku mela ba kore xeletle tlaba tlaba etle mero di gentle because queen of lipompo la ka homa ba fukela mangombe kral ssv jindlovu la ka mapube yanwa masilo ba fuke na bona la chamando la brenda mrimi la ka rivala na bo aba fuke ba vujoka hle ses thavi kusukala ka mapapila village danke etle mero di game of love lo eba kona manla e thomas mdongwa si mambala ba kurshela etle mero di jeri ka mla kusha bana ba zara ka mla kusha tsikana filomara ka nkuri zamani ni pusha papa na papa mhluri ya papa mhluri sizeka richard because a lot of berika shoko na mando kungari botera nzeka thomas maleka kusukala ka mavuza ra pusha ka hle ni thomas mdongwa si bambu ela ka mswana ba ka eta ka jerry bo ba ka mana ngutla ba ka so eric tarambeng sukala bonwe la ba ka shela etle mro di jaku fuka mana ndira ka mana ntsano nanzala ma la ka nkuri la ka tumula ya na tsikana fela mana ka nkuri zamani thomas mdongwa si bambu la ka mswana la ba pusha ka hle eric tarambeng sukala bolweni ba ka mana ngutla ba ka kamela e like ngobe la ba isla ba ka makolo fa mirgo ngene kasi nani e mlamza la ba hehle la ka ske ba ka mana ngwana mana mani ai maria rikhotsa la ba ka shela ngwana ngone komela pusha bana ndza skoni lini ngomre la ke la robeni ka shoko fm nyenye grani la ke mhlongo la ba la waterfall amidrend la ya na podcast bolwe sukala ka ndambela from man maria rikhotso la ka magema location khesa swina ni ka skete ba rona mo khosh ba kona rona ba kuri shela tle mara di jagu pikwana ba ndzaraka lushia cha ukela ka mphaka dela sise ka cha dir khosa robeni ka show kona shibe john maxwell ba shela la ka mapubela a pusha ka hle hi tu ba rona ba nkwa shila begas dorp brenda marimba kona ba kuri shela tle mara di j a pikwana ba ndzaraka ma she gogo dla mini shipetan ni phepho la ka ngoma nkena la ru lancha bala la ka mapaye na no nda bizita la ka mcha la ka a no nda bizita mchabi la ka mswan la ba pusha ka hle brenda mali mini ri la ka ri bala la khesa swina ka ske honorable humphrey shibodze ba ku ngwetle mero DJ Abshini ene kombela ku pfusha bana ba ndzala ka smart le shotonga rikhotso la ka skunyana la mabino no no sese gumbani ene a tubara no bankwa shu la biggest door pun kaza swan a pfusha ka hle FM ya na mahale honorable Humphrey Shibodze kwala na mahale kwala Walter Mkhonto ba kona ba kurshila ema vula vula ni kombela ku pfusha bana ba ndzala ka zeka ri tsadir khotso la 79 mkhaya wa mina i like mhlongo kusuka la ya and the waterfall ami drend ka skiana Richard Mathe kusuka la tlhoko ka bana Walter Mkhonto kwala nyagelani ka shoko ni cancel aba kona tiwa karangani kai wa tmeda tletinga sala ba ko hishinwe ner kola botselen village ni kasona kusuka le botsolweni le aba kona manda world some code ba ko rishila mafula fana kombela kusha sise ka richard khotsa la robeni ka shoko namkhaya fm ya nyagelani ila ke mhlongo laba waterfall so so ba re medrend entiro ka ske ba kona manda na richard matheto thoko ya ba ra pusho ka hle world some code ner kola nyagelani ka shoko ni kasona no you the duplicate rungula le riyan kasona mara mbisir tana suna mahaka ke mistake yendlo emi na ka ske ba kona manda manloi okay se tsungula ku WK ta shem metano komela na tsungula ku ma ikambere mbere ka skeba kona mama albi vakurichira mwa shen komela ku pfuna bana bana dzaka boti temba mashaka zisha wala block 23 na mana maria kamlingene se block 2 na mana papa mkhachana weler gate la kamlingene se block 3 pfuna ka hle mama albi la ka shikukwana ngunya leti ngoma foto vakurichira letle mero di jeno komela ku pfuna analyze vaka makekhela ka ngobela school boy la ka home 14b na kokwani wa ntsumi i manana kanya la ka home 14a pfuna ka hle ngoma foto ndi ri kona ka home 14b in cancel ka skeba kona mana patrick ya tibana ba kurshela tle mero di jeri komela kupusha bana bazara ka komela kupusha ku kwani ri la pfukani la b9 la ya na mana mabunda la b9 la pfukani na mana agnes ndokwani e ba pfushoka hle la makamakosha b9 ba pfushoka hle hi mana mavela sender kona ka makosha b9 cancel masengwa na botonga mtoko ba ku morning ni komela kupusha forward si shoka la hanya ntomola na mesia vincent si shoka ntaitela philip pangela la ka thomas kontrini ku san richard ba kona rona ba kurshela tle mero di jeri komela kupusha bana bazara komela kupusha basengwa na phosa la ka ngobela judgment wa minister chabala la larsing of the max engine dan ngobela ka ndambela ba pfusha ka hle u sandra cha de kusukala ka 14 c ba kona mala evina and umpumelelo ba good morning claim road j in kombela ka pfusha bana vandzara ka kwandalo nga lavona ka thoma na mana felicia la ka dzenge dzengela na mama albi la ka shikukwana bana ba pfusha ka hle mana nhleko ekwala ka mabalane danko bakona mana ngutha ba kusuzula ekeni mbetsa wa shigubula ba kusungwana ri kona ka shikukwana stadium mimi na papa lona ene inkomo tlhabane tlhaba tsi kormana alete makotani bakushungwenere kwala rsinga view ni kesa sinan rsinga view he hlakati ni kesa leni bamandlani bela customers mdongwa sibambu bakona bona ni ndile ka bona la baskets tsikana fenomena ka kwere zamana bakona kombela ku pfusha bona bona zala ka kombela ku pfusha thomas mdongwa sibambu la ka mswana la phesi nobela la ka mbatlana na nelson mabunda la ka mhlaba velemo a pfusha ka hletsikana fenomena ka nkuri a zamana anri kona la zamana la imgibela a nda yongwana ya kahle ya kusaseka shem akaske bakona mana ngibona ka susula imanuka ka ngizaka ngithaba iphesi nobela ba kurishile tlemiro di jen kombela ku pfusha bona bona zala ka kombela ku pfusha xa kokwana makapulela la ka xikokwana la General Patson khosa ka xitachi kambatlo Kenneth Khambane la kambatlo lava vuxaka hle Peace Nobel emen la kambatlo la mana ntivo vakona va kurixele morning tlemelo DJ nkombela ku xavula rhandzaraka nkombela ku vuxaka kokwana wa risima la ka bodela Manro Zungwa Vumana la ka gym la na manne senkuna la ka dzingi dzinga vuxaka hle mana ntivo ni ri la ka thoma la ka zwinene mana ntivo la ka thoma mabilo nuno wa sesi vako xin'we ni ri kwala gumbani i nuna wa sesi ni kha zwinene nuna wa sesi ka sikela tlhava ku ri manula i rone wa mudzanani va ku bva hamaxawu mathindeve duva ra vudi ra mabebo kha Ronald ndo livuwa nga maanḓa tsin'we na mianga ndo livuwa shem duva ra vaudi kha vone va ku ri mana wisa njema kamela va ku minjhani mana vaxuma etlhembe ra dijani kombela ku pfuxa ku ni kombela ku byela ku no ku yingiseleni i wisa njema kamu ni khesa swinene mungana ni khesa swinene seveni kasi ke va ku ri na mapatrijes wa master munyayi va ku swin'we ni ri kwala khovika ganama ni kombela ku pfuxa tshikani fela mana ka nkhori dzamani mabilo nono wa sesa gumbari na Philly Jones machaya ndo livuwa nga maanḓa t va ku ri mana imfundisi sedwel mbabala masoloki va ku my best dj ni ku wa cina mfundisi yo we ni kombela ku pfuxa vana vanandzeraka mabizela bakhaniya la ka ximawusa laya na nyiko ngoveni la ka ximawusa landa hetelela hi spiwe spijomano ngoveni la ka ximawusa la va pfuxa kahle imfundisi sedwel mbabala masoloki danko va ku kwala ka isaya 62 verse 1 ku fika ka 4 ku rhula kwala ka ximawusa khesa swinene va mandlani vuyelela engeta baloyi va khona va ku ri xeletile mra dj ni kombela ku pfuxa vana vanandzeraka okay va kumbe ni ku yingisela kahle na regia section f vasini va divandzile va kona va laha chakhuma laya tichara pona manera mathebo lava laha basani kahlaniki va kona maluga muchedze la manini va kona rudzani wa ri khamune mulodi va ku ni pfombela kuxa masini va divandila vo maxiami ya vasidzana na vo sarfina ni mulodi ndo livuwa nga maanḓa t mabilonono wa sesi vapfuleyi va pfuxe honorable amfreshi bodzela na makhale la va loyi glory patricia la ka ngovela na tandibeti maloleke la ka mulamula lava pfuxa kahle hi mabilo i nona wa sesi la gumbani kenimbetsa wa xigubu alright va tirhise tiakhawunti mbirhi namuntlha xem ni khensile na xikomba rirhandzu mana kambe ke a swi na mhaka hi ta ku yini roni ma nga nyika bokisi va kona va kurixela hi tlembe ro dijeni kombela ku pfuxa mala rhandzelaka ni kombela ku pfuxa honorable amfreshi bodzela na makhale la tova rona vankhuwa xula begas dorbla na mazambala green fa va pfuxa kahle roni ma nga nyelaka bokisi amukela xitangani ni n'wi vona ri sungula ra yena a kurixela hi tlembe ro dijeni kombela ku pfuxa manana kanyela 14 a wisa njema kamela ka ndhambela xibejwani maxwala maxele ekusukela eka mapovela va pfuxa kahle amukela xitangani ni ri kwala gandlanani ka mavambe ni khensile va ku ri mani mukhari julia lava na vona vo ri sungulasungulo va ku rixele botlemeni kombela ku pfuxa vana varandzelaka ni kombela ku pfuxa masevu wa mina mana felicia laka dzingedzingelana mama albi laka xikokwani la kokwani gaveni la ka makoxela ni kombe xitalelo kambe betheka bright rambawu kusuka la ka n'wakhuwani la a va pfuxa kahle no navula ro kahle hi mana advice la ka n'wakhuwani ni khe swinene mana advice la ka n'wakhuwani la a wu xem va khona mani la a yi ngeta baloyi va ku ni ku yingisela kahle hi tlemela tigeneral gian section f mani u thabela na vona va vo ro sungulasungula va ku rixela hi swin'we ni ri lalo nhungweni kombela ku pfuxa rudzani wa ri khamune mulodi mazambala green farm na nensinensi endeleseni mavundza va ku rixela hi tlemela dj a ku fika va rivarandzelaka tshikani fulama ka nkhori zamani boti colen xuma ka mdavula leyi ni ngona mina ma vasala plk la a pfuxa kahle hi milongo ntima ni ri la ka mhlava vilem tumene tale ti nga sala mikiseri kuva hi kongomani le ka awara leya ya ntlhanu ka sike ya kokwana makapu leyi va kona va ku hi swin'we ni ri ra ka xikokwana la emasini va dzivandile va ku swin'we ni ri kwala chakhuma maguvuni thichara pona mene mathebeleni ericosile mani rugawu machedze ni mbonini na n'wina kusuka le manini le ka sike hambi swi ri tala mikiseri va geni gimete kwalani ka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mabori xa facebook ni pfumeleni ni tsetselela laha riqinghweni la ka nambara i 060875942 ku loko hi ku awara ya ntlhanu henhla ka nhlaku hi ta va hi kha ri cinca magiya hi kha ri tsumela ka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mabori xa whatsapp ku va wa xandla eka ringonoko eka mixo senhla ngopfungopfu lava va nga kandziyisa kunene se sweswo ni tlhavele mingiselo ma eka nambara i 060875942 hashtag tlhava ni tlhava tsi tlhavele la kuna munla i pfukile minjhani ni mito kahle masimsa
1: ni pfuxa gumbagumba ka Chosani ka Nghala ka Ngove na kokona na onel magota ka mkhuvu masimsa ka mdavala machele pavementeni
0: khesa swi na ni hlayisekani la pavementeni la
1: so
0: tavirila
2: kokwani gaveni ka makoxa a va pfuki
0: ya
2: mhani wa james hlanganani rdp a va pfuki visat n'wayila aka nkuzani a pfuki a va pfuxiwa hi mhami ndhawu kwala hlanganani rdp xitarata i hanyeka bayi
0: hanyeka zalowu
2: tango
0: si tavirila
3: ku na hanhu wa ndhava zita ka miswani a va pfuka sesti nyikiwa ka xigodo na vona a va pfuka
0: ya
3: kuna mamaria vaka n'waxisindze la pavementeni la ka hlaniki laha a va pfuki a va pfuxa hi mhansofi vuxaka byo tola va ri kwala ka home 14 a danke
0: vuxaka bya gobo ni khensila ni
3: danku
0: na mina ta ku yini va ku tsetselelela riqinghwela tsi tlhaveri ve ahe
4: renda murimi va ta rivala kuka Glacia Masuti pula river plant nitwetale nani marieka mabakani ka Gumbana hinkwavo valava kuxa hi electoral maluleke ni ri na babangu
0: ke se swinene na babangu tiko ra khoo danko kaske un ven korsela bambe la banga tsala kunene la ka Facebook na itimele tirto aitsela kokona manna e6 la ba ngwa mabona la ka sendela boka shum boteni ko bela pucha bona mana tripola rla ka makosha la ngwa manma basala PLK la na mana no masebe mana ntibo la ka thomra bo shaka hle ngwa mabona ne rla ka siandan inkomo bote a yene ke zwine necessi kaske ba kona manna Carvin makana ni sala na ba ba ku tsala nyana swi ba ku zwi ngwenela chimbo fana ni gemuran ke jisar fam show on 6.0 so mkan ngwa morning bed zitle miro jake fika wara ntse bo zwi ngwena na lu ga mchi dza pfukela one time kota pfukina la ke mhlongo apfuke ampusha kahle malunga ri Calvin makana ni se upa chimbu fake ana ni gemburani ende ri vanga manda thingo na mianga mi sorta na mixer swi vekela ka wa ranhle ya ntlhanu yise hi le henhle ka nhloko ya yona I o'clock yi tsale matanda mambiri laya se swi swino pomelela mi sorta mentsu tumela ende ntolo vanga kona vanga tirhisa xiyenge xa mburisha WhatsApp ku baba wa xa xandle kana kona kona le ka mi xosi ku ri mhlaka sike vo sungula sungula mi sorta me hila vo ku bona vo sungula ba endla njani kasi hila
5: ni kombela ku pusha vanhu lava landzelaka ni pusha mani Maria Maswanganyi ka Maswanganyi kwalaho ni pusha koko wa Mkhesa na xivono ka Mapulo ni pusha Mr. Clean himself kwala ka Jim lava pushaka na mulandzwa mani Zovunile
6: Rishini tlhava ntlhava n'wana mhani mhani va teka vanharhu ni mani ku laha henhla ka gwangwangwa hansi ka rigungu ra mali ku na papa enti ndhambi a va pfuki ka ngove ku na mhani mavundza hi mina na vona a va pfuki ni hetelela hi mali na mhani miluva la ka mphambo na vona a va pfuka mani lava hinkwawo ne va pfuxiwa hi ribalo ya kusuka kwala a xivulani muganga hi wandavezi ta dumazi tlhava ntlhava danko
7: kurhula DJ tlhava ntlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa baba kaniya Phineas Mayimele laha ka gongongo ni pfuxa bakalaxaka David Manganyi kona kwalaha ka gongongo ni ta ni ta hetisela hi sivara Phineas Stole kona kwalaha ka gongongo ni ri a va ti hi ta va ta hi dya khekhe hale ka mapuve ku rhandza Stole wa birthday ya ka siku ra namuntlha laha a va pfuxa I kokwani wa Mkhenso na xivono kusuka kona kwala tikweni ra ka Mapuve na Nkhesa papa ntsongo wa swihlanga
8: Rixiri DJ ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa Masajesi ni Hlengwenta Xihosana ni pfuxa leri nga Nomeni Mavasa ka Mdavula ni pfuxa Gezani Atlas Maluleke ka 14B lava pfuxaka ereni male ka nkorhi hlayisekani wexe
9: tse vula vala ni kombela ku va pfuxa ka papa a ku pfuki mhani a niki va ka Mhlanga makhela wa Jesu a pfukani ka mama mina kheta tlemi swichukelani rixile kwalaha ka siyandani ku na Mr. Nkuzani emikon'wa ka mbatini mikon'wa wa ka mahove lava pfukani ka bava rixini ivi ni vuya ni ya ka Minenginisi ni ya ku mamanchaki a pfukani ka manchaki rixini ni ku rhandza hi rirhandzo ra lavu mfana wa mina hayi va bebi a hi fambeni ntanko bayami ni le ka makoxa hi xiviri tanku baya
10: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa kokwani Mahangi ka Mukhomi Sesi Gloria Kaxani a Mutlakoni bava Gift Joe Kubani ka Mswana a va pfuxa hi mani Flora Makhuvela ma wa Block 9
11: Inkomo kaze twana wena kana khoma hi website ya www.gcrfm.co.za mlandwa butlinking nguvini lavi hi hlipukani my name Richard Mathe etotoka pukani butranzeka Thomas Maluleke la ka mavuza la pfukane lava hinkwavo a va ri na papa muhlurisi zeka Richard Rikotso ni kwala Ranches Park eMidrand kaya ku ri Robin ka xoko 7 dila ni nkumu khazi
12: Absen tlema DJ Mr. Pat ma vulavula mpfukane na moya va pfuxa pfuhahla ku ri kwala kotaka vanharhu ni ta pfuxa kwani makapulo kusukela ka xikukwana a va pfuki kasi ku na kwani ndhalawa nga lava kusukela ka thomo a va pfuki ni ta hatela pfuxa munghana wa mina Jitas 182 ina mani mamani vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela hlamusa mavoko hikokwani swa boha kusuka ka makoxani kani lo pampa henhla ka madavulu mbuyi a mina vele na katsa
13: ahe DJ Tlema hawa mixo lowunene muhaxi kombela ku pfuxa vanharhu ntsena ku sungula ni ta pfuxa wa mbilu na moya yeni musa wa hosi yeni kumeka leyi ka Nsavulwan block 25 le muganga wa tana kahle a wu pfuka va vona ta ndyangu ni ta ni ta pfuxa mhana xihlovo vona va kumeka leyi tikweni ri le kule le France le na vona hawa a va pfuki ni ta ni ta hetelela hi mhana mukateko vona va kumeka leyi ka xikhelani hansi ka power le na vona hawa a va pfuki vanhu lava hinkwavo muhaxi a va pfuxa xilahla Richard Dzambukiri ni ri lasadana lonje ntirho lo a kaya ku ri ka Nsalvan block 25 le muganga wa tanakuyela tlhava ni tlhava a hi tlhaveni ta va swin'wana tili ya huma swin'wana hi 6 o'clock muhaxi wa mina bye bye
14: Krixile DJ vulavala ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ni ta sungula hi sesirini Maluleke kwele ka nkurhu asifasonke a va pfuki ni ya le section F le ku na bra Judam Judis diman van al diman yevoyes a va pfuki ta hetelela hi ku pfuxa mhani Khumalo hikokwani vo bebeza kwala ka huma 14A a va ri na Gizani Class Maluleke hikwala ka huma 14B danke vulavala
15: ni kombela ku va pfuxa Botlen ni pfuxa mhani Maria Rikhotso la ka Mageba village la Lokshin pfukani n'wana mhana ni ri ni pfuxa Ses Evidence n'wamugwena i nkata bo DJ Absalava pfukani hani wa vana va me ni pfuxa boti DJ Absa kwalaya section A pfukani vakon'wana ni ri vanhu lava va pfuxa hi mhani Makhuvela kata boti Rich kwala ka Ndhambi ni khensile muhaxi
11: ahe DJ Tlema ni kombela ku teka vanhu vanharhu lava landzelaku ni ta sungula na n'wankhuwani ku na mhana Advice a va pfuki ni tiya ni ya le Risingaview ku na mama Nkhesi n'wa holela muti ya mona a va pfuki ni tiya ni ya le ka Makoxa ku na Sesixalati Hlongwane kata Mun'wanati va swi leyi vana ku tlhantlha TikTok ya radio ku rhandziwa na ku zondhiwa aka vona i xilo xin'we vanhu lava a va pfuxa hi mavona Edison a ri vihli inkomo DJ Tlema until 6 o'clock a hi tirha
16: Mr. Party ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na tatana Joe Gift ku ba eka Mswane ya pfuma ngoma pfukani vava ku na tatana Thomas Chauke jara mitlhengwe ka xikhumba na n'wina pfukani ta hetelela hi solanga mavasa ka bode vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana Maria Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala hansi ka vobya ka holweni wa maxangu wa mpatso danko
17: What's the blue Monday papalasiki ya vamakhokhorwana ku pfuka rhandzeka Thomas Maluleke mun'wana tipfuka ni ri xini ku ya ku ya pfuka mofa ya Mavuza a ri le 14B ka vona ku ri ka Mavuza ni ku pfuka ni ri xini ku tlaa ku ya pfuka nkaka wo bava na marhanga ya wona emtinda hambi le ka xivulani ku nga gungu ra mali na n'wena ni ku pfuka ni ri xini bavu mipfuxiwa hi Ponyoka Makuva a kaya xavela block 7 at Catherine mano muzana vulavala menikese guluguru magaria
18: a va pfuki Gift Joe Kubayi laha ka Mswana va pfuka kokwani Tiveka Makahlele laha ka Minenginisa block 3 va pfuka Matsongo Xalati Hlongwane laha ka Makoxa a va pfuxa hi Masenyana Ronald Maluleke laha mabloko na nikese DJ Tlema
19: avuxeni avuxeni avaxoni ni kombela ku va va pfuxa kombela ku pfuxa kokwani Maria Maswanganyi ku ri ka Maswanganyi ni pfuxa mali Memories Maswanganyi ku ri ka Maswanganyi hetelela ku pfuxa boti a va lecaku ku ri ka Maswanganyi va pfuxa hi mhani wa xitichi
20: axile DJ Tlema a ku pfuki kokwani swa bole aka Makoxa va ri henhla ka mibedo wa madavulu mbuya va ku ri helo mpapa va ku hambi hi navele na va ku khatsa hambi navela kokwani swa bola madavuleni lanwana bakwini vuxokoxoko information siweyo la sukumeka hi ri pfukana n'wina siweya ta hetisela hi kala xaka double mangani le atikweni ra ka gongo lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxiwa hi munhu wo duma a ri yexe munhu wo duma a ri one laha mugangeni wa ndhuna elkana mcha a block 20 ka sikunyana ku na papa xiluwana fa nihlayiseke DJ Tlemi tanko
1: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a ku pfuki boti leaki ngoveni a vuyehli ku pfuka mhamburisa ka mapayeni a va pfuki kokwani n'wamawewe i mhana masewa mina mansani lava ni vula lava ka mihlongo kwala ka jim ngalalumi mi pfuxi u mancawu ka bavu ka jim inkomu
21: ahe maxi wa mina mutani hi va pfuxa nghena na ka thomo laha ni ku mhana ntivupfukana nghena na ka mininginisi laha ni ku mhana mariya va ka bulankulu pfukana mhana mina ndza hetisela hi kokwana dala wa nga lava ku ra ka thomo lava va pfuxiwa hi mhani vhukela ra ka thomo laha hansi ka vukosi bya ka xiviti i danki maxona
22: rixile maxi ni kombela ku ya pfuxa vanharhu ni kombela ku mi pfuxa ka mhana anakanya kwala ka homu 14a ka ni ri pfukani kwahala ka mhansofi vuxaka byo tolo ivi ni ya ni ya pfuxa mhana siku na xitshembile kwala ka mapuve kwala pfukani ivi ni ya ni ya pfuxa papa ka ka ro bava ri bava na marhanga ya rona kwala xivulani kwala pfukani papa mina loyi a mi pfuxa i mama albe kwala ka xikukwani inkomu
23: DJ Tlemi a ku pfuki mhani bavu Julia Mafumane a va pfuki mhana Nhleko a va pfuki hinkwavo va pfuxiwa hi ri kaka ro bava bava na marhanga ni MT wa ka ndhambini la gongwango la kona gongo ra mali la xivulani tanko
24: hello mo hi va pfuxa a ku pfuki papa Mhluri boti Sizeka Rikhotso a Robin ka xihoko mara va ri Joza hi ntirho pfukani ka boti Sizeka ku pfuka Bot Edison Mavona Khosa lava va botiwa evidence pfukani Edison Khosa Mavona ku pfuka malume wa mina mugwedi wa chopa malume Masilo lava va n'wana botiwa wa Mhantsongo Virgin Ndlovu pfukani malume chopa boti Masilo vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi n'wa hulela n'wa muti ya mona kusuka lari singa view
25: ku ri la ku ve na n'wina DJ Tlemi kombela ku pfuxa lava ni pfuxaku va tsaka na vona ka boti Amos Mboweni le ka Mbokota ka Mukhejwani pfukani ka boti ka papa James Mtileni le ka Mashamba n'winyi wa viti original Xibelani pfukani na n'wina ka mantshikisa la xitrateni xa majaha ntsena xa boti Sylvester Rikhotso pfukani la mutini wa ka Deba la pfukani sikwizi wa mina vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi mburi ya ntshapo hlangana nithaweni xipilani kumeka kona mina n'wakhalanga DJ Tlemi a hi tirha tiri dyambu ri xile n'wana nga ku na ndlala lo
26: e vulavala ni kombela ku va teka ni nga teki va tala ni ta teka vanharhu bra mina ni tsutsuma ni ya le eka home 14 p.m mugangeni wa le Mhantsoro ku na mana ku na Innocence Thole i bra mina ni ku pfuka bra mina hi wa gungulu ka ni ku pfuxa ni ni pfuxa masiku hinkwawo hi mina loyi ni tsutsuma ni ya kwena ha ri kwala ka home 14 b kambe ku na mani na ku na boy Donald Magushe i boy Donald Magushe lavo wa le mugangeni wa le Kota ni ku pfuka boy Donald Magushe ta hetelela hi mani wa laki na warato mani ya le River Plus ku na mani na ku na Mhantsongo wa mi ma shoot Gracious Pico ni ku Mhantsongo pfuka hinkwakwalo a pfuxiwa mani a radio ka radio a fambeni DJ
27: minjhani DJ Tlemi ni pfuxa papa Mhluri Sizeka Richard Rikhotso a Robin ka xihoko ni ku bava Xuzi Mhlongo kwale aka xihoko ni hetelela hi mhandlawela ku tsaka Maluleke kwale aka Sikhunyani malume wa hinu i mhani Kheyila kwale ka mapayeni danku
28: Tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka kokwani Mahangi ka Mukhomi pfukani mana xihlobo e vanhu va le France lava le kule le a va pfuki na vona ni hetisela hi masevo wa mina masevo Virginia Ndlovu le ka Mapuve Chamando va pfuxa hi mahlekani va manyoneri kwala zone foka papazela hlayisekani tlemiliwa DJ tanko
24: a ku pfuki vanhu lava landzelaka ku na Baruwombo a va pfuki ivi ni ya a hlangana ni township na n'wana wa mina Mamarengwa James Pfukani ni hetisela hi masevo kwala ka gym Mr. Clean himself ni pfuxa hi Maruwombo n'wana wa vona nga rugby tanko
0: DJ Tlemi kombela ku va pfuxa sesi Gladys Sambo a hama scral kokwani wa Mbale a hama scral ni ta hetelela hi kokwani Gaveni a ka Makoxo a va pfuxiwa hi Busisiwe Maswangani ni ri kwala ka dzingidzingi kwala.
2: U nga durheli with Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli. Va kumeka njhelela edrupeni, Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital, Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla. Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa. Kasi vula ku valiwe Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hozahoza, mrumelele, vulindlela, mpetswa, malamba ku phikwa, vuma, mkhanyakude, mbatapani, vula vahleka. Hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa. Na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina ti-oil ta laki matlhari matshuri tijomela ti

0: tú confías en esa risa, alabando, alabando el lado.
1: Salvación, copia.
2: Feliz aniversario, alabando, alabando el lado. Feliz cumpleaños. Feliz.
0: Tú confías en esa risa, alabando, alabando el lado.
1: Salvación, copia.
3: Feliz cumpleaños eka papa ntsongo wa vananga papa khanyisa le ka mbedle kulana mbeve mihlahlandela a kulana mani vanhu va velekiwa hi n'hweti ya xirhambi vanhu va ku tiyela kulana lebogang malungani le kaya ka bode kuna mani mthavini wa tlhelani mavasa ka mapayeni kuna mani flora zita ka skrinyani kuna mamsiku bani le ka mswani kuna lebogang malungani le kaya bode na hinkwavo lava kulaka namuntlha na papa tsongo khanyisa ka mbedle hi rihanyo ndhambi ya nkateko a yi vanele a va naveleliwa hi mhani maxinci kokwana wa ku hlula kusukala gan section a inkomo mitlemile wa dj famba mi ya wisa hina hawisi
4: hlayisekanikubedamala
5: Finish anniversary, kamba mtsuku baile ka mshana.
4: Yeah.
5: Hlene ko finish and
4: yene, yene,
5: finish kopianos.
4: Eh.
5: Aka mampari le ka mapai.
4: Eh.
5: Finish kopianos aka mantlora le ka xhlela. Baba ni kwala ndende ya kuna vono. Aka ri makelo mine kwala ka mchipisi kwala. Paswa kuna kana dot.
4: Ke zwine ni manjajani. I'm a jiggle to this one tabella can about 060875942. Tweet, tabella me.
6: Felicia and Fishari Cavandabalandela.
4: Eh.
6: Kunashinaveko BC, Kusukana, Tukwele Gamsanish, Tukuran, Nishua. Kunabansi, Kubai, Kusuka Korana, Tukwele Gamsan, Imana, the Ua. Kuna sikwele bachi kusuka kona la tikwenda kamsani ente kore loo. Kuna eno minisi kusuka la shibulane abkoti zaka tumasi kutabesi hita.
4: Ya.
6: Koro makungu mwaina kusuka la achilchone. Oranda stole kusuka la akamapole. Kwa kwamu na wapesi ya kuna wana wani. Kwamu ashiwaniki mkateko. Yipita shibanika na maa.
4: Nimi tui.
6: Awana ya puma ngoo.
4: Ish.
6: Kikipi choko bayi kusuka na tekwenda kamsoani. Tidabu kama se kovini kovila vrena tawan tawa wana bawa nuhi. Pete. Wana bawa.
4: Hite. Tung.
6: Aba haki matere kisi faba wana bawa.
4: Iwa na wakwana.
6: Masimo.
4: Thank you baba. Si, meri feliz cumpleaños kamala.
7: Finish your compianos ka man Joyce si poro maluleke la ka thomola.
4: Ya.
7: Na junior stole yena ile ka mapuvele. Na mamsi ku bai na le a kamswani le na xilaveko. Kuna boti Brian Rambau le ka nwa kuwandi.
4: Ya.
7: Na man tavini mabasa ka mapayi. Yetela e boti Maxwell Mabunda le achangwa block 23. Ba navele le kokwa ndala wangalava la ka thomo Mr. DJ.
4: A marina xifuwe ku ndala wangalava.
7: A tsera hi wa hi dogi.
4: Ah, ja ri straight. Khome ma dotara so. Can see hlayisekani. Thank you, Baba. Akwa ba xa ku tsakisa ku fana na loko hi vulavula na mingiserela ivi ni heta ntwana swihleko leswi ya ni swi rhandzaka tsi tlhavelela
8: heti birthday aka boti wa mina boti Daniele Mzamani Mthombeni kwala ka Mapayeni heti birthday ka vona boti wa mina heti birthday na le ka Mhani Thavini N'wathelani kokwani N'wathelani kwale ka Mugwambani heti birthday ka n'wina kokwani N'wathelani Happy birthday na le ka vanhu hinkwavo lava birthdayaka ka jamu ra namuntlha i Mhani Burisa kwala ka Mapayeni Nkomu
4: kesa swi na hlayisekani Tago. Tsi kube de amanda.
9: Timbula vala.
4: Mai tsotsi mai tsotsi.
9: Mai tsotsi mai basikiri.
4: Una xifuva kwala.
9: Ah la kwa.
4: Ngata xa tano mona zari vala kambe ku birthday ava mai.
9: Tsi hlekete hi xibutungwana switsotso. Ah swona. Ayo tena. Ai moi ni zama mola ni ngata ko tsinwana mavito ni ngana mola ba ma. Ma ba go go ba go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go Pula Mananga, I'm better gonna she love echo. I'm better not see do a badge, I'm be sit do it, I'm be my sessy, a quelle, Mateula badge, quelle comes sunny. Even if we are like a tomola, gonna man Joyce, Vacamaluleke, Cashiporo, Kulani Nangwe, Nakamanga, Vavi, come up by any kuna man Tabini, Matelani, Kulani Manish Commission and Latin Jalu. Babi le ka se thole le ka ka mapube na kona ikona ne fevele bito na kona hipi bate kuna mhani grace avenda thoya ndo inka ta boto ma sewa mina mhani matswanga nyila na bona abakuli masito ku nizameni ka baba
4: hayi namhla xikodelerini xifuwa
9: xa namhla nizameni ane ni relaxing yo tsha we re relaxing a roketeli ni relaxing ni yo tsha yamba
4: Ay, Rabbi.
9: Dango Baya.
4: Bayo.
9: Chao.
4: You read them and relax. Go ahead, Gabby. Like a question. I'll take with them. Mamma,
10: Ah, na lotwa ya lo ntsena mina no bona la swinga tsariwa kona ka DJ Clean avakulu vakulela hosting matiwo avana veleriwa hi mburi ya ntshava nwa khalanga wa la hlangana ni township ah ndi ya wisa mwana ku
11: Happy birthday ka manjosi xiporo maluleke kwala ka thomo hlohlotele nkanyana ile ka dzingidzingi lebogani malungane le ka bode mamsi bai ka mswana Mhani Mthavini N'wathelani ka mabasa aka Mapayeni kuna Mhani Sophie Zitha ka Sikhunyani ta hetelele Mr. Thomas Xiongi ka mavalana na hinkwavo kokwakwe vanhu va yini
4: Very feliz cumpleaños kamanda
12: kama branda tholela ka mapuvi ni le ka khanyisa la ka bel ni le ka xilaveko ni le ka hinkwala bede ya vana la ndlovukati kune to zonele berari ku felix invexari ahe
4: Gesine, mit der Felicien?
12: Felicien and Zesha. Ah, Felicien and Zesha.
4: Oh, my boy, this is what I'm saying.
12: Felicien Kobiano and Zesha. Yes.
4: It's like in the best. Very feliz cumpleaños, Commander.
13: Come on, sir.
4: Aye.
13: Ei, xidyankarhi sweswo i kona right rambawu kusukala n'wakuwani na n'wana Maxwell wa ka mavundi kumeka laha xawela kasi ku na enelo milesi kumeka xivulani kasi ku na makungu lowana wa ka n'wayili kumeka laha ka gidoni loyiwani laha ka evetelekwini ka mixani ku na Sidwell Bila wa ka Baji ku na Xilaveko Umisi ku na Mamsi Kubayi hinkwavo ka vona va lava kumeka laha ka mixani laha hinkwavo ka vona va na manyenyeni loko va ku tika swi anyanganya wa kuna mi ni khesile
4: Kesa sna nhlayisa ka buto xirandziwa. Danko.
14: Happy birthday ka vana va landzelaka. Ku na Mamsi Kubayi ka Mishani. Ku rhandza Junior Sithole ka Mapuve man Flora Zitha ka Sikhwinyane man Mthavini. Mabasa ka Mapayeni Libogani Malungani ka Bode na hinkwavo lava birthday ku vana va le Liki Ngobeni Abiehle.
15: Kurula Mr. Party, Munugu Felish, Anversario, Eka Manim Tavin Mabasa Aka Mapayeni, Kokwan Maxwell Mabunda, Eshawala Block 23, Niku Kuranza Stole Aka Mapuve, Niku Tot Obaloi Aka Mapuve, Nkwereka Muna Mnabaloba Eru Lain Chapalala Neru Laka Aka Mapayeni Dan.
16: Happy birthday ka man Flora Zitha Maselasela ka Sikhunyane. Happy birthday aka Mamsi Kubayi ka Mshwane. Happy birthday ka Lebohang Malungani ka Bode. Happy birthday happy ka Kataboti. E mani Grace Baloyi a Xisawulo Avenda. Happy birthday Kataboti. Kulani mukula mukulana lava birthday aku na vona siku ra namuntlha. Vanhu lava hinkwavo a va navelela hi manana Maria Masanganyi. Kwala ka Masanganyi kwala. Kwala sika bo bya ka holeni wa mashango wa mpazo mama mi ya wisa Mr. Party
17: ni kombe kuna vilela vanhu lava ta birthday kuna Lebogang Malungani ka Bode kuna Mani Mthavini Mabasa aka Mapayeni kuna Mani Flora Zitha ka Sikhwinyane kuna Kurhandza Junior Sithole aka Mapuve kuna Mamsi Kubayi aka Mishwane and then kuna Nhlohlotelo Kayani, Nkanyani, aka dzingi dzingi, kuna Thomas Xixongi, aka Mavalani. Vanhu lava hinkwavo va navulela hi mama PPZ Tingi Komaleka laka Ngove a chapela tsungomo.
4: Mary Felix Kompilano Skamana.
18: Kuna Mamsi Kubayi laha ka Mishwane i n'wana wa buti Jogis Kubayi laha ka Mishwane laya. Ku tlhela ku va na xitukulwana xa vona ve ri i Xilaveko ku tlhela ku va na mukhaya wa mina la ka Mavalani i Thomas Xixongi va na na siku ra kahle mukhaya vanhu lava hinkwavo ka vona tlhavantlhava a va naveleliwa Opianos hi n'wana wa boti wa vitindluku a nga masilo a ri na ka Mavalani tomi va hlayiseka mungani wa mina
4: kesesonele mgodlaxop endla mo tindlisa n'wi phe
18: a no tindlisa
4: kesesonele hlayiseka ne mgodlaxopera Mr. Tarmix sir speaker ka ku tara temene tenga se power le ya ntsebu nkarlo nga ite kumbere mina na ona mixer tabakari ya mara tle ma comment ano dimene tsense tsi tavelela
19: veri mana kuna Mamsi Kubayi le aka Mishwane siku ra bona ari saseki le gwangwanda le hi swona kambe nwana gift ka Mishwane nwana gift le ka Mishwane ana ri na siku ra kahle mari Mthavini Mabasa bona va kumeka data ka akara ka mapayini Julia Rambawa i mana advice la nwa khuwani. Wa munhu i kokwa Paradise kuna. La ti i birthday ya vona namuntlha.
4: Okay.
19: Nkarhi wa story. Vana veleriwa hi mana anakanya.
4: Kesinene kokwana wa Ntsumi.
19: Hi swo sweswo.
4: La giyani la la ka homu. Kesa swi nandlaisa ka rixemu.
19: Swo.
4: Danku. Tabelime.
20: Yani tsavulele ni swa ku footing ga mana ana kan. Kutile ga mbathi tintamba.
4: Nimtho ka tlela ga mbathi.
20: Ya man tsavulele ni matlalani. Va birthday na vole ta ka kama payin. Leo ka Zita Junior Zita. Junior Sithole na lowa ka Zita Flora Zita. Kuna Mamsi Kubayi le ka Mishwane. na vana vile lwa munhu tumago ma bona tumago va fika kwala nge fiki ta vuya hlamba ku ita general patson cross ka test number so swi nini ndi fela ku ndeka mbati loko ndi fela swona mona ku mbe dzi ka vakopa ka masia hashtag ni dume vho mu
4: chope ti mer feliz cumpleaños kamanda
2: Maneli Mabunda akasiya ndani mire happy mwana maneli ntombi ya khwayere e maneli ya mathale ka siya ndani ke ale wa mwana papa
4: e le nna ke ale bolong mwana mama
21: Devo khang malungan ka bode mam thavi ndlelan ka mavasa ka mapayini Flora Zita, man Flora Zita ka Sikhunyani, Kuranza Junior Sithole ka Mapuve, mam Sikhubayi ka Mswani, Hlohlotelo ka Nyane ka Dzingidzingi, ni hetisela hi Thomas Xixongi ka mavalana hinkwavo lava bede ya kona va le marivombo ka mavona nga lavi bede.
16: DJ Tlem njhani hina hi pfukini hi kombela ku navelela ti-birthday ni ri happy birthday ka mani. Matlhelani ni ku happy ni ku happy birthday na le ka lava nga hlayiwa a ni vatwangi van'wani va kona ni ku happy ni ku happy birthday na le ka man Flora Zita Maselesele kwala ka Sikhunyani ni ku happy kulani man Floro kulani mi vona le mo tala mi ya tsarisa midende n'wana kokwani happy na hinkwavo lani based ya ku na vona mi karhi mi navela mina xikhongelo wa jaku la ka Sinkulu
22: happy birthday ka Lebogang Malungani kwala ka bote kwana ku navelera ya papa wa yena Premier Malungani kwala ka bote kwana ku hipipipipipi na hinkwavo lava based ya ku na vona wa mina na le ndhambe ya mikateko ya ivaneta nara Premier Malungani kwala ka bote ni ku hipipipipipi
23: Hello, Tleme mo ivana vela ti birthday. Niku happy birthday aka makhelwe wa tliniki mam Thavini. Niku na kwala tliniki namuhla ni tisele ni khekhe hi ta dya swin'we mam Thavini kwala ka mapayini kulani mikulu. Happy birthday aka mam Sikhubayi aka Mswani. Happy birthday aka man Flora. Happy birthday aka Malungani Lebohang aka Bode. Happy birthday aka papa tsongo wa vanango papa Khanyisa ka Mbedle kulani mikulu hi papa tsongo timbeva a tikuli tikula hi papa tsongo happy. Niku happy birthday aka Bright Rambau aka Nwankhuwani i n'wana Julia Rambau loyi kula ye Bright happy birthday ni le ka Ntoto Baloyi happy birthday ni le ka Maxwell Mabunda Axawela makhekhe namuntlha malonini ni le ka papatsongo wa vana nga paka papa Khanyisa ni le ka va Bright n'wana ka Rambau vana lava hinkwavo a va navelele hi mamakhensi yin'we hulelela n'wamuti ya vona kusuka larisinga view
4: ti kumbe dhe amanda
18: ahe njhani
4: hi pfukile minjhani
18: hi pfukile kombela ku va navelela
4: a hi va navelele
18: na mamakhubaya kusuka le ka Mswani le ku va na xilaveko obisi kusuka kwale ka Mswani swi dwele baji kusuka kwale ka Mswani hi tisela hi ku rhandza Sithole kusuka ka Mapuva vana va hinkwavo va navelela hi fina se Sithole kusuka kwala ka Gongongongo
4: a ni tshama ni mi twa ku Felix Compianos n'we swo yini kasi
18: Felix Compianos
4: ni khense swi na hlayisekani ti mari ku bedha mala
16: happy birthday ka mani Mthavini wa Tlhelani la ka Mapayini na le ka tati Flora Zita kwala ka Sikhunyani ni le ka va Paradise Nkuna vanhu lavawa hinkwavo a va naveleriwa birthday hi mandlawu la ku tsaka Maluleke kwala ka Sikhunyani danke mahaxi
4: khese swinene mandlawu la ku tsaka
16: a ku tali
4: si tlhaverime amentwa n'wini ta ku yi
18: Ayaya, happy birthday Lenin eka valandelaka. Kwa kunyani kuna mwenye kwa lalika watu wala vrata kunyani. Niku happy birthday Lenin eka wakati kwa wala kwa wala wakati kwa masotua. Niku happy birthday Lenin eka mamisi kubayi kwa lalika mswani kwa lalika. Nijikani gena kwa ala kakawa katukwa kwa wakashikundi. Lawa ilaka lesunene nili. Ama kuliwa ilaka lesunene waya masi. Kwa ina kota kutaisa mtangu ya wala lile.
4: Bazo leku feliz kumplianos. Bazo leku feliz kumplianos.
18: Felicious kupinus. Ima sotoa. Felicious kupinus.
4: Ike zile zaise kari. Ai but bona that's why ba lawe la bolela ba garba tsutsu bana tsi tlabelela
0: e ni ha DJ
4: yebo mem
0: o niku happy birthday ga mutsari wa xitori ikokwani kuna la agiyani a 16e niku ima vuta va itini vari ma dashari siku nwina niku aka kokwani jinga ringesani kukula mbomo tala malenda va switiva kokwani kuna kuni va rhandza swinene iku dyondo layani ani le moriya ari peli inga dyondisiwa ngichumu kula nkokwani hei nwa mkhulu mani nikhine hetemlenga le mahikini ivi ku va na mamsi kubayi i n'wana briani na gift dyo waka kubayi vakha va ku a va haki matorokisi hakha a va hakisa ivi ni ku va kona mamtavi va kona mamtavi ka mpayeni lavo va veleki husiku leri fanaka na n'wakhuwani ku na n'wansati wa ku duma a ri yexe atikweni va ri na yena yi veleke n'wana hi siku leri fanaka na namuntlha veri mhana advise malembe mpfungu hi ri na yena mhani loyi o ka a nga ze a swi landzelerisa hi ndlela yaleyo ku fana na mina mhana anakanya mara khale hi suka kule na n'wansati leyi a kuli n'wana heyi a vona mutala malembe no va mukhuhlukile mina mutlha ni twangi na munhu na tola ni twangi na munhu no vhene wo va ta ku kuona vuya magayisa wo vhe wo tshoma ande ku thomeni le mkhulu
4: na mani la ku vula swona ku
0: ande ku tongatongena ntongi hi ndlela yaleya ni nuna soloverini ku mina ni nghena ka radio hambileswi a nga rhangi hi ku kwata se yo kuma ku nina ni tiva
4: ni khenso swinene hlayisekani TikTok ya xerivoya a ku bedza ya mani la
18: Nere happy birthday ka mhani mthavini aka maphayeni na ku rula sole na le ka ku rula sole le ka aka maphayeni na le ka papa nkhanyisa sole na mhani Flora Zita hinkwavo va ri dina the original n'winyi wa veti i bela James Mtile ku byela thema ka maxamba
4: hi the original
18: swona CJ
4: a va byeleku felix complenos va byeleni
18: chava ku hlekisa vanhu
4: hayi ho tibuti u nga sero leswi va byeleni ka ni ta tsaka na me
18: episcopio
4: Makare ngwana ba tsela go nne re ka WhatsApp ya mele ba go bibedi ka go randa junior story la ka mapumela na papa e ka isa la ka bedela na man flora zithala ka skonyana la man mitabedi e ma ba sala ka mapayeng la na le bogang malongane la ka siandana na botsho ma si shonge la ka babana la ba rena man grace ka tanduna ifa ma kamala ka ngobela ba ngwana ngal tsala go nne la ka WhatsApp ya mele la e ba kona ba tsare ba go bibedi ka bana ba tsara ka tlemelo DJ ka shi la ba go u beise la ka mswana la e ma ku ngwela la Jimmy Jones la na man Joyce Siporo la ka thomola na man mitabini ma ba sala ka mapayeng la Daniel Mzamani mka mapayeni abadinabelero kahle no tlakelero kahle isiku ra bona hi mani longa ri manhlekani va manyunyu la zone 4 ka papazela kezulu ne kusukala zone 4 ka papazela mana nga tsala kunene ba ku felicia anniversary pop pop pop pop champagne ka bana balandzela ka mamsi ku bayela ka mswana le bhang maluka ngla ka bodela na mani mthabeni enwe thelana ka mabasa ka mapayeni la na mani Florence Zita la ka skunyana la ku randa junior sthole la ka mapubelana bright rambau anwa khuwane emana ba pfusha kahle no nabelero abona belero kahle e ngwana man posa e bazani kusukana ka ngobe emugangeni wa ndhuna Ibrahim Makame ndani kombisela swinene no va na ku hlekanyana loko ya eka sikami swi ritana mangana nga tsala kunene un'wanyana lava a ku happy birthday ka mani flora la ka sikhunyana layana mani mthavini la n'wetlhelani la ka mabasa la ka mapayeni la na le bokhang malungani la ka bodela mam sikubayi la ka mswana va pfuxa kahle abana belo kahle malunga ri Thomas Shonga eka mabalana bana belo kahle erisimelana okay swilo leya swilo tsariwa nyana endlela nyana inwani ya ku swina ti gap nyana mara nimbonile eka swinene erisimelana la ka makoshalana ba mandani biyela ka ske amisirata mixer swibeka la ka munato tumina tayinga se ba warali ya ntsebo

Yeah, 06-22 ikarwa kona vele Afrika Dzonga loko bekela ngisa kahle igamisho wa siku rena muta noko na ukhe loko bakho tla ku sisa so vele mitsami kahle na mina no man jikijela noko na kona vele at the big breakfast zone kusuka la kawara le 1 ya tsebu ka fika kahle awara yanka ye igamisho wa siku rena muta le ga talamle lwa kahle hi Merlin wa ka shirenta loko ta baka fika kahle kusuka le ka awara yanka ye ka fika kahle awara ya khumembere ni vani karin khesa swinene kaza sunene DJ Tlemi loko avina ngwina kahle kusuka leka awara ya naru ka fika kahle awara ya ntsebu loko se mintaba nkarhi ni fikisa xisweswo ku ri mixo ku tetani mari ku ri ngweti ku ri siku ra ku sungula ya siku ra ku sungula ka ngweti leyi wani ya vatswa June la ku nga holiday liya ya June 16 kwala xikarhi kwala ndzeni la wani na ku tshemba leswaku ri hayi mani ngweti leyi wani hi ta va yi karhi yi mikhomakhoma kahle kusuka a tindhawini ta ku hambanahambana ni tala ku vula ku ri swi tele leswi hi swi oraoraku loko ri xile na loko ri pela a hi veni kha hi va hi meka xoku loko se ba ikaisuka hi meka sure ku hatima swisweso ni ri leswi vha ku kha swi kha hi ku fumeta hi swona ku swa endleka loko ma hatlele mi ka swi tivi ku ri hey ku ta sala ku endleka yini vusiku ina ni ri ya kasi loko ri namuntlha ni va ni ri mahamba yedwa vhele ni famba ni ri wexe eka mixo wa siku ra namuntlha eka lowu nongonoko na ku tshemba leswaku ri mina na n'wina hi ta va na nkarhi wa kahle swi ni le karhi ni vona kahle kusuka ndhawini ta ku hambanahambana mi ku hayi wena jikijela hi kona na hina mani hi na wena eka mixo wa siku ra namuntlha ni khensa swinene vuyingiseri byebye hinkwakuwa ku lamuka ko loko ku ri mahungu hayi mani i matutu vana va ni ta va swi tele leswi nga endleka hi ti-weekende ya na swi tiva ku ri mi yimana mina vhele ku ri swi tele leswi nga endleka vhele hi ti-weekend mi sali njhani hala ka mavuza halawani no na ku tshemba ku ri hayi mafedzula ha mafedzula lami nga kona kusuka ndhawini ta ku hambanahambana mi sali kahle ngopfu hala ka mavuza halawani va yingiseri hayi mani ku vana va yingiseri swi kahle ngopfu nkarhi wun'wanyani swi tsakisa swinene u va tiva mi tivana mi bula leti na letiya swi saseka swinene a swi ri kahle ngopfu ni khensa swinene mani loko mi koti ku va karhi mi tshinelela ku halaya na hina hi ri kona kahle ka ri tiphinaphina hi makumambirhi mune tsena timinete tseva ikarhi suka awara ya tsevu yi bile tani laa ni nga vula hi kona vhele ni kona ka Facebook mi khomeni kahle la ka noman jikijela kumbexana mi ku 060-8875-942 mina na n'wina ka hi va hi kha hi hlangana kona kwalaya hi ti-voice note kumbexana hi ti-cola ni ri la hi va ku hi kha hi hlanganisa xiswona vhele eka mixo wa siku ra namuntlha hi sungule kahle n'hweti liya ni vula ku i n'hweti liya hina van'wani hi nga hetelela va kha hi bebuliwa kahle ka yona ni ri mi pfuna na hina ku va kha hi tlangela mali loko mi tlangela ku halaka va June 16 hi ndlela yona yeleyo karhi simu ra kahle swinene mani Black Motion ya ri twala kahle risimu ra kona vhele ri mi susa kahle mafezula ma ha ri mbedweni vhele ma ha wisini risimu ra kahle swinene mani coli embe ku rainbow hi ndlela yona leyo va tipichara ri kahle na va DJ Span na va Michelle kwala phakati va kona vhele kha swi twala kahle swa kona vhele le ndzhaku leswi a swi karhi va kekelakekela kwalaya ka ni tshemba ku ri hi ta va na nkarhi wa kahle swinene kusuka ndhawini ta ku hambanahambana n'wi yimbile ku chayeleni na magondzweni la a hi veni va hi karhi hi chayela kahle ka hi va hi karhi hi hlayiseka se tshama ni yi khandziya movha leyi ya wena mara namuntlha eka siku ra namuntlha hayi ni khesa loko u ni pfaleli kahle kwalaho ni pfulelela na leswo titi mela leswi kufumela leswi ni famba ni kha ni twa kahle ku kufumela hi ndlela yona yaleyo ka loko ku ri mahungu wona hayi ta va yi karhi hi ma langutisa ta mi nyika ti-weather update top story ntlheni ku ya kahle ni mi nyika hambi ku ri hi mina mani ni ta va ni ri na yona today in history na nhlokomhaka ni ta va ni yi khomi kahle hi ndlela yona yaleyo ka ni na ku tshemba leswaku ri hayi mina na n'wina hi ta va na nkarhi wa kahle swinene eka mixo wa siku ra namuntlha ka kha mi dzudzeka kahle kha mi kufumela kahle the big breakfast zone yi va yi kha yi sungurisa sweswo xihondzo xa kona vhele ku ri 106.0 lami yi khoma kahle ku tsatseka swinene kusuka a tindhawini ta ku hambanahambana mani ka ha ri mixo phela ya loko ni va ni kha ni rivala kahle okhesa lunghile wa ka malepfani a ni kambe ni kha ni endla xoxo xikulukumba swinene ya loko ni va ni kha ni rivala kahle okhesa lunghile wa ka malepfani a ni kambe ni kha ni endla xoxo xikulukumba swinene mali a nga hetisela kahle mahungu kusuka leka awara

Ivan va kari ti hlayisa swinene kwa kwalomu hi hungasa kona ku wa kuma ku ri hayi vanwanyani vele va kari va ku targeta kho nga tivi chumu se Ivan na vuxiyaxiya swinene mani kwa kwalomu hi va ku kari hi famba kona la magondweni loko va kha ni langutisala swi tikomba hi nga ku timova vele ti kha ti hi onhela ngopfu vo tala va hina vele hi chayela hi kha hi va hi popiwini kumbexana ni mihloti leya Queen Victoria se swi nga laveki ku vele loko u swi tiva leswaku loko se u karhele kumbexana u nwini u nge koti ku va kari u chayela waye u nga teki mina ni nga nwiku ibin famba na wena loko se ho karele mbe nta chayela movha liya hi va hi kari hi fambisa xisweswo ka hi ya lomu hi humaka kona hi hlayisekile hi ndlela leyi ku loko u kha fambisa leswiya loko se u kha u famba u nga fambi kahle u veka vutomi bya wena enghozini na vutomi bya laha taka hi le ndzhaku na lake le mahlweni ka movha ya wena na yena u va u karhi u n'wi chayela phela hi ndlela yona yaleyo kasi ivini va karhi hi hlayiseka swinene kusuka laha emagondzweni laha ya Afrika-Dzonga hi ndlela yona yaleyo ku a tsutsumeli kahle hi ta ya kahle le ka tihlokomhaka ta mahungu na Lungile wa ka Malepa loko hi ya kona a hi fambeni nyana soka ni midzudzanyana kari mixo Feeling You Deep Mix Yasmin and Soli Fadera na vuya hi tsutsumela ka tihlokomhaka ta mahungu.

0: mahala uShokoshoko 0655254253 kumbe 0747514932. Arma Rubela Funeral Services, I take the chance. Eka tikhasimende ta Arma Rubela Funeral Services, n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Arma Rubela Funeral Services. Vikani vukanganyisi eka 0655254253 kumbe 0747514932.
1: Kokolo Funeral Services ku abela ti funeral policies to fikelela eka ku seketela mindyangu hi mikarhi yo tika. Ti plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand, u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na casket. Dignified plan hi 270 rand, u kuma casket ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand, u kuma casket ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral swi tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamlele, Bushbuck Ridge, Nachiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 0825843201 kumbe 0781739459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
2: Madyandza traditional hila Dr. Giligili Beru nga fambukaka ya varikona
3: Bapuneka kususa sinyama Kutungula vanhu bo hlongorisa hi moya Kutungula munhu bo hlangana nhloko Kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku Kusimeka loko u nga kumi n'wana Kubiha minti Kuhlongola moya lowu ku hlupha mutini Kutungula swilondza hi ku hambana ka swona Kutungula switshetshela Kutungula vana vo wa Kutungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati Xifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 0799689174 Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka Unga dureli with Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day Kasi unga va fonela loko lava Tombstone uri kwina kwi va fika va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp ti number teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i va endli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla Gazankulu traditional shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vun'anga va profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba ku phikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela

0: Ya karoko loko nakutisa vele kotara tsena tibinetse be kare kongoma kahle le ka awara ya nkombo eka misho wa sikurana mutla ri simra kahle ri ta kahle na Ringo Madlingo va feature na kahle na Oliver Mthukudzi. Oliver Mthukudzi hi lava yavo loko u va feature wena ka ngoma ya wena va fika va voice ya vona yi mita ya wena so swi endla ngaku se hi le ka album ya vona kumbe xana se i risimu ra vona hi ndlela yona yaleyo ka mani na ku tshemba leswaku ri makari ma tiphinaphina kahle eka misho wa sikurana mutla ka 0645 fikari wa kona Afrika Dzonga lela ba nghena kahle khaela ngutisa ku ri xana akini ka va ri xiyise ku yini kusuka a tindhawini ta ku hambanahambana la mi fambaka kona mi ri kona ka mi fanele va mi kha mi swi tiva ku loko mi suka halawani mi ya halawani va mi balisa ku yini ke malo khani la ngutisa laha ndlela kona xa tibela punto lowani loko a ha ri mixo ku titani marahayi mapapa mona ku hava swi tikomba yi nga ku loko ri ya ri kha ri famba dyambu dyambu ri ta va ri ri kona ku ta va kha ku hisahisanyana ku hala xikarhi ka siku loko va kha hi famba hi ndlela yona yaleka aveni khaela ngutisa kahle timinimum na ti-maximum temperatures ku ri ti va tiyimise ku yini eka mixo wa siku ra namutlha ku eka yilangusa kahle swifundza hi ku hambanahambana ka swona swa laha Limpopo a yilangutseni kahle lokela kahle le adorobeni ra Agiyani laha ni nga kona laha rixisi swo vula tsena leswaku ri is 13 to 24 ya loko ni nghena kahle le ka malamulele le 14 to 24 loko ni biya kahle le a old days le 13 to 22 ni nghena kahle le a vilavila le 11 to 22 ni biya kahle la liphalale 11 to 23 ni biya le alivubu 12 to 24 ni biya kahle le khale ka los Richard le makhado le and then 10 to 22 swi tikomba kahle ku loko ka ha ri mexe ku titana maxelo ma kona yi me le hasi swinene ku va kha ku titimela swinene ka ni nghena mokopwani 11 to 22 ni vuya kahle la amusina la is 15 to 24 phalaburwa is 14 to 26 ni vuya kahle la apulukwane is 9 to 20 loko ni vuya kahle la atabazimbi 12 to 22 ni vuya thohoyandowu 13 to 25 ni nghena kahle la adorobe ro gatelela doroba ra tsanini swo vula tsena leswaku ri is 10 to 23 i maxelo lawa hi mi khomele wona kusuka kahle va ka eka huvo byiro ya ta maxelo la Afrika-Dzonga ni va ni kha ni vuyisa sweswo vhele nkarhi wa kona 13 minutes before 7 o'clock la ku nghena kahle va khela ngutisa ku ri xana ke the top stories tona ti va tiyimise ku yini loko va khela ngusa kahle eka siku ra namuntlha kuma kahle eka weekend ya mikitsikitsi vhele ku ri weekend ya ku hela ka n'hweti swi tele leswi nga hetele swi swi ri karhi swi endleka hinkwakokwako laha mi fambaka kumbexana laha a hi famba hi ri kona ka eka siku eka ku hela loku ka vhiki loko hi va hi ri karhi hi langutisa hi ndlela yona yaleyo ka loko ni va ni karhi ni langutisa lawani vhele ku ya mahlweni kahle la ni hlamusela hi kona vhele ni ku hayi van'wanyana va hetelele hambi vo rhambiwa va hetelela va nga ha cini hambi ku endleke yini hi ta va ri karhi hi tlhloma tihlo hi va hi karhi hi langutisa hi vona ku ri xana ke kona ku va ku ri karhi ku endleka yini loko hi va kha hi langutisa kahle ku ya emahlweni hi ra vutlhanu wa vhiki leri nga hindza a ku ri sikukulu eka swichudeni swa xikolo xa le henhla xa Zimela ra ku va ku tirhisiwa switirhisiwa swa ku hambanahambana ka ku va va rhwala kahle tibuku lahila hi nga hetelela hi va hi karhi hi vona lexi nga hlamarisa swinene lahawani kahle kahle ka swichudeni leswiya ku na loyi a nga hetelela a ta a rhwele ma ti vona tidromu letiya tikulukumba letiya do chela mati letiya a ku ri timhaka ta ku vana va fanele va ti create-ela nyana something xo kota ku va rhwala tibuku than ku va tirhisa mikwama leyi va yi rhwalaku hi siku lexi nga hlamarisa i ku n'wana wa xikolo u ve a ta kahle a redi drome letiya tikulukumba letiya a cheleka do tibuku un'wanyana a ta a khompoto ra size 40 un'wana a ta khomi cooler box a cheli kona un'wana a ta kha pusha tibuku hi bara se a swi teletele kahlekahle leswaku a swi humelela hi ndlela yona yaleka va vula leswaku ri vadyondzisi xikan'we na swichudeni va vone switirhisiwa swo hambanahambana leswi vana va nga swi tirhisa ku va va rhwala tibuku hi swona hi nkarhi lowu a va ya exikolweni hi ra vutlhanu na mixo mahungu ya vula leswaku hi ra vutlhanu i sinkukulu lora tsaka eka swichudeni xikan'we na vadyondzisi tanihileswi va tilulamiselaka ku ya tsala swikambelo swa vona ka swa le xikarhi ka lembe la vulaka leswaku ri ma swi ta ku swikolweni swa ku hambanahambana minkarhi yin'wanyana hi ti-Friday a va mbali yunifomo vo timbalelambalela casuali sweswi va swi lavisaka swona swikutaniya swikutaniya kasi a ku ri siku ra kahle ngopfu loko va kha hi langutisa kusuka le exikolweni lexiya n'wana wa mfana wa malembe ya 18 hi vukhale i khomiwile hi maphorisa hi nandzu wa ku dlaya xichudeni kuloni hi mikwana exifundzenikulu xa Gauteng mahungu ya vula leswaku tsumbu wa le Thabo Maroga wa malembe ya 17 hi vukhale loyi a ri eka ntanga 10 kumbexani grade 12 u kumekile a ri endzeni ka xidziva xa ngati lava vulaka leswaku ri va va karhi va tlula na milenge na muchudeni kulori la muchudeni loyi a nga hetelela va karhi a teka xo vavisa tlhava melo ya un'wanyana ivi a va a karhi a hundza kahle emisaveni. Loko ri maphorisa va sungule ku va va karhi va endla kahle vulavisisi va ta khoma muehleketeleriwa swi nga se za swi ya kule. La a ni koti ku twisisa nkarhi wun'wanyana nawu wa hina wa laha tikweni u nga va u ni langutini u ni vona ku hi mina ni nga endla xo karhi mara loko se swi ya swi kha swi ya mahlweni ve ri ni mihleketeleriwa, kasi mihleketeleriwa a hi xi lexi munhu a nga xi vonangiku a ngo hleketa kunayena ku ri laya i nga ku swi endle so kumbexana i mani a nga endla swo karhi mara mi va mi kha mi kota ku va mi karhi mi vona kun'wanyana ku ri hayi laya i nga ku hi luya a nga endla so mara va ha vitani leswaku ri i miehleketeleriwa hi ndlela yona yaleyo kaya. Kasi loko a vuya kahle la kaya lawani ku na n'wanuna a nga hundza emisaveni eka siku leri ra tolovhele etindhawini ndzhaka loko a ta va a tlhaviwe bodlela emugangeni wa ka a bokisi exikarhinyana ka muganga wa ka Chavani na Mbokoto exifundzeni nkulu xa Lipopo. Wanuna wa malembe ya 33 hi vukhale loyi a tivekaka tani ya hi Mr. Mahwai loyi a nga hetelela a va ri karhi a hundza kahle emisaveni hi ndlela yona yaleyo ka. Kasi loko va karhi langutisa maphorisa endzhaka loko a dlaye muakatiko wa ka bokisi endzhaka loko va lanile hi marito hi karhi lowu a va ri eku holoveni nghozi ku vikiwa leswaku yi va yi karhi yi humelela erivaleni ra mitlangu ra Scientist eka bokisi hi karhi lowu a ku ri na ntlangu wa bolo ya milenge laha a ku tlanga kahle swipano swa miganga ya Vembe. Wanuna loyi a nga khomiwa hi maphorisa ku vikiwa leswaku u sungurile nyimpi na n'wanuna loyi a nga hundza emisaveni laha a nga n'wi juma hi bodlela ka xikan'we na mukwana exikarhi ka mutwisi wa ku vava u humile eka nyimpi leyi a va ri eka yona. Miehleketo leri wa ku vikiwa leswaku u balekile endzhaka loko nghozi yi ta va yi humelerile la ngetelela la maphorisa ma nga ta va ma karhi ma lavisisa ku ri xana hakila ku nga va ku endleke yini loko hi va hi ri karhi hi ya kahle a mahlweni. Loko mi na kha ri langutisa swin'wanyana vhele Operation Channel yi va yi karhi yi endleka vhele loko yi va yi karhi yi langutisa la a Lipopo laha xiviko lexi humaka eka xiyenge xa maphorisa xa la Lipopo ku vile na mapfhumba ya ku lwisana swinene na timhaka ta vugevenga la a Lipopo laha lava langutisa kahle tindhawu to fana na Vembe, Mopani, Capricorn, Waterberg na le Askukune. Maphorisa ya Lipopo ya tsarisile milandzu ya ku hambanahambana lava nga hetelela va karhi va tsarisa ku dlayiwa ka mune wa vanhu ku vile na mune wa timhangu ta ku phanga and then ku tlhela ku va na mhangu yin'we ya ku phanga endyangwini lava ku tshamaka vanhu kumbexani residential premises and then ku va na 26 wa milandzu ya ku onha nhundzu ku khomiwa 61 wa vahlampfa lava pfumalaka maphepha and then 41 wa milandzu ya ku hlasela hi ku ya hi rimbewu and then 18 wa milandzu ya ku hlasela and then ku va na 5 wa milandzu leyi kumekaka na swibamu swo pfumala maphepha. Loko vekhela ngisa kahle ku ya mahlweni ka ku tlhela ku va na 10 ya milandzu ya matlharu ya nghozi and then 16 wa milandzu ya swidzidziharisi na 7 wa milandzu ya ku xavisa swidzidziharisi and then 15 wa milandzu ya ku xavisa byala swi nga ri enawini, 5 ya milandzu ya ku tshova etindlwini na 4 eka milandzu ya ku chayela ehansi ka kumbexana ka switshikelelo swa swipopi hi ndlela yona yaleyo ka. Leswi vulaka ku ri hava ri ku tirheni swinene loko mi langusa tihlayahlayo leti ni nga hetelela na karhini tihlayala loko va heta va endla operation swi fanele swi tikomba kahle ku ri ku va ku ri karhi ku endleka yini hi ndlela yona yaleyo ka. Kasi loko hi veka hi langusa kahle eka siku ra namuntlha i n'hweti ya vantshwa kambe n'hweti leyiwani i n'hweti liya yi nga hetelela veka yi pimiwa kahle hi va March and March lava nga veka ku ngetela rivilo ku hlongola kahle vahlapfa laha tikweni. Va March and March movement va vula leswaku n'hweti ya Khotavuxika kumbe June ku ta va n'hweti ya matimu etibukwini ta Afrika-Dzonga. Va ri loko n'hweti yi hela ku ta va ku ri hava muhlapfa na wun'we laha tikweni leyi nga ta va yi karhi yi langutisa. Loko swo endliwa kahle swi nga endliwi madzolonga swi va swi ri kahle swinene ka dani ku hi endla madzolonga hi ndlela yona yaleyo. Kasi nxiyimbe leri xa vunanga bya Xivenda makhazi ku vikiwa leswaku u dyile makala yo hisa hikokwalaho ka swihehlo swa masipala Gagashi laha valandzeri va Gagashi va nga hlamusela leswaku makhazi a va n'wi lava kahle hi ku ya hi van'wani a va nga n'wi lavi leswaku a ta ta performa. Kasi makhazi u ri a nga n'wi hlamulangi na nchumu endzhaku loko a ta va a leriwi kahle ku va karhi a performa a ri business u vula leswaku ri u va karhi a tlhela a va langusana na ku va busy la mitirho ya yena la nga hetelela a nga hlamuli nchumu minkarhi yin'wana and then a hetelela vuya na yena ya hlamula ka ku halaya u ri Gagashi a nga fanelanga ku n'wi tumbeta tanihi hi leswi ya swin'wanyana kahlekahle swi ku taniya kambe nyimpi yona ha yi sukile swinene la na Bliss Boy a nga hetelela va karhi a nghenelela kwalaya and then loko se va va kha va holova vhele Gagashi na va Bliss Boy kwalaya and then va nghenisa kahle na vasati wa Gagashi and then Bliss Boy a kombela ku ri valeliwa ku ri hayi yi nga nghenisi na va ximanimani loko loko mina na wena hi va hi karhi hi holova hi ku avati bichumu leswi ko va timhaka ta event tsena leswi tala tala leswiwani hi nga vi hi karhi hi swi nghenisa a hi langutisani na hina tsena hi ri vambirhi murhangeri wa vandla ra EFF Julius Malema u vula leswaku rivengo ehenhla ka vanhu va tima a ri tshamisekangi Malema u kombela kahle maphorisa ku va va khoma vanhu lava kondletelaka madzolonga laha tikweni u ri hala tlhelo KwaZulu-Natal ku na munhu lava vulaka loko u ri hala KwaZulu-Natal loko ku ri na munhu lava vulavulaka Xivenda kumbe Xitsonga va n'wi hlongola kumbe ku n'wi vula hi marito mo ka ma nga ri kahle u ri hala KwaZulu-Natal swi basa ngopfu loko u kumekela kahle loko va vulavula Xivenda kumbe vulavula ni va ku teka va ku fananisa na valava ya ku halaya u ri ange milahli tanihi vaakatiko vende chaka tin'wana u ta hetelela va karhi a mi yimela hi ndlela yona yaleyo kaya kasi loko veka langutisa matsalani wa vandla ra ANC eLimpopo vo Musanda Madaje va vula leswaku ku na vanhu lava tivekaka kumbexani leswaku va yime kwihi ka tipolitiki Musanda u ri namuntlha ambala swiambalo swa mavandla yan'wani mindzuku ambala swiambalo swa lawani u va kha hlamusela timhaka ta leswaku ri ku na vanhu vo tala kahlekahle a va swi tivi ku va va yime kwihi loko swi ta ka tipolitiki swi endleka namuntlha n'wi vona mbale mpahla ya vandla rin'wani and then mundzuku a hetelela va mbale mpahla ya vandla rin'wanyani swi hetelela kha swi nga tiveki leswaku ri u hetelela va karhi a wela kwihi ndlela yona ya le kaka siku veka langutisa hungu rin'wanyani movha ya valungu lava nga dlayiwa eKruger National Park yi kumekile eCayicayi eMozambique xipandza nanga xa muxaka walowu va nga hetele va va karhi va huvula and then valungu vambirhi i lava nga dlayiwa etindhawini ta Kruger National Park Pafuri Border Gate yi kumekile etindhawini ta Cayicayi eMozambique mitsumbu ya varhandzani yi kumekile na timbanga ta ku tlhaveteriwa entangeni wa Kruger National Park laha valungu lava humaka etindhawini ta Mazel Bay exifundzeni ku lexiya xa Western Cape leyi nga ta va yi karhi hi vona ku ri xana hiki maphorisa wona ma ta ma ri karhi ma swi fambafambisa ku yini loko hi va hi karhi hi langutisa maphorisa ya Hotspot popo va va karhi va khoma kahle vavanuna vanharhu lava nga katsiwa lava katsiwaka eka milandzu ya ku tlhakisa n'wanuna lava nga kumeka na mbangi leyi nga kumeka kahle yi ri kwahala ka va 11 million ta tsundzuka ku ri eka vhiki leri a ri nga hindza kumbe ku karhi ku kumeka kahle na truka leyi nga televeka yi rhwala kahle swidzidzarisi leswi nga tlula kolomu ya ka va 1 billion se hi lehi swin'wanyana futefute la kahlekahle ku vulavuliwa hi mamiliyoni laha u kume kahle va ri na kolomu ya ka mbangi leyi durhaka kolomu ya ka va 11 million hi ndlela yona yaleyo ka haleyo nga ta va hi karhi hi langutisa swinene ku ri xana haki kona ku ta va ku ri karhi ku swi fambafambisa ku yini loko langutisa nkarhi wa kona velt na ri tsena timinetse hi va hi karhi hi kongoma kahle leyi ka awara ya nkombo leyi nga ta kuma kahle mahungu na Lungile wa ka Malepfane loko hi ya kona vhele hi famba hi ndlela yin'we ntsena hi famba so
1: yimisa voko ra wena ra xinene then repeat after me nta tsembeke ka munhu wa mina
2: nta tsembeka ka munhu wa mina
1: hinkwaso leswi ni nga na swona
2: hinkwaso leswi ni nga na swona
1: na cellphone ya mina
2: na hina

0: Aye, ma jay.
1: Ya ka tsala ke tlo vakar batsala kula le vele la lokho la kusa kahle la smart le sho tonga shiku hay Oliver Mtukudzi ndlela yona ya le ya ka Jizara FM 6.0 likhesa swinene manu vingi sir dwa bzo bza nwina lokho la ngtisa nwana lawani ka vutomi aku i Oliver Mtukudzi lokho la ngtisa kahle la ku ya amahlweni lokho ke tlo va center voice note at 20 la
2: Jigjela Mr. Jigjela Oliver Mtukudzi am hlangana xilahla Richard Zambwe ne
1: Danke, nkhesa swinene hi ndlela yona yaleyo okay I love the birthday swi ngheni ndhawini ya rongo hi ndlela yona yaleyo ka vutwa lava ka va ku hetelela la
3: Mtukudzi Oliver Jigijela jigijigijigi i timudun'wa kwala Bong City dilonswi i xirhambo
1: ayimali ya hi ndlela leyo ka loko la ngutisa nkarhi wa kona vhele 0753 swi vula tsele leswaku ri 7 minutes before 8 o'clock la ka nkarhi wa kona vhele nkarhi wa kona la ka Jizara FM 106.0 PPZ nongonoko vhele nkarhi ni mahambo yendo vhele ka mixo wa siku ra namuntlha ka i mani la nga tela va ka swi kumelike hi yena Oliver vhele loyi a ni lava yena eka mixo wa siku ra namuntlha ka hi ndlela yona yaleyo la ni belaka riqingho i mani ike handle ka oh ha ni wa pele hi vona vafana va nga bela kahle riqingho va kombela kahle risimu
4: hai bela manda ka un'wani munhu yi ta ku ngetelela
1: ni bele riqingho ni bele riqingho ha ni wa pele mbuliso wona maku Oliver Mtukudzi yena loyi a hi lava yena eka mixo wa siku ra namuntlha Oliver wa ka Mtukudzi ni simo ni bela riqingho mi ni byela ku ri xana ke n'wina ni mi tlangela kahle risimu ra mani ke avuxeni ri xiyile hani
5: ya ni wa phele hi vona
1: ya
5: ya ni ya namuntlha hi wisini that's why mi kuma ku divorce ta ngoti le hansi a ni swi tiva ku hi yena ni ngo tikanakana
1: mi kombela ra mani risimu
5: ni kombela J John swi ni malimbelimbele
1: oh
5: hayi ku karhi u birthday manzi ya kokwanta
1: ya
5: na n'wina hi jikjan Tim June
1: ya Tim June vhele ku halaka ti-19 mi karhi vali mani mi swi khomisa sweswo
5: awa ni swi tiva ka
1: ey vasivona mari
5: swi le malembelembe
1: hayi ra ta risimu ra kona vhele swi le malembelembeni mi ri tlangela mani risimu leri a ni mi tlanga mi tsemekenyana a ni ku mi ri tlangela mani
5: ni mi tlangela kokwani dala ka ha ri n'hweti ya vono
1: oh okay mi tlangela kokwani dala
5: wa ti-20
1: ey
5: inkomu ha wa hi cina hi rona
1: danke ni khesa swinene hi ndlela yona ya le ka na va lulamisela rona vhele risimu ra vona ka va kombela kahle risimu ra J John va ku hey shine shine a hi veni va karhi shayina ka loko langusala handle la vhele na dyambu ri tlhavi kahle ri va ri karhi ri shayina shayina vhele hi ndlela yona ya leyo ka ni ta va tlangela kahle risimu ra vona mo ni swi lulamisa nyana la ni rhanga ni jika so loko se ni vuya ni va ni karhi ni va tlangela kahle risimu ra vona
6: hip hip hurry tlangela te tuwa malembe na la duma duwe gyana malamulele hi mintsengo ya le hansi hansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo ti kumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90 Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399 tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika makume 31 May 2026 la duma where you say and score
7: wena wena wena a kholovo wa kona never

kombeleni ka ku hayi mani loko ri na van'wanyani va nga swi kota ku va karhi va vuya futhi va n'wi pick up a va n'wi pick up mani wa swi lava ku tlhava ya futhi a ta vonaka futhi ka mavonakule hi vi hi nga hetelela hi va hi karhi hi n'wi vona ka generation eka zone 14 hi n'wi vonini eka mbangu hi vi hi karhi hi n'wi vona na kun'wana na kun'wana hi also talented singer part of the Do Lazy Javas with the Hit HS former SABC presenter lahi vulavula hi Benson Chirwali Jabulani Nkosi lava vulaka leswaku ri wa swi tsakela leswaku ri a va karhi a vuya kahle ka mavonakule a kota kuma kahle ku supporta ndyangu wa yena leswi swona swi kungele kukini a xilogweni swinene laha hi nga ta va hi karhi hi vona kumbexana va Samaria wa Musaka va ta hetelela va va karhi va n'wi vona hi ndlela yona yaleyo ni vi ni karhi ni n'wi vona loko wo langutisa pick ya yena ya karhi luwa a ha acta ivi u heta u tlhe u langutisa pick ya yena ka nkarhi wa sweswiwani u ta hetelela u swi vona ku ri xikandza ntsena xi va kha xi hlamusela swo tala ku ri hayi swin'wana na swin'wana a swi tshamisekangi kahle kahle la se a yi ve ni va yi ri karhi hi n'wi pfuna ka Love is Blind ta tsumela kahle le ka tlokomaka ta mahungu na Lungile wa ka Malepfane

0: 073-9459 hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals hi kokolo eka swiyimo.
1: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansi-hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli. Va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla. Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa. Kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane, laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa

0: Ya, ni ba kana bu sai so veler sim ra kahle swinene ta kahle na Black Motion va ta kahle ka mina va ku Joy Joy featuring Brandon Praise la ngana Brandon Praise vela ku kotle ku twala kahle ku ri hay la u kona munhu wo fana na Brandon Praise ndlela yona yela yo kahle ku langutisa vela ta va ka ingena kahle la ka hlokomaka eka siku ra namuntlha ka hlokomaka ya siku leswi nga va yimise xiswona ta va ikarhi hi langutisa lamu nga ta ni bela kahle riqingho la ka nomboro 060-887-5942 ri bulavula ka a hi languseni ku ri hlokomhaka ya kona vhele yi va yi swi yimise ku yiniki loko veka hi langutisa eka mixo wa siku ra namuntlha hi nghena eka n'hweti ya vantshwa leyi tlangeriwaka la Afrika-Dzonga. Xana vantshwa va hina hi swihi swihoxo leswi va talaka ku swi endla loko va ha ri vantshwa ivi va ya tisola loko se va hundzile ka stage xa vuntshwa, naswona hi swihi switsundzuxo swa kahle leswi u nga nyikaka ku hanya vuntshwa bya vona ke? Ya, hi yo hlokomhaka ya kona vhele yaleyo loko a nghena kahle ka n'hweti ya vantshwa vhele Afrika-Dzonga vhele ka yi tlangela kahle n'hweti ya vantshwa xana vantshwa va hina hi swihi swihoxo leswi va talaka ku va karhi va swi endla loko va karhi va hanya va ha ri vantshwa vhele ivi va ya tisola loko se va hundzile ka xiteji lexiya xa vantshwa, naswona hi swihi switsundzuxo swa kahle leswi u nga va nyikaka ku hanya vuntshwa bya vona kahle? Swihoxohoxo leswi va hlanganaka na swona vantshwa loko va ha ri vantshwa va hetelela va tisola loko se va kurile ke, hi swihi switsundzuxo leswi u nga va nyikaka kahlekahle loko ha ri ka n'hweti ya vantshwa hi ndlela yona yaleyo? Ka Rixile ni va mukerile.
1: Njhani?
0: Hi pfuke swinene hi ngo vona.
1: Timhaka ta vanhu lavantshwa ti le ku onheteni ngopfu.
0: Mi ta twa ku sweswiwani loko se ku ya fika yo June 16 yaleyo a ku ha celebrate swona leswi siku ri vulaka swona ni?
1: Maendlelo ya vona swilo a va ha ri ku swi endleni kahle swilo swo tala. Mina a ni lava ku ta va tsundzuxa ku a va hlayiseki na loko va teka vavasati va tekana. Na fashion leya ya ku munhu a nga tekiwi a ri na vana vanharhu, a nga tekiwi loko a ri ha vana. Mina ni yi vona yi nga basanga. Na fashion liya va yi endlaka vana ni munhu a nga tekiwi loko a nga yangi vukatini byin'wana.
0: Hi vona.
1: U tekiwa loko a tekiwi ko tala hikuva a nga ta tiyimise vutekiwi. Kasi loko a sungula ku tekiwa kwalaya ko sungula loko o vheta a ti tshamela kwalaya ni vona ku a ku ta hunguteka leswi kha swi humelelaka hi vana lavantshwa.
0: A ka ha kondzelelaniwi masiku lama.
1: Na wena ku va na order a ku zi ku ri na order na swipfunono. Se va a va ha ri ku hanyeni ku hanya ko tsaka ku tshama va tsakini kumbe va ti langutisa va ri vanhu ko va hudyahudya ntsena. Se mina a ni ta ku vantshwa a va hlayiseki na loko va endla swona leswiya swa marhambi ya vona leswiya va swi endla hi order. Na sweswiya swa ku munhu a tekiwa a siya vana van'wana hala kaya va sa va hlupheka ene i kuma ku se ehleketa ku tekiwa ku ri meti swilo leswiya a swi fanele swi hungutana va ta kota ku hanya kahle.
0: Ni mi twi kahle mativa na
1: mana Lukas kwala Blenkrin
0: khesa swinene ka mana Lukas mi rungula Lukas ka danke ba xa fomisa sweswo mana Lukas ku nga ri Lukas ra Durban Lukas munteka lava ni mamukeri ri xile.
2: Njhani?
0: Hi kona minjhani?
2: Kona la zozela mangombe
0: kras. Kahle kahle.
2: Vantshwa swi tala ni ku rhandza mali timali to ka mi nga titirhelelangi. Mi rhandza ngo timali n'wina to ka ti nga mi tirhelelangi. I dlaya ti mi chela khombo rikulukumba swi ta sweswo mi hi hlupha. I ndzoku ka tshuna tolo swi va sweswo zozi mangombe kras nga hi yeni.
0: Thank you ni khesa swinene Queen of Limpopo la zozoyini la yi va yi karhi yi fambisa xisweswo ka 060 voice note mi nga ni sendela tona ni ta va ni karhi ni ti langutisa ni nge humi ni nga ti langutangi avuxeni mamukerini ri xini BBZ
3: mun'wana ate
0: ahe makala masiku lawa he vana
3: a ni mi nyikela khadi a ni se vula ku yi pfuriwile a ni lava ku cheka ku yi nga yi pfuriwile
0: yi pfuriwi khale ngopfu hi hlamela loko mi nga wini
3: mativa hi khomile yini ani wa ka valoyi wa ka valoyi hani wa thapelo me ni baloyi
0: mi baloyi n'wini
3: me ni baloyi
0: hi bele hi twa phela
3: hayi no khalanga twana leli themendela ngo mun'wana ati mun'wana ati no ta mi xeweta mani ni le timo ni nhovini ni busynyana ni va bayisa ni phutsiwa hi tinhlaro
0: mi endla
3: nhovini
0: Oh, ai tirhini n'wana mani.
3: Ani va vulini ndlovukazi va ku hey hi nga lavi timali to ka hi nga ti tirhelangi ti ta hi chela khombyo. Se na mehe ni ve ni nghena ndhoveni ni tirha.
0: Mara swi kona leswiya swi mi kuma ku na vanhu va xinuna va kona lava yimelelaka mali ya vanhu va xisati.
3: Hi tele ngopfu.
0: Oh, na n'wi mi wela koho.
3: Ni fane wela loko ni khi ni loloa ku tirha. Leyi va va ku xidenda ni ta nghena ri kwala vhikini ni khi ni hlayelela loko hayi loko xi nghena. Va ta ni khutela nyana ya ku ya ni ya kuma swinharhu.
0: Mara ntsena mi nga holovi.
3: Mhaka yikulu yeleyo mara a hi yimeli va ta va yimele ya hina leyi pfa ku yi nghena nhoveni hi tirha. Hi ngo yi nga yimeli ntsena yi kota ku hlengeletana kumbe yi nga tala nyana.
0: Papa Thapela.
3: Mun'wana a te.
0: Khesa swinene n'wana mani.
3: Ni baloyi nku.
0: Thank you. Ya 0608875942 ya mahlweni ta kahle iqingo ta ku yina ka kha hi vulavula kahle hlokomhaka ya vantshwa vhele ma swi ta ku ri loko siku lera seriari ya fika vantshwa va ha ri teki va ri endla leswi faneleke ri tirha swona ku nwiwa mabyala ku endliwa leswi na leswiya hi byi vubihi mi va tsundzuxa yini kahle kahle ri xini mamukerini ahee
4: hina
0: hi pfuki swinene hi ngo vona mani
4: hina hi pfuke nampondo va se va songa mani
0: oh a ku songi n'wina Alright, ngona mi riyini kahle ko mhaka n'wina.
4: Ah, mina ke tsaka mhaka ni ri vantshwa va hambana na zigarisi. Va dzango ti nyawupe mativa andhaka malembe lamambirhi mathaka ne. Vana va nge hetekiwi, vana va nge vana xem. Vana va vanhwanyana ni vona va ri khombyeni.
0: Mara n'wina loko ma ha kula nkarhi wo leyi nga kuma tshunxeko hi wona ni tshemba ku se hasi a mi ri ku munhu kulukumba a mi ri tlangela njhani siku leriwani ra June 16?
4: A hi ri tlangela kahle hi tlhe hi phaka ma swi vona mara nianani kahlekahle a hi tsaka mani na manwelo ya kona lama hi tsakisa swona hi nga ni tsakisi swona leswi va tsakisaka swona ma eku vantshwa sweswiwa no layiwa a va ha layiwa hambi u n'wi kuma karhi a endlesi xo biha ndleleni a nga hlamuriwi a nga hlamuriwi
0: u n'wi hlamula u poxini
4: ta yi twa nhlamulo leyi nga ta yi kuma xem a va na masiku lama va ha khongeleriwanga va ha ri vona
0: khesi swinene mani
4: mara mina a no hinkwenu hina vatswatsi hina hi nghena ku tikereka a hi zameni ku fijama mani va
0: khongeleri
4: kumbe xikwembu xi nga hi hlamula vo iku ku hela ka misava
0: hayi ku kumbe xikwembu xi tshama xi kha xi hi twela vusiwana
4: loko ku ri mina tiburuku ta mina tini hi ku khongela se ti sungula ku tshumuka laha matsolweni
0: hi ku khisama
4: se ni khivele timbirhi se ni ta tlulela ka ya vunharhu na hi yalowa mi tinisa za gungula mara ku a ni ti lavela mali a nge gunguli
0: ni khesi swinene mi hlayiseka
4: the original n'wini ya vito leyi la tomeka na swona
0: ni mi twa kahle ni khesa swinene hi ndlela yona yaleka na ti-voice note ni va ni karhi ni ti lava a titi ni ta ti langutisa ka BBZ mulemoyeni ma mikerile
5: a xitichini ma karhi ma hlayiseka mixilo
0: ni hlayiseka swinene hi ngo kombela ku twa n'wina
5: hi hlayiseke ku tlula nari to ku hlayiseka mpela
0: khesa swinene
5: vantshwa na vatsundzuxa mpela a va sukelani na madzolonga ya tinyimpi tinyimpi letiwani ta ku lwa ku nga heli
0: ene swin'wanyani vhele sweswo u nga swi endla sweswiwani mara ivi swi ya swi ya ku onhela future ya wena ka siku ra mundzuku
5: siku leriyani a hi ri siku ra swona na vukheta mani ku na mavabyi vantshwa va le ku vabyeni hi xiyimo xa le henhla ngopfu se loko va nwa a va nwi va karhi va langutisa
0: kahle kahle
5: ku marhandzu lamawani ma fanele ma va ma kambisisiwini ma va na madokodela la ndzeni laha futhi hi mani ni va byela kahle na ku tisirhelela a hi problem
0: hi swona ngopfu sweswo ku laveka swona
5: vantshwa a va tisirheleli hi ku i ya hlangana na loyi kasi i humaka un'wana i humaka lowa vabyaku se ma swi vona se ku kahle kahle kule ku chela nuni ka mavabyi hi ndlala ya xiyimo xa le henhla ngopfu
0: ni mitwa kahle
5: loro ni twi ngaku loko ni vulavula na n'wina moyeni ni ngo ri la mihloti yi wela hansi ka leswi va vabyisaka swona va ha ri na ma 10 years 15 years
0: va va swi voni
5: a va le ku swi voneni a ni vona ve le ka ve le ka freedom ya ku nwa byala munhu i fane a nwa mara a va na vukheta
0: a limita
5: bya ku loko ni fane ni hanya ni fanele ku swi tiva ku ni nge rhandi munhu loyi a ni nga n'wi yisangi va n'wi kambela ku i rihanyo ra yena ri njhani ku munhu a ta kula a va kahle va vona ku mo fikisa 50 years hambi mo ya khohlola mukhuhlwana walowo ku ri miyaka wo ma 60 something kumbe 50 something at least mi hanyile nyana mo vula yini 10 years mavabya 11 years mavabya swi mo swi twisisa ku hambi tiphinangi laha misaveni kahle kahle hambi mo hayi a swa ha dlayi i ku tikhohlola leswiya a ku na ku swi nga dlayi swilo swa dlaya
0: ni vitwini
5: mi hlayiseka mi xuma kahle
0: mi nga kwati
5: a ni twa ku vava ngopfu mina na swilembani swa kahle loko ni languta vafana va sweswi na vanhwanyani a ve le ku fambeni
0: mara at least mina ni le kule na fikisa 50 nyana ku va ri khale
5: ya mara hayi ku loko mi fikise 50 mi tilan'wa
0: ve tikhoma ku fana
5: tamani ma ha tihlayisa mi ya mahlweni ku vana van'wina va dyondza swin'wana ka n'wina ku amisaveni ka tihlayisiwa
0: kesi swinene
5: hlayisekani mi xuma xiticini
0: thank ye ya hi ndlela leyo ka ni ya mahlweni kahle ka mo ni langutisa ni vona ku ri laha ka WhatsApp la lava nga hetelela va va karhi va ni tsalela kunene va mani ke va sendela ti-voice note loko langutisa lava ku avuxeni muhaxi mina ni vona ingaku masiku lavawani vantshwa va ti nyiketela ngopfu ka swa mabyala na swidzidziharisi ni lava ku va tsundzuxa leswaku a va ti tlhogomeli na ku hlayisa i mavonelo ya mhana masungulo kusuka laha ka Nkomo 22B loko na ku sangwa laa nga hetelela va karhi a tsala kunene na Khesa loko mi swi kota leswi ka swi nga teli mina leswi leswiwani leswi a swi nga teli mina leswi mo ni twanyana lavawani ka ku xana vona va ri yini
6: ri xile brami xile ka vayingiseri nhlokomhaka ya twakala swinene ku vona xoxo lexi ndliwaku hi vantshwa i ku va va ri ku xisaneni va nghena ka timhaka ta swidzidziharisi hi ku vona un'wana wa munghana wa vona ivi na vona a va nghenelela u kuma munhu yaloyo loko se a hundza ka xiteji xa yena se a hundzeka vantshwa u kuma munhu yaloyo ndlongo wa na 50 years loko i n'wi langusa xikandzeni munhu yaloyo se i nyapfakarini
0: voice note leyi na yina
6: kuma munhu wa kona i wa xisati i kuma ku nkarhi wun'wana i ya kumanyana swihlangi i kuma loko se a hundza ka xiteji lexiya na ku ya hlayisa vanhu lava na lava a nga ha ri ku swi koteni se i swihoxo swin'wana vantshwa va hina va ringetaka ku swindla hi ku a va khuzeki mikarhi leyi nga ka yona se i kuma ku loko se a hundzini ka malembe ya lama se i kuma ku se mhani loyi i fanele ku tiyimela i kuma ku se na vana van'wani vo tala loko a ri n'wanuna
0: twi kahle a hi twini na lava
7: muhaxi wa hina timhaka ta vantshwa vantshwa loko va lava ku tekana a va rhangi ku dyondzana ku dyondzana ku kahle ku loko va hatla va tekana va tshikana va nga dyondzanaka a teki
0: twi kahle mara ngopfungopfu lako dyondzana la etweni lawa ni ke se fambaka
8: ku ve na n'wina mali magic jelo ku yiwa maxaka zambe misele njhani ku ele ka mavhuza mativo wa hakarhele munhu nhlokomhakani le ku yi tweni vantshwa va hina vana va hina a va hlayiseki manweleni le madzaheleni loko a ri xikolweni loko a vona ku tidyondza ti fambiswana a teki swin'wana leswi nga ta n'wi pfuna swi tele ngoswo i nga swi endla swo ku nghenisela mali ku tlula ku munhu a famba tindla xiyatsayatsa lowu mapatwini hi ti 16 mi ta swi vona
0: ya mo yi va yi karhi yi fambisa xisweswo mo hi ya tsutsumela kahle le mahungwini na lunghile wa ka malepfani awara ka ya ba ku nga ri khale kusuka ka mina kaha mina va kha ni fambisa xisweswo a hlangana na mina kahle mundzuku na mpundzu le rixaka kwala ka same time same place ka walowu nongonoko ni fambile mina mo liya ni ya koka moya kaha ni kuma matimba mantshwa a hi hlangana ni kahle mundzuku le rixaka ni khese swinene vuyingisela byebyo Ralph Gum my love yi va loye vhele ya kahle ka mahungu na lunghile.

risimu ra kahle kusuka kahle ka Brian Bomba mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku hello X hi loko se swi endlise ku yini loko se mi va hellowisa hayi khona man why mi hellowisa ti-ex ta n'wina why everyone ya a va ri na timalimali last weekend mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku ri weekend liya ya ku va vanhu va kume swa le mandleni lava ya va math end man a ku ri weekend ya vona mani na ku tshama na ku pfume leswaku hayi mani swilo swi fambe khwatsi otherwise ke ri xile Afrika-Dzonga ri xile n'wina vayingiseri va mina kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomi yi yingiselaka mi ri kona na ku mi amukela ka nongonoko wa mid morning live kwala ka station xa n'wina xa xirhandzwa xa GCRFM the voice of the nation na ku tshama na ku pfume leswaku hayi mani ma ha hlayisekile a ku na loyi a nga vuya a fe tihlu ni ende a ku na loyi a nga vuya a vavisekile mara vo tala lexi ni xi tivaka va vuye va nga ri na mali yo mali yi dyiwini weekend ma swi vonini eka swiyenge swa vayingiseri va mina va ku rhandzeka tileta na na one of our best DJ no it's not a DJ it's one of our best MC kwala ka Gaza man mara undla leswi swa ti-event letiya tikulu letiya ya va ri a birthday eka weekend leyi a hi ri ka yona hayi va ri mali yi dyiwini le exifundzeni vukulu xa Gauteng a Pretoria a siko lapho it's only 17:09 kuna vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke ni rhandza ku khensa swinene eka mana mali a nga tshuna ini eka siku ra namuntlha ni ri xikomu xa moza ximpfune ximukatekisa weekend leyiwani a ku ri weekend ya kahle kambe ke vhiki leriwani hi minavelela kahle mukateka mi vona vhiki ra kahle masungulo ma vhiki n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka rhandza ku tota ku khensa swinene eka team liya ya BBZ ni khensa swinene mani ku va mi yisirile kahle enkarhi eka mpoyinti wa siku ra namuntlha u sungule kahle ngonenkoluwa ka nkarhi luwa kumbe ka awara liya ntsevo va ta va ta gimeta kahle laha ka awara liya ya nkaye laha ni nga fika ni nghena kona department of news khensa swinene mani lunghile malipfana na ku tshemba na ku pfume swaku hayi mani ma ha ri ku tiphineni na hina 0608 75942 nombora riqingho yaleyo mina n'we yi nga ta va yike famba kahle yo kasi www.gcrfm.co.za that's our audio streaming na vayingiseri va mina Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi mi nga ni kuma kahle le eka @GCRFM ta mi ke mi famba kahle kumbe mi le ku fambeni kahle na mina Marilyn wa ka xirindza intombi laka mahumaliwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka pherita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani.

vuyile I'm question vuyile ka vulani mi ku vuyane otherwise ke ni rhandza cancel swinene va papa hina va botwana na va sesiwana lava nge le ku yingiseleni ku antswa le ka 106.0 Gandlard le ka Grand Form na ku tshemba na ku pfumesa ku suku ra n'wina ri sasekini mi va na suku ra kahle kasi ni kha ni nga rivali kheni ku hashtag lava hi fambaka na vona le ka audio streaming vanhu va mina va data xikan'we na le ka WhatsApp mi va na suku ra kahle hi leswani ba lekisa swa mina ntombi ya ka mahumani ya khensa kahle ti-taxi associations ta hina ta ku hambanahambana mani hi khensa swinene mani khensa swinene mitirho leyi mi va ku mi khe mi yi kombaka yona hi khensa leswi mitirho leyiwani hi khensisa hikuva hi khe hi vona kahle ti-driver leti hi hlanganaka na tona ka siku na siku ha swi vona ku ri hayi khona mani swilo swi le ku fambeni khwatsi kambe ni nga ri va lo khensa swinene ti-taxi drivers ta hina mi va na siku ra kahle khale dyambu ri xile kambe ke n'wi na miheli matimba mani hi khe hi ku khensa swinene vukorhokeri lebyi mi nikaka byona eka vutomi bya masiku hinkwawo ya ku xo kambe ni nga ri va lo khensa swinene lava nga le ka xo famba xa mani na mani siku ra n'wina a ri saseki mi nga stress vachayeri mani mina riro stress vachayeri n'wina vakhandziyi kambe ke mi va na siku ra kahle ni khe ni ku hashtag eka vanhu lava va tirhaka masaluni mi va na siku ra kahle profita namuntlha a hi ndiya kumbexana profita ya vhiki leri nga hela a hi ndiya namuntlha n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka otherwise ke van'wa ximahusa va mhana hina na vabotani na vasesiwana lava va ku va khe va xavisa eswimaketanini mani siku ra n'wina a ri saseki profita ya namuntlha a yi kubuki hi leswiyaniyani ya bamandla ni vuyelelaka ti-truck drivers ta hina ti-truck drivers ta hina va tshamaki va ku vona va appreciate we really appreciate you guys we see you and khensa swinene mani a mi wisi n'wina mani siku ra n'wina a ri saseki hi nga ri va lava tirhaka le a ti-brick yard ya khensa mani mitirho ya n'wina a yi mi vulavuleli ku ya mahlweni lava tirhaka ma-restaurant mi va na siku ra kahle eku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ka humelela mi smayerisa sweswo va ta mi tipa vanhu valava kasi lava nga le ku tirheni kahle emaxopeni lava n'wina mi va na siku ra kahle mani lava wa ku chayisaka hayi kona fambani mi ya wisa siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni kasi lava nga le mitirhweni ku fana na mina ni ri xikwembu xa musa a xi mi pfuni xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela it's only 20 minutes past na n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka nongonoko i mid morning life kwalaa ka station xa n'wina xa xirhandzu xo juicy RFM the voice of the nation nongonoko humele swa kahle the real miss cake so swinene se swikhensani xirhani jaoke hayi kona hi ke hi kumbana siku ra kahle hi leswi ya n'wina vayingiseri va mina a hi balekeni hi langutaka ri nongonoko wo tshamise ku yini eka mpundu wa siku ra namuntlha alright hi leswiya nongonoko wu tshamise leswiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a wu ri sungula ta va khe diphina kahle hi ti-top stories n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka valekisa swo swi nghena kahle ka wari liya vumbirhi hi nkarhi luwa wa 10 kumbexana kota past 10 n'wina vayingiseri va mina lava khe diphina kahle mina na n'wina hi xiphemu lexiya xa ku va ya hi kuma kahle nhlokomhaka eka siku ra namuntlha hi nghenisa swo swi nghena kahle le ka 10 to 11 ya hi kuma kahle tinsimu timbirhi ku ri mhande ya kahle n'wina vayingiseri va mina kheku MCM yes ya vavanuna namuntlha man crush monday n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi balekisa sweswo ya kuma kahle ri tirha nhlohlotelo kumbe nhlohlotelo wa vhiki kusuka kahle ka Dr. Patient Ntuli n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi nkarhi luwa wa 10 past 11 and then nghena kahle ka xiphemu xa ku hetelela xa ti-birthday wishes n'wina vayingiseri loko ko fika ku va na ku cinca xikarhini ka nongonoko ni ta va ni kha ni mi update ni ta mi byela kahle ku ri mina na n'wina se yi drivisa ku yini mara leswiwani leswi nongonoko u nga tshamisa swona a hi valeke na languta ku ri nghena kahle lavo mani eka nongonoko eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi site leriya ra Facebook page ya xitichi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi leswi ya hi tsima kahle ya hi ya languta ku ri hi nghena kahle na vomani on air mina Marilyn Shirinza i ntswalo yin'we loyiwani khe ku hashtag eka vavanuna hinkwavo lava va ku hi khe hi nghena kahle na vona ka MCM eka siku ra namuntlha ni ba mandla ni velela ka Mr. Timan Mathile ri singa view na mi vona kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Mr. Judgment Chavalala avanyisi ri singa view mi vona siku ra kahle ni vona kahle Mr. Mboniseni Stuart Mukhono le tindhawini letiya ta Gauteni edorobeni ra Pretoria a mi vona Ephely Jones mi va na siku ra kahle va va na duva ra vudi mani va ri hayi Marilyn ndi na vone ndi pha Novenda Limpopo province in South Africa hi khensa swinene kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Patuchedo Master Munyayi u va na siku ra kahle le khovi le kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Rodney Mnyuku mi va na siku ra kahle laha ka ndindani ni valekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani ni ya vona kahle munhu wa ku fana na Mr. Linkingoven na mi vona kwalavo hehle mi vona siku ra kahle Asani Choice mi vona siku ra kahle laha ka Jim Jones Mpogoro kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na King Khalanga Baloyi mi va na siku ra kahle Valdezia ni vona kahle munhu wa ku fana na Fresh Timbeva mi va na siku ra kahle hi leswi ni vona kahle munhu wa ku fana na Amukelani Xinangani na wena na ku vona Mr. Dennis Mkansi mi va na siku ra kahle hashtag eka munhu wa ku fana na Muchidzi

mi vana siku ra kahle hi leswiyani balekisa sweswo ni vana kahle munhu wa ku fana na vafundzi va rasta mi vana siku ra kahle okay Marilyn ka siwa e hashtag vavanuna ntsene ni te it mcm eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandza ka ni balekisa sweswo ni tsuma kahle no languta kahle my TikTok page ni vona ku ri hi famba kahle na vo ma mugabe papa g vana siku ra kahle ntwanana ntwanana vana siku ra kahle bk153 i vana siku ra kahle bunolo hashtag eka wena na ku vona hi sesi lagian section f laya ni nge ku shout out i nkarhi wa vaxinuna lowuwani mara otherwise ke ni vona kahle munhu wa ku fana na patrick valley emhangani mi vana siku ra kahle leswi ya ndzisimisa sweswo mina ntombi ya ka mahomani ni ya languta kahle ku ri ni famba kahle na vo mani hi site leriya ra WhatsApp a hi languteni ku hi famba kahle na vo mani hayi kona va ku hi xin'we Marilyn i vukosi laha eco park laya ni va na siku ra kahle hashtag eka vavasati hinkwavo lava nga nghenelela timhaka ta vanhu va xinuna mcm le ka mcm eka siku ra namuntlha ni ta mi xawuta kwala ku fambeni ka siku va ka mhani ko va ku ri hayi sweswiwani a hi fanele hi onara va ka vava it's only 24 minutes past 9 n'wina vayingiseri va mina lexi mina ni mi tshembisa ku swona ntombi liya ka mahumani liya eko ni ta pfuka ni nga mi dyisangi mahlahla otherwise ke 060-5942 ngwa le mina ngwe leyi nga ta va yi kha yi famba kahle hi yoho en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi balekeni hi tsima kahle ya hi ya kuma kahle risimu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ta va yi kha yi tiphina ku ya mahlweni ka mpundzu wa siku ra namuntlha ka nkarhi lowuwani ta mi nyiketa kahle risimu leri sukaka kahle ka henisi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka our one and only prince tsonga prince in a building ya hi leyi ni nga ta mi nyiketa rona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku risimu leri ya le swazini vanhu vo tala leyiwani hayi mani yi va tlhelerisa ndzhaku mara otherwise ke yo fanele hi ri tlanga a yi kona mbilu yi sale swazini good morning.

head Liseja Sinona expect ukuba atake a seat kumbe take the stand at Madlanga Commission inquiry in Pretoria Monday morning kasukura namuhla ngunabangiseri vayena vakurhandeka Madlanga Commission ya yisa mahlweni ke ikombisa timhaka ta ku ri va ha ri ku yiseni mahlweni va ri ku lavisiseni ka vanhu lava va nga busy na vukungundzwani na vukanganyisi kwala etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga. The National Prosecuting Authorities has confirmed that they have withdrawal of agent court application brought by Madodo in Johannesburg Sibanyoni and his co-accused ngunabangiseri va mina va kurhandeka hayi ka ha ri ku yisiweni mahlweni. Otherwise ke languta kahle leti ti nga le ku beni ka wa kumbe leti nga le ku beni ka Bembele n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka ti-team letiya timbirhi ta laha South Africa Orlando Pirates xikan'we na team liya ya na team liya ya Mamelodi Sundowns va ha ri ku endleni ka ti-tour ta vona malokixi van'wani va khe va kombisa timhaka ta ku ri mara yo they were supposed to do provincial leswa swa va famba khe va komba ti-trophy letiya va nga ti wina n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka ya kha ya ha vulavula hi swona sweswiwani hi ri hoyu ho hi ri congratulations. Otherwise ke hi balekisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ya languta kahle ku ri ku humelela yini kahlekahle tindhawini letiya ta Western Cape va kombisa timhaka ta ku ri the recovery progress steady after the Western Cape storm n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka loko va ha tshamele timhaka ta ku ri kumbe loko va ha langutise timhaka ta ku ri va le ku recovereni hi xitomi lexi xi nga va koho kumbe makhukhula na mabubutsa lama ma nga va kona ka mavhiki lama ma nga hundza ku tlhela ku va na another one n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka va khe va kombela timhaka ta ku ri va kombela ku va va khe va pfuniwa hi ti-food parcels swa ku ndlalela kumbexana mikumba na tindhawu to tshama cause vanhu vo tala va lahlekeriwe hi makaya maxelo mo biha ma ha ri ku yiseni mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. Otherwise ke hi va khe ha languta kahle leti ti va ku ti khe ti baka huwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka kasi ke lavaya va nga hlawuriwa eka xipano lexiya xa Bafana Bafana va kombisa timhaka ta ku ri va ta va khe va famba eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka va ta va khe va famba mani va ya ti lulamisela ku ya ka World Cup n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka tanihileswi ti-visa ta vanhu vo tala se ti nga resolved va bela kahle mavoko ya va congratulator hi ri hoyu hle mani 0608875942 mina na va ku rhandeka hi sweswo hi khe hi languta kahle leti va ku ti khe ti baka huwu hi baleka hi tsumisa sweswo hi languta kahle ku rhumelani a DRC va ha ri ku ri leni swinene va khe va kombela kahle ku pfuniwa hi timhaka ta breakthrough leyi nga va kona kumbe breakout leyi nga va kona ya virus liya ya Ebola n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka va hlamusela timhaka ta ku ri swi le ku va karhateni kumbexani va le ku xanisekeni tanihileswi va nga le ku kombeleni matiko man'wana ku va va khe va nghenelela va va pfuna hi leswi va nga swi tirhisaka ku va ku khe va lwisana na xitsongwatsongwana lexi n'wina vayingiseri va ku rhandeka. Eka vhiki leri nga helaka ku tshame kahle ka 180 cases wa vanhu lava va nga na xitsongwatsongwana lexiya kasi ke more than 200 wa vanhu va hundze emisaveni moya vona a yi etlele hi kurhula hi vuya kahle laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga. Two suspect are arrested connection with the murder of three people in Marit near Bushbuck Ridge in Mpumalanga n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka va expect-iwe kahle ku va va khe va humelela kahle ecourt ya magistrata ya Mkhuhlu eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka vanhu vo tala va swibela mavoko ku ri at least va khomiwile vanhu lavaya. Otherwise ke hi va hi khe ha yisa sweswo emahlweni hi va hi khe hi languta kahle leti ti va ku ti khe ti baka huwa kumbe leti ti va ku ti khe ti baka Bembele vaakatiko kumbexani vanhu va tindhawu letiya ta Giyani Section F va ha ri ku ri leni hi soage leyi nga kona leyi likelaka emitini n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka va khe va kombisa timhaka ta ku ri i khale mani va khe va kombela ku pfuniwa kambe masipala wa va pfune hi nchumu. Otherwise ke hisa sweswo mahlweni va hi khe hi languta kahle tin'wana leti ti va ku ti khe ti baka huwa ku na ti-cousins ta mune ti nga hundza emisaveni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka hi Saturday nampundzu loko va khe va heleketa malume wa vona kumbe loko va khe va transporta xidumbu xa malume wa vona ku ya eswilahlweni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka lavawani va kume accident even then va hundza emisaveni va ri mune mimoya ya vona a yi etleli hi kurhula en'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka hi languta kahle va khe va kombisa timhaka ta ku ri a Eastern Cape they are calling Home Affairs to develop an effective system that will help the speed up of the permit applications process for foreign nations. Vanhu vo tala va swi sole ngopfu ku ri hayi khona loko u vhakini atikweni loko se permit ya wena yi expire a wu yi renewla tikweni.

u tlhela tikweni leri humaka rona u ya yi renew-a ivi then u kota ku tlhe u vuya. Nakona vanhu va tala va kha va kombisa timhaka ta ku ri leswiwani vanhu va ta ku byela ku u lo vhaka, munhu a ku byela ku u lo vhaka etikweni ra South Africa kambe ke u na 20 years a ri laha, u vhaka njhani for that long period? Because va kombisa timhaka ta ku ri ku vhaka is very short period of time. So vanhu va tala ko tindhawini ta le Eastern Cape na le xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal va le ku lwisaneni na vahlampfa lava va nga undocumented na vayingiseri va hina va kurandeka. It's only 10 minutes to 10 loko hi kumaka hi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mukhe mi ni yingisela mi ri kona. Nongonoko i mid morning life kwale ka station xa n'wexa xirhandzu xa GCR FM, the voice of the nation. Hi yisa sweswo mahlweni va hi khe languta kahle ku ri ku humelela yini laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka. Ku na ti-refugee leti ti nga pfariwa to ringana 300 n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka lava kha va kombisa timhaka ta ku ri vanhu lavawani va nikwe refugee so that they can be sleeping there and then va kota ku va khe va lunghisa maphepha ma vona. Kambe ke va kombisa timhaka ta ku ri close to 300 refugee has been sleeping outside Home Affairs etindhawini leti ta xifundzankulu xa KwaZulu-Natal eDurban Umbilo. Mina vayingiseri va mina va ku rhandeka swi serious. Yeah, they are serious, these people. Mina vayingiseri va hina va ku rhandeka. Otherwise ke hi languta kahle va SAPS AGU va kombisa timhaka ta ku ri 2 suspects has been arrested ka position ya unlicensed firearm and na ku va va khe va kumeke va ri tindhawini letiya ta ti-Cape Flats. Mina vayingiseri va mina va ku rhandeka. Otherwise ke va khe balekisa sweswo ya hi languta kahle tin'wanyana leti ti va ku ti khe ti ba ka huwa n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka. Vanhu va tindhawu letiya ta Hammanskraal va ha ri ku ri leni hi mhaka ya mati, khale na vona va khe va ri la hi timhaka ta mati. Va kombisa timhaka ta ku ri mati lama ma nghenaka kumbexana lava ma kumaka from tipipe leti a tele ndlwini a ma nwiwi, and then ku na mati lama va ma tirhisaka ku tirha swi swa le ndlwini lama ma tisiwaka hi ti-truck letiya, and then ku na mati lama va faneleke va ma tirhisaka for ku va va ma xava lava kotaka ku va va ma nwa, because mati lamaya va tiseriwaka wona a va sweki hi wona, wo hlantswa hi wona no hlamba hi wona. Lama man'wana vo ma nwa and then lama ma humaka from ti-pipeline hi lama va ma tirhisaka ku flush. I khale va ri ku lwisana na mhaka leyiwani. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka. Otherwise ke mina na n'wina hi va hi khe hisa sweswo emahlweni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka. Health authorities in Brazil va kombisa timhaka ta ku ri va le ku endleni ka ti-investigation ta ku va va suspecta ti-case ta Ebola leyi nga va kona leyi nga report-iwa hi Saturday leyi humaka ka yona. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka. Mina na n'wina hi va khe hisa kahle mahlweni vanhu va xifundzankulu xa Gauteng dorobankulu ra Johannesburg va le ku ri leni hikokwalaho ka gezi, va ri gezi ri le henhla tiyuniti ta le hansi. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka. Va khe va kombisa timhaka ta ku ri hambiloko ku fike ku disconnect-iwa ta kahle ku ri eka wu fela only 11 days to go. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka. Tanihileswi mi swi tivaka ku ri hayimani World Cup yi ta va yi khe yi sungula in 11 days tanihileswi a ni khe ni hlamuseta le masungulweni ku ri hayi ku na vanhu lava va nga hlawuriwa kumbexana ku na ti-team leti ti nga hlawuriwa, ku na vanhu lava nga hlamuriwa from ti-team to karhi. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. Eku hlawureni ka vona hi khe ku hoyoho yi fambani mi ya hi presenta a swi hi swa mibasela a swi swa misasekela. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. Letiwa hi le timhani mikhomele tona timbela ku huwa. Otherwise ke to tala mi ta tikuma kahle eka mahungu kambe ka nkarhi wa sweswiwani mina ni ta va ni khe ni fambisa leswiwani. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. Minongonoko i mid morning life kensi chauke featuring yenisi a ku ye u karhele a hi twenini ku karhalisa yini. Good morning.

Nyama utsungula vanhu vo hlongorisa hi moya, u tsungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tsungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tsungula switshetshela, ku tsungula vana vo wa, ku tsungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swipfula hi ku hambanana ka swona, ku tsungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tsungula nyoko ku pfuretela, ku tsungula xilumi, ku tsungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku va xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tsungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tsungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wa profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood, chukela, low blood ni matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, yi nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional healer Dr. Gilligilli, lava va pfuna hi ku tshembeka.

0: live. Ukhutis wakam when I GCR FM at the Voice of the Nation. Otherwise, again, I balekin yaya languta kahle. Kuri to mesaini, ekatlokomaka, ayenin yaya donda, yaya punana, yaya lemukisana. Yishere sasoso nguna ba ngiserwa me ba kurandeka. Mhm. Eka mukarile ngile kwa yeni ka yona. Kuna ti blessa. Kumbe shani kuna vanhu va vuriwa ku ti blessa. Even then kuna vanhu va vuriwa ku ti sugar mama. Una ba ngiserwa mina ba kurandeka. Loko sikuru nwana nwana wa wena. O tsukala ku mdzela ku kumbe la ku mtivisa munhu loyi a hlekisana kuna ye. Kumbe ya kuma ku ye huma njani? Iya ba advice sa ku yini vanhu va lava mbiri kumbe nwana wa loyi ya advice sa ku yini kuma ku hayi wena ti tsakele kahle muna ta ku jela ku hayi khona man mane papo la ku mtivisa mngano wa mina kumbe la ku mtivisa murhandziwa wa mina ivi muku hayi ingata na hekwala mutini loko ku claps mukuma ku ri hayi khona i sugar daddy kumbe i sugar mama nung advice sa ku yini ku ya mahlweni kumbe mamu amukela swindlisa ku yini 060 mingiseri mile moyeni
1: mpukini sister
0: ifukile jara special
1: ina man ina mpukini man ya swi nge ni khomi kahle nda vulavula na yena nuka hayi ka loko ku vavula ku chusini sungurisa hayi chusini sungurisa fa ku sungurisa kahle xi endla n'wi byela phela ku loko munhu a kha a kula a fanele na yena a kuma van'wanyana hi va na vatukulu na yena that's why ku ve na yena ma swi vona se hi nakutelini ku na yena loko a kha a ni ni va katsa hinkwavo leswaku loko a rhandzana na sugar mama ya mudala vo hina so laveka na vana se loko u tikuma a hlangana na swo swikhalabyana sweswiya swi endleka u tikuma a nga ha kumangi vana na loko se a kumbexikudya lexiya swi endleka ku nga ha vi na vatukulu ma swi vona se na n'wi hlamusela ku leswi wehe i nga tisiwa laha misaveni hi vona nyiki yo karhi va hi byala nsinya wo karhi lava ku na wona nsinya lowu wu kota ku hi tswalela mbewu ya kahle ma swi vona se ni ta n'wi byela ni ku hayi hambana na swona a hi lusungurini swilo swa cinciwa hi sungurisa swin'wanyana na nsinya loko se hi wu byalini wa mapapawa se loko wu vona se wu kulini a wu tsema hi ta kota ku byala apula ku hi ta kuma mihandzu ma swi vona se hayi hambana na mukhalabya yaloye hambana na kokwani va lava ma swi vona se hi kota ku na wena loko ku tisiwe laha misaveni ku fanele ku va na vatukulu vana va wena na weta ti vula mutswari ku va na vana ivi vona ku ku ya humelela hi kumbe va nga hi tisela tiku ri ncinca hi nga tikuma se loko hi ya mahlweni tikuma vove hi tswala president se swilo swi kota ku cinca na yena president ya matsonga machangani hi va na yona hi mhaka kwalaho ka wena se mara loko ya mahlweni u ti fambisa na xikhekudyana xexo swi tivi ku swi vula ku president yi luzekini ma swi vona
0: ka jara special
1: sister
0: phela sugar mama swi vule ku i mukhegula kumbe blessa swi vule ku mukhalabya a ni swi endleka mi kuma ku sugar daddy liya yo ni hindanyana hi vo ma 30 years nyana
1: ta va nkheni yo hlamusela ku yelanisa nyana kahle rhanga kumbexani u kuma yi na vana ivi se i na vo hina yi tiyise hi nga va koweki swi tiva ku a ni vana se already na vo xa wu swi tivi munhu luya inkulu ku hi hlangane na yini emisaveni kumbe a nga ha ri na mbewu endzeni ka yena ku va vanhu va humesa van'wani va hlangana na swo tala na vana vo tala va kuma vana va ha ri vatsongo se na yena loko zi n'wi vona a nkulu hi ndlela leya swi endleka kumbexani a kume vana kun'wanyana sika wa
0: se mukuma ku mi vula ku mara n'wanuna wo ni hindanyana hi xi 30 years ni kumbe 40 nyana years hi nga ka hi nga havi na swilanginyana
1: sister rhangani mi kuma vana se mi ya hlangana na vo valava vakulu a ni va rhangi va huha na vo mi fambisana na n'we mi huhanyana loko ma huha mi kuma vana mi siya vana na vakokwana ivi se mi ya kuma vo kwalaya se mi teka vutomi byi ya mahlweni ma mi khe mi swi tiva ku okay switukulwani swi kona ma swi vona
0: se vukati bya kona ku ta va vukati byo hlenga vana
1: hayi n'wana wa laveka wahungutsa swi mukhe mi hi thyakisa kwala ka radio loko a va nga mi kumangi a hi ta vi khe hi luza swin'wana leswi hi nga ku swi kumini ma swi vona
0: ni mi kuma kahle ni khenza swinene
1: a ni wa ka valoyi nkomu
0: bye 060-8615942 nguna vayingiseri wa mina va kurhandeka itsonga ni 21 minutes past 10 loko hi kumaka yi jena na mamukela mani twala miyingiseri wa mimi le moyeni
2: ahe

0: Fukilena.
1: Ipukile minjani?
0: Ipukile. Meso leswi humelelaka la misaveni minkarhi leyin'wana n'wana nga no twinga ku hela ka misava.
1: I ku hela ka misava.
0: Hiku swilo swo swi endliwaka sweswi swo fana sweswa ku i kuma mukhegula lonkulu i na vana lavakulukumba a rhandza na ntanga wa n'wana wa wena swi vula hi sweswo.
1: Ixi ni mi kuma kahle.
0: Me a ni ta blame nguva wa vavasati n'wansati hi a nga na vumunhu a ka yi endzeni ka yena a langutaka vutomi bya yena ku loko mina ni kha ni hanya vana va mina ni va cheleta hi yini. N'wansati i fana na nsinya lowu nga byariwa lowu tswalaka swin'wana na swin'wana ku fana na ntoma u nge tswali mitwa na siku na rin'we mara loko u za u na n'wansati phela ku na vakon'wana mhe na vanhwanyana mina la kaya i ya rhandza mufana nkarhi wun'wani mfana luya i ya rhandza i ri i bya rhandza na n'wana wa wena hikuva ni vana lava fambaka hi va voni i ya rhandzana na n'wana i hlamba yin'wana hi kulukumba ku vula ntiso futhi a swi lavi na ku vulavula hi swona no ka ni nga ti ku ntenkayini i hlamba a vo fane va khongeleriwa kumbe va hisiwa vanhu lavantshwa hi ku ya hi bibele ya Exodus se ya Leviticus se i nge va tivi ku vanhu vo fana laha hi nga endla yini hi vona i hlamba na vakhalabya va lava nga kona vo i kuma mikhalabya lonkulu ile ku yevuleleni ka malebu i busy ya swihlangane ncinini vingi va yena loko n'wana ku a teka nhweya loyi a n'wi vuyisa va kahle ya n'wi vula njhani
1: ixi ni mi kuma kahle
0: nakona misava a yi ringeti ku cinca swiharhi leswi swi hanyaka sweswo a swi ringeti ku cinca swi hanya munhu va mbala munhu loko va famba mapatwini hi ri karhi loko fambi wona swiharhi mara vanhu va kha va tingika ku vanhu hi swona n'wana nga ni nga hi tivi van'wani kahle
1: ni khensa swinene mama
0: hi swona
1: danki 060875942 i nomboro ya riqingho ya le mina n'wi yingile ku fambeni kahle hi yona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka eka sike mi nga ni kuma kahle le ka WhatsApp mi ni sendela kahle marungula kumbe xana mi ni sendela kahle mikandziyiso ya marito mi yingiseri mi le moye GSRFM hallo
2: ahe njhani lomkazi xa vutisa ku se mi ngo ba hi ti-old age mo hlangana yini ka
1: humelela yini mi to vutisa ku se mi ngo ba hi ti-old age i no hlangana na yini n'wananga
2: ni ngo ba hi ntanga ha mina n'wananga
1: ixi yane
2: mo hela lava small ala oldarand
1: mi ngo hleka
2: loko swi ri sweswo anati lava leya n'wa dzozoka so ze na na titanga ta mina n'wana mhani
1: yinge
2: inombeni hayi xilepfu ni nge za hi na makoti wa mina
1: hai mativana mi khe mi ba hi swinefu kwalano na makoti
2: ma swi twisisa mani hi khe hi phikizana loko ni vuya na xikhalatana xa mina xi langutana hi makoti a ni ntanga ha xona
1: xitwa ingaku xi tenga ku i masevo wa n'wina kumbe i mhana n'wina kasi makoti wa n'wina
2: kasi makoti wa mina a swi nge mechi mani
1: swi nge mechi mani
2: a ni n'wi komba xa hi xitandza
1: ni mi kuma kahle ndlovukazi
2: i ku na mimpopo a hi yeni
1: mpela 060875942 mavonela mingiseri mavonela mingiseri GSRFM yi na xiave n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi twoneni ku ri n'wina mi hi vonisa ku yini mingiseri mi le moyeni
3: ni ri leswi
1: ahe boti xitereko
3: mi le kuwa n'wana mi onge sweswo na ku byela ka hambana na munhu luya wa xugadeni
1: ma va hambanyisa
3: na va hambanyisa
1: boti xitereko
3: hi ku vona hi ku swi ve nyungu munhu luya a nga hala mbewu yo kuma n'wana
1: wa tiva nga lavi vana
3: hambi ni lavatukulu
1: n'wi mi lavatukulu boti xitereko
3: se lava byela ku va hambana na hambana na munhu luya a laha munhu wa kahle ka yi a nga ta kuma vatukulu ni nga ta na vatukulu loko a ala sweswo na n'wi hlongola mutini wa mina n'wi byela ku huma muti sugadediliya loko a ala sweswo no n'wi hlongola muti wa mina
1: ni mi kuma kahle
3: a no takulu swi khe ku dyela swi nga hari na njhani ntukulu
1: ni khensa swinene
3: ena n'wi dyela ka hambana munhu loya nkulukumba
1: okay right mi va na siku ra kahle
3: ni ta va na vatukulu
1: thanki 060875942 boti xitereko valava va ku hayi kona mina ni ri a va hambana otherwise ke a yeneni mahlweni n'wina vayingiseri wa mina va ku rhandzeka

0: lomba xintwele msiwana haa.
1: Ninge swi aleli loko client wa mina ni oteka munhu wa n'wina ku oro hi 5 years oro hi 7 ku ya hi xiyimo xa miri wa n'wana wa wena xa vulavula wa ya xiteka xiri xihlanginyani mana ku xinga balansi na miri wa wena ni a kha languteka rikokwani loyi a ri n'wana ncini na le ka yena loko wa xisati loyi a vuya na yena n'wanuna mikuma ku i n'wi hindi 10 years loko ala yini kwalano tlhela a hlayiseka yi ri sugar daddy ya kahle. I'm not going to be able to do this. Shafiana swile swa.
0: Na mitwa sister monchavisa la ko miri. Kuna di chances ta ku ni kegula nsia nona.
1: Ente tsungo ku shafela ko malangu ti tsavalunga ni. Balungu balungu. Va teka munhu lo nkulu. Sha opata tshile swi milungu e ya teka nwaqhati lo nkulu kumba ka yena. Hilero loko a ri yena yena lo wa milungu lo ntini ni wa xinuna e u khipa dzi ku a va age yo ringana na yena anti wa ntis tshanyana na ende va ta tsambisana kahle ngopfu mina nge swi foneli loko futhi o e khakula ku tata ku lovoleni hambi u hindi 10 years wa amukeleka na ka malekati a ntis tshanyana mala ka lovola n'wana va n'wi akela muti va ya tshama
0: ni mkuma kahle manchu
1: so biha hi swifoni ta ntlevu ntlevu xi xo biha xa tingana tikweni ku nghena la ku huma la ku nghena la va tekiwe va ri xihlanginyani ngopfu vakokwana wa hina va ya ku tlhantsweleni va hahani wa vona ni ma vona mina kokwana va nga ta va ta teka na kokwana wa mina ku ri n'wana boti wa kokwana wa mina na sweswi va hatini vo tirhi ko fa vakokwana a va ta ku tlhantsweleni na namuntlha na sweswi va kona kwala mutini wa ka hina mara va teke hi swikhalabyani
0: ni mkumaahanya
1: swile a swo va kona sweswi sweswi wo twa hi xivangela ngopfu matihlu hi ku hi le ka nkarhi wa ximanjhemanje xile xi sungule khale leswi
0: sweswiimpe
1: khale ngopfu xi ri kona ngopfu va hlayisekini vanhu va na mimiti ya kahle ngopfu na kurhula ku va kona a ku na ku delelana ndhawu yeleyo
0: ni khense swinene
1: a ni tikumile nga ha ri na nona ni ya xikhala bya nini
0: babae 060 875942 ngwina vayingiseri va mina va ku rhandeka mina na n'wina hi va khayisa sweswo mahlweni mo tikuma kahle minkandziyiso ya marito n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ni nga se teka mukandziyiso mo ni teka kholo yo hetelela mingiseri mi le moyeni
2: ene ho landzelelana na yena
0: timhaka leti nga kona
2: mo ni sungula hi le ka lowa nhwenyana loko o va a ri n'wana wa mina wa nhwenyana a kuma n'wanuna wo a n'wi hindza hi 20 years ani loko ka ndi se wa vele yi ma ni mi byela ku swi ni nge i swi nge ni tsakise a wu swi wa vele hi xikhalabyani swantswele ku ve hi kuma a ri na n'wana ni ta va ni swi vona ku a ri hezi ku ndanga hi n'wi tshikini mara mukhalabya loyi a ri hezi ta n'wi hlayisa mara nga wusi wu vele hi xikhalabyani
0: ni mi kuma kahle
2: ivi ka yena yaluya wa mfana ayi swona sweswiya swo yi ta vuya na munhu lonkulu swi ta hi ku loko ni n'wi langutisa vukulu bya kona ni n'wi langutisa ni tsaka hi yena kumbexani ni nga n'wi amukela ka tshama hi ku heta ku muti wa mina swo mara loko no swi vona ku yi vukulu bya kona hi nga na mi mhana kona ahe muti ma mhana wuna
0: loko hi ta n'wi xavela a ni va masiku lama va xavela tiyindlu loko
2: a xavela mhana yena ni nge n'wi lavi loko a sweswo
0: exiyani mi twisisa kahle
2: swandlaka ni ri n'winda ni hi ndhawu jimiri ku vi mudyongolo byikulu ka n'wananga ehe hi sweswo
0: ni khendle swinene se swidedi swi vona siku ra kahle
2: okay
0: thank you i mhana mamaza i mhanana kanye lavoya ni khensa swinene mani va na siku ra kahle va le ke ni twa kahle ku a vuhehli va yi vonisa ku yini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka
3: ri xile merlin ri xile ni le ka vayingiseri ya twakala nhlokomhaka no twisisa ku ka thopiki leyi mi be vulavula hi vanhu lava i kumaka na malembe ya kona heyi ma tele ngopfu kumaka i n'wana wa mina mpelampela hundziwa hi vo ma 20 to 30 years loko na ha yi langusana na ku ri heyi a va mechi

0: asifana loko ka itlakukini nyana imiwa mara loko vanga ri kumbe tsheni awuno wa mina noku munhu loyi no twisisa sweswi n'wi vonaku a nga ti kuleli hi ndlela leyi no twisisa ku i ta tlhela ku dina na wena i timhaka ta ku i ta tlhela hambana na yena a swa ntswi hambana na yena ta ha kusuka na loko a nga swi twisisi tanihi ku na mina ni nge swi twisisi ku tshama na n'wana wa mina loyi a tekaku munhu nkulukumba la ndyangwini wa mina i ku vanhu va ku kombaka ha xikowani xikwala hi ku vele rirhandzu munhu i nge n'wi chuzeli i ta n'wi chuzeli kuma ku yaluya a ri ku n'wi rhandzeni mara swi yo kotlanisaku malembe ma tele ngopfu se lexi nga kona ka mina ni i ku n'wi advhisa ni n'wi byela sweswo and then tlhela ni va komba xikowani hi ku heyi na ro ri rhandza ku chuzela munhu swa hlupha laha munhu a nga rhandza kona erhandzini a miyehle yi ku na le ki ngobeni
1: minjhani sesimerile no wena hi pfukile ha yi twa thopiki e-e mina ni nge pfumeli mina n'wana wa mina a teka n'wana nsati lowu ni n'wi vona ku i munhunkulu ka yena hayi ni nge pfumeli tiyisiwu kahle hambo nhwanyani ni ya ku mukon'wani ni hlaya xikhalabyani e-e a ni nge pfumeli swo boha ni n'wi khutaza ni ku n'wana a nga lava munhu lowu a nga ta ku lowu ku ringana loyi mi nga ta kota ku bebula vana swin'we ku ya emahlweni leswiya swa ku ya ni tekela mukon'wani wa xikhalabyana ha-e a ni nga yimi na swona ni fanele ni n'wi khutaza hi tindlela hinkwato leswaku a za a huma ka mukhalabya yaloye na yalowo wa jaha ni nga n'wi khutaza hi tindlela hinkwato ku a za a huma ka mukhegula yaloye a ni nge pfumeli hlayisekani sesimerile no inkomu
2: avuxeni maxi mpfukile na hi pfukile hayi twa nhlokomhaka ta vuya la timhaka ta ku n'wana a ya teka mukhegulu a swi sasekanga mina ni ta vula ku i fanele a teka munhu loyi yena loko a ri nkulu n'wana wa mina a mi siya hi 10 years loko wo mi siya hi 10 years wansati a mi tintanga na loko mo mi siya hi 9 years swiswi ya say 5 years na 2 years loyi wa mi fanele ta va kha a robiwa swin'wana hi ku mani ka hina va xinuna ha hlwela ku tlhariha se na loko ni hlaya mabibelini laha bibele yi hi byela ku Abrahama na Sara a va siyana hi 10 years loko Abrahama a ri na 100 Sara loko a kuma loko a tshembisiwa ku kuma Isaka a ri na 90 se swi komba ku a va hambana hi 10 years se hi la ku kula ku swi kahle swinene loko mi hambana nuna a ri yena wa malembe leyo tala mara swi nga endli swa ku nsati a ri na malembe leyo tala loko i hatla a heta ku veleka a gcina ku veleka se loko a gcina ku veleka swo tala a swa ha fambi mutini swi ku pfuka ku holova loko ku ri ka holova languta hi kuma ku yi hlantswa kona ku i kona wansati sweswi a ha navela ku hlantswa ku khale loko swin'wana a nga ha swi tsakeli a ku va ka a tekiwa hlantswa yi ta hlantswela a sesi wa yena se hi leswi a ni na ku vula swona swi bihile loko wanuna a ri ntsongo ka wansati mara loko wansati a ri ntsongo ka wanuna a ku na nkinga ngopfu mara ku na swi swa ku a ri ntsongo va hambana hi 30 years hi tlhelo un'wana i hantla a karhala lowu wa xinuna kumbe a hindza misaveni ntombi ya ha ri kahle se a ni na ku vula ku ku na ku hambananyana ka swona swo ni khensi swinene i mukazi ra 46 a ni na manyanga
3: zero 60875942 mina ku neta va case sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi 7 minutes leyi nga sala yi ta va yi kha yi tlanga kahle kumbe yi kuma kahle tinqingo hi ndlela yaleyo ha ri ka nhlokomhaka 060 miyingiseri mi le moyeni
4: wa xirinda
3: ahee
4: mi pfukile n'wa xirinda
3: ni pfukile minjhani
4: hi pfukile n'wa xirindo ku fa vanhu ku sala mavito
3: timhaka leti nga kona
4: ku teka n'waxirindza a swi hlahluveli hi munhu vo tshika vanhu xikwembu xi va hlanganisile loko n'wanuna a karhi a swekeriwa na mboza a dya loko a karhi a hlantsweriwa a pfumela hinkwaswo n'waxirindza
3: ni mi kuma kahle
4: muti wu ya mahlweni a swi na sayizi ya ku teka leswiyanini wo teka n'wana un'wanyana loyi a nga n'wansati i tshama na yena byi vupfa ya mahlweni vutomi na khensa n'waxirindza i vanhu va joni hala Limpopo danki
3: ni khensa swinene vanhu va joni

0: poza yona ya radio la msaveni makele malova nwashiri nda bashinuna na malova na vanhu na malova abashisapi
1: ni mkuma kahle
0: ah malova matele msaveni ngazi kuyini yini xikwembu xo hlanganisa vanhu va randana va mitomu dya mahleni ku xaviwa mukhaya danke
1: 0608875942 mina nwina eva case swa swa mahleni nwina ba ngiseri ba mina ba kurandeka taba ke ya isa kahle ikuma kahle minkandiso ya marito xikanwe na maqingo nqingosi mingiseri mile moyeni
2: aye minjani mwa tsane
1: ne pfukini minjani ani
2: isa isiwi swithupha loko ku ri ku munhu a teka lo munhu kulukumba ku ri ku i na vatswari a ni loko a fika laha a nge hlayi ku i swi vana vangani kaya i ri mina n'wana wun'we mi tshama na yena mi tsaka na yena loko se a swi vona ku vatswari va ye va nga za va swi tiva ku leke a ni swi vanharhu vana ene ni teni na n'wana wun'we mi ta vona hi swi cele la mutini se mi ta hambana na n'wana wa n'wina mi nga ha hanyi na yena hambi mi kha mi khongotela a nga ha khongoteleki hi ku se ku na xihundza lexiya xa ku a nga swi lavi ku a tiveka ku loko a ta laya a ri na munhu wa vanhu hi laha swi hluphaka kona kwalana a va hlayi tiyisi loko se va fikini van'wani ku hlaya tiyisi ku mina loko mi ni vonsetane na munhu wa vanhu ni fika ku ni na n'wana wun'we ene n'wi loko mi ri na a ri na vatswari mi ku ha i na n'wana wun'we loko a swi vona ku yi la kaya se swi nga ta tiveka ku ni na vana va mune ni nga va siya kaya i ta endla swicelo se a kha a teka n'wana wa n'wina hambi nga ha n'wi vonele xikambeni se ku ta va swicelo hambi mi khongotela a swa ha fiki ni le makumu a nga swi lavi ku mi swi tiva ku lekaya i swi vana vangani laha swi hluphaka kona i mhana Lukasi
1: ni khenze swinene mama Lukasi mhana siku ra kahle
2: hi swona
1: thank you 0608875942 mina n'wini va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku ra ntseka i va yi khe yi khome kwalano otherwise ke 0608875942 khensa swinene ka mani na mani la nga kota ku va kha tlanga kahle xiave eka xiphemu xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka otherwise ke mina na n'wina hi ta va hi khe hi tiphina kahle swinene risimu ora kusuka kumbe ra kusuka kahle eka Sandland Chabalala hi lembe leriya ra yes okay right kuna vayingiseri va mina va ku randzeka ta va khe tiphina kahle risimu leriya ra Sandland Chabalala n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka lembe leriya ra 2003 n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka hi October loko album leyi ta yi ta huma ni swi tsundzuka kahle because I remember a ku ri na Sweet 16 ka hina ya buti wa mina yes a ra ha ku huma risimu leriwani ra ha ri brand new kende ku ri ntlangu wona wu ri woxe ekusuka amakhado ku ya fika giyani that was the only event leyi ri kona ya xiyimo xa le henhla otherwise no munhu mi nyika risimu hi leriwani

0: ke right ngona bangisele bamela ba ku randeka ba ku why khona Marilyn ihlanganise ti artist wena ya nshibonini khomelene ri simara kahle kusuka kahle ka Lucy Shibambu yes ba ku wa mina hi winuna eh 2003 otherwise ke hi baleke ngona bangisele bamela ba ku randeka hi famba kahle ri simara mani nkarhi wa ku chuza tinsimu leti ya timbirhi GT Chauke Sapoto ebitra ra album ya kona and then ebitra ri simu I Movha wo Xonga kumbe xani famba kahle ri simu ra kusuka kahle ka Thomas Chauke loko va ku bana va mina hi famba kahle ri simu ra mani hi famba kahle ri simu ra mani ka siku ra namuntlha 060875942 GT Chauke va ku Movha wo Xonga ifamba kahle hi risimu ra mani kumbe xana risimu ra kusuka kahle ka Thomas Chauke loko a ku ri vana va mina ifamba hi risimu ra mani
1: dokodela mhantsongo
0: dokodela mhani hulo
1: tata hi tshungula
0: thank you 060875942 famba kahle risimu ra mani ka mbondi wa siku ra namuntlha ku na vayingiseri va mina va ku rhandeka mingiseri mi le moyeni n'wina
2: zalo ya papa
0: ahem kokwani gobe
2: Koko ngabe ba pfukile.
0: Dokodela.
2: Amen.
0: Daye. 060875942. Mugabe papa G aku Dr. Thomas Chauke. 060 mingiseri wa mina mi le moyeni.
3: Marilyn, botisitereka va ri gisi Chauke.
0: Ni khense swinene mbana siku ra kahle.
3: Umuvo wa mina lowu xava ka valungu
0: danko
3: thank you
0: 060875942 famba kahle hi risimu ra mani mingiseri mi le moyeni n'wina
1: ndlovukazi a ku DT Chauke
0: mara ma va tiva ka ndlovukazi kumbe mo va huwelela
1: loko va kha va yimbelela hawa I movo wa mina lowu
0: xava ka valungu ni khense swinene
1: Ayeni.
0: Ayeni 060875942 famba kahle hi risimu ra mani mingiseri mi le moyeni.
4: Mai miri wa mina hinkwawo.
0: I pfukile minjhani.
4: Movha leyi na hinkwenu.
0: Ni khense swinene.
4: Munhu ku ndwi mai miri wa mina.
0: Ene mita yi lunghisa n'wina hi n'wexe.
4: A hi buli yo va mhaka yi la ku tlangisiwa ngopfu yi nga ta huma moya.
0: Thank you. 060875942 hi fika hi thaya. Mhlangazani. Aku GT Chauke 060875942 mingiseri mi le moyeni
3: ntombi ya special mova
0: mo ya randiwa kha
3: hi lango mova a hi la ku fambela henhla hi dyela henhla hi fana na vabodiri
0: ni khense swinene
3: thank you
0: 060875942 na baleka mina ntsundzuxa sweswo ntombi ya ka mahumani ya kuma kahle minkandziyiso ya marito bagurishile Marilyn ni kumela kahle ri sibule risuka ku kahle eka GT Chauke mani makhobele la gandlanani laya ni khense swinene 060875942 mani kuma kahle la
5: GT Chauke
6: ah e nwe ndo lava yena dokodela bana yena ngi basunene
0: 060875942 mina ngwe ba kheisa sweswo mahlweni famba kahle hi ri simu ra mani baba tinjamba ba kuri Dr. Thomas Chauke all right 060875942 nkarhi wa khe wa hela moni ku inwani ba ku Chauke GT Chauke I pet giani S16F okay right 245 2468 ora GT Chauke ngwana bangiseri ba mina ba sa swinene ya ni kenza mana man loyi anga fika tlanga kahle xi ave eka ku va ikhela nga kahle risimu gezani

mjono bako jichicha uke e kensina hayi kuune rona e Mr. Geza e ayene ni atiphina nguna bangiseri ba mina e risimo risuka kahle ka Mr. Thomas Chauke e bona laba ingata haya e bona mahungunya awara ya 10 e kasike jichicha uke e bako mova e ndlela le nguna bangiseri ba mina ba kurandeka e bona ingata ba khefa ba kahle e bona. Mwanangu inua, bana ba mimi.

0: ya kula ba ko swarila carrying Zandile Ntshabalala ngwana ba ngiseri ba mina ba ku ranteka tatana Kenny Bevula ba be ba isiya eka rona lembe leriwana moya wa bona o etlele u kurula otherwise ke ngwana ba ngiseri ba mina ba ku ranteka a i balekeni ya ya kuma kahle xiphemu lexiya xa ku ya kuma kahle hlohlotelo wa viki hashtag eka Edward hashtag eka n'we Mr. Edward mbana siku ra kahle kasi ke va ku ni munhu hashtag eka n'wina Mr. Tshungu hashtag eka n'wina Sheraton hashtag eka n'wina Mr. Shilumani khensa swinene Botemba leti ndhawini letiya ta xifundzankulu xa Gauteng dorobeni nkulu ra Pretoria hi khensa swinene man na ku themba na ku pfumela swaku a hi mi le ku tiphineni kahle hi nongonoko le ka matikitow hi nghenisa sweswo ka xiphemu lexiya xa ku va hi kuma nhlohlotelo eka mpundu wa siku ra namuhla kusuka kahle ka Dr. Patient and Tool n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi nkarhi lowu wa moni ku anyone okay ku na swin'wanyana swi fikaku swi nghenelela hi sayiti ra mina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mara moni swi lunghisa and then ni ta kota ku kuma kahle nhlohlotelo ka mpundu wa siku ra namuhla hi ndlela leyi
1: laka GCR FM the voice of the nation rito ra hina ra rixaka n'wina mixoweto wa hi mina ni lasbon ya mani kusuka le a joni ya hina epolokwane ina pela polokwane i joni ya hina n'wino ina hawa ku hluvukile ka zete n'wina ku hluvukile la polokwane n'wina ndza mixaweta namuntlha i n'hweti yintshwa cha manchani n'hweti ya vantshwa hi kona futhi loko i tlhele ku manchani n'hweti ya vantshwa hinkwaswo swi na ntshwa i swintshwa n'wina hamixaweta n'wina vayingiseri va GCR FM ni karhi ni xaweta ngopfu vantshwa lavantshwa lavo nyuka n'wina mi ri yini vana va hina mi ri yini majaha ya hina tintombi ta hina a hambi losaka i youth month leyiwani a hi vulavuleni hi youth month leyiwani i nkarhi wa ku va hi lemukisa vantshwa va hina ku ri ku na swo tala va nga swi fikelelaka i nkarhi wa ku va hi komba vantshwa va hina ku ri loko va ri na xivono va nga fikelela leswiya ni leswiya i nkarhi wa ku va hi byela vantshwa va hina ku va va suka eka swidzidziharisi i ku va va suka eka vutsotswi hi swona na ina ku tsotswiwa ku tshama vanini va fikeni la ku hakayingiseri ni kombina lava fikaka kona la ni vula la a yo hliki munhu a tshama a yo hliki a ri n'wana lontsongo vatswari va mina a hi vulavuleni eka n'hweti leyi ya youth hi na ti-program ta njhani leti hi lavaka ku va hi pfuna vantshwa va hina etikerekeni a hi vulavuleni hi na ti-program ta njhani ta ku va hi pfuna vantshwa va hina ina na pfumela ku ri .

ichumayiri leswi ringene kambe a swi ringananga a swi ringananga a hi yeni mahlweni hi chumayila a hi a hini mahlweni hi chumayila ku chumayila ni vule ku pfula bibele n'wina vayingiseri va mina ina hi nga pfula bibele hi vulavula leswi humaka bibeleni mara ku chumayila ni vula ku vulavula ntiyiso ni vantshwa va hina ku chumayila ni vula ku tshinya vantshwa va hina ku chumayila ni vula ku dyondzisa vantshwa va hina ku chumayila ni vula ku va hi va vuyini ntiyiso wa mhaka i ku vana va hina eka nkarhi wa sweswiwani vo tala va humile endleleni vo tala va tiendlela leswi na leswiya leswi nga vuyerisiki sweswi ku nga na social media hi xin'wanyana xa lexi xi dyaka timali ta vana va hina xi tlhelaka xi dya na nkarhi wa vona xi tlhelaka xi dya na vumundzuku bya vona swi nga leswi a hi vulavuleni hi swi dyi leswi swi nga kona leswi swi dyaka vumundzuku bya vana va hina xo sungula social media n'wina vatswari va hina na n'wina vana va hina hi xin'wana xa leswi xi dyaka vumundzuku bya hina xi dyaka na nkarhi wa hina xi dyaka na ku humelela ka hina a hi tirhiseni social media hi ndlela ya vutihlamuleri social media hi yi tirhisa njhani hi ndlela ya vutihlamuleri hi yi tirhisa hi ndlela leyi yi landzelaka ku va hi kuma eka yona leswi swi vuyerisaka swi ya hi ku i folowa va mani ku na ku va u folowa vanhu va ti-jokes u folowa vanhu va tinhlamba u folowa vanhu va ku komba swilo swa ku ka swi nga fambi hi ndlela u folowa vanhu lava masiwa mahungu i ti-influencer mara a nga ku influence eka swilo swa kahle se social media yi kahle loko u folowa vanhu lava va nga na milorho yo fana ya construction u folowa lava va nga ka construction business a hi nge wena u mfundhisi folowa nyana vafundhisi kulono u twa ku vafundhisi van'wana va chumayela yini a hi nge wena u endla min'wala folo lowa vanhu va ti-mail technician lowi loko u ri munhu wo rhandza ku hlaya tibuku yena aka ti-podcast ta vanhu lava vulavulaka swilo leswi swi akaka xin'wanyana n'wina vayingiseri va hina n'wina vana va hina ku na ti-program to tala sweswiwani hi youth month leti ti nga kona hi nga no attenda swilo swi nga hi vuyerisi hi nga no tshama hi ya hala na hala swi nga hi vuyerisi a hi languteni ku ri mongo wa ti-program leti hi ti attendaka hi wona na hi ta vuya hi dyondzini na vanhu lava va ka va ya vulavurisana na hina hi vona na hi ta vuya hi dyondzini na swi nga leswi ni nga ta mi hlohletela n'wina vantshwa va hina ku ri a hi languteleni aka leswi.

0: Vangakuli ku ri nga na ndlopfu, va kula ku ri nga na mpfundla mara va nga tlhariki ku fana na wona. Hinkwavo va best ever a ku ri the original one n'winyi wa vito tema ka Mashamba ne.
1: Ni khensa swinene la ka Mashamba la.
0: Ni khensa na mukhuhlwana lowu ya loko u fambile.
1: Thank you. 060 875 942 Vamani va tlangela kahle ti-birthday swi ta vona mingiseri wa mina miri happy birthday ka mani n'wini.
2: Happy birthday eka nhlohlotelo wa le ka dzingidzingi i ntukulu wa mhani Layisi loyiwa. Ni ri Xikwembu a xi n'wi endle hi tintswalo a kula a kulela hosini. Leswi a swi navelaka a humelela aka swona na hinkwavo lava a xirhaka na vona siku lera namuntlha ni ri ndhambu ya mikateko a yi vaneli i vanhu lavawani hinkwavo a va naveleriwa hi mandlawula ku tsaka Maluleke kwala ka Sikhunyani. Danke maxi wa mina miri lino
1: ni khensile la ka Sikhunyani la mixotela papa Xiluva na vafa
2: a ku tali.
1: Danke 060 875 942 balekisa swoswomauma ni tsutsumani ya kuma kahle mikandziyiso ya marito. I va mani va tlangela kahle ti-birthday ka siku ra namuntlha.
3: Happy birthday ka mamsiku by le ka Mswana. Happy birthday Xilaveko kona ku le ka Mswana na le ka Baji kona ku le ka Mswana. Man Flora ka Sikhunyani, man Grace ka Thomo, ku rhandza Sithole ka Mapuve, mam Thavini ka Mavata ka Mapayeni na vanhu hinkwavo lava birthdayku na vona va naveleliwa hi mani Jajani ka Mchipisi. Hlayisekani hipi.
4: Happy birthday ka mamsi ku bayile ka Mswana, papa Khanyisa ka Mbedle, ku rhandza Sithole ka Mapuve, man Flora Zitha ka Sikhunyani, Xilaveko ka Mswana, mam Thavini ka Mapayeni, man Grace Avenda. Vanhu lava hinkwapfu a va ri nambure ya ntshavo hlangana ni thaweni xivilani kumekaka kona ka Merlin tswalo ya bava
5: mahaxi hi bede ka Levukanto Malungani ka Bode mani Mthavini wa tlhelani Mabasa ka Mapayeni mani Flora Zitha ka Sikhunyani ku rhandza Junior Sithole ka Mapuve mamsi ku bayi ka Mswana na lavan'wana hinkwavo lava va bede yaku na vona i mhani n'wa zitshama hlangana ku hleka danku.
6: Ahe muhaxe happy birthday aka ku rhandza Sithole, happy birthday ka ku rhandza ka kula n'wana n'wananga ka kula swinene ka hajara ka Sithole hi kuleli ka ku rhandza ka ha ku rhandza kula mfana wa mina makeke aka siku ra namuntlha hambi leswi ku titimela hi ku nga beburi wun'hweti yo titimela wo nwa tiya ivi tshama hansi na va.

0: xixonga ka mavalani na hinkwavo lava birthday ya ku vana va le leaky ngombe na vehle.
1: Rixile sesi Marilyne ni ri happy birthday le ka mswani twa ku na birthday le ka va papa Joe Gift Kubai a vakulu va vona malembe lamo tala na hinkwavo lava nga ku birthday ni ka siku ra namuntlha ni ku hip hip hip hure n'wa magoda ya mina ni ri kwala ka mpambu danke.
2: Okay right mina na n'wina hi vehambanyisa sweswo hikokwalaho ka nkarhi n'wina vayingiseri va mina vo grande ka ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahomani ya kuma kahle tinhloko mhaka ta mahungu hi site leri.
3: Khomixini ya Madlanga yi kongerile nakambe ka siku ra namuntlha muyimela ku langwa ka xivandla xa vumeyara eka vandla ra Afrika Mayibuye Eric Nkobani u tshembisa ku tirhela vaaki lawani yan'wana eka awara ya khumembere.
2: Otherwise ke mina na n'wina tanihileswi a ni nga mi tshembisa ku ri hayi kona mani ku na ku cinca xikarhini ka nongonoko mo mi ni baleka ni ya kuma kahle vayeni va hina endzhaku ka swona ta va ni kha ni mi update ku ri yisa ku yini mahlweni mara ka nkarhi lowuwani mo tipfamikheme tiphina nyana kantsongo nyana risimu leri ta kahle kusuka kahle ka General Muska loko va ku ri mbilu ya munhu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka nkarhi wa mina wo ni veka kahle laha ka 29:12 n'wina vayingiseri loko hi kumaka yi joyina na mamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomi va ku mikhemi ni yingisela mi ri kona.

Enhlekani va yingisele va GCR FM eka tindhawu hinkwato lami yingiselaka mirikoho 22 wa timinete kube awara ya 12 ni mamukerile ka tindhawu hinkwato ta ku hambanahambana lami ni yingiselaka mirikoho eka xihondo 106.0 audio streaming ya hina i www.gcrfm.co.za. Namuntlha hi Monday i musumbunuku hi sungula vhiki i ti-1 hi sungula n'hweti i June evana welcome to the new month. Ni amukerile vhele ka n'hweti leyintshwa eka tindhawu hinkwato lamba ku mi karhi mi yingisela vhele mi ri koho ka tindhawu hi ku hambanahambana ka to kasi le ka xihondo 106.0 audio streaming ya hina i www.gcrfm.co.za. Kuna timhaka ta madzolonga ya vanhu va vahlampfa na vanhu lava nga koho kwala atikweni ra Afrika-Dzonga la se swi nge le ku koxeni ka vutomi bya vanhu mhaka leyi nge le ku vangeni ka mafu kambe hi ta burisana hi yo laka awara leyo sungula vhele a hi languteni ngopfungopfu ka xiphemu xa ku sungula leswaku hi va hi karhi hi kuma va enough is enough Mr. Jabulani lava nga ta va karhi va hi byela vhele leswaku court yi le ku fambeni njhani hi ring road liya ya le ka Mukhomi na ku va va hi byele leswaku va fike kwihi vona masipala kumbe vo va ri vaakatiko kahlekahle timhaka ngopfu ta ku va va hi updata leswaku ku famba yini ku endleka yini ku humelela yini kambe hi ta va karhi hi va teka amoyeni hi twa leswaku va hi khomele yini va ri yini eka timhaka teti ni vulavulaka hi toko mi ni ma update ka tona leswaku va fanele va va karhi va hi update va hi kombisa ku swi tshamise leswi na leswi na leswi na leswi ta va karhi hi va teka ndzhaku ka swo hi ta va karhi hi burisana madzolonga vhele lama nga koho se mi nge le ku koxeni ka vutomi bya vanhu la se na hina ma South Africa kumbe maAfrika-Dzonga hi nge le ku dlayaneni hi xihina kwala tikweni leri ra hina.

0: Right moye ringeta kuba khumba emoyeni nhlika ntatane mamkeri
1: ayi ayi brother don
0: miri njani le ka nongonoko GCR talk move da miti tivisa ku hiburisana na mani kusuka kwi even there mi byele swaku na munthla mi ikhomele yini
1: akhesa ku mamkeri wa brother don ja mthombeni na Soweto South Africa ja mthombeni itsungu so ni vulavula ni ri la aka ka mkhomi no maka hlangano lo wa vula ku enough is enough ni foundara the president ya yona le ri ara ku GCR i radio le inga amukela swinene kusukela loko hi sungula ku yimisana na tiro loyi nga wona wona la tikweni ra ka mkhumi leri ra ku ni nga va ni ri wutshwa ka va yingiseri vo hlayanyana and ni nga va ni nga ri wutshwa ka va yingiseri vo hlayanyana nkarhi ya loyi a ja mthombeni loyi a nga tshama a ta ka GCR hi ta vulavula hi timhaka ta ring road ya ka mkhumi leyi nga fambangiku kahle so hi yena a tlhela a vuya hi ku i twana ni sweswo kwala kaya ra hina leri ra GCR ku nkarhi wun'wana wun'wani rendo leri se hi nga ri teka ku hi sungule na GCR nkarhi wun'wana wun'wani xin'wana na xin'wana lexi hi nga ta va hi kha hi xi kuma ka rendo leri hi fanele hi tlhela hi ta vuya hi twana ni sweswo ku hi ta kota ku tlhela hi tivisa vaakatiko lava va nga hi landzelela ka kesi leyi ku sweswiwani ku endliwe yini ku fikiwe kwihi se ni kha mi vula sweswo ni ku vaakatiko lava va nga ta va va kha va hi twa ro sungula namuntlha a hi ro sungula hi ri ka rendo leri lava mi nga hi kuma khale hayi hi yo tlhela hi vuya mi ta swi twa kahle ni ku se hi gine kwihi hi ndlela yaleya so hi swona swi endla ku tlhela hi vuya i vuxaka lebyi hi nga na byona na GCR i enough is enough ka mkhumi
0: inkomu a khensa swinene mi ti tivise kahle hi ndlela ya kahle swi twakala na loko veni munhu wo sungula ku va yingisela namuntlha swi ta endla leswaku a kota ku swi twisisa ku mhaka leyi yi sukela kwihi hikokwalaho ka yini hi va hi ri na n'we eka nhlekani lowa suka namuntlha kambeke mi yi khome leyi
1: a khensa nakambe xeweta kambe na le ka vayingiseri hi lera ra ku leswi hi nga vuya na swona namuntlha muhaxi mativa i mhaka yo vava swinene leyi yi nga ku hi karhateni ni ta yi sungula kwala ka ku vava ka kona i mhaka ku leswi swi nga endla ku tlhela hi vuya namuntlha hi vuyela sweswiya swa ku kahle kahle hi fanekele hi hambi swo yini swi ku yini mani ku na dyondzo nyana yin'wana a hi va hi na yona ka khoso yin'wana hi nga hi endla a va ku hi communication yaleyo loko loko wo za wo yi feyila leswi a yi olovisi swona na leswi mudyondzisi wa yona a hi dyondzisisa xiswona a swi ze swi endla a hi ve hi n'wi hleka munhu loyi a hi ku a we u yo loyiwa wena se leswi swi vulaka ku ni vula leswi i mhaka ya ku hi ta ku hlamuseleni kahle kahleni ka case leyi hi nga na yona ya ka mkhumi ku endleke yini hi ku ringeta ku basisa vanhu lava va nga swi twisisiku ku endleke yini ende hi swi hlamusela hi ririmi ro olova swinene ku va vanhu va kota ku swi twisisa kambe andzeni ka swona ka ha ri na vanhu lava leswi hi swi hlamuselaka va nga decide ku hina leswi a nga ta swi hlamusela hi pfala tindleve a hi swi twi a hi nga swi twisisi ivi ku va na lava va nga swi twisisiku swa mapela va lavaka ku basisiwa ende lava nga pfala tindleve ku a va lavi ku swi twisisa hi vona va tlhelaka va teka mahungu lama mo ka ma nga ri wona va ma yisa ka vaakatiko ivi loko va ma yisa ka vaakatiko se ivi vaakatiko van'wani lava va fanaka na vona va tekaka xitori xa tlhelo rin'we na vona va tibyela ku a hi yingisi xin'wana xitori ivi va tikuma va kha va hlundzuka hi ndlela ya rhongo ene va endla na swihoxo leswi swi nga ta tlhela swi va nghenisa a khombyeni se leswi hi endlaka swona laha hi tela sweswaku hi ringeta ku hlamusela loko ku ri ku munhu u na ndleve yo yingisela tlhelo rin'we ra xitori hina vahlamuseli va xitori a hi hlamuseli xitori ku xi yingiseriwa hi vanhu lava va yingiselaka hina ntsena hi hlamusela xitori hi ndlela leyi ya ku seli xitori ku xi yingiseriwa hi vanhu lava va yingiselaka hina ntsena hi hlamusela xitori hi ndlela leyi ya ku un'wana na un'wana a kota ku xi twisisa i to decide wena.

Xa yena a ku ri yena a ku ri timhaka ta ku ku na ring road leyi nga ku endliweni ka mukhomi kumbe patu lera ro endliwa hi switina leriya leriya ni patu ivi loko se hi ya hi ya swi vona ku hayi mani patu leriwani ha ri lava ha wu lava nhluvuko lowu ni lava ta tiyisisa kwalaho ku ha wu lava nhluvuko lowu ivi loko hi langutisa ku hayi mani leswi nhluvuko lowu ku nga ku teni ku na swin'wana leswi hina vaakatiko ongeti a swi fambangi kahle ku va nhluvuko lowu u hi tela leswi fanele ku fambisa xona xo sungula ho fanekele hi rhanga hi langutisa ku a ku tihlanganisiwile na hina na hina vaakatiko ende loko ku tihlanganisiwile na hina hi nghenelelini na ka ku langa patu leri ka migingiriko ya patu leri se hi kuma ku kwalaho ku na swihoxonyana kwalaho a swi endlekangi se hi ringetaku ku tihlanganisa na vakulukumba va lava va fambelisaku na timhaka teti fana na masipala na vo meyara na vokhanselara hi va kombisa ku ku na swilo swi nga fambisekangiku kahle lawana ivi swi kumeka nosw sweswo a hi yingisiwi loko a hi vutisa swoswona sweswo hi tlhele hi ya na kwele ka masipala loko zami vona hi ta na muvulavuleri wa masipala a hi tshembisa ku hayi leswi mi swi vulavulaka n'wina mo tsalana papila kahleni hi ta fika hi tshama hansi hi swi vulavula ivi papila rero ku valala ntiyiso a va zangi va nga ri hlamula va ka masipala loko va nga ri hlamula hi ringeta tindlela hinkwato ta ku hi hala na hala kha hi ringeta ku lava ku va hi yingisa swi kumeka a va hi yingisi hi mhaka ku yini na public participation and consultation ku tihlanganisa na vaakatiko na ku va vaakatiko a ku tihlanganisiwi na vona ntsena va fanele tlhela va nghenelela ka migingiriko leyi nga ta ka nhluvuko lowu faneleke ku tisiwa atikweni hi mhaka ku nhluvuko lowu a wu tiseliwi ku vuyerisa mudevelopara kumbe mukontraktara a wu tiselawangi ku hluvukisa ndhavezita kumbe ndhunankulu kumbe ndhunantsongo yi tiseli vaakatiko ende vaakatiko hileswi vanhu va fanele va swi tiva ku loko ku ta hluvuko atikweni wu tiseliwa n'wina vaakatiko a wu tiseliwi swikhulu so hi leswi a va swi tekisa swona gengele ya ka masipala ku loko yi yisa nhluvuko a matikweni xikaya va yisela ku hina hi fanekele riwa ka laya swi vonaka ku mina hi mina leswi ni nga na ka masipala loko munhu ku loko ta hluvuko a tikweni ra mina va fanele va swi vona ku fanekele u ta swi ta tlhelo ra mina hi mhaka ku ni boso hi mina nkulukumba se hi leswi mayisa lama a ma endlisa swona a ma swi koti ku loko ma fanekele ma yisa nhluvuko ka vanhu ma tihlanganisa na vanhu hi voxe se i mhaka leyi hi lava ku discourage na ku lwisana na yona ku a swi nga pfuki swi endlekile loko as long as kha hi hanya so hi yona mhaka leyi yi nga fika yi hi karhata swinene ya ku va endlisa hi ndlela yaleyo so hi fika laha hi nga teka goza rero loko hi teka goza rero swi kumeka loko hayi still a va hi le ku hi yingiseleni a hi yini tirhadiyweni mani hi yini ka hi ringeta na ku tsalela corruption watch hi ringeta tindlela hinkwato ta ku va hi yingisa va nga yingisi lava nga hetelela va hi yingisa kona hi loko se hi decide ku oho se mo hi nghenisa yini va swa nawu se hi nghenisa maloyara ni ta va mexina ku komba ku khensa leswi va nga hi endlela swona ku na Limpopo Legal Solution lava nga hundzuka tipartnara ta hina eka case leyi ivi ku va na Tsako Phyllis Mbiza Attorneys lava nga tirhi loko va vona ku se hi yini tindhawini to hambanahambana va ku va kulukomba hi nikeni case leyiwani hi ta mpfuna hi yona ivi hi mpela va hi pfuna hi yona ivi hi ya kona loko se ku tsaliwa papila ku tsaleliwa va ka masipala ivi hi loko va hi hlamula loko se va vona ku se ku nghenele ntiloyara a ndzhaka loko hi fambe ma up and down hi tshembisiwa ku va ta hi hlamula va nga hi hlamula loko se ku nghene maloyara hi ko va hlamulaka loko va hlamula and a va hlamuli swona leswi hina hi nga swi tsala hi nga va kombela swona va hlamula leswi va swi tivaka na ku na vona se ivi ku hetela ku yiwa khoto loko ku yiwa khoto hi laha hi nga fika yi sengiwa mhaka ya ring road ya ka mukhomi mhakankulu ya tatu ra ka mukhomi a ku ri timhaka ta ku a hi rona leri vaakatiko va nga ri langa vaakatiko a va ri langangi patu leriya loko va nga ri langangi patu vaakatiko leri lavaya i vo mani va nga langa patu leri ene nakona va ri langirini hi nkarhi muni hi ya hi ya kuma ku vanhu lava nga langa patu leriwani i vanhu va fayifi ntsena va langela tiko hinkwaro hi ku why hi ku hi swi kuma njhani ku i vanhu va fayifi ntsena i timhaka ta ku loko hi ya hi ya languta timinete ta siku leri va nge te a ku ya langu wa patu hi va kumile ku vo mani va nga famba va ya va ya jikajika na muinjhiniyara wa ka masipa va kota ku langa patu leriwani ivi a va humesangi timinete to komba ku vona va consultini vaakatiko ku hava chumu lexi kombaka vumbhoni bya ku
va tihlanganisile.

va aka tiko and va aka tiko va nghenelele ku hava na chumu lexi va nga xi presenta hina hi presente xitori xa hina a tlhelo ra hina loko mintwa ni ku ni lava ku ta basisa vaaka tiko lava nga tibyela ku a va lava ku ta yingisa ntiyiso hi ta swi tshikelela sweswo ku hina va enough is enough hi fambi na vumbhoni bya hina a khoto hi fika hi ku bya hina vumbhoni hi lebyi a hi ku tihlanganisiwangi na hina hi ndlela leyi na leyi na leyi se vona lava va ka masipala na vona a va ri na loyara letikulu na vona a va fanekele va humesa vumbhoni lebyi va vavaka va nyikiwini hi tlilayente ya vona ku nga masipala ku a-a hina hi tihlanganisi na vaakatikwe lava hi leswi leswi hi nga swi endlisa xiswona laha ndzeni ka kesi leyi a ku ri na mukontraktara na yena futifuti na yena ku a katsiwile na yena ku a ya khoto leswi xi hlamarisaka ku mukontraktara na na vutlhakuleni a hi zangi hi nga vona a hlamula na nchumu swa le khoto o buwa na hi ti-cost orders a kha nga hlamula nchumu a hi se n'wi tiva kahleni ku mukontraktara loyi wa street i mani so loko hi ri le khoto leyi a hi swi koti ku loko hi ri a khoto ivi ku va ku ri na maloyara ma masipala na masikhulu na lava va muinjhiniyara ivi halawani ku ri va ku ri maloyara ya hina va enough is enough na legal Limpopo legal solution ivi loko se hi ya vuya na court order ivi va ya ku swi swa kona leswi veka mikomi va ku court order leyi i fake loko va ku i fake ivi va ku swatswa hi swi apply-a swilo leswi hi ya yi wina case leyiwani hi mhaka yini hi humese vumbhoni vumbhoni lebyi kombaka kahleni ku hina vaakatiko va ka mkhuvo hina va enafisi na vaakatiko va ka mkhuvo a hi consultiwangi ende vona va tsandzekile ku humesa proof ya ku va hi consultile se lexi a hi lava xona ro sungula a hi lava ku a ku pfaliwi a ku stopiwi kumbe ku yimisiwa migingiriko ya patu leri until ku za ku endliwa yini na ku va na a part b finalization apapi kumbe ku hetisiwa part b vulavula yini na yi vulavula hi ku fanekele ku endliwa review i ku hi fanekele hi endlani hi kombela tidokhumente hinkwato teti yelanaka na kontiraka liya hi kombela hinkwaswo leswi swi nga endla kontiraka liya yi kumiwa hi kombela ku ti recall 0.5 kilometers leyi va vulavulaka yona ku hi valava ku ta hi endla yona ka vukhumi ya yelana na 50 million leyi yi nga budgetiwa na for that part leriyani na hinkwaswo sweswo swa laveka ka part b so hi stopa ku mi nga ha yi mahlweni mi waste mali ivi hi yimela ku hetisiwa ka part b leyi nga review mhaka hi leyi loko se hi kuma court interdict ya le hi ti-11 ta February 2026 hi lava vanhu va ngo ha aphila hi lava nga masipala sweswi va aphila court interdict liya interim court interdict liya va yi aphila court interdict liya interdict ya xikadaniyani i order ya xikadaniyani se loko va ku va aphila court interdict liyani problem i yin'we ntsena xi lexiwani a xi aphiliwi ivi vona va aphila loko va ku va aphila i va byeletela yini va byela vatirhi va vona ku mukontraktara ku yana mahlweni u tirha hayi ku na court order hi lama se masula ku celacela futhifuti mari ku celacelini ende ku na court order kwalaho ma tirha xifafa xin'wana xa matimba ngopfu va ta hi endla yini se loko se hi swi langutisini ku va ngo tlhela va ya mahlweni va kha va tirha va yisela ku na court order ende ha kha ha va tsundzuxa ku hi va ka yini court interdict leyiwani a yi aphiliwi hi mhaka i interim n'wina mi leswi fanelaka xi endleka i timhaka ta kuyini ku yiwa ka part b ya ya finalize case leyiwani hi kuma tidokumente hinkwaswo se moya mahlweni ma tirha se ivi loko ma aphila ma ya ma yi kuma date ya ku kuyiwa aphila kwaka yingisela aphila ma nga ha tikhoto se loko ma nga tikhoto se ku va na yini yi strikewa off the court roll leswaku yi humesiwa ka court roll leswi vulaka yini na a ka ha ri hava aphila nakona hambi a vo yo aphila aphili in an interim court order hambi u aphila a swi vuli ku mi fanekele swi khansela order leyi yi nga kona swo vula ku mi aphilini mara order sweswi yi nga tshamisa swo yi tshamisa sweswiya until khoto hi yona yi nga ta decide ku leswi n'wina mi swi aphilaka swa twala kumbe loko ku ri ku mi ti na ti-reason to twala se ivi loko se swi endlisa swo va ya mahlweni va kha va tirha va tirha hi nkani so hi tlhela hi tlhelela futhi a khoto ku va yisa lava va ya mahlweni va kha va tirha musi se hi ya ravungani ra vunharhu va ya mahlweni va kha va tirha loko va ya mahlweni va kha va tirha se hi endlisa ku yini khoto loko swi titaniwani hi tsala leswi tsalaka swona hi tlhela hi kombelaka swona se hi kombela ku yini na hi ku sweswi ma nga na ma nga aphila ivi ma tsandzeka ni le ka aphila
vana leswiya swa ku ku interdictiwi mukontraktara ti-directara ta khampani leyi vongo swikulu leyi yi operataka ka project leyi ku interdictiwa masipala the municipal manager na masipala hi woxe ku interdictiwa na lava van'wani va 2MC consulting engineering se leswi ma endlaka swona maswona o lavawani va interdictiwini swa swa hi thola van'wani vanhu ti-third parties va thola van'wani lava vo va nga interdictiwangi ku ya mahlweni va tirha hi mhaka ku hina hi interdictiwini ivi matlhelo ma loko ma la ta nyika ti-communication ta vona ma ti rhumela through the tribal ya ka mukhomi ma tirhisa na xigalo xa tribal ku se mi nga tsala mapapila mi tsalela vatirhi va hina hi ndlela leyi ku nga ha tirhisi wona lama nga interdictiwa se swi vona ku se ma ta na xitayela xin'wana as long as ku yiwa mahlweni kha ku tirhiwa ku ri na court order hi swona a ma ti byeli swona ma le ku celeteleni ma le ku celeteleni ku ri na court order ma le ku celeteleni ende macelelo ya kona a hi wona lama ma nga na order leswo mo celela lerata ku loko se swi ya hela leswiwani loko hi ku a ku stopiwa hi ta stopa njhani hi celacele magoji switani a ko celiwa haphazardly as we speak ku na tindhawu leti ku nga ha fambekiku hi leswi a ma celisa swona a ma cela ra sele ma celetela na tiphayipi ta mati ti humetela mati ti pfutetela matlhela ma hoxa swiphayipi a swin'wana leswi nga ta tlhela swi hi xanisa loko se ma hetini kodiraka leyiwani so loko se hi tlhelela kota hi ku hayi va hisa lavani se va thole ti-third parties lava va nga interdictiwangiku va thola na ti-subcontractors tela swaku ku tirha ti-subcontractors leti ti nga endlaniwani ti nga inaniwangiki ti nga interdictiwangiki se loko hi tlhelela kota efeku hi vaka yena va hisa lavani se va tholi ti-subcontractors hi kombela ku mi interdicta na vona mi thivela na vona ku tirha na lava hi nga va tivi hi ku lava va nga ta tholiwa mi thivela na vona hambi hi nga va tivi na mavito ya vona mi interdicta na vo ndhawu ezita va nga niki instruction ya ku kuyiwa ku ya tirhiwa loko ku ri ku ta tirhisiwa ndhawu ezita hi ri va tirhisiwa un'wana na un'wana loyi a tikumaka a nghenelela ka kontraka leyi a interdictiwa ive ku swi endlisa sweswo loko swi endlisa sweswo still ma yi mahlweni ma kha ma tirha a va zama ma nga tshika sweswo loko hi kuma order leyi ma yi mahlweni ma kha ma tirha loko ma mahlweni ma nga tirha se hi hetelela hi ku yini na a va interdictiwa hinkwavo and then loko se hi ya ka contempt of court now se va hi ya hi ku hambi sweswo va nga interdictiwa na ti veri yini leswi swa ti-subcontractors kumbe ti-unknown workers still va ha ya mahlweni va kha va tirha va hisa lava va ha chicha switina swa paving va hisa lava ende loko hi sungula case leyiwani loko va kuma court order a ku nge se chichiwa na xitina na xin'we sweswona va chicha na ti na switirhisiwa swa paving se ku tholiwa na ti-subcontractors se ku vekeriwa na switina patwini fast ende swilo leswi vekeliwaka ku tholiwa swifayentani nyana leswo ka swi nga tina pavini swi tava swa swi ba fast so swi tlhela swi endla ntirho wun'wanyani swi tina swa ko loko swi langutisa xin'wana xi le henhla xin'wana xi le hansi ku ri ku endliwa hi ndlela leyi u swi vona ku ko va ku bayiziweni ko va ku huhuweni ingaku ematlangwani ku pengisiwa hi 50 million ya 3.5 kilometer road so ivi hi va landa loko hi va landzaku hi va court va hisa lava va ala va kha va tirha hambi va interdictiwile na lava ti-subcontractors ivi hinkwayo genge yeleyo municipality xilenge lowa municipal manager ti-directors ta swikhulu loyi a nga mukontraktara na hinkwayo genge leyi nga thoriwa na ti-subcontractor va kumiwe ku they were all found in contempt of court order all of them leswi vulaka ku as we speak genge leyiwani hinkwayo including xilenge the municipal manager va kumiwe nandzu va gweviwile va gwevu yo suspendiwa ku endlela ku eyeko loko ku ri ku kwala alembeni mo tshika mi tikuma mi ri na nandzu wo fana na walowu wa ku contempta court order wa ku nyadza xiboho xa huvo hi mi hampfalela ku court order leyi nga na yona sweswiwani yi na warrant of arrest hikuva se ma nga hefemula ma nga hayi na ma nga hayi ku tirheni so hi leswi hi lomu se hi nga kona sweswi laha yi ri yo tsiri patu loko ri yo tsiri patu a swi laveka ku kuyiwa maxweni kha ku tirhiwa ka kha ka zamazamiwa leswaku hi nga swi endlisa ku yini kha ku tirhiwa ma ta ku endliwa yini lexi xi nga tlhela xi hi karhata swinene hi loko se ma tshami hansi va swi vona ku hinkwayo maqhinga ya nawu a ma wini na case na yin'we kusukela hi sungulini gengele ya ka masipala leyi a yi wini na case na yin'we ku ka case leyiwani ku ve na ti-case andzeni ka yona hi mhaka ku ku na ku aphila ku na leswi switani ku na ti-contempt of court kwalaya loko se ma swi vona ku ha se hi bekini seni hi lava ku ya mahlweni kha hi tirha patu leri ri nga langiwa hi va lava 5 ri ya ku ka meyara na xigangu xa vona so
ma endla hi na se malota tirhisa ndhavi zita sweswi mari ka ndhavi zita a hi swi twa maka ma swi vulavula ku hayi ndhavi zita phela mukulukumba na khoto ka khoto phela xisola hosi yisola u sukile va lota tirhisa sweswo mahisa lama hi vulavulaka wona i nga ku kahle kahle ku na problem nyana hayi ma va byela sweswo swa ku n'wina ndhavi zita mikulukumba na le ka khoto n'wina leswi vulaka ku loko n'wina mo pfumela ku contract leyi hi ya mahlweni kha yi tirha ku ha munhu a nga ta mi stopa ku hava court order leyi nga ta mi stopa n'wini hi leswi ma nga tlhela ma swi vulavula loko hi vitani maphorisa siku rin'wana amahlweni ka second in command ya station ya police station aka Malamulele va va byela sweswo ku a hi nga ta yimisiwa hi court i site manager wa sikhulu loyi wa contractara a hi nga na le wa CLO loyi a hi n'wi tholile a ku eku i community liaison officer wa hina va ku David Kuna na xivurilo wa school va ku a hi nga stopiwi hi munhu ku tirha a ku na court order leyi nga ta hi stopa ku tirha i ndhavi zita lava nga hi nyika misava va nga ta hi stopa ku tirha hi leswi a hi nga hlangana na swona hina hi tshama hi langutisa hi yingisela swo fana na sweswo hikuva va ri vona ndhavi zita vakulukumba ka khoto hi vona ntsena va nga ta va nyika instruction ya ku stopa kumbe ku ya mahlweni hi vona ntsena va nga ta stopa so hi laha hi nga hetelela hi ya khoto hi nga kuma court interdict leyiwani se ma lava ku ta tirhisa ndhavi zita sweswi ma endla application ya agent ma lava ku ta endla application ma endla application ya agent ma katsa ndhavi zita ku ndhavi zita va fanekele va ya ka khoto on an agent basis va endla application leyi nga ta fika endla yini va ri i reinstatement ya case leyi ya hina ku yi sunguliwa kahle vumbhoni lebyi hina hi nga byi nyika i hasahasa a hi byona swi kungerengere hezo matsali swi swin'wana vo swo ka swi nga khomani leriya ra ku hi nga swi twisisiwi ku se information leyi va nga na yona ma yi kumaku hi ku a yi yelani helo na swa ring road and then lexi a xi karhata ya timhaka ta ku ma tlheli va teka na affidavit leyiwani ya application leyiwani ma yisa a khoto siku hi nga ya ka court interdict leyi nga yi kuma sweswiwani ma fika ma lava ku ta nghenisa application leyi ya ka contempt of court case se judge u tlhela a vutisa ku he va ka yini kasi vo n'wina leswi mi ngo tisa court order maybe mi ngo tisa application ya munhu wo fana na ndhavi zita laha se nga ku mo ringeta ku lata hi chaviseta musi yi lava yini ka case loko se yi fiki laha why mi nga tisanga vumbhoni lebyiwani ta ha suka and then nakona ku na part b why mi nga teki part b application leyi ya ndhavi zita leyi mi yisa vumbhoni bya n'wina le ka part b leyi hi ndlela liya so still a ma swi twangi ma teka application ya agent ma yisa ma ku i ndhavi zita seni va lava ku mhaka leyiwani yi tlhela yi vonisisiwa hi vuntshwa mhaka leyiwani a yi jajiwangi kahle se n'winyi wa misava u fanekele se u endla application a very agent application yi ya a high court se loko se hi ya hi ya lavisisa hi lavisisa hi lavisisa hi kuma ku ndhavi zita sweswo a va swi tivi swo fana na sweswo va lava ku ta yisiwa a khoto va kha va nga swi tivi va sayinisiwa na swilo leswi va nga swi tiviku hi mahisa lama so hi ndlela yaleyo hi fiki hi ya kuma laha application yaleyo hi ya hi ya kuma ku va ya va ya tsalela va ya va hi tsalela lava a va lava ku endla agent application a va ku i ya ndhavi zita va ku va hi withdrawa hi mhaka ku va hi withdrawa a va nga high court se hi ku se mi yi withdrawa hi le ri nge yini a ma high court hi mhaka ya ku yini na hi mhaka ku loko se ku fanekele ku withdrawa court case ku fanekele ku va ku ri twanani wa hina ti-parties ku se ya withdrawiwa and then you withdraw hi tindlela to fana na tona swi na swi na swona so kinga hi timhaka ta ku loko va ya va ya chekana na ndhavi zita va kuma ku ndhavi zita a va va hemberini va ku sayinani laha ko va maphephanyana lamama ya ku khoto ma yela na swe swa ring road kasi a ma vulavula ku ndhavi zita va apply ku applicainani e case leyi yi ri instatiwa yi sunguliwa kahle hi ndlela yaleya se va ku a ni swi tivi swo fana na sweswo so hi le ka xiyimo xo xo fana na xexo xa ku hina application leyi yi nga kona hi alini ku yi withdrawiwa a switaratini kumbexani kwala ka ti-email hi te hayi a yi withdrawisiwi swona leyi hi famba na yona court hi mhaka already yi nyikiwi na date ya ti-2 ta June leti ku nga ti-2 ta ku tika ta mundzuku hi vheta hi ya a court hi ya hi ya withdrawa kwele mi ta hi hlamusela kahleni ku xana i mani a nga endla application leyi nakona i mani a nga ta a nga hakela application yeyo ya a high court ya xihatla swi kha swi durha so hi ndlela yaleyo so hi ya hi ya yi withdraw kwele hi ta kota ku swi twisisa ku kahle kahleni
iman ange application and iman afaneke hakela application leyi one. So yeah, yeah, so kuma ku loko hi endla application loko hi sungula ku challenge mhaka leyi kusukela ku sunguleni muhashi a hi challenge mhaka leyi one hi kha hi swivona ku kuna hi kha hi tivona tindleve ta ximanga a sakini mara hi kha hi swivona ku na ximanga laha sakini leya. So mara hi kha hi nga swi twisisi ku i tindleve ta ximanga or ta xipfundlhani or ta yini swo taniya se a hi lwela ku hi za hi kota ku vona i ximanga xa mapela na. So loko se sweswiwani hi kona se hi nga hetelela ka court case leyi ya kona Minduku hi kota ku swi vona a ku ri ximanga xi humela sakeni xi humela rivaleni se ha kota ku swi vona ku i vo mani a va nga ndhaka kontiraka leyi i vo mani lava a va ri kusukela khale a va endla ku vaakatiko va nga update-iwi hi kontiraka leyi i vo mani a va endla ku vaakatiko va segregate-iwa leswiya swa ku ku na genge yo karhi ka mukhomi leyi ku nga yona yi fanele ku yi va yi tikuma yi ri kusuhana kontiraka leyi genge na ti-subcontract yi ri ka kontiraka leyiwani yi va yona leyi yi nga in charge and a byi wu tivi na tirho le i genge yin'we leyi yi faneleke yi tlhela yi protect-a eximanga lexi. So as enough is enough hi ya swi kota ku swi kuma hi na vumbhoni bya ku endleke yini i vo mani lava va nga hi ku steering committee lexi nga hetela xitholiwa ku va xi fanele xi langutisisa timhaka ta kontiraka leyiwani naxona i steering committee leyi a xi yo tholeliwa ku protect-a ximanga lexi steering committee a xi zangi xi nga va na matino ya ku va xi luma xi kota ku yimela yini vaakatiko hi va na CLO CLO hi n'wi tholele ra ku a va e community liaison officer leswilaku yena u ya le a va ndleve ya vaakatiko ivi a vuya ta hi byela ku ka kontiraka ku endleka yini ivi misa loyi a jika se a va endla yini a tikuma se a kha a tirhela mukontiraktara hi leswo vanhu hinkwavo lava faneleke va tirhaka ka kontiraka leyi va jikele vaakatiko va tikuma va se va kha va tirhela yini mukontiraktara leswaku hina as vaakatiko ha ri hava munhu loyi a hi representaka ka yini ka kontiraka leyi se hi fanekele loko ni ku hi lava ku basisa swilo hi fanekele tanihi vaakatiko hi miyela hi ku esana va tiphina van'wana sweswo hi fanekele hi endla sweswo hikuva hi nga ta va hi ti-cool kids. So a hi swi pfumelangi sweswo hi tere loko ku ta kontiraka ya le tikweni yi developa hinkwenu yi people hi leswi ka mukhomi a swi endlisiwa swona malembe lama nga hundza loko ku ta xilo ka mukhomi se a va swi toloveleli ku loko xi ta xilo xo karhi a xi teli vaakatiko xi lawuliwa hi vanhu vo karhi ende i vanhu vo karhi va fanele ku va va va kha va thoriwa and then na swi thikita leswi swa ku kwekwanaa ku va swiphephana leswiya a va famba na swona already swiphephana va swi khomini swisaliwu ti-yes hi leswi a swi endlisiwa swona ka mukhomi loko va vona swilo kha swi endleka a va swi tiva ku hina a hi na nomo hi miyerisa sweswi hi swi vonisa sweswi hi ndlela yoyaleya se loko se hi fika hi swi vona hina hi fika ku enough is enough hayi hi kha hi swi vona hi ta yima hi milenge hi ta nyangatsa hi ndlela yaleyo va za va swi vona so as we speak hi tsaka hi mhaka ku sweswi vaakatiko va le ku pfulekeni ka matihlo ende va pfuleke matihlo ende va hetelela va swi vona ku kahlekahle problem a yi ri kwihi ende va le ku swi voneni sweswi va sungula ku vulavula va sungule ku pfuleka matihlo hi mhaka ku sweswi va swi vonile ku genge leyi a yi ri yona a yi traumatize tiko ri leri a yi terrorize tiko leri hi kha ha yi expose kha hi humesela rivaleni i vakulukumba lava nga tibyela ku hi hina tikhokho ta tiko hi hina ti-politicians lava nga tibyela ku hala nga ta hi byela nchumu we ha chaviwa se hi va byela ku tlhavi a ka na ku mi ta tirhisa mali ya ka masipala mi endla yini mara hi ta yima hi yimela vaakatiko ende hi ta yimisa sweswo until ebaneni ka tiko ra ka we will stand up a hi nga tshiki ku endla sweswo hi mhaka ku loko hi nga endli sweswo ku hava van'wani va nga ta swi endla loko ku ri ku matiko laman'wani mi nga ku hi yingiseni na n'wina mina swiphiqo swo fana na leswina swo fana na leswiwani ha swi tiva especially leti tivaka ti kha ti xaniseka hi mhaka yo fanele hi ye ka magona loko hi ya ka magona hi fika hi langutisa ring road ya ka magona hi kuma ku it's the same thing i swi swin'we ende mukontiraktara wa ka magona i same contractor leyi a yi endlaku ka mukhomi hi ya hi ya yi analyze epateria i mhaka leyi yi khomisaka tingana ku na genge leyi loko van'wani va yi a vuchavela hawa van'wani va khomiwa va ku va lwela ntshunxeko ivi va huma ivi va foma i democracy leyi nga ka yona ivi van'wani na namuntlha kunene va ha lava ku ta ti endla tizoze leti tona kahlekahleni hi fanekela ku hina hi tlhe hi losa ka tona futhi ku ri ku a hi xaniseka swin'we nkarhi wolowo wa apartheid
eka ri lowo sweswi hinkwenu a hi faneke hi benefita ka democracy eka ka yona mara se hi faneke hi tlhela hi ya luvelela swiyisa leswi naswona swi nga tshama swi va swi hlangi ku sunguleni swi nga tshama swibebuliwa swi mbala valeri ku fana na hina so namuntlha swi makuma kwihi matimba lomo xitshami xi

0: Alright, emahlweni ntlhanu wa timinete kumbe awara ya n'we khensa swinene lunghile malepfana mahungu ya awara ya n'we kasi hafu kumbe awara ya n'we ku ta va karhi ku ta remember ngoveni ku hi nyika tinhlokomhaka ta mahungu a va kaza ya fika le ka nongonoko wa ta miganga la vulavulaka hi Don Mathebula kambe hi bula na va enough is enough Mr. Jabulani hi timhaka ta ring road kumbe patu leri endliwaka le eka mukhomi kambe ke ku na swivutiso leswi ni fanele ku lembutisa swo hi tlhela hi mi amukela nakambe na ku mi hlikanisa eka nongonoko GSR Talk. Sweswi xana xiyimo xi njhani kwala atikweni ene ku fanele ku endliwa yini ku va ku kota ku yiwa mahlweni.
1: Okay. Hakhesa xivutiso maxi xiyimo atikweni sweswiwani ku na kurhula hi ku endliwa ka patu leriwani a ri ringarilangangiku a ri hi vavisa hi ta ni vaakatiko ku ringetiwini ku loko va yimisiwa ku tirha hi yin'wani mhaka leyi mi taku na xivutiso xa kahle hi va ringetini va hisela vanhu vatirhi va kwalayani ka swikhulu ku loko va yimisiwa hi court order va lave ku va endlisiwa ku toyitoya va ya va hisa na mathayela a xikotirini a patu va pala patu masiku mambirhi va pala patu masiku mambirhi leswi vulaka ku yini na a va swi twisisi ku court order i cini va lava ku va lwisana na ku hi fanekele hi tirha hambi ku ri na court order so sweswo mara swi heteleli swi lulamisiwa hi mhaka ku court order a yi katsa na maphorisa ma nyikiwini court order leyi ivi sheriff a nyikiwa court order leyi ivi na vona va seviwa hi sheriff ti court order letiwani se va hetelela va khalimiwa ku hayi a swi endlisiwa swona ivi va hetelela hi va vitanela na maphorisa loko va ringeta kukulata phungela maphorisa ma fika ma swi tima so ku ya mahlweni ku endlisiwa ku yini na ku ya mahlweni lexi fanele ku xi endliwa swona hi rindzela part B leyi hi nga yi vulavula xiyenge lexi xa B ku endliwa ku yini na hi kuma tidokumente ku tshama hansi ku vulavulisaniwa ku endleka yini sweswi ku ya mahlweni ku endleka yini ku ya mahlweni hi vula ku fanekele ku ya endliwa patu leri vaakatiko va lavaka rona leriyani ri nga endliwa leriyani a ri langiwangi hi vaakatiko hi leswi hi lomu suka kona se ku ngetelela kwalaho ku na ku loko hi kume court order liya ya ku va stopa migingiriko va ye mahlweni va celacela magoji yo tala swinene so loko va celacela magoji yo tala swinene se lexi ni nga ta xi vulavula ka vaakatiko lava va nga khumbeka hi magoji lawa tolo a kha ni fambafamba kha ni langutisa leswi swi nga ku humeleleni ka mindyangu leyiwani ku na lomu ku nga pakapakiwa tindhundhuma ta misava leswi lulaka ku loko va ri na movha vanhu va kwalaya mutini kumbexana va ri na maxaka lama va nga ri ku va nga na timovha a va ngheni mindyangwini leyi ivi ku va na goji rikulukumba leri ri magoji lama nga celaceliwa ngopfungopfu a ku ya a high school leyi va ngo i Humula na tliliniki ku na magoji lama nga famba celaceliwa ku hoxahoxa na madiribyi layani sweswiwani swi endliwa hi nsele na nkanu so hi vulaka swona hi ngo loko ku ri ku mi kha mi ni twa vaakatiko n'wina mi nga khumbeka hi mapatu lama hi vitaneni hi ta endla ku hi kuma mavito ya n'wina na mi sayina hi kota ku teka mhaka leyiwani hi yisa ka masipala va ta seletela magoji lama va nga ma endla kumbe ta kota ku timfanelo ta n'wina tanihi vaakatiko va te tikuma na tona tekeliwa enhlokweni himhaka ku ku celaceliwi ku ri na ti-court order ku celaceliwi hi nkanu ende loko va celacela hi nkanu leyi a va celelela sweswa swa ku loko va yimisiwa va ta ku hi yimela hini ku na magoji a mi na mhaka na vaakatiko se na khoto yi swivulini swivurira yi ku va n'wina a mi celaceli magoji lama hi mhaka ku a mi ri ku na magoji le ka mukhomi hi mhaka ku mi twela vaakatiko mi ri ku na magoji ku hi ta mi byela ku yanani mi kha mi tirha patu leri ri nga langiwa ku vaakatiko leri vaakatiko va nga ta nga va nga benefit se lexi fanele ku endla swona leswiwani hi ta vona ku vaakatiko lava va nga khumbekeni hi vona ku va pfuniwa hikuva ku seleteliwa magoji lama
0: okay ya twala last loko mi ta mi kombise mhaka ya ku kumbexana swi tikomba onge vuxaka bya n'wehe na hosi a byi le ku fambeni hi ndlela ya kahle kambe sweswi loko hi cheka hi kuma ku swi tikomba ingaku n'wehe na hosi mi right va kota ku va va twisisa xitori leswi nga yimisa hi swona va ve convinced njhani ku hetelela va kuma ntiyiso wa mhaka kumbe ku yima na leswi xitori xa n'wehe enough is enough xi nga yimisa hi swona
1: leswi swi nga kona lawani muhaxi a ni nga ta swi vula ni swi confirm kumbe swi tiyisisa 100% emaka ku mina as a tani munhu tani hi murhangeri wa Enough Is Enough a se tshama hasi na ndhavisi ta hi bula of which na swinavela ku tshama na hasi na ndhavisi ta ku i hosi ya mina hi lera ra ku ni va rhandza swinene vo va swi tiva sweswo so ko va ku loko ku na swin'wana swilo leswi nga tshamisekangi ku ha fanele ku va hi swi kombisa leswi ni nga swi langutisa lawani wonge tindhavisi ta va hetelela va swi vona ku hayi mani swi leswiwani a no bayisisiwa ngopfungopfu loko ku ri ku va byeriwa ku va sayini va khomixini affidavit ya vona a Thohoyandou amahlweni ka mukhomixinara wa so ku ri ku vona siku rero a va nga yangi Thohoyandou so hi swoswo swi nga hetelela va swi vona ku hayi mani nga ku lana bayisisiwa ende xin'wana xa kona lexi nga hetelela hi xithumba la hi nga ya kuma ku ndhavezi ta vatshami va tsaleriwa papila va ku ve ndhavezi ta mina ni nga ndhavezi ta ni la ku ta teka vuhosi ni nyika wena mina a na ha byi lavi hi ndlela liya va tisayinisiwa papila leriya ri leriya va ri heleketa hi voxe ndhavezi ta loko va fika leyi va heta va fonele a ndhavezi ta hi ngo vona ku ri na papila hi swona leswi ni swi talaku laha swa ku n'wi va mabyi la vuhosi va ku mina na mi tsalini n'wi mitlhe mi sayina mitlhe mi ri tisa mi ka mabyi la vuhosi so hi genge yin'we leyi nga ku ringeteli ka ku traumatiza tiko leyi terrorize tisweni so ni hleketa ku ndhavezi ta se va kota ku swi vona ku leswi hina hi nga ku swi endleni i timhaka ta nkoka ende a kha ha wina ti-case ende swi leswi hi swi vulavulaka leswi a va byeriwa ku na ku court order leyi hi nga na yona va byeriwa swona ndhavezi ta ku i fake a yi yangi mara still maphorisa loko hi va vitana va tili na maphorisa va fika va tshama na ndhavezi ta na mina hi vulavula na vonandhavezi ta va swi vona ku na maphorisa court order leyiwani a va yi vonile fakini ende vona ku ri a va byeriwa ku i fake se hi switsongo hi switsongo ni vona wonge tindhavezi ta va kha va swi vona ku hayi mani vanhu lavawani ni nga ku leswi a ni byeriwa swona hi vona a hi swona daswani ku a ni nge swi confirm swi hetelela hetiseka koxomete mhaka ku a ni se tshama na vona mara siku ni nga ta tshama na vona ndhavezi ta ni sure ku ri hi ta swi kota ku va basisa na rana laya na lomu hina hi nga ta va hi va hoxeli kona hi kota ku vulavula ku laha ndhavezi ta hi nga ku laha a hi nga swi endlangi kahle mi vona mi ta hi khomela hi vana va n'wina mi nga yi cukumeti ivi na vona maybe ku na laha va nga ta ku vana va mina laha a ni nga swi endlisangi xiswona ni vona hleketa ku mindzuku ka siku swi nga fika kwalaho ya
0: alright ya twala swinene hi tlhela hi languteka timhaka ta ku leswi se already ku nga na court order ku ya humelela yini ene nakoho loko mo tshika mi kume leswaku ku na vanhu lava nga na vungundzwani va ta khomiwa ke kumbe hayi ku to yiwa mahlweni ku va karhi ku tirhiwa hikuva already se patu ri sungurini
1: hi lero leswi swi nga kona lawani hi minduku hi that's why hi kombela ku hi nga withdraw mhaka leyiwani a switarati hi ya yi withdrawela kwele court hi ta kota ku endla ni hi ta vuya na court order hi mhaka loko ho yi withdraw hi ti-email hi ri ti-applicants parties involved a swi nga ta va swi ri na nchumu so hi faneke hi ya kwele court hi ya njhekanjhekisana ku i mani a endli application leyi hi mhaka ku ndhavezi ta va nga yi tivi i mani a nga sayini a nga khomixinela ndhavezi ta affidavit i mani a hakelaku timali ta agent application high court phela loko mi ku mi lava ku mhaka yi va yi attendiwa on a agent basis swi lava ta vula ku mi tlula queue hi swo layini leyini swinene ya ti-quitted cases ivi n'wina mi jampa hinkwato loko ni kombela ku ya mi ya sayingiseliwa hi xipidi hi xihatla swo ta loko sweswo swi vula ku yini swa durha se i mani a faneleke a hakela i ti-cost teto swi lava ta vula ku i ndhavezi ta na ende ndhavezi ta hi voni va nga hakela swo fana swo swoleswo so hi lava ta kuma munhu yo yaloye a nga endla swo fana swo swoleswo ende va ri ku na xivijo lexi xivijo lexiwani xi nga vitaniwa hi meyara swi le ka record va xi nga vitaniwa hi meyara wa Collins Chavani Mr. Shadi Maluleke va nga vitana xivijo lexi loko va vitana xivijo lexiwani ivi va vitana va hlawula genge yo karhi ya kwala tikweni ku mi faneke mi ta xivijwini loko se ku fika xivijwini xa ti-16 ta May loko va fika xivijwini lavaya va fika va ku fike ku swi kumeka na ku hi vona meyara na ndlisana ya vona va nga kona lahaya na ndhavezi ta veri a va vitaniwini na van'wana van'wanyana so loko va fika laha va fika va byeriwa ku vo n'wina mi nga ri ku va hina mi faneke mi huma ku kombetiwa vanhu lava hleketelanga ku a va hina va vona ende n'wina mi nga ta hi fambisela mahungu se n'wina mi nga kona lawani hi va hina se tshinela ntafuleni hinkwihi va tshinela ntafuleni va byeriwa ku timani tifoni loko va ku timani tifoni swi lava ta vula ku yini na ku tirha ya mina foni sweswi hi ya mina ntsena yi fanela ku yi yingiseriwa sweswi se ivi ku vulavuliwa na muhiso loyi a nga twalanga ku i loyara i ku hembiwa kwalaha ka mijingwa loya vanhu lava va ri layani va hlamala ku leswi hina hi nga vitaniwa swona xivijwini a hi swona leswi se hi nga endlisiwa ku xiswona hina laha ende leswi hi nga vitaniwa swona xivijwini a hi tiva ku loko va ku vitaniwa tindhuna na tihuvo leswi hina hi ngo fika hi kuma ku tindhuna na tihuvo a ti kona i vanhu van'wana lava hi nga va tiviku ku va va ri ka khansele ya tihuvo hi ndlela liya so sweswo i swin'wana vuswilo leswi lavaku ta swi twisisa ku meyara xa Dimaluleke mi nghena hi le ringeyini ka kontraka ya ka mkhumi mi ri meyara mi ri political accounting office mi nghena hi le ringeyini meyara na ndzisana ya n'wina hi yona mhaka leyi hi yelaku yona a khoto ku hi twa ku i vo mani lava va hakelaku application ya ndhawu ezini i vo mani lava lavaku ta nghenisa ndhawu ezi na thakini hi ta kota ku loko se hi endla sweswo hi teka court order leya hi ta kota ku vona ku hi endla hi pfula ti-criminal cases ka swigevenga leswi nga ta va swi kha swi nghenelela ka ku tikuma swi kha swi bayisisa ndhawu ezi ta na ku va swi nghenelela ku va swi kha swi tirhisa kontiraka ya ka mkhumi ku ri ku swi karhata hi mhaka ka kontiraka leyi ya ka mkhumi leyi hi vuli sweswo ku na le khoto yinene loko va ku kuna va sayitiwa va hisa lava va swikhulu mara ku hava na siku na rin'we loyi munhu wa swikhulu a nga hetelela a ti vulavulelaku hi mina loyi na loko va nyikiwa ti-cost orders ku hava munhu loyi a humelelaku loko va saviwa hi ti-documentation ku hava na munhu loyi a hlamulaka ku ri ku loko hi langutisa ku i mani ti-directors ta swikhulu hi kuma ku i munhu loyi va n'wi vulaku Amelia Mahlale loko ku ri ku a ni hoxisi veri i n'wana wa loko rhanga ni hoxisi i n'wana wa Brastif Mahlale ivi ka va na suku skepe i jaha rin'wana ra kwala Gumbana leswi vulaka ku hi vona a va fanekele va tihlamulela ka swikhulu loko ku ri ku na swilo mara a va hlamuli nchumu hi ndlela liya so se hi lava ta langutisa ku meyara loko ku ri ku swikhulu a nge le ku hlamuleni ka nchumu yena minkarhi hikwayo loko hi ya court a nga kumeki why n'wi kuva n'wina mi va ku mi ri mahlweni ka kontraka leyi why ku va ku ri n'wina mi nyikaku ti-orders ka kontraka leyiwani why ku va ku n'wina mi vitanaku ti-meeting ka kontraka leyi why ku va ku ri n'wina na mfowethu wa n'wina va ku mi ri mahlweni ka kontraka leyi ku endleka yini kahlekahle kontraka leyiwani i vo mani swikhulu hi leswi lava ku establisha swo loko se ho kota ku establisha sweswo of which hi le kusuhani hi kota ku phina va hisa lawa ti-criminal cases ta open ti ta pfuriwa and a hi nga swi chavi sweswo hi ta swi endla until vugevenga lebyi byi nga ku endliweni a tikweni ra hina byi hetela byi hela a hi vulavula tikweni ra ka mkhomi ntsena hi vulavula hi South Africa jikelele ku na Madlanga Commission sweswi swi leswi hi nga ku swi tweni leswa chavisa loko Madlanga Commission yo taka timasipala ta kule swichavani mi nga twa story himhaka ku se hina hi nga kuswani naswona hi nga ku nyikiweni ka information swi leswi humelelaku landzeni ka masipala wa kule swichavani swa chavisa a hi langutiseni laha loko mi langutisa ekhansele ya ka masipala ku na ti-political parties to hambanahambana loko ku na ti-political parties to hambanahambana loko municipal manager a tsala ti-affidavit to ya a khoto a ku va a kumi ku va ku na resolution leyi va ku yi sayiniwi hi municipal council a vulavulela municipal a grantiwe that permission hi mani hi municipal council mara brushlenge va endla hi voxe va yimela masipala hi voxe khansele yi kwihi a mi swi voni n'wina va hi twa mavarivari ya ku le ka masipala leyi ve ri a va swi tivi na ku ring road ya ka mukhomi ku na probleme a va swi tivi ka mukhomi ku swilo a swi lo fambe kahle ivi khansele yi vula sweswo ivi loko ku ri a va swi tivi va hisa lavawani a mi swi voni ku le ku humeki ka timiliyoni ta ti-legal fees leti ti hakeliwaku tiloyara askis tiloyara ta n'wina va ka masipala ku hle ku hakeliwa tiloyara ta lava va inafice na fina lipopu legal solution na case a mi tivo timiliyoni leti ya kumi mara mi rimile ka khansele swo mi endla yini ka masipala kahlekahleni loko ku ri ku swilo swi onhaka hi ndlela leyiwani mi kha mi nga endli nchumu kahlekahle i ntirho wa von'wi i cini kahlekahleni loko ku ri ku mi khansele a mi swi tivi swo fana leswiwani so hi yona mhaka leyi nga ta ku kahlekahle ha boheka ku va hi teka goza hi mhaka ku loko hi nga teki magoza vanhu lava nga ku hi representeni laha ka masipala liya i problem hi kulukumba kuma ku a va le ku endleni ka ntirho wa vona va le ku tleleni a ntirhweni leswi swi nga hi vuyerisiku nchumu tanihi vaakatiku loko a mi tivi nchumu ku na issue ya ring road ka mkhumi ha swa chavisa
0: alright inkomi cancer stand mi swi hlamule hi ndlela ya vuenti and then swivutiso xa mehe xa ku hetelela i ku enough is enough i ya ka mukhomi ntsena kumbe ma swi kota ku va mi pfuna na vaakatiko van'wana ke
1: hey ta vuya swinene se enough is enough hi ve na WhatsApp group na Facebook account leswi loko hi swi sungula a hi swi teka ku ri ku i matiko manharhu ntsena lama ma tirhisaka tribal ya hina ku nga mukhomi Babazela na Gumbana a hi swi tekisi sweswo ivi loko se swiya swi nghena mulamula se matiko yi ve le ku ngheneni vo Minga vo Tsanini vo Jim Ngalalumbe vo Govu vo Bulwini Nhombelani vele ku nghene leswi swona a enough is enough ya laha ntsena se enough is enough ya South Africa leswi vulaka ku yini na hi mugivela lowu nga hundza a hi ri Giyani loko hi ri Giyani hi fike hi endla presentation ya Giyani ka swin'wana a swi ri kona ivi hi va byela hi enough is enough va vhe va teketela tinambara hi va edda ka group leswi vulaka a Giyani yi kona ku hava lomu enough is enough enough is enough ya kun'wana na kun'wana leswi vulaka ku loko mi ri na ti-issues to karhi a tikweni ra ka n'wina ma hi byela hi ta yi profile mhaka yaleyo hi kota ku vona ku hi endla yini hi yona mi ta kota ku swi vona ku kahlekahle ka tirhiwa ti-politicians leti nga ku ti lavaka ku campaign-a sweswi ti fanele ti-campaign-a ka ti swi tiva ku a ka ha ri ku huhweni vaakatiko a va ha ri ku endle swo swa ku va ta yimela mavunhu ya vona so hi na WhatsApp group leyi ni nga tsakaka ku va ni nyika vaakatiko nomboro leyiwani ku mi nghena na n'wina vaakatiko hinkwenu kun'wana na kun'wana hambi Joni kwihi hi ta fika tiloyara ta hina ti kona ti ta tirha ntirho hi ndlela leyi hi faneleke hi cinca South Africa loko ku ri ku vanhu a va teki tixitsutswana va tsala tinambara leti mi ta kota ku nghena ka WhatsApp group leyiwani mi ta kota ku swi twa ku endleka yini mi participate mi hi matima mi nga chavi nchumu yi ta va yi ri 067 ivi yi ku 2310 ivi yi ku 727 067 2310 727 i WhatsApp group ya hina yaleyo loko se mi tirhisa nambara yaleyo hi ta mi edda ka gurupu mi ta hi twa kha hi vulavula mi tlhela mi vona ka dyondziwa laya swinene ku hava munhu loyi nga ka gurupu liya a nga ta mi byela ku a nga dyondzi nchumu ka yona un'wana na un'wana heswo ku na leswi va swi vulavulaka va vafundhisi va ku ha liwa se u tswaliwe ra wumbirhi loko u nghena laha u ta twaka yo tswaliwa ra wumbirhi sweswi swi nga kona ku na vanhu vo tlhariha laya va veka timhaka hi ndlela ya order swinene ku na vatswatsi a ku rhuketelaniwi ku dyondzisiwana na ku hloniphana hi ndlela yaliya hikuva mi nga ta kota ku vona ku leswi a mi ku a ku na ku tshemba ka mindzuku mi ta swi twa ku na hope ku na ku tshemba ku mindzuku ka siku ta va ri antswa ku tlula namuntlha ene mi ta kota ku swi mi kuma swilo hi vuenti ku namuntlha ku yiwa kwihi namuntlha hi le ka case yihi ku le ku endleka yini loko sweswani ku yiwa khoto hi vuya na ti-result loko hi vuya na swin'wana na tinhlamulo to huma khoto kumbexani order ta khoto hi vuya hi tihlamusela hi ndlela leyi vanhu va kotaka ku swi twisisa vanhu vo tala a va nga twisisi nawu ku fana na hina hina hi yo va na kateko va hisa xikolweni vatswari loko va hisa xikolweni va ku famba u ya dyondza ivi loko hi dyondza ivi hi vuya loko hi vuya dyondzo ya hina yi hi byeli sweswo ku hi fanekele hi vuya hi ta vuyerisa vaakatiko se ha swi kota ku hlaya hi swi twisisa ivi hi hlamusela vaakatiko laha hi nga swi twisi hi kota ku ta hi ta mi hlamusela swi leswi swi khomekaka se yaleyo WhatsApp number kun'wana na kun'wana laha mi nga kona mi swi tiva ku enough is enough i ya n'wina ntshungu i wa n'wina hi ndlela yaleyo hi ta humelela hi ta mi pfuna.
0: Alright, e maka kahle. And ta kome mtemping that maybe the social media platforms ta n'wina even then ba kota ku va swi notice i va kota ku mfollowa kumbe ku mlandelela kumbe ku join.
1: Yeni ka WhatsApp group again is 067 2310 727. Ebe Facebook account ya hina moya me platform ku tsala ku enough is enough. The more type enough is enough is a group mtafuka mi nda kutsaka laye. Mi nga mi loko mi ya ka WhatsApp group mi ku ni edeni ka Facebook account hi nga mi sendela na link mi kota ku nghena kahle ni kwalaya mi kota ku ti endlela kahle so hi swona hi tona ti-social media accounts ta hina teto i WhatsApp group na Facebook account ka nkarhi wa sweswi a hi seza hi nghena ka TikTok loko mo vona swi ri ka TikTok swo tala a ku se va hina and then a hi seza hi nghena ka letin'wanyana mara WhatsApp group yi kona e Facebook account yi kona logo ya kona loko mi nghena ka Facebook account na WhatsApp i swi swo fana swi nge bizes hi ndlela yaliya mi ta vona na admin ta kona mi ta swi vona loko o va ku ri admin ya kona ku nga ri hava mina Tshungu Jawu Mthombeni ka WhatsApp group ka Facebook swo ta ku a hi yona yo createliwa swin'wana swo huma ndleleni and then loko mi ya ka WhatsApp group obviously mi ta swi twisisa ku hi hina mi nge lahleki laya so hi ndlela yaleyo vanhu va ka hina a hi tshikeni ku tshikeleliwa hi vulavula hi humela rivaleni hi tiya hi aka tiko ra hina hi karhele vukungundzwani mani enough is enough ende hi nga chavi ku vulavula hi vakulukumba lavawani lava va hi rhangelaka hi mhaka yini hi na timfanelo to va criticize hi na timfanelo to va sola loko va nga endli swona hi na ti-judge ha tisola hina enough is enough vo tlhela ni byela swin'wana enough is enough ha nghena ni le ti-court hi nangutisa i swini leswi nga fambiku kahle ha ku tsalela Chief Justice na Minister of Justice na Judge President ya Limpopo Justice Judge Patudi hi va byela hi judge ro karhi ku leriwani a ri tshamisekangi va hi hlamulini Chief Justice hi leswi hi endlaka swona hi lava ku vona ku va ku ri na vululami a tikweni ra South Africa ku kuma ku swi tano
0: inkomu hi khensa swinene hlayisekani mbana siku lerinene
1: no hi khensa swinene
0: inkomu alright khensa swinene lava hi burisana vo va enough is enough Mr. Jabulani kambe ke n'wemi lava ku va mi joyina mi kombisa ti-problem leti mi nga na to eka miganga kumbe ka matiko lama mi tshamaka ka woko ku nga va ku ri ka ngove ku nga va ku ri ka mchipisi ku nga va ku ri ka mapapila ku nga va ku ri ka dzingidzingi whatever ka bokisi hala ka bungeni hinkwakonkwako va kombise ku va kota ku va va mi pfuna tindhawu ta ku hambanahambana mi teka nambara leyi ivi mi yi hlamula ka WhatsApp va kota ku mi chela ka group ya Enough is Enough se mi vula ti-problem leti mi nga na ta ku hina hala ka hina ka miningeni se na problem ya so hina hala ka hina kwinikwini na problem ya so i 067-2310-727 na phinda nakambe 067-231-0727 text na bara le even there mbam kar mi vula ti problem leti mingana to 26 watt minute kube awara yanwe hlekani.

0: Alright, xika nka ngwe veta ilangute ka timhaka leti tshova kumbilu swinene to vava a ti seleki. Waja 119 wa malembe vukhale va karhi a tlhaveteriwa a dlayiwa eka madzolonga ya rivengo ehenhleni ka tinxaka tin'wana kumbe leswi hi swi vulaka xenophobia etindhawini leti ta tele Mossel Bay exifundzeni xa Western Cape. Ene munhu loyi a nga dlayiwa i mutsonga wa kwala a Giyani. Hi vulavula hi timhaka ta tolo. So ku na mavarivari ya ku va ku tinxaka letin'wanyana to njhe hi Zulu speaking people, Xhosa speaking people, maybe even the Swatis va kombisa leswaku loko u za u vulavula Xitsonga, Venda, Pedi va twa ingaku a wu humi kona la a South Africa, a hi wa kona. Se a ni tivi mhaka ku vana loko va ha kula loko va dyondzisiwa exikolweni va dyondzisiwa ku ti-provinces leti hi nga na tola South Africa i Limpopo, KwaZulu-Natal, Cape Town, Eastern Cape, Free State, Mpumalanga. Va ri ku hanya maZulu na le Limpopo ke, va ri ku hanya maXhosa ke na le Limpopo ke. So i timhaka leti ti nga tshamisekangiki ti vavisaka swinene, kambe ni lavaka leswaku hi vulavula hi toho ku ku nge pfuki ntshuri ro chavisa lani ke, ku nge pfuki hoyi hoyike loko xiyimo xi va xi ri hi ndlela leyi. In'wana loyi a ri ku dyondzeni ka xikolo kwale ka xifundzankulu lexiya. So va kombisa tani le a Western Cape a kombisa leswaku u va karhi a dlawa. So swi le ku vangeni ka wayi kulukumba swinene eka swiyenge swa mabula vanhu va rixaka ra Matsonga va nge le ku vileleni swinene, even the Venda people navo va le ku vileleni swinene ku swi humelela hikokwalaho ka yini loko munhu a vulavula Xitsonga va ku a hi wa kona a hetela va karhi a dlayiwa hi ndlela ya tihanyi. 0608875942 a hi bule mina ngwe leswaku xiyimo xa so xi nga hetelela xi kota kontrole kanjhani, ene nakoho swi nge pfuxi mpfilu mpfiluke loko se hi fika la xiyimo xi nga fika koho sweswaku se ku dlayiwe Mutsonga sweswi hi vulavulaka n'wana loyi a ka ha languteriwe swa kahle vumundzuku lebyinene eka vutomi bya ndyangu wu tshovekini swinene. Ku n'wina hina rixaka ra Matsonga hinkwenu hi tshovekini hi vavisekini. Enhlekani alright a hi le ku va kumeni kambe ke a hi kumeni lava enhlekani mamukerini a hi le ku va kumeni kambe ke a hi kumeni lava enhlekani mamukerini.
1: Hey, Balen.

yaku kisa kubaba. Kambe kamina kuba nasukupumusha ene pambili lomu ani tshama kona ani vitaniwa lexihlangani mara hikuva va hlangane na mina va hetelele hinkwavo ni dyondzise vanhu vo tala ngopfu xihlangani Xitsonga laha ni tshama kona ni katsana na mhani van'wani ni nga na vana na vona va misutu va huma phakata sutu mara se loko ni vuya na vona la kayala va vi va vulavula xihlangani na sweswiwani va ku halaya majoni va tshama kona va tele ku halaya so na sweswi va karhi va vulavula na vana va vona la ni ta ku mihlangani mara because va seketela va byela va twisisa leswaku ri ku na Mutsonga ku na Mvenda ku na va lava ka hina va humaka kwahala Mozambique va ka hina na va lava humaka kwahalani ka va nga va mugabe va ka hina na vona va kota ku twisisa lava a ni tshama na vona vo tala ngopfu va rhandza va ni vitana ku ri xidyiwa xihlangani white cost I've been proud. Hey, hi leswi hi nga xitsona hi leswi nge cinci ne amboni ku na that is why ni vula ni nge ri ni fambilinyana ni tshamile Joseland a ni tshama na vanhu lava ku nga na tindlu dyoni swivongo swa vona swi nga ri swa machangani mara swi vitana swa machangani white cost i va huma ku halaka tatana mugabe van'wani va huma ku halani white cost a ku ri nkarhi wa kona wa ku titumbeta mara va vuye swi va fambela kahle mara a va nga rivali ku ri va huma kwini a ngo va a swo va bede ka nghakanana leswiwani swi nga ku endlekeli and a hi yena wo sungula na mbheni ri na mina i ku pfona hi ku ri a ni ya a va ri vitana van'wani hi tate vanhu vo tala ngopfu mina emedetontone titsotise tikulukumba ngopfu cause a va lava ku ta tiva ku mina mara va vuya va ni tiva mara va ni tsakela va the ni tshuma leri ya ro ni xavisa hi nga ku ni pfulele kona leyi va lava ku ta tiva ku ri va tiva n'wani ni se ni vuya na vona kwala kaya va ku tiva lawani va ni ri ntlangu wa bolo van'wani mo ni byela se a hi khombo ngopfu leriwani ko va ku masiku lan'wani se ku na swin'wana xenophobic se swi nghenini se swi endla yini swi vuyale ka khale Matsonga machanganini leswi a hi nga sungusisi leswiya swi se sweswiwani i minkarhi yin'wani swi la ku hi swi tiva and then a swi vuli ngopfu leswaku ri loko hi ti gumbeta hi nge hlangana na khombo leri ko va ku loko munhu a hlangana khombo siku rero ne hi nga teki hi swi katakata hi swi endla mpfilumpfilu hikuva yena hi siku ra kona and a ku ri siku ra kona a ku ri khombo ra kona a swi tsariwile na loko ri ku mara hi swona hi ku a ni hinkwaswo phela swi tiviwa hinkwaswo leswi nga ta endla ka mundzuku hi mina na ku ni ya swipela kwini swa tiveka hi ko va ku ri that is why ni vula swona ni ri mina a ni swi teki hi makwala na swi twa ku ri sweswiwani ku rhongo sweswiwani ma swi twa van'wani va vuyisiwini va ku famba mi ya tirha lomu ya ka va n'wina se emikarhi liyani minkarhi leyiwani hinkwayo hi hanyaka kona sweswiwani yi profetiwile a mi tini mina sweswiwani hambi ni nga vula ni ku swila masocha swila masocha masocha nkarhi wa wona wu le ku teni wa masocha wu le ku teni futhi hi nga ku a wu le kule ngopfu hi ku hi wona masocha the government va nga ta sungula ku dzahetela vanhu vo ka va nga ri na nandzu hi laha sweswi nga ta va switemajeni swi hetisileka kona vo ni vula sweswi mesetontone swin'wani a hi fanele hi tiva kati sweva ku loko o va bene plus ne i hanya ndhawini yin'we ne i ta va na problem hi ku swi leswi endleka ku leni swi hindza swa laha u tshamaka kona se hi nga khensa titloko timhaka ta n'wina makwenu ti tlhotlha emihleketo extrema my mind so endla leswaku ni kota ku swi tiva leswaku hakunene hi swona hakunene ku na khombo that is where ku ta behold ya tshamani mi karhi mi vitana un'wana ku ri siku rero swi nga ta endlaka hi rona sweswi ni vulavulaka na lowu no wala ni pfala swi vula ku ri ni ta va ni kha ni swi fane ni vulavula hi un'wana i ta ni twela riswiwani not a human being like me yes ya thank you na khensa ni se donton thank you makwenu xivongo

0: minjhani? Impfukile. Kahle kahle phela mhaka leyi ya kumeka vanhu va fanele va va na mapapila na mapasi. A hi ali ka swilo swi ri tani mara a va fanele va famba na va ka Home Affairs. Ene loko munhu va kuma munhu a kha a famba tena patwini kahle kahle a va fanele va n'wi hlasela. A va n'wi lava phepha rorero loko va vona va ku hava na rona a mpela va n'wi khomi va n'wi yisa ku ni amaphoriseni ku munhu loyi kahle kahle a nga na maphepha. Se ku dlayana na ku banana eka yini ku sweswi vulavula hi maphepha ku ri impela matikweni ma le hansi nte yiweni ya tshamaka na ri ha phepha. Se loko munhu a ri hava phepha mpela a va n'wisi a ku ni a xiphoriseni ku munhu a nga na phepha leyi mina ka mina maphorisa endla ri tlela ku tiko leri a tlhela a ya tikweni ka vona a ya endla phepha se ha banana tisamboko mukwana mukwana swibamuswibamu swi lava yini ehenhla ka phepha leri hi vulavulaka hi rona. Se mara swin'wana hi nge sori ku tlula mpimo hi nga swi vulavuleli hi xinyama mara a hi languteni bayibeleni emintirho leyi nga vulavulaka bayibele ku ri n'wana minkarhi leyi taka ku ta tswala n'wana ku tata majaha lomo saseka na nhwevo tshuka hi le vuxeni va ya tala dyambu n'wana ta tswala vanhu namuntlha va kona lava nga ta hale vuxeni va teka tiko leri ku tsutsuma va tlhela va kumeka fere vankwana va tiko kona hi fika hi tswala vana na hina wa tiko leri hi tswala vana n'wana u tswala n'wana kwa ka tiko ri hi nga ka rona misava hinkwayo n'wana u tswala n'wana i yini hi nga fika bayibeleni se swi ta hetiseka swi nga endleki ku swi hetiseki nayona mhaka leyi sungulaku yi sungulaka va tikweni ku vanhu va hari swi va kula a yi nge ta cinca ene yi nge yini a jinize ya fika makumu lavo lete nyimpi yo hetelelayo hetelela yi tata hile hile wupela dyambu yi avuxeni ene yi tata nyimpi yo hetelela leyi nga leta hile wupela dyambu yi avuxeni ene yi tata a hi rindeni yeleyo yi le ndleleni ene swi ta hetelela swi tsala bukwini hambi ondla yina yina a nge swi dyondzi swi ta va tani la misaveni yi nga ka yona i nkomti wa gaveni i vula tani a ha ti voneleni mhaka reki ka tshama yi ri kona se mhaka yikulu ko ya swikhongele maybe loko kumbe xikwembu xi nga ndla yin'wani ndlela a hi swi tivi mara yona yi le kuteni nyimpi ya xin'wana manani tihosi ta pfukela na matimba vana vanhu va munhu va swi le ku endlekeni swi swi nge jiki swa huto ndleka inkomu
1: inkomu yi can see
0: amen
1: inkomu hi leyiwani mhaka a hi buleni vayingiseri va mina swi nge tshuki swi hi pfuxela madzolonga ke n'wana wa 19 wa malembe wa jaha u hindle misava hi ndlela ya tihanyi hikuva a biwa a tlhaveteriwa kondza a hundza emisaveni mhaka va a tekiwa a ri muhlampfa kumbe munhu laa nga humeki laha tikweni ra Afrika-Dzonga. N'wana loyi i wa kwala giya enhlikani mamukeri nhlikani
2: u rini vava
1: hi pfukile minjhani
2: nkarhi hi dzumba na wena wa xi tiva xilwani
1: n'we mirhana na ku ni vutisa swivutiso a ni swi tiki wona
2: a ni le ku dyondzisa na nini na
1: hayi mhani le ku dyondzeni ni le ku
2: maxeleni i xilwani mazulu
1: n'we mo hlamula mi veka mavonelo a mi dyondzisa
2: mahlweni ku na xilo lexi va nge i xilwani mazulu ende lava va maxhosa maxhosa va ri ku na xilo lexi va nge i nkwenkwe xilwani va vula munhu un'wana na un'wana loyi a nga vulavula ku ririmi ra vona mazulu and then nkwenkwe va vula munhu un'wana na un'wanyana loyi a nga ri ku muxhosa hambi munhu nkulukumba ta xihlangi xi nga ku vitana nkwenkwe se swilo leswiya swimbirhi la swi le ku onheni ngopfu la misaveni and then na mfumo wa hina sweswiwani va le ku ndleni ka xilo lexi va nge i bela ya ha tlherisela vanhu kwini andzhaku le ka ku ku na transcasis kaye na vomanimani na vomanimani hi heleleta hi nga ndlini hi heleleta hi nga yi helo ende mhaka leyi wa ni tshame ni yi vulavula siku rin'wanyani ku wa vona munhu loyi a nga muzambiki muchangana na loyi a nga zimbabwe emuchangana kambe sweswiwani ku na munhu loyi a nga lesotho emisotho ku na munhu loyi a nga vutswana emutswana mara hina haleni a north hi wele aka inani yin'wanyana liya yo ingaku muchangani loyi a nga mozambiki na muchangani loyi a nga zimbabwe a vo va vanhu daswiwani na hina a ni ri se na hina hi nga hi vulavula ku xichangani lexiwani ho fana na vona lava le zimbabwe hi fana na vona lava nga kwini lava la nga le mozambiki hi ku hi vulavula ririmi rin'we and then hina a hi tekeriwi ngopfu enhlokweni ni twa matolweni va karhi va ku lava nga a lesotho na lava nga kwihikwihi bafana va jikajika mahala va nga jikajika mahala mara loko va karhi va jikajika mahala hi vo va nga na mpfilumpfilu lowukulukumba lowuwani wa swi vona loko hina hi ta heleleka hi karhi hi xanisiwa hina va nga anoth hikwala ka yini hikwalaho ka rivengo leriya ra khale kumbe ro nyajana hi ku loko va ku muthangana u nyajiwe ngopfu u fana na xilwana loko u ri ka Zulu u fana na nkwenko loko u ri hala ka Xhosa no va lava nga vela hi khombo rero na mina ni rila na vun'wina hi mhaka ya ku a ni ri swi humelele hi mhaka ya ku hi ri vanhu va ntima a hi lavanani
1: inkomo yi khensile. All right, 0608875942. Eh, it's a voice note by Mr. Bame. Eka
3: 0608875942. Le ku tlhatlheka nyimpi yin'wana yikulukumba ngopfu maXhosa n'wana loyi mi vulavulaku hi yena i wa kwala xitandzini xe xa ka hina kwala kusuhani na mina kwala n'wana ntsinini ngopfu swi le ku hitiseni ka ku vava swinene leswi swi nga endleka hikwalaho ka ku munhu loko a ri muchangani i fanele a dlayiwa vuchangani bya yena ke loko a vo fika va n'wi votisa pasi a swi nga antswi na swi ni hleketisa swin'wana va nga tshama va khoma n'wana wa mina a nga wa ntima va ya va n'wi tlherisa a xitokisini va ku eMzimbabwe ku ndzhaku ya pasi nampundzu riya n'wi landza leyi a ri kona kwele Joni a protein se hi leswi ni swi vonaku swi ni hleketisa ku ka n'wana ya loyi namuntlha a nga lova hi nga na nkosi wa yena swi twisa ku vava ene i nyimpi yin'wana yi nga ku teni ngopfu
1: exi ya
3: i mhandza hini laha khoneni
1: i nkomu mhandza hini hlayisekani swinene
3: a ku tala
1: inkomu 0608875942 hi twa van'wana ku bo va ri yini right 0608875942 i mhaka leyi vavaka swinene ya ku va in'wana lontsonga va karhi a hundza misaveni hi ndlela ya tihanya ku va a dlayiwa ku va ahleketeriwa leswaku nga va ku ri mihlampfa ku bini swi vula ku maxaka ma hina a ma safe i nhlikani i mamukerini ahe hi dzumini ngon'we mi twa le hansi swinene
4: Bodon. Sadna sa na tele la.
1: Na mito sis.
4: Okay, Bodon ay man ng gana ka toko mama. Sa sungula ta kombela ku lula misa si bala bula si mwana sa si bala bula si ko. Nkwe. Ba bula mwana ba nkwe ba bula muno ka ngayang ka matala matkol. Leswi ni lavo vula mina swona hi leswi swi nga ndleka n'wana lowu wa muthangani loyi mi kuma ku a twanana na nhonyana wa mitama va swi vona va n'wi kuma va kha va vulavula xihlampa xexo na munhu wa yena va vhe va swi teka ku i mitlanta ku ku veni ku ri munhu wa ha lexiyani va nga swi tivi hi ku mina a hi nge va ku dyawa vavhenda ni kha ni twanana na ntombi ya mivhenda swi vula ku ri a ni kha ni vulavula xivhenda hi swona ka loko vi ni vulavula xivhenda va nga ta fika va ni vutisa ku mivhenda kumbe mihlangano na ve te ku dlawa vavhenda ni fanele ni dlawa matsivisa ni dlayiwisa hi mhaka ya chomi ya mina yi vulavula ku xivhenda na mina ni fanele ni vulavula ko va ku hi nge tivi a ni khatekate ntiyiso wo tala wo tisiwa hi yena n'wini ku ri a ku humelela yini mara ni vulela loko va lo swi twa ku muthangani a va nga ta n'wi sukela swi vula ku a vulavula ririmi ra matamba loko va za va n'wi kova ku hane nge swi tive na wo vumba vumba le nga ka
1: yini. Yeah.
4: Eh mina no vona ku le sponsor sweswo bodzona ku swi nga ndleka a va nga vulavuleriwi mara xitsala xitsonga loko va n'wi the original n'wi nga tema ka maxaka a hi tipeneni van'wana.
1: All right, inkomo yi khense swinene.
4: Okay.
1: Inkomo. Ya mahlweni mwetlhe mi rhumela na ti-voice note ta n'wina eka WhatsApp ya hina 0608875942. Nhlekana n'we mamukerini.
5: Aye lani.
1: Hi tshama hi pfuni n'win'wini.
5: Hi kona ra zuzu lama n'wi mikrasi. A i mhaka yo vava ngopfu yaleyo ka swikahle. A swi fanela hi sweswi nga kuma munhu siku ni dlaya. Vete va ku hlongoriwa mahlapa a ku dlayiwu manhu. Loko mahlapa ma dlayiwa ni vo hlongoriwa kunene. Eyi i n'wana ntsinini liya i le xikolweni leyi maxaka ma hina swika mafeti lomu hinkwakwini se hina lani wa hi machangani hi fanele hi tshama hi khome timbilu wa swi tiva ku machangani hi kona hi le mepeni na matsonga mazulu lava va swi ndzhaku va swi ta hansahansa lexiwa hina na hina timbilu ta hina tisika vava ku se vana va hina va fela yini kunene vana va hina va ya le joni ye va ya dyondza xikolo ku susa hina mfuwa mara se va le ku dayiweni masoko hina se hi ya hi wela ku kwalani a swi fela swilo leswi swi ndlaku va swi va mazoloho ene ta kuma na vona van'wani mazulu va kona ku kwala giyani kwasi se na hina hi fanele hi va tlhavetela laniwa a swi fela a va lungisi mhaka leyiwa mfumo lowu a wu yini ni lenge va lungisa mhaka leyi ka ha ri ta hina hi nge yimeli ku dlayeriwa vana va hina hina maxaka ma hina va kona va le va kona swilungisi a hi nge swi yimeli hi swin'wana swa bya ku kuma n'wimbira laha hi tini van'wana.
1: Inkomo yi khense swinene. Inkomo 0608875942 a hi twineni van'wanyana ku va swi vonisa ku yini loko swi ri hi ndlela leyi i lava enhlekani mamukerini na n'wini
0: ekhenseni mash
1: ahe
0: mhaka leyi nga va kula yona mihlovo yo tala yi kona kwala matikweni yana. Mina ni tshama ka Malamulele laha ni tshamaka kona laha na mahirikoti va kha va endla va kona na mazulu mavhenda vazimbabwe va kona kwalaho nga kona se mara a hi ni na vona kumbe ku dlaya hi ndlela ya tihanyi leyi ni hi twaka ku dlaya n'wana wa ka hina kwaleyo se leswiwani muhaxi swi nga malanga madzolonga ndza wu nhlokomhaka yi ku swi nge hi pfingani madzolonga na swi nga malanga madzolonga hi ku a ni hi twa ku vava hina hi n'wana wa yena a dawu hi ndlela yo ka yi nga ri kahle mara ku ri ku na vona muhlovo lowun'wana yi na wona kwala mara a yi gahi so vakulukumba lavaya va ka hina mara va timbilu ta vona ti hi ndlela yin'wanana swi hi twisa ku vava muhaxi ku ri hi nge vuli hi ku kumbexana gavela ku kumbe a hanya na wun'wana ntombi ya ka vona naswona swi nghenelela sweswo swi nga endleka ku ri ku ri u hanya na ntombi yin'wana ya ka vona mi kuma ku madzolonganyana lawa ma sukela kwalano ku ri why a hanya na n'wana lowa ka hina a ri muchangana va n'wi tiva kahle ku i muchangana leswiaswo a hi ku kumbexana i va hlapfa a va ku a mi ku kumbexana i muhlapa se loko a ri muhlapa na yena u fanele ku gawa kumbe u fanele a hlongoliwa kunene hi ku a ni va ri a va tlhelele ndhaku va teka tipfumelela a va swi tiva kahle vakulukumba lava vo va na mona muhaxi mara hi ku ya hi ntiyiso swi nga mavanga madzolonga ku ya nhlokoma efili mai
1: inkomo i khense swinene inkomo ntlhanu wa timinete ku nga se ba awara ya mbirhi ni le ku matweni mavonelo man'wini leswi mi va ku mi karhi mi swi vekisa xiswoho nkarhi wun'wana va ndyangu va nga va mi yingiserini lava nga lahlekeriwa hi n'wana wa vona enhlekani mamukerini hi tshama hi pfukini hi ngo n'wini
4: hi pfukini vatukulu hina yi twa milandzu laha hubyeni yo vavisa mbilu mativa ku hundza ka munhu wun'we amisaveni ka mina ku lahleke tiko ku leswi a ta swi endla swi nga ndleka ku nga ri na loyi a nga ta sala a swi endla sweswi ene a hundzisiwa hi vanhu handle ka nandzu
6: kambe mhaka leyi mina hi vonaku hi vangeriwe hi mhaka ta mfumo lowu hi wu tholeke hi wo wu nga hi vangela mhaka leyi ya ku za ku ya pfuka madzolonga yo fana na lama loko va ta va va pfurini ku ri a ku ti dimiwani ene sweswi loko vanhu va ku va khoma vanhu va va yisa emaphoriseni va va rhwala loko va vuyela maphorisa vanhu lava va kuma va vuyini laha hi mhaka ta yini va swi vonini swa ku swa endleka se vanhu lava va za va hetelela na voho va penga va nga ha tivi leswaku va endla yini i ku penga ku dlaya munhu a nga wa wonangi nchumu ma swi vona mhaka yikulu loko ku ri mehe a ni ta vona ku a hi fanele hi nga swi endli swa ku hi dlayana a ni ri ndlela yi koho ya ku lunghisa mhaka leyi hi rilaku hi yona a hi fanele hi nga dlayani lavo va lava va ku ta hi le handle hi nga va dlayi ivile hi nga zi hi lwa na vona hina hi ku lava va nga va rhamba hi ha va tiva ni vona ku a hi fanele hi lwa na lava va nga va rhamba hi languta ku hi nge va kumi lava hi nga tholaku voho va ta tirha ku fana na leswi a ku tirhisiwa swona laha tikweni phela a ku sungula ku va na matiko ya le handle kusukela hi 94 ni i khale ya ri koho matiko lawa mara milawu leyi a yi tirha a yi endla leswo swi nga hi lwisi loko mi lo languta Bafana Bafana ku yi humelele yini lexitichini xa tiflamachini hi mhaka ta ku kala maphepho ya ku kota ku ya nghena aamerika a va foselangi va ya va ku hi ta ya nghena a hi ta swi vona kwale hi ku va swi tiva swa ku loko va ya fika le va nga vona lexi nga vona yin'wana cincani lepoti va boheke ku lunghisa maphepha ku ri va ta famba kahle va ya nghena kahle se loko ya ha ri hi ndlela leyi i ntiyiso hi ta dlayetelana i xihoxo ngopfu i xihoxo ngopfu van'wani va koho va lava nga endla mhaka le mitlangu va tlhela va va koha nkosini va n'wi dlayini a va n'wi tivi i xaka ra vona va ya nkosini na vo va tlhela va ya va ya rila va ku timbilu ta vona ta vava kuve va lo nghena mhakeni mina a ni ta ku a hi tshikele a hi nikeni mhaka leyi hi tshikela voho yi va tsandza a ni ri nkarhi wa fika wa ku hi va hlongola hi hoxa van'wanyana ku va tshan'wini na ku hi dlayana a ni ri na hina hi nga vhakacha kwale a zimbabwe va koho maxaka ya hina kwinikwini va koho maxaka ya hina kwinikwini mara se hi ya lwisa hi vanhu na phela vanhu lava vo hi lwisa na vanhu lava ene voho a va lwi na vona va nghenisa hi voho na va lava ku xavisa swidzidziharisi sweswe va nghenise hi voho ene voho va kuma mali aka vanhu lavaya se va nge vi na mhaka na hina hi ku loko mo languta munhu loko a langute mali ni ku twisa ka mina u twisa swa xikwembu xa misava leyi i mali hi ku loko munhu o za a vona mali a nga ha languti a matlhelo na le ndzhaku ni ku bezi hikuva a khoma mali ya mavokweni hi swoho swi hi vangelaku mhaka leyi a ya vava mhaka vatukulu mina a ni ta ku hi nga dlayanene a hi yimeni nkarhi wa fika sweswi ku va ku voteni mana vanhu va ta va vota vanhu valava va tlhela va sala va dlayana hi xiku se va va le ku dlayiweni hi dlaya vanhu vo kala nandzu ma swi vona ma inkomba tukulo xin'wani kahle
1: inkomo yi khensi
6: dange
1: nkomo hi veta hi tsumela mahungwini ndlela yaleyo

0: 0684 kumbe 0647002558 ePhalaborwa hi kumeka dorobeni Nelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi akiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Mo Begi to Healing Herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hina mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mada mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hina yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497. U nga yeneli tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A Vahlavi Plaza office number 6.

0: Alright, tinchene mo amkela na kambe 8 wa timinetsi ku be awara mbiri awara ku hetelele ka nongonoko GCR Talk ya mahlweni la ngele ku burisana ti makata ku va hilanguta ku va rixaka leri ra maZulu ni maXhosa swi tikomba onge ba kwate swinene loko swi ta ka makaya ku languta vahlampfa la tikweni ra Afrika-Dzonga ku avele ku va laveni laha se swi nge le ku koxeni ka vutomi bya vanhu hi le comment va ri inkomu muhaxi n'wana loyi a nga dlayiwa i n'wana wun'wani loyi a ri na ku hlonipha swinene a nga zangi a vutisiwa ku u huma kwihi and u na malembe mo tala a ri kwale Mossel Bay sweswi vo ngo ririmi ra hina Matsonga hi huma a Mozambique va ku i n'wana wun'wani wo hlonipha swinene rest in peace nhlamulo indeed moya wa nhlamulo ingaku nga tlela hi kurhula i mhaka yo vava swinene kambe loko hi kha hi commenta a hi hleketeni leswaku va ndyangu na lava n'wi tiva ku nhlamulo va hi yingiserile and what can you say mi nga vula hi nivhele eka timhaka letiwani ku va karhi hi languta ku swi nge hi pfuxeli madzolonga ke loko u languta swiyenge swa mabulo hinkwaswo ku busy swinene timhaka ta ku va nhlamulo a hundle amisaveni hi ndlela yo vava hi ndlela ya ku ka yi nga tsakisi na swintsongo ku tekiwa vutomi bya yena hi ndlela ya ku twa kumbexana ku hleketela kumbe ku tiva leswaku i muhlampfa loko a za a dlawa swi vula ku se a va confirmini hi ku ya hi voho a va hetini va confirma ku hayi i muhlampfa a hi wa kona laha tikweni ra Afrika-Dzonga so ene maxaka ma hina man'wani ma koho kwaleyi vanghana va hina van'wani va koho kwaleyi 0608875942 right ku na voice note la
1: xikani khalanga xikani a wu byeni nkarhi ya twakala nhlokomhaka khalanga xivutisi xa n'wina karhi ya xi twa mo ni vulaku ni nge se za ni xi hlamula khalanga mhaka leyi a yi sungulangi sweswi ni tsundzukani yo rivalanyana lembe ra koho loko ku ze ku karhi ku ndliwa mhaka leyi ya ku vanhu va le handla va yimakaya ya vona heyi a ni ri ku hala exilungwini vanhu a va cukumetiwa a ti-training vanhu va lahlekele hi vutomi bya vona byo tala ngopfu ku nga sungulangi ku langusiwa ku munhu loyi i miakatiko wa laha na ku twa ku mpela ku vulavuriwa xichangani a va ku hleketa ku i munhu wa le handle mo ni vula ku vanhu vo tala kumbexani ku vona maZulu kumbexani ni mikisanyana maXhosa swin'wana ko va leswi va nga tswarisiwa swona va nga kurisisiwa xiswona va byerisiwa xiswona ku loko munhu mo zama n'wi twa vulavula ririmi leri i munhu wa le handle se ingaku swi byalekile emihleketeni ya vona swi byalekile ku na sweswi loko va twa munhu a vulavula so a va hala ku ze va landzelerisa xa vona eku ti byela kumbe badlaya kumbe va caca mo ni vula ku special mavona maZulu va twisisaka ingaku South Africa ingaku ya vona ku nga va na tixakaxaka letin'wana ingaku a va swi twisisi kahle se mo ni vula ku i problem yikulukumba ngopfu ku ya hlamula xivutisi xa n'wina khalanga swi ta va nga hoyihoyi kulukumba hi ku na hina Matsonga kumbe hina machangani loko swi ka swi hi ndlela so mo ni vula ku a hi nge tsaki swona ku dlayeriwa maxaka ya hina hi langusini swi ta fikelela na hina se hi lwaku hi xihina ne a ni ta ku swi sivela swi nge se za swi tikomba ku ti nyika matimba kumbe ku andza a ku yimeriweni ti-30 ta n'hweti leyi lava kombisaka leswaku ku ta va ku ri na match peaceful match hi vona ku ri vanhu lava va tlhela na ivini lava nga ta ka va nga tlhelangi i kumaku ku va hava maphepha nakona loko hi n'wi kuma munhu yaloye ku ri i hava maphepha ma ni ta ku please va nga dlayi i ku kombisa ku van'wani va fambini a tekiwa munhu yaloye a yisiwa ka ndhawu leyi a nga ta tikuma karhi a tlhelela ka rikwavo a ta kota ku vuya swilo swa yena swi tshamisekile i ntiyiso a swi olovi ku nghena matikweni ya van'wana ni twe xin'wana xivulavuri xi ku na Bafana Bafana yi tikeriwini sweswi yi fanele ku famba i ntiyiso a va fositelangi hikuva swi tiva ku swi nge olovi ku nghena leyi why mara la South Africa ku fanele ku ri ka byandlano huku yo fa hi mafurha nawu a wu tirhi hinkwako na hina loko ya makaya ya vona a hi tirhisiseni ti-passport leti lavekaka na vona loko va nghena haleni a va xiximi nawu wa hina a hi xiximeni minawu ya hina hi hloniphana mara laha ka ku dlaya na ku dlayana hi leswi loko ni nga swi sapoteku mara ku munhu a kaya landza maphepha hi leswi mina swi supportaka a ku hehli ku na le kingobeni
2: ende ngalowu nene na vaxumi tatana khalanga a xiticini a tshemba mihlayisekile ya twala nhlokomhaka swinene tatana khalanga leswi se mazulu va swi ndlaku ko va ku hi tova cina leswiwani tatana khalanga hi dlayisiwa hi vona vanhu lavawani va ya ku le kwazulu natala leyi va ya va hi delelisa ma swi vona va vuya hala ka loko va vona ku va suka va endli swilo swa vona swo ka swi nga twali le tatana khalanga leswi va nga swi endla mazulu na machoza loko a hi ri van'wana a hi kombela ku va nga ha ngheni na vona haleni va nga ha ngheni na wena u nga teka muchoza kumbe muzulu u swi tiva ku i n'wingi kwala ka n'wina a i sathani ka hina se manjheni munhu yaloye tatana khalanga munhu a nga dlawi tatana khalanga ende mfumo loko wu te va nghena laha a wu te va nghena va kha va pfumala maphepha ende munhu wa la kaya tatana khalanga va n'wi tiva kahle mazulu va hi zonda ni hlamala na loko va ta va ta hi kucetela tatana khalanga mavandla lama nga kona va kha va swi tiva ku va lava ku ya va hi hoxa ka mazulu tatana khalanga hi xavisiwa hi vanhu lava nga ya va ya tshama le kwazulu natala va tsutsuma ka mavandla man'wana ma va tiva se tatana khalanga leswi endliwaku hi mazulu mo yena mi byela loko ho tshama hi khondla mavoko hi tindla vafundhisi loko va kha va twa nyama ya le nkosini hi ta karhateka haleni va nga ti vanhu valava ene a ni kombela ku yini ku leswiya swa ku maphorisa ve ri a va ti ngheni hi ta dlayana tatana khalanga mi ni nga za ni swi rhangela mazulu hi nga za hi va chelela tipetirolo endleleni loko ve ni va ta hi mimovha ku nga pfurha patu fela ve le ku onheni seni tatana khalanga i ku hi tolovela ni byeleni n'wana yaloye tatana khalanga loyi va nga n'wi dlaya handle ka nandzu hayi khona leswi a hi swona tatana khalanga hi dlayisiwa hi va lava nga tsutsuma va ya kwele kwazulu natala va fika va ya tsandza hi xilungu se va hi tekela hansi ngopfu mazulu va hi delela va vuya haleni va ta ku yowayowayowa va suka va onhini leyi a hi nga zondhiwi hi mazulu loko mavandla lama nga kona sweswi a ma nga yangi majika le ka mazulu ma taleni hi mina ni ri lavhenda tatana khalanga ni boneke ku hindza na xikalu dange
3: ahe van'wana nga dona i nhlekani ex mhaka yo vava swinene van'wana nga dona mhaka yo vava swinene na vona va hlampfa van'wana nga done loko va va caca va nga va dlayi va nga va dlayi n'wana a va fanele va fike va n'wi vutisa va ku wena n'wana pasi ra wena citizenship ya wena yi ri yini hayi van'wana nga done va hi hoxile ngopfu ai va hi hoxile swinene va nga dlayi vanhu va n'wi vona n'wana ntsinini loro a va fanele va xi vutisini va tlhela va kola va xi vutisavutisa ivi a tihlamulela mara ku n'wi dlaya van'wana nga done hayi mani va nga dlayeteli vanhu vana va hina ve le tiyunivhesiti le ve le swikolweni le mara se loko ku ri ku hali va ya vu hi mabokisi a van'wana nga done va hi twisa ku vava ni vula ni ku va ndyangu chavelelekani hi ri lana n'wina hi ri vatswari swi bihe ngopfu hina vana le swikolweni le kule leyi mara leswi va swi endlaku mazulu lama i swa chavisa a swa hi vavela van'wana nga done a swa hi vavela va nga hi dlayeli vana mfumo a wu lulamisi timhaka ta wona va nga hi dlayeli vana inkomu i kokwanjesu kwala ti-a

0: in Shikari, ma'am, Kerry.
1: Hello, me, Janny Bordon.
0: It's a my green one way.
1: Okay, not saying we are carrying Michoan, a large thing.
0: Oh, okay.
1: Hey, Shinabo, this is Sago. Minanerim Tonga, Tongawala Gian. NTEs, my foreign Lavakala, my paper, Abaika, because they were telling over Melagan, but telling over. Yanagan, Pacum Ganamataminganum, Ganaqui, Naqui. Ngalalinga khona South Africa sili na ina khahlupheka mara sili bona bo ongena bakhabakala maphepha lavanga na maphepha abathani peaceful vana abasikele kudla abantu again nakutatisa swinwani leswi la ku switisaka Jacob Zuma iri yini hi swona swile swingandleka because mukhondo party le hi yona le nga rangela swileswi so mafurena ava fambi kunga hari mafoni na ntsene hlawula mpanga u kona lo ndla ku hi political party lewa ninga ku Ramaphosa karwa swi president ya hina ka leyi nga humelela yo mitsonga wa ka hina a dlayiwa kunga ri na nandu iri yini president yona because vuhlayiseki hinkwabyo hi leswi a fanele byi na president kumbe ka vandla leri fumaka kumbe ka mfumo wa hina ka ti-border gate va vona ku na vuhlayiseki ta vona vo hi tshika hi tshe hi lwa hi xihina ende amakhumi ya swona ku hava ku swi ta saseka na varhangeri kumbe xa lava ti vulaka varhangeri ka ti-social media va sukela ku phikizana na ti-language to karhi va ku hina hi mile ngopfu that's why va hi tekela hansi because I rini na ha ku vona yin'wani va ku hina hi magwala munhu a ku hina hina rirhandzu hi mile ngopfu a hi miyelangi hi sapotana ku mafurheni a va fambi a hi ri mafurheni a va tshami mafurheni lava kalaka maphepha a va fambi lava nga na maphepha a va tshama South Africa swi ndzi hi nga ku hina hi kokela tlhelo hi varhangeri va ti vulaka matsonga lava vulavulaka ti-social media ku ri hina hi na rirhandzu ngopfu loyi a nga nghena hi nawu a tshami loko a va nghenanga hi nawu a fambi Ramaphosa mi ri yini president wa hina leswi nga humelela maphorisa mi ri yini hi leswi nga humelela va hela va vuye kwale hinkwako ve ri yini a va khomakhoma leswa mali ya hina leyi a fanele yi xavela mutani mara a va vateki va famba va ya kaya because se va tele na kwala va sukele se va tele kwala nyimpi leyi nga leyi na laha yi ta ndleka ni mi byela ntiyiso helela ende ha ta lwisa huma maforeni la because le ka vona mi nge ngheni loko hi vulavula yangokahela muti hlawu lahlekeriwile iku hiitsonga hi hava nkarhi wa ku hleketa ku ri hi kota ku yima na tiko ra hina hi la ku kokela tlhelo ha titumbeta ari xizululwana xo ka xi nga twani no twana because mina ka rixaka ra ka hina ku na maZulu ku na maVenda ku na matsonga ka rixaka ra ka hina so loko mi ku mi ta dlayetele maZulu lama nga kona swi swi kuma u ta dlaya na maxaka ma mina musi loko ni ta dlaya matsonga lama nga kona u ta dlaya na maxaka ma mina musi ku munhu a byi veli munhu wini mara laveli vo ta hi le handle na vumunhu mi nga va dlaya a va fambi kahle maphorisa humesani petrol ya mfumo mi famba mi va teketlela mi fambi va visa kaya leti border gate leyi mi fika mi ndlaku hlayiseki ku ri va nga ha ngheni nakambe laha hi ku hi n'wina mi onhaku ti-president ta hina na varhangeri va n'wina namuntlha hi le ku rileni sweswi hi nga tiko hinkwaro hlayisekani bodon swo vava leswi nga humelela ende loko ku ri munhu a nga swi twisisi swi humele njhani mina ku na maxaka Joni ku na makweni wa mina Joni what if swi humelela mina swihi sweswo ku ri family ya ka hina se a hi vulavuleni ni ri na vuxiyaxiya swinene because ndyangu va swekile ndyangu a vo ngo swi lava a vo lerhuma n'wana vona ka dlayiwa se some believe vanhu va ka hina u sa yi tshetseleli hlayisekani bodon
0: Inkomo Kensi. Alright. Yamahlene ka 060-8875-942. Mi byela leswi mi swi vonisaka xiswona eka mhaka leyi nga le ku buleni hi yona kumbe ku languteka yona eka nhlekani lowu.
2: Bodon u kahle mathevula buti we le kaya mi pfukile na hina hi pfukile nhlokomhaka ha yi twa leyo vava Bodon. A swi tshamisekangi leswi nga endleka bodon a swi tshamisekangi ayi maZulu ya fe mona i swi fa mona swin'wana swikulukumba bodon ni hleketa lembe rin'wani ni ri Joni vakani vo ka ni nga ha swi tivi ku lembe leri a ku ri lembe mani mara a ni ri na n'wana luya wa mina luya nkulukumba phunzini vo tshame ku suka nyimpi yin'wana hi nkulukumba va ku i nkata leswi ni ngo lo swi vona hi matihlo bodona ni ri joni kwala ka mani ka va 92 ku ya kwala va inana va kumeka loko va kuma munhu a va ku loko va hlangana na munhu a bebule n'wana a va fika va ku chichisa n'wana loyi va vona ku n'wana loyi u nga n'wi bebula hi wa yini loko va kuma ku i mfana a va fika va teka banga va thavangela n'wana loyi va n'wi dlaya ene a va swi endla hi ku va bihe timbilu vanhu lavaya a va swi endla hi ku lava fambaka kona mina ni lo va vona hi matiso a va famba va khome mabanga va khome na leswiya swa swiqivi leswiya ivi va famba va swi khomise sweswi va mbale sweswi swi cekani swo tshuka la nhlokweni va bohe swi cekani swo tshuka nhlokweni va karhi va endla sweswiya va famba va ri gurupu va tele se ma swi vona ku swi njhani se n'wana luya va nga n'wi dlaya a va lo n'wi dlaya hi mistake ya ku a va ku va lo ndlaya hi vomu va lo ndlaya hi vomu ku loko vo za va sungula hasahasa lavaya a va tiveleki va borha vanhu lavaya va na mahanyelo na swintsinini ene a va na ntwelavusiwana a va na ntwelavusiwana va bihe timbilu too much munhu a nga dlayiwi ku fana na huku va ku veve hi ku a hi ku ha swona sweswo a hi swona va lo ndla hi vomu va ndle hi vomu ene himpela na ku hala ka hina phela leswi i ku pfuxa madzolonga wiwiwi mi ta twa ku va ri yi sukini ku a ni i ta kuma ku se lava hina na hina haleni loko ene hina no ni mi byela hina matsonga machangani a hi tsongoli xa munhu a chava ene a hina yona hasahasa va kona kwala va kona na vo mazulu nkarhi wun'wana loko n'hweti hi ri niniyagiya wa va twa va kha va ku vulavuriwa xizulu va kha va valava i swi vona ku va navele swi swa hale giyani mara a hi vandli nchumu a hi lwi na vona why vona va fanele va lwa na hina na swona ku swi njhani va lava ku ta pfuxa madzolonga lavawani a va swi tshamisekanga hi swona va ndlangi swona xena a hi swona na swintsinini bodona a risi mo yingisela van'wana ku va ri yini mavonelo ya munhu i mavonelo ya munhu a hi ya xitichi i vanhu va na xikhongeliwa jaha kwala ka siku nyana inkulu.

indangalo unene ibalo ira vulavulaku leswi hinkwaso swi vangiwa hi mhaka ya ku lomu ka ti-border gate a ku hlayisekanga. Loko ti-border gate ta hina a ti ri kahle, nyakanyaka leyi hinkwayo a yi nga ta va kona, hikuva vanhu hinkwavo lava nghenaka la tikweni a va ta va va ri na mpfumelelo, va ri na maphepha ya ku tshama la tikweni. Loro na loko munhu a endle vugevenga a ta hatla a kumeka. Se lavo tala a va kumeki ku a va na maphepha, va endla vugevenga na maphepha a va na wona ya ku nghena la tikweni. That's why swi swo tala swi onhaka. Se mina a ni ta ku mfumo a wu ngheneleli ku tiyisa ti-border gate, lava nga kona va se va nga nghena a va kumeki, va tlhelela emakaya ka vona va ya lunghisa timfanelo ta vona va ta vuya va tshamiseka, ku na loko va endle milandzu va kumeka. Hi swona leswi ni vonaka swona, nyakanyaka leyi hinkwayo a yi ta hela. Hi ku loko wo va i karhi kumeka ka vula u ri kwele va ku kuma kwale ndleleni u ya vulavula xo xichangani xexo kumbe xo xivenda xexo, a va nga tshembi, hikuva swi tiva ku vanhu vo tala va nghena hi kwahala ka hina, va lava va makhelwani maakatiko va kwala kusuhani na hina va nghena hi kwahala ka hina. So that's why loko u ku mchangani vo ku teka u ri mchangani walowo huma kwale ntsungeni, loko ku mvenda va ku teka u ri mvenda wa ku huma kwale ntsungeni. So that's why ku nga ri na ku hambana, va vhe va ku machangani hinkwawo a yi suki. Se mina a ni ta ku ti-border gate ta hina a ti tiyisiwi, hlayisekani swinene, i baloi.

0: avshenge bodon khalanga u kahle mathebula avshenge bodon khalanga se bula ma e bodon ya nhloko maketwa kala kuri vanhu lava wana ne ana kheleli ka rikwavo loko va tlhelela ka rikwavo va kumeka va ri kona lani wana se va tele ngopfu bodon mativa na ku dlaya na ku dlaya ka n'wana ntsanani mativa leswi swi fanelaka timbirhi sweswo bodon mativa ndzi ni vona laha ka mahungu ka TV siku rin'wana va ku he vanhu va le Ghana ne lava nga na maphepho i 10 wa vanhu lavo tala va kona a va na maphepho he nhlamalembe wa mina he vanhu lavo tala vo maghana lava va na maphepho vo tala se swi nga leswiwani bodon hayi vahlapfa lavawani a va fambi mina a ni yima na vona lava va va tlherisaka le makaya hi ku va ta ku he phela leya makaya a ha ri na mindyangu a ha ri na yini va ta vona ku va ta endla yini se haleni wani va ta hi moxela la hi bodon lama i mavonelo ya munhu wun'we lowo duma a ri one laha mugangeni wa ndhuna Elkana Mchana la block 20 ka sikunyana ku na papa ya xilo wana vafana no hi twa laha a landzelaka mina laha a ndhawu ka mina tanke bodon
1: ahe bodon njhani mi pfukini na hina hi pfukini hayi ta topikiya leyi mi vulavulaka hi yona ya ku va hi dlayeliwa n'wana a ri xikolweni se loko a vulavula ririmi ra hala kaya ke i swirhongo na a ni tindzimi letiwani vana va dyondzisiwa hinkwato i fanele a vulavula tindzimi leti a nga ti dyondza exikolweni loko a na loko a vo n'wi byela ku i nga vulavuli ririmi ra ku rin'wanyana vulavula ririmi ra ka n'wina a ta va a ri vulavurini ku tlula ku va n'wi tlhavetela va n'wi dlaya ka hi ma ta va hindle nsele nsele lowu kulukumba ngopfu madzulu leswi ma nga endlela swona ke a va kahle bodon i mhani ma huri kwalaho ka mapuku kokwani wa diyona na ku hlula dango.

0: Malamlele, Bushbuck Ridge, Nalishawela, Ajoni, Tihlanganisa yena hi callback, WhatsApp kumbe e foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buku ya yena yi donini, hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Khokholo Funerals hi khokholo eka swiyimo.
1: Zankulu Traditional Shop le yikumeka eBalaburwa kasi vula uvaliwe Traditional Shop yikumeka kwa la Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina Mthabalisinde Mabona.

Nna e pfukile hi le ku mi tweni swo tala va vulavulini hambileswi ni nga swi kuma swi ri xikarhi mara leswi ni lavaka ku vula swona Bodon leswi a va nga n'wi dlaya munhu luya wa xikwembu luya n'wana tsununu a swi zi swi fambelana na maphepha ko va yena ntsena a nga munhu wo vulavula xichangana kwete va nga kona na maZulu ma na mona Bodon vo va na mona mi nga kuma ku swi nga endleka a ti hlekela na wun'wani wo huma ku eka vona va ti byela ku ha u lava ku ta n'wi teka va n'wi dlayela sweswo a swi zi swi fambelana na maphepha wona mahlapfa hi ku ya ntiyiso lava nga hava maphepha a va va therisi va ya makaya va ya lunghiza maphepha va vuya na wona hi ku ku ya hi ntiyiso xivutiso xa n'wina ku ta pfuka madzolonga ka leswi va swi endlaka leswiya swa ku loyi wa ririmi ro karhi a dlawa loyi wa ririmi ro karhi a dlawa i madzolonga lamama i nyimpi leyi vangiwaka lexi xi nga kahle a va va khomi a va khomi vanhu valava sweswo va swi hlamulaka swo a hi ku ve i mihlapa va hemba a va vulavuli ntiyiso ku lexi va n'wi dlayelaka xona va n'wi dlayela yini va le ku hembeni swinene a va vulavuli ntiyiso a va vulavuli nakona hambiloko o va yena mihlapa a fane a dlawa hi ku obye o khomiwa kunene a yisiwa police station a ta kota ku heleketiwa a kaya ka yena lomu a humaka kona a ya lunghisa timfanelo ta yena a ta kota ku vuya kahle a va vulavuli ku va n'wi dlayela yena va hemba xikongomelo xa vona va xi tiva va ta boxa ntiyiso a hi swa timhaka ta mihlapa mihlapa na ye i munhu a nga fanelanga a dlawa hina hala ka hina vo sindana vanhu valava hi ku hambana na hi tindzimi vanhu lava nga la ka hina la hikuva a ni hi dlayisiwa hi maindiya va tele ngopfu mara a va le ku dlaweni ende a va le ku soliweni a va le ku sandziweni ka kha ka onhiwa na vona kwala hi ku ya hi ntiyiso ka ni vona va lava hi vo va tlhela ku va rhuma va lava kwala ka hina va nyanya ku onha se ku laveka maphepha va ya va ya lunghisa va kota ku vuya ku ri loko va onhini va khomiwa va ta kota ku pfaleriwa i ku lexi mina xi vonaka mfumo lowu wu relax-i ngopfu lowu hikuva a ni na wona wu tirha hi vona a ku vuyi mfumo luwani hi wona wu tivaka ntirho luwa hi wona wu nga ta tlilina tiko leri sa ri basini lava va nga kona lava nge ri tlilini tiko hi ku va dya hi rona hi leswi ni swi vonisaka swo Bodon hlayisekani xitichini nkomu.

0: Nsikani, mam kiri.
1: Eko mu hati, naba yikiri, rikala obje, ni jani kupoka.
0: E na itama ifukle ngongwe.
1: Ah, ifuki.
0: Hmm.
1: Yo baba, ya le kumakoru. Mwana wa msonga msangani, anga dawa, aondoka kichavele, scapegoat. And then, risaka leri muhasi lera mazulu. Risaka ra swiharhi, swinyamadzandzi leswi. Hi nga languta kusuka le ndzhakuni ka va 1993 loko ti ya nhlawulweni, ti ya nhlawulweni. Inkata yi ve na sweswo yi dayetela vanhu va titirhenini hi 1993 ivi ku dayeteriwa vanhu vanhu vo talangula va nga suka emakaya va ya va ya tumbela kumbe ku tumbelela midyangu ya vona va dayeteriwa aswitimeleni a tihostele hinkwako laha lembe vhiki rin'wana na rin'wana a ku vuya vanhu lava nga dyawa hi inkata ku nga mazoni swa hlamarisa loko hi vulavula hi tiko leri hingeri i rainbow nation leyi kataka tinxaka hinkwato ekusunguleni president Nelson Mandela i vuye a bena ku famba na ti-dangerous weapon aka public areas a va nga pfumeleriwi ivi gacha buteleni a ku ri vona va tlakusa ndhavuko wa vona se voni byela mhakeni leswi swi nga kona eka rixaka leri loko loko swiharhi swo ka swi nga ri na mafalo swo ka swi nga ri na vumunhu leswi mihleketo ya swoho leyi yi nga tshamangiki atinhlokweni ku fana na swixaka tin'wana mihleketo ya swona yi vekeriwe la switshamini la swi tshama hi yo a swi hleketi se a ni ta ku mina xo sungula ni nga se nghenelela ngopfu evundzeni bya swona i ku tlhavelela vandyangu vatswari maxaka vanghana vandyangu wa yin'wana leyi a weriweke hi khombo se hi ri tlhavelelekani Xikwembu a swi suri mihloti ya n'wina se ni ta ku ningeni swilo leswi swa ku va ku va teka va famba na majari na hinkwaswo loko mi kuma mi ta kuma ku na varhangeri va project hi voxe va kwalaya leswiya swa ku maphorisa va ku vona va yinjhini yinini a hi swona leswiya hi laha va fanele va ekta ngopfu kona hi ku xo sungula rixaka ra vatsonga madyangani i rixaka leri nga na vumunhu rixaka ro rhula rixaka ro ka ri nga mayindi ku tshama na munhu wihi na wihi a va hlayisekile se a hi ta ku leswi swi a ku ve ku dlina a ka swona varhangeri va xintu ni president na
0: Mr.
2: Makomeni ekona na lava hi votaku hi tlhe hi vuriwa ku a hi vanhu
1: seva kombela leswa kuri fumo au endiso kari aka sona metatrisa chingonyani lo nize mujoni na lo Desmond Dove lenjaku Desmond Dove a endele sabu aku hele shanga kuwe kuya vulavula ndavenzi ta hosi mahumani a swinyathela kusuka kwalana a twa ni Desmond Dove a vulavula swin'wana hi rixaka ra vatsonga ku va na loyi Nize Mtsumi loyi a ku heli xanga hi tsaka loko hi vona hi ri na nhena ya ka Nkovana enibeni la nga za vulavula eka swona na ni ta kwalaya a va fane va kota ku swi vona ku vatsonga machangani i va swi na swi endleriwa yini hi ku ri vatirhi tiko leri i ra vantima i ra vanhu lava nga aka ka rona mahasi ta muhasi
0: ni mingiserini
1: se va ku ri se swi hlawula mbala leswi va swi endlaku a swi kombi ku i vanhu i swiharhi swi sweswo i swinyamazana swi sweswo ku dlawa ka n'wana loyi a nga suka laha va halata ngati leyi nga riki na xidyoho va halata vutomi bya n'wana loyi a ta va a ri rivoningo le ndyangwini wa ka vona le ka rixaka hinkwaro swa tikomba swi leswa hi vanhu leswi se ni ri ku swile leswi fika makumu vona va hlampa laha a va fanele sweswiya a va tlheleli makaya vayimeri va matiko la tikweni leri leswi hi nga vulavula ku ri i tiambassador ta matiko tiko rin'wana na rin'wana a fanele va kombela tiko rero ri ta ri ta va teka hi ku fa vanhu vo ka va nga ri na nandzu se xin'wanyana xa kona va rivala vatso mazulu lawa ku ri na kwala TUT ta pfula kwala Giyana va ta va va ri kona mara lexi tlamarisaka i ku va ta khomiwa kahle hi voko ra vuxaka hi vatsonga machangana se leswi vulaka ku ri vona hi swi vona mazulu lawa a va fiti ku hanya na vanhu a va na tulavisiwana a va na moya lowu munhu i yini hi nga vula ku swilo leswi mihleketo ya vona i magaga i nyamatani mihleketo ya vona a yi vupfangi loko wo pfumala ripfalo ra ku hlonipha munhu swi komba ku a wu munhu wena hi wexe i swiharhi leswi swi ngo va kwale ka Zulu swi famba swi kume matlhari se leswi endlaku atikweni tshamiseko wu va wu ri u nga ri kona vuharhi bya vona byi tikombile la hi 2021 loko va khome ya luya a ri wa vona loko se va n'wi yisa escort leyi ajele ivi vona va hisitile mavhengele va baka nhundzu leswi nga humelela nakambe a escort nakona lava nga bangetela va yivela nhundzu ya mahlapa i swikombiso xa ku vanhu valavo vo va vanhu zacha a ku zi ku va ku ri vanhu vo karhi
0: Mr. Makume,
1: Tidwendreki.
0: Tadane.
1: Tadane. Tidwendreki tena, kame vanu nje.
0: Tadane.
1: Tadane. Bayi nyatela ya leyo ya kumuno. Iye ni.
0: Mr. Makumen.
1: Asi suiki naleka president.
0: Kuru Tadana. President.
1: Tadana. Kuna makali.
0: Aye.
1: Mirisa. Rishaka rokar kum.
0: Eish, sorry, Tatana, I'm going to ask you to enkari. So we be in Shnen. Ni komelen Shnen.
2: Hey, inhi kana kurula ka don. Hey, itshobe kana mimoya. Loka nga tive kuloveli ngwana anga si stiva. Ofana mina ninga hlangana so na van'wana va nga hlangana so va itwa pinle ku yi vava ngopfu. Loko loveli nuna, ta kuma un'wani nuna a hi xihundla sweswo. Sweswo a swi nge pfuki swi va xihundla. N'wana a nga ha pfariwi, va hi karhate ngomi moyeni leswiwa swa n'wana loyi. Na ni twa ku vava ngopfu loko ku vulavuriwa hi nhlokomhaka leyi. Na vito ra mina a ri swi lavi kahle ku ya henhla yo. Va ndlesele ngopfu matsulu lamawani. Va ndlesele ngopfu loyi mpela ka vula loko a va lo rhanga va n'wi cheka va n'wi vutisa ku hi wena wa ka mani, pasi ra wena ri kwini, kona u mu South Africa na. Va kuma ku i mu South Africa va n'wi tshika. Xenophobia leyi va nga yi sungula leyi yi ta hi chanyela. Ma vona vanhu va ya va ya tshika tiphati va ya va ya joyina tiphati sweswi va vuyini va lava ku joyina tin'wana tiphati. Hi mhaka ya vona lava va hi karhataka seni ma vona swi le ku karhateni swi leswiwani. Tanihela na moya ka dono ka n'wana. A wa ha n'wi kumi wun'wana wo fana na luya. Xo.
3: Ei, enhlekani bodo na minjhani ku pfuko hi pfukile hi yo karhala kwala nga kona. I mhantsa ya ku veleka ku ra Sifasonka. I tukulu wa sesi va ka dzingidzingi loyi a nga lova. A nga dlayiwa leyi. A ya xikolweni n'wana luya. Vona va n'wi teka ku i munhu wa valavaya voti kwalomuya. A va fane hi ntiyiso mavulo ya lama va lave pasi ra yena va vona ku i munhu walomu se a va yimelangi swona vo hombetela. Hi twa ku vava hi le ku tikeriweni kwala hi nga kona. I mhantsa ya ku veleka nkurhu a Xifasonka. I n'wana i ntukulu wa sisi.

Brandon loko swi fikelela ka ku dlawa ka n'wana swa vava swinene, swa vava Brandon, swi le ku vaveni. Swi vula ku loko munhu a ri muchangani fanele u dlawa na. Loko na valava pfumalaka mapasi vo fambisiwa va endla mapasi va vuya na timfanelo laha tikweni, a vo dlawa loko va kumiwa. Se mhaka leyi i mhaka yin'wana yo vava ngopfu yo ka yi nga tshamisekanga. Ri ka ro bava eMthindambeni kwala xivulani la gongo hangwa la nga na gungu ra mali tanga.

0: Hlabo sikizamingiselwa GSFM ri sombra kwa retweke vithu la barikazi na khazi ne barikazi na khazi bahlayisana famsana kahle na Ben vaingela vari vari ve la ile joni la ka hlayisaniwa veri kulave kwa xihundla khazi lo
1: lo
0: ka nga vulavuli ngopfu
1: and everything takes a hand but iku because a vula ku vaxaka ya hlayisana vale risimu ri vula swinwe
0: no vula ku loko swi fika laka ku vaku ani khazi na khazi ku sikela laka ku ri inwana ha
1: na nwana
0: boti na nwana malulu se vuxaka lebyiwa swi ri khale a swi tekeriwa ngo anhlokweni loko wa vona ingari hayi khazi hala a swi le ku fambeni kahle vaku a ni vona ingari mi nga tshamisana na na nwana boti
1: Se swa swa
0: hi a swi ntiwi sweswo se swi ri
1: mara timhaka leti nga kona hi vakhazi masiku lama i ku swi vula ku sungula kokwala ka ku maxaka va ku hani swi nga ko mi nga kota ku hlayisana i kuma ku ka nga masiku ka nkarhi wola sweswiwani boti i kuma ku hi vona va tlhela ku va fayela van'wani mindyangu
0: vakhazi
1: i nhlekani va yingiseri
0: no khazi ku laveka luwawo a tiva na hi bava ka n'wehe mara khazi luyawo khazi
1: a va tshembisi vanhu lava buti a va tshembisi va nga ta kwala mi ku
0: khazi
1: i nhlekani va yingiseri va chisela faya ma amukela kanakonako bamba ri loko dadi bamba ti bamba muhaxa n'wina ntsaki n'wan'wani mingiseri wa mi famba kwala nkarhi ka 20 wa timina yi se ku be kahle awara ya nharhu ya buti
0: ya sisi ya khazi unjani khazi
1: pfukela minjhani
0: khazi
1: namuntlha hi misunguni ku phela
0: exi wa tiva a yi ri njhani weekend
1: hayi weekend a yi ri kahle swinene hi va hi kha hi kuma ku se hi loko hi kha hi sungurisa sweswo vayingiseri va hina hi ta hamba hi famba swin'wana ri vakhazi na
0: vakhazi right sweswo vayingiseri ku amukela kahle vhele ke na tsaki n'wan'wana hi le ka nongonoko bamba reloaded eka nhlikani wa zuka ra namuntlha tsunuka kahle vayingiseri leswaku va kha hi famba kahle kusukela kahle le ka awara liya nharhu gimeta kahle le ka awara liya ya ndzevu eka ndzenga wa zuka ra namuntlha vayingiseri kasi ke lo nongonoko bamba reloaded u va u ri na swiaveave mingiseri tsundzuka kahle swa ku awara ra ku sungula va kha hi ku nyiketa kahle tibaku huwa aka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga xikan'we weekend ri ka matiko lama le handle awara ra wumbirhi va kha hi ta kahle fanekela nsimu leta timbirhi ka siku ra namuntlha afropop hip hop kumbexani ke vunanga leswa bya R&B ta va kha hi ku nyiketa kahle fanekela tinsimu timbirhi laha u nga ta u kha u yi byela leswaku leri nsimu i ra mani naswona ke vita ra nsimu i mani
1: entiyiso wa helela mingiseri wa hina nga ri vava leswaku se hi le ka n'hweti ya Khotavuxika xirhami se xi kona but wa swi twa ku ri hayi kona se ka titimela
0: makokelo ya nkumba namuntlha ama karata
1: phela mara a hi ti dyondziseni na ku va hi kha hi hlaya tin'hweti leti hi Xitsonga
0: Khotavuxika
1: i tinguva teto ku na tin'hweti na tinguva ni ka
0: tin'hweti taleo tinguva taleo loko hi nghena ka tinguva hi vulavula
1: hiloko hi vaka hi vulavula hi vuxika
0: sunguti loko se hi hataka va sungutiloko hi taka va sunguti kasi swo veni hina hi kule
1: i tin'hweti
0: teoakokela nkumba namuntlha amatwala sesi xirhamisa xikona
1: ene phela van'wani va heta va vula ku ri hayi loko hi fika laha ka n'hweti ya Dzivamisoko ku nga maybe ti 15 hi kona hi swi taku ku hayi se xirhami xi va xi ri xi ri kona kahle mara sweswi hi kho xirhamisi xi nga
0: xi sungula hayi loko ku ri ku i lwa ku finingela na wun'wani nkumba swi nge endli ka muxi wa siku ra namuntlha hayi wa ni kokela ka kasi n'we mi dlaye sweswi n'we mi ta hamba mi finingela mi ri n'wexe so swa fikelela koa kwalano eka sika mingiseri loko pamini kahle ka nhlikani wa siku ra namuntlha koka xihondo 106.0 xana wo swi tiva hi sesi leswaku nsuna yi na 47 wa matinu that's why she
1: looked
0: xa luma mara wa swi twa ku yala ni lumiwini la and then xihundla xin'wana xa kona hi nsuna ne veri nsuna ya xinuna yi kahle ngopfu yi hanya kahle ngopfu a yi lumi van'wani a yi
1: lumiku
0: yi luma liya xisati se na swi namuntlha na a swi ni hlamarisi loko wa ka mhani va karhi ha ngopfu ku tlula va ka bava swi nela ka tinsuna swikoo
1: mara van'wani boti va vula ku ri ta xisati hi tona loko ti ku luma ti ku tiselaku mavabyi
0: ya xisati hi yo mhaka ni va yi kha yi luma lana so ve ri yona yi lumaku ende a yo luma munhu wun'wana na wun'wani ku na vanghana lava vo hi tshama kuhambe nsuna ti ni lumi mina swi tivi ku ngati ya wena ni a hi le ku nandzikeni ka nsuna loko swi swi va hi ndlela yaleyo
1: mara se swi vula yini swi vula ku a ni ve ri ku luma ta va xisati ta xisati ntsena swi vula ku leti ti hi luma ku va ku ri tona ntsena
0: ta xisati leswi va ku tele ta yisati ya wanuna u ta yi tivela ku hikwahi ku lumi a yi phatsama a yi tshunele kusini na wena mara mingiseri 24 minute i ngheni kahle velekele ka awara liya ya nharhu eka sika ya mingiseri kusuka laniwani ke ta kha yi tshumela kahle velekele ka leti ba ku huwa kumbexani ke ka tinhlokomhaka ta mahungu ti nga tlhatlanda kahle veleke na remember ngoveni ka xihondo 106.0 kokwala ka rito ra rixaka va kha hi famba kahle mingiseri tsuka kahle swa ku tiko ra Afrika-Dzonga kusukela ka siku ra tolo va va tlakuka kumbexani ke va suka laka tikweni va kombisani maketa ku se va famba va fana va hina va mexico ku va va yimela kahle tiko ra hina mativana
1: And phela bot loko wa swina kuta kahle ntlangu wa bolo wa milenge esikan'we na rugby hi swona swi veka ku tiko ra hina a maningeninge esikan'we na ku va swi kha swi hi hlanganisa tanihi tiko
0: lexi ni tsakisaka sweswi ne ni vona i nga ri va ka manana hi vona va rhandza ngopfu football ku tlula va ka ba
1: and
0: wul n'wini mina ni vule n'wina khaze
1: lenghozini
0: asfivenaigera kahle velekele ka half kumbe kahle veleka ri la ntlhanu risimu ri tala kahle press ranga na fambisa ri kahle velekela jona joe sherman pre ben u kolandeni ka risimu risimu ri nga drivi loko zing zong na zeng ta ka swo hloko maka ta mangu ta landzela na remember ngoi

hlangana nhloko ku susa moyo tleru wa wanuna kumbe WhatsApp ni siku ku simeka loko nga kumin'wana ku biya minti ku hlongola moyo loyi ku hlupha muntini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzobe traditional hila Dr. Gilly Gilly la pfuna hi ku tshembeka.

0: musindise kwini ihlangene iba ihlangene siyo
1: mara no very lexi ndla ku ri khayinselwa emanyalo ne so sikela la ka kuva ukuma ku khoma khoma foina wanuna khoma khoma foina wansati very foina wanuna ai khomiwa o ta dry heart attack iwa bu wi
0: mara okay santswa ku vana swihundla ikha inga stiv ikha hanyana swone hanyana munhu akutumbetela swilo ya swikuma after 10 years akuna swinwanyana sa 5 years
1: akuna swilo leswi tumbetiwaka xilo xi yi va nomudzela kazin i ku aniri ku na leswi swa ku kuma ku wanuna wa wena ku na ti-side job kumbe ti-side hustle ta yena so nkarhi wun'wana a nga laka wena u swi tiva swa ku mali u yi endlisa ku yini
0: i nga ta khomiwa
1: se ta khomiwa loko u endleka yini loko se swi tive hi n'wena hi ku loko se miya miyaholo wa mi ta n'wi byela ku i nyanyukisa hi mali yi nga ndlayini mi nga miya ba benke kwenikwenikwenikwenikweni so
0: ni n'wi khomela swi hundla hinkwaswo
1: swi sukela kwalaho se hambana na tifoni ta waka bava na kwaka bava ya n'wansati ya khomiwa
0: swi swa khoma makumembirimbirhi wa timinete tshamingisana tisela fami hi tsimela kwele ka awara liya mune ma ha famba na vakhazi laa remember ngoweni khesi swinene buti kumbe ya kukhami fambe na hina kahle ngopfu eka tinhlokomhaka ta mahungu se nkarhi wa swihungwani ka buti
1: nga ze fikela ka swihungwani leyine olright va nikeni zisimu lebyimbirhi
0: lebyiyes
1: va nyiketa R&B
0: namuntlha niri namuntlha pa emsimbunuku
1: vaka mhani yin'we na mutiwa ngoti nsimu letiya ta ku phyophyisa
0: loko mi hi vavise swimbilwani ni kha ni yimbelela xo xexiya na mbilu yo
1: hohlafuneral
2: services yi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mavunguvungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala tipulani leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela kokolo funeral si tirhisana na mafemani baloyi atenis hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala wili na swikoxo hi kumeka giyani malamulele bushback ridge na chiawelo tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka whatsapp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459 hi amukela na vaaki va na matikweni mambe kokolo funeral hi kokolo eka swiyimo
1: so gaming zero jisa fm ka sketsu nka kahle leswaku loko veka awara liya ya umbiri biya kahle mvelekela tinsimu leti ta timbiri impela game ningeta kahle ti bhaku huwa ka tiko rena ra Afrika-Dzonga xikan'we hi kenele ka matiko lama me le handle titele
0: timhaka titele vangiseri va hina va kha hi kuma kahle namuntlha khazi ku ri swimhakamhakani i ku namuntlha tanihiloko ti-1 ta june 2026 i international children's day mi nga rivali leswaku loko va hi kha hi tlangela siku leriwani hi va hi kha hi tlangela swihlanginyana swa hina ku va hi kha hi swi tiva swivanani swa hina ku naswona swi na ti-right hansi swi na ti-right right yo sungula nga ku va n'wana a kota ku va a kha a hanya a kota ku va a kha a hlayiseka nahambi na dyondzo na yena yi welaka ti-right ta kona na ku va n'wana a va a kha a hlayiseka se laha hi va hi kha hi vulavula hi tona ti-right ta teto ku ri a hi koteni ku va hi kha hi hlayisa vana va hina hi va rhandza hi meka ku swa ku ri vutomi bya vana byi va byi hlayisekile
1: ya ende ku hlayisa vana hi va rhandza ne a hi leswiya swa ku
0: ku
1: n'wi nyika mali
0: ene nkingha ngopfungopfu ka n'wina vapapa mi ta ni khomela vapapa mi twa hi nga ku rirhandzu ka n'wana i ku n'wi nyika mali rirhandzu ka n'wana i ku va xin'wana na xin'wana a kha xi kuma wa n'wi nyika nkarhi n'wana ani ali mi tshama mi kha mi ri busy mi kha mi endla ku vana van'wina va nga xoti hi nchumu kambe endlanyana siku nyana i ku ku na ice cream day ti humanyana na xona nkarhi ya tshama na xona
1: xi ya tinantswanantswa
0: xi ku tiva xi nga ku chavi swi twisisanyana i tshama na xona yana hansi i ku xi ku papapapa dedidedi na loko xi va xi kha xi jikajika exikolweni
1: kuma ha tshameka xo ka papa va ku mani so kuma ku hayi
0: manika
1: papa wa hi nga ta na mhani se xi lava ku sungula ku tiva ku se ku ndle ka yini ka vanhu vambirila so kuma ku siku a rahavi kahle mara swi nambaka mingiseri a hi fambi kahle mfeleke laha ku tale bhaku wa ka tiko ra na Afrika-Dzonga ku na phorisa ra xiyimo xa le henhla swinene ngopfu leri khomiwile hi maphorisa hi nandri wa ku pfuna swigevenga swinharhu ku va swi hume ejele hi xikongomelo xa mali yo ringana 5000 ya xipalanomo kasi ke va ehleketeleriwa ku vikiwa leswaku ri va balekile exitichini xa maphorisa xa le kwaniseni exifundzenikulu xa KwaZulu-Natal endzhaku ka loko va pfuniwile hi phorisa lerikulu ra xiyimo xa le henhla xa vuwarrene kasi ke va ehleketeleriwa lawa va landzelaka Sandile Gumede Smangelo Spaza na Xolani Mkhize ku vikiwa leswaku ri va balekile hi le henhla ka mazingi ya xitichi endzhaku ka loko va pfuniwile kahle Yes, it is. Siwa, so I could say, man, no, so young form. Casca Poris are letting up a comic walk with Wallace Agri, Hirona, ring up for Nasgevenga, Ekunika, Saha Yakutema, Etin Simbita, Nyang, Walo, by Ekiterewa, Abafalerwe, Ekawana. Poris Akubiqua, the Sakuri, Rita, a court, Yadenta, M. Sani, Rombir, Nami, Shokuya, and Las Combellas are Bailey.
0: Siwa Cindy Sequin,
1: Poris,
0: and Garibalbu to Kuri, Logomir Lane, Zaulia and Ati, Camera and Quakwas to Bakova Trena and Banjan, the Manganam Lans Yakwamp. Nambanan, so at Comba Wimpera inside
1: Dua team.
0: Mm-hmm.
1: Mara Locoma Porisa Mateka Malia Bribe, 5,000 show with Malin Song, Kale Aw, like I owe.
0: Quam a long time set an eye.
1: I'm Kelemal. I'm a nigger, sir, was a honey.
0: You have a long time set up.
1: Aye?
0: Ah,
1: no, Locoma, Bengong have said about Bonging an amal.
0: Yeah.
1: Lani kuna vanhu lavanga fika vanwinika mali ku humesa vanhu lavawa ku nga kuma ku ri lavanga ndla ku mali ya yi huma i vanhu lava baku deal na yena vo lavanga pfaleriwa va chava ku na vona va nga ndliwa yini vanga khomiwa se swantswa yi humesa mali ya ya bribe lava kota ku huma mpela kere ku humesa swigevenga ivi swi tlhela swi ta swi ta andzisa nhlayo ya swigevenga ya ku dlaya ya ku yiva na swin'wana na swin'wana ka tiko ra yena hi sala hi ri kwihi
0: i nga rivali ku ku na vanhu vo tala lava va nga ekhotsweni ka nkarhi wa sweswiwani vo ka va nga endlanga nchumu i nga kuma ku hi mpela ku ze va lavo va nga handle va fika va n'wi nyike mali yaleyo i ku va va kha va chava kumbexana lava va nga va khomela fomulandzi ya vona va nga heta va va kha va pula ntiyiso ku ri swi endlise ku yini mingiseriwa hina ha famba swin'we kahle ka leti baka huwa eka nongonoko wa bamba tibamba kwala ka Jisara FM rito ya xaka va kha yi kuma kahle ku hey va Department of Mineral and Petroleum Resources va va kha va tivisa kahle ku ri petrol yi ta yi kha yi gonya buti hi 150 cent hi litara lava tlhela ku tivisa kahle mingisero ya mina ku ri diesel na yona yi ta yi kha yi ya ehansi hi 2 rand and 94 cents hi litara
1: petrol ya tlakuka
0: ya tlakuka
1: diesel yi yena
0: ya hansi nga riva leswaku vanhu vo tala va va kha va complain ku ri ha diesel why se yi va yi kha yi tshamela leswo swi ta swi kha swi humelela kahle kusuka hi wavunharhu hayi se i ku ta ku ti-changes leti nga ta tiri kona ma swi tikomba vanhu lava va diesel se va ta va kha va tsaka ntwe van'wani ka social media loko se swi va swi kha swi gonyagonya va kha va ri lava ku pela diesel na yo se yi va yi kha yi hi dlaya mara kwalaha ka petrol swi tikomba hi nga ku se ta jika timhaka se
1: mara loko nkhani languta ku ya hi timali mali kumbe xani ke ku gonya ka ti ka petrol na ku endla ka yona gonya ka diesel na ku endla ka yona swi endla ku ri hina va akatiko va kha itsikeleke kumbe ku tikiseleka loko swi ka magenta the transport engofungofu lava ku mitirweni vana va ya ku asikolweni vana va ndakwini ti gonya ti price
0: and then loko nanguta
1: ta gonya
0: ta gonya nangutaka ku va ku isukala iya la e mali mani mali munhu hambi ya ku ya hala ka hina na yi gonyile ngongo futhi kusuka namuntlha totala hi kwa tinga gonya anga va hayimele sikura namuntlha tin'wani
1: ti fika kuka namuntlha awi se kuma ku van'wani va gonyisele a xikarhi ka n'hweti va tlhela va phindana kambe va ku hi 2 rand yi tlakuka se u kuma ku swa ha endli so swi tiko mali liya a wu yi khomini ku yi nga ku fikisa kwini ta fika yi xa swizimbana endleleni se
0: van'wani va prefera ku tirhisa mabazi va tibyela ku hayi ni ta xava thikithi ra n'hweti mara loko u va yi kha yi tshama ka muganga leyi ku rhetarheta ku va ku bazi ya ringeni ke tlhelela ku li ka tithekisi
1: ku ri wona wa le venda laha u vutisiweni mhaka ta pasi endhawini liya ta le Gauteng ya xiyimo yi nga ri xi le ku tikeni murindzi wa le venda loyi a tirhaka eka khampani ya SBV u holovile na mazulu lava nga n'wi vutisa mayelana na tiko leri a humaka eka rona wanuna u fokofisile kumbe xa u vulavula ku rhandza eka mazulu laha va nga vula leswaku ri a nga u bohekile ku tihlamusela eka vona kasi ke ku hlamuseriwa leswaku ri van'wani va Afrika-Dzonga hikwalaho ka ku va va nga vulavuli xizulu kumbe xichosa swi veka va March and March movement eka xiyimo xo biha kasi ke mfumo wa Afrika-Dzonga u kombela vanhu ku va va nga veki nawu emavokweni ya vona va pfumelela maphorisa va tirha ntirho wa vona maphorisa ma la ku pfumeliwa ma tirha ntirho wa vona mara ka nkarhi wa sweswiwani a ve le ku tirheni ka ntirho a ve le ku tirheni loko u languta ani va ta ku ri ku vekiwa va vanhu va nga vei va nga tilweli mara loko vanhu va March and March va fika laha va fika va hlasela vanhu kuna nghozi leyi nga humelela le Eastern Cape
0: yes le Eastern Cape ya xibutan lexi xi va ku xi kha xi tekeriwa vutomi bya xona
1: a mari ku maphorisa
0: i nga kuma ku buti a va va ri kha va ri kona mara ka nkarhi lowuwani va ku yi kha yi kuma ku ri i nyimpi leyi nga kona atikweni ra hina i nga kuma ku loko va fika va nghenelela va ku va ringeta ku timula mhaka se na vona va va kha va jikeriwa i nga kuma ku tiko ra Afrika-Dzonga ri va ri kha ri yimele ku ri va yima na vona kambe a swi tikomba ku ri i march kumbe protest leyi va ku va kha va yi ngo yi vula ku yi peaceful kambe a ya ha ri peaceful hi ku vanhu va le handle va va kha va hlongula va tlhelela endzhaku yes hi nga swi vula ku i ndlela ya kahle ku tiko ra hina ta sala ri va ri kha ri hlayisekile kambe swi tikomba ku na hina vatsonga ka nkarhi wa sweswiwani a ha ha hlayisekangi hikuva va kha va tivisa kahle ka xitori xexo boti ku ri timhaka teto ti humelele etindhawini ta le Western Cape va le eka ndhawu lavo lava va yi vulaka Mossel Bay la boti kumbexana xibotani xa hina xa 19 years xi nga tlhaveteriwa xi hundze emisaveni
1: i timhaka teloko se swi fikelaka ku tlhaveteriwa ka ha ri swona so loko ri va vulaka ku cacwa vahlampfa ka ha ri ku caca vahlampfa kumbe se ku dlayiwa ka vanhu
0: leswi vavaka i ku a hi munhu wa le handle i munhu wa le haleni i boti wa mutsonga kahle
1: u dlawe ka tiko ra yena
0: lexi va ku xi kha xi vava ngopfu ka mhaka leyiwani i ku va fika va n'wi tlhavetela va ku i lileli xangani leswi vulaka ku ri kumbexana a va swi koti ku swi hambanisa ku ku na hina va haleni vatsonga na maxaka hina lava nga Mozambique kumbe Zimbabwe leswi va ku swi kha swi vava swinene ani nga ri va ri ku na mhaka leyi vengeteri se va ta ta na haleni Limpopo
1: hi hlayisekile
0: hayi
1: va fika vanhu xawata ya xizulu ntaku yini mina
0: ngikhona nizani
1: ngiyaphila buti ngiyaphila nam alright so kasike loko ya mahlweni re resis ne va komisani makenta ku va match and match vele ke ba ke ba rixaka ra mazulu hinkwavo ka vona kahle lava nga kona vele tiplanini ta ku va va hlasela kahle machangani xikan'we ke na maindia etindhawini leti ta omzimkhulu kasike va ri a va lavi muchangani tindhawini ta vona tihlayiseni n'we no tihlayiseni n'we mi nga na maxaka ne lomuya swilungwini lomuyani va byele ma tihlayisa kahlekahle wa boheka ku ze u vulavula xizulu loko u hlangana na vona
0: a ha hlayisekanga ri va ku na vamakweni wa hina lava va ha navelaka ku ya dyondza swikolo vo Western Cape vo Cape Town vo North West hinkwako hambi kona xilungwini se hi nge he pfumeli ku va va ya dyondza ku le hambi vamakweni wa hina kumbe vatswari lava ku va kha va tirhela xilungwini na vona hi ta swi vona ku a va ha hlayisekanga se va vuya Limpopo va swi endlisa ku yini
1: mhaka leyi i vulavurini president wa Economic Freedom Fighter mavhiki lama nga hundza ku ve na nkandziyiso wa kwako Msati Magenta ku vanhu lava mi va sapotaka ka kumbe ka ku va caca hlampfa va ta vuya ka hina a Limpopo hi nkarhi lowu nga hete kumbilo hi leswi se nakona givere va fika a Limpopo laha hi nga ta hlangana prove va nga se fika vamakweni wa hina lava nga le swilungwini va le ku dlaweni hi loko se sungurini se a va ha ku vanhu vo huma a matikweni ma le handle va ri machangani
0: leswi vula ku ri ingaku ni vone na posting wa mi ta hi khomela vayingiseri va hina maswa ku social media yona hi hanyaka yona masiku lamawani lava va kha va kombisa a ku na n'wana a kha a hlamusela hi tindzimi leti va ku ti ri kona laha South Africa a ti hlaya hinkwato kambe vatsonga a nga va hlaya
1: hi wela kwihi
0: lava nga heta va tivutisa vo tala ku ri ku humelela yini i nyimpi leyi se na hina ha hlongoriwa
1: endla va kha va ku na Limpopo yi fanekele yi suka mipi
0: yo
1: wa swi twa ku seku na mihiza
0: a ku veki u boda laha
1: yi fanekele yi suka Isevara kuna mhisa loya atweka ku siya machangani zaila mfalo wele tsanini samtsanini ne
0: tsanisa wele mpumalanga
1: yes hi unwana akha alwisana swinene ngopfu na ku akha ku ri ka ku tjatjwa vahlampa kuna swinwana swinwana ndlela leyi va tjatjwa ka hi yo mara ka nkarhi wa sweswiwani swi tikombisa nga ri vanhu vo tala va kha va tekela enhlokweni mara to lama anga amavulavula ko sungulwa andhako
0: amasungulweni a hehleka loko why a tivula hosi ya machangani loko kahle kahle botu loyi
1: njhani swi vuya kahle ri machangani maswo swi ku endleka yini wo nkarhi wo mukota ku sisimuka lowa mi mami tilwela xikan'we ke na ku lwela rixaka leswi landzela ku dlayiwa ka xifanyetani xa 18 wa malembe evukhale nhlamulo sambo tindhawini ta le Mossel Bay eyifundzeni xa Western Cape van'wani va sunguleni ku fambela kule na migingiriko ya March and Match movement tanihi vatsonga maswona se a ku ri na vanhu lava a va ri karhi va sapota a March and Match va ku loko vo thaleni a va fambisa
0: so xana leswi va va ku botenere nanguta phela a hi ku match leyiwani yo hlongola lave leyi kun'wanyana kuva ka matiko man'wana kambe swa tikomba i nga ku se hina tindzimi leti hi nga kona lawani se hi lwa hi xihina na tiko ra hina ri ta va yini South Africa yi tiveka yi ri ndhawu leyi yi nga na peace
1: xi lexi xi chavisaka i ku loko va kuma mutsonga lava nga kona kumbe muchangana ni va vitana machangani i va n'wi dlaya ivi machangani haleni a va tsundzuki leswaku ku na vamakweni wa vona lava na vona va nga suka ndhawu yoyaleyo va ta ku tirhini laha hale ka hina ku nga na machangani i machangani na wo madlaya xana swi ya va njhani phela wehe u rhangelaku family ya wena yi hlayisekile va rabot vanhu lavan'wani vo ka u nga tiveki nchumu va famba va tirhela swa vona wena i sungule swilo mara ndyangu wa ka n'we u hlayisekile
0: swi vava ngopfu but swi vava swinene a hi languteni hungu kumbexana hi leri hi nga ri tirhisaka nkaya wa 2 minutes ku tsutsumela kwele ka awara liya ku nga awara ya 4 hi va hi kha hi kuma kahle mingisava ku na timhaka leti va ku ti kha ti humelele kahle ka minginisi bok 3 lava ka kha a hlamusela ku ku na n'wanuna loyi a hanyaka na swiphiqo swa mianakanyo botisa kumbexana swa miehleketo lava ka kha a hlamusela ku i hlasele makhelwani wa yena wayisati langa ngutlhavetela kutala emirini a hundza emisaveni lava ku va kha va hlamusela ku mhangu leyi humelele tolo ku nga ti 31 ta n'hweti liya ya May 2026 lava va kha va lungisela kahle ngopfu ku n'wansati a va va kha va ti fambela kwala xitarateni sweswo swa hi chavisa phela mi nga rivali ku ri vanhu lava va nga na nkingha ya miehleketo a va khomiwa mi vo fika va ku ba wena ku vabha ku khomiwa wena
1: mara a hi hlayisekangi a ni kuna ndhawu leyi vanhu lava va tekiwaka va va vekiwa kona loko ndyangu u nga swi lavi ku vanhu lava tshama kona makan sure ku va fambela akule na vanhu van'wana loko mo cheka hi xitalo vanhu lava nga na va na tinkingha ta miehleketo family ta vona va heta na 4 days va nga n'wi vondzeni ka jarata
0: ivi
1: va ku hwi
0: va nga landzelerisi
1: intayini i hanya njhani la nga kona a hi ngheni teni ka doroba ra yena ra Giyani hayi ku vanhu lavawani ko va vanhu lava ku hayi i va tinyawupe van'wani va suke amakaya ya vona va nga ri kahle emiehleketweni mara vatswari mi kota ku tshama van'wani vo tshama Giyani vatswari va ya denda mali ya vona ya mudende va ti dyela xin'wana na xin'wana mara kun'wana i kwihi
0: i kuma ku ri siku leri venge namuntlha i siku ra vona ra ku va va kha va kuma timali munhu letiya ta vo to tala u kuma ku hey i hlambisiwini bu
1: a dloka na titekisasekile
0: mani angerisela loko ku ya ku hala vo ti-15 wa swi vona ku i twa na ndlala a nga hlambisiwangi munhu lowani kambe a hi ti dyondziseni ku ri vanhu lava na vona va ha deserve ku rhandziwa a va lo swi lava swilo leswiya swa vo leswiya va nga kaka swona a hi dyondziseni ku va hi kha hi tshama na vona swi nga swi kha swi hi tikela a hi swilo swo amukeleka mara loko swi tsandza wena nga mutswari wa wena swi tsandza wena nga makwini wa yena vanhu va le handle ke sweswiwani mhani lava lahlekele hi vutomi bya vona n'wina va ndyangu mi titwa
1: njhani a swi tshamisekanga ya ku na rin'wana hungulisisi laha vanhu va ku huma tikweni ra Nigeria va ku ringana vanharhu kumbexana vavanuna va ku ringana vanharhu va endla matshalatshala ya ku va va suka etikweni ra hina va ya atindhawini ta le Algeria andzhaku ka loko va na kha va ringeta kahle ku ya khandziya xihahampfhuka leyi va kongoma kahle a Dubai he va suka Algeria ne a va a Dubai kahlekahle loko va ri karhi va mbale i nga ri i vavasati va ma-Arab
0: a va ti tumbeta
1: va ti tumbeta va heta va ti tota swa ku tshukisa va ta va saseke ngopfu loko wa vona va ti pfala va ti inkini leswi i pho yini i phondzo va ti phondzini vo boti lavawa va ti kwamulini i swi vona ku ri no
0: sweswo va tekele nkarhi wo leha swa hlwela swilo leswiya
1: hayi swi nga ndla va kuma ku va endle swa siku
0: hi leswo
1: va ti hisa swa kwala na kwala ku swa fast so
0: va
1: vuye va va languta kahle va swi voka hayi ko
0: lavawanalavaa
1: se ni vona xithombe lava va hluvurisini leswiya swa va ti pfalaku nhlokweni na lomu lon'wini wa swi voka hayi va buti va ti tolelini xem se a vo famba hi lava ya a va ya a Dubai
0: a va sungula a va chavi na tinyipi leti nga leyi
1: loko a fika Dubai a ni tiko vo fika va swi ri a vo to fika va ku vhakache vanhu va khala yin'we wa muhlovo wun'wana hi ku lava vonaka hi muhlovo yimbirhi ntsena mara swi na mhaka mixeri i sale kahle na munhu wa timinete yi nghena kahle velekele ka awara leya mune rimemba ngoveni u ta va kha landza kahle veleke na mahungu ya awara liya ya mune kasi loko loko bamba reloaded u ta va kha u ya mahlweni loko u vuya ya vuya na tinsimu leta timbirhi
0: kahle ngopfu hina ke va hi kha hi pfala kahle awara ku sungula hi khensile hikuva hi kha hi fambela na n'wina mahaku yi kumaka vangisiri vanhu mi nga rivala leswaku 106.0 megahertz FM xihondzo lexi va ku kha hi fambela xona or streaming www.gsrfm.co.za bamba to bamba hlayisekanga
1: khonobi xivongo fambisa ri kahle na TK Eka ritora shaka.

0: Khensile tinhloko makata mahungu ya awara ya ntlhanu. Meyara wa masipala wa Greater Giyani Councillor Oda Sungoven u burisanile na vaaki va hostele ya talana emintlhontlho leyi va hlanganeke na yona. Vandzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki laha xifundzeninkulu xa Limpopo va tekele enhlokweni vuhlayiseki bya vaaki bya le magondzweni. Mahungu hi xitalo le ka awara ya ntlhanu endzhaku.
1: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili Beru ngofambukaka ya varikona
2: Bapuneka kususa shinyama Kutungula vanhu bo hlongorisa hi moya Kutungula munhu bo hlangana nhloko Kususa moya tleri wa wanuna kumbe wasat nivisiku Kusimeka loko unga kumi n'wana Kubia minti Kuhlongula moya loyi kuhlupa muntini Kutungula swilonda hi ku hambana ka swona Kutungula switshetshela Kutungula vana vuwa Kutungula vana vo bwa swifuwa vanga koti ku bulavula Kupfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga Palula mpuku kubuyisa munhu loyi anga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo nje high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional hila Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka
3: Dr. Giligili,
2: Koko.

0: Love is blind. Here's some rakatle mingse. Here's some rakatle velekele ka. Lady Zama. Here's some rakatle kere chungu rakatle velekele ka. 42 minutes after the hour. 4 o'clock. Lenta kule. Bago jiki jiki. Kasi kere some rakatle rakatle ka. Siza.
1: Wasaloko eze ikati simu loko vya kai tipina vya kai tipina ngupu na isu cha cha yan.
0: Isu nande ne?
1: Isu tinga simu. Moro
0: meno unwasato watu na isu cha cha yan. Ah ye. Vento waka mani loko vya inseti simu. Bona wasu message message yan. Sosu kwa lani. Sosu cha cha ansa yana waka baba mani. Kiri rimba di ringa raha.
1: Ima tuini DJ Saiza la. Mangensa botu ngwana. Akwa lo wasu ola kukumbeteri wano.
2: Ya sirong.
1: Itinsa. I want to be like Charlotte. Like, baba yimbele rivotala ni ba creative. Yeah. Na ambi kurivitra we na kazi. Ngakuma kusiri risimu.
0: Oba yimbele ro.
1: Arutang risimu lela na kazi na kazi.
0: Kazi.
1: Bank survey ni baika ikuma ku intombi ayina liwana kutsaki kuvona munhu avakha kuri nwansati kumbe sanu kuri munhu lava kwa khati nyeketela ka swisayela masuka swi ithusa swinene ku vana maviriveri ya ku veri yena na swimani man swi ku yini yini ene leswi swi hete swi n'wi onhisela mhaka ku se swa buha loko va yi khari ximbile ku fana sweswi one but ku na vanhu lava va ku tivaka va ku rhandzaka swinene loko va va heta va ku veri ntsaki veri indliwu ntsaki yeri indleyini so andeke bangwana ba ku hamba
0: ba so why I hembela munhu ya
1: se swi hete swi nda kuri na khareya ya music ye heta vanhu vanga hanwe kasi
0: ku kondle ka yini nga ri mi bansi nya mitsika haye
1: kwe heta ku wana maveri veri ya ku ingaku i tirhi i pfinyiwile hi xiyimbeleri xo karhi laha xiyimbeleri xi va ku xi kha xi bakanyela tlhelo swihehlo swa sweswi ku a yi khona sweswo a hi swona laha vaseketeri va xiyimbeleri lexi ya nga ta ka hi nga xivuli vito va nga heta se va va kha va kota ku langalanga va sapota xiyimbeleri xi yavaku a hi swona mara a hi ti tivi timhaka leti nga humelela xikarhi ka vanhu vambirhi
0: ivi we tani ku mulandzeri rhandza xiyimbeleri ivi ku hayi a nga ndlangi muendliwa
1: veri a va rhandzana vanhu lavambe a ku ri marhandzwini phela na munhu wa n'wi pfinya munhu loyi a n'wi
0: lava nga marhandzwini mi kha mi tshama swin'we ku na ina
1: kuna e-e se a hi xitiveni ku loka ku hayi
0: i ri hayi
1: mi ta khomiwa
0: pfinyini luya
1: a hi tlheleleni ka xivongo wa famba
0: vaka langoti banda xivongo xa ka banda kambe xi kumeka ko xi kona laha ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ne
1: ni tshame ni xitwanyana
0: xikoo
1: mara la loko va kha hi languta laha humaka kona va ri ba yena va huma amalawu kumbe a Zambia xivutise ku se swi va famba na
0: a nga na loyi faneke a ri na pasi ra kwala se laha Lady Zama wa hina loyi
1: Lady Zama wa
0: hina
1: hi nge fambisi munhu hi cinisa ku a yi
0: khoaangahambi
1: lowu wa hi loyi
0: ngeka hambi
1: a va tsutsumisi na
0: yina ive ngena xikan'we mikiseri ku niketa kahle velekele baguwata vanhu lava ndhuma veleke hi rero hungu wa kombisa leswaku a yi khona makuveri maheveheve ya ku Lady Zama u se ku paluxa kahle timakenda ku ya kha yena i hlangena khombo ra ku pfinyiwa hi wun'wana wa xiyimbeleri ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga valandzeri va ku haye
1: haye va ku mhani va ku e-e
0: hayi yena a nge
1: yenikona hi mingiseri wa mina 16 minutes hi tshumela kwele mi ta ni khome 16 minutes hi tshumela kwele ka awara liya mune mahungu lama va kha va kuma kahle ku ri ma n'wi tiva musi nkosi Johnson luya a nga va ku a kha a tiveka swinene hikuva a kha ri na xitsongwatsongwana kumbe a hanya na xitsongwatsongwana lexi xa HIV and AIDS lava ka khoma kahle mingiseri wa mina ku a beburiwe hi ti-4 February hi 1989 va kha hi kuma ku namuntlha tanihiloko ku ri siku ra ti-1 ta June na yena a ku ri siku leri a va a kha a hundza emisaveni ka siku ra ku fana ra namuntlha i va a kha a tiveka tanihi n'wana loyi a va ku a kha a nga beburiwa na xitsongwatsongwana xa HIV and AIDS lava ku yi kha yi kuma kahle ngopfu mingiseri wa mina ku ri i munhu loyi va va ku va kha va vula leswaku yena anga kota kuva akha hanya na xitsongotsongwana lexiwani nkarhi wo leha swinene laa nga tlhela a heta a va a kha a dyondzisa vanhu hi tindlela ta ku hambananahambanana hikuva munhu a kota ku va a kha a humela ehandle a kota ku ti amukela u nga rivala leswaku boti ku ri ku fika nkarhi lowu vanhu se a va chava na ku va va kha va ya a swi hambukeleni loko ku ri ku ku nghene munhu lowu venge i na xitsongwatsongwana lexiya lava ka va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri tanihiloko a va a kha a ri na a beburiwe na xona tindhawini letiya ta le Dunhaster va va kha va kuma kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri a va a kha a kula a nga swi tivi ku mutswari wa yena wa xinuna i mani lava kwa kha hlamusela kahle ngopfu mingisa ku a va a kha a adoptiwa hi Gail Johnson lava kwa kha a ri a public relations practitioner kusuka tindhawini ta le Johannesburg mingisa ra mina lava kwa kha hlamusela kahle ngopfu tanihiloko mutswari wa yena a va va kha va lwisana na xitsongwatsongwana lava kwa kha kombisa ku a va a kha a xi kuma eka mutswari wa yena tanihiloko a kha va ku i beburiwe na xona mutswari wa yena tanihiloko va kha va lwisana na xona a va a kha yena a adoptiwa loko a va a kha a adoptiwa va ka Johnson a va a kha a kula kambe lexi va swi kha xi vava mingisa ra mina i ku ta va kha a tsandzeka ku nghenisiwa exikolweni xin'wana kumbe etindhawini letiya eJohannes suburb ya le Melville ku va va kha va n'wi kota ku n'wi amukela ku va a kha a tshama na vana van'wana hikwalaho ka ku va va ku i na xitsongwatsongwana lexiya lava ku yi kha yi kuma kahle ngopfu ka nkarhi wa sweswiwani swi hungutekile sweswo hambi munhu i na xona minkarhi yin'wana i nge swi voni loko yena a kha a nga swi vulangi kambe ke va kha yi kuma ku ta va kha tikuma a vulavula eka International AIDS Conference ya vu-13 laha a nga heta va kha tsundzuxa vanhu swinene lava va ku va kha va ri na va lwisana na xitsongwatsongwana lexiwani xa HIV and AIDS kumbe va nga na xitsongwatsongwana lexiwani ku va va ti amukela xikan'we na ku va a kha a tsundzuxa vanhu hinkwavo ku va va kota ku khoma vanhu ku fana hi ku a swi vula ku loko i ri naxona a wu hanya wa hanya i fana na van'wana i lo hlangana na sweswi i nga hlangana swona naswona wa ha hanya wa ha ri na vutomi va kona lava nga na xona boti va saseke njhani va saseke swinene
0: va tlhela va pulana lavaswinene
1: va tlhela va saseka
0: munhu loyi a vabyaku i ta n'wi vona yiniyiniyini a hi swona
1: leswi a va ku veri hi hehe ku ndleka yini swi ku yini i swa khale leswiya sweswi hi languta ku ya mahlweni se a hi tirhandzeni hi kota ku va hi tlhela hi amukelana hi tlhela hi va tsundzuxa ku ri ku nwa mapilisi kumbexana ku tihlayisa swi na nkoka hi tlhela hi nwa mati hi tlhela hi nwa mapilisi ya hina hi ya mahlweni ku vutomi bya hina
0: byi ta mahlweni ku ya mahlweni
1: swi va ri amukela xiyimo lexi nga ta ka i nga xi cinci
0: yoa xa ha cinceki
1: xi nge hi cinceki
0: hi nga sike va visa va va approve leswaku yi kona ke xipano xa hina xa South Africa va famba kumbexani ke se va fambile va kongoma kahle feleke tindhawini ta le Mexico ka sike timinete leti nga hunda ta ku ringana 13 kumbexani ke vo 14 wa tona va va kombisa leswaku yi kona xipano xa hina xa South Africa va fambini ka ende va fambe kahle se va fikini Mexico laha sweswiwani va ka ku naveleliweni kahle swa kahle swinene ngo ka match wa vona wa ku sungula loko va va tanga kahle feleke World Cup impela ke va navelele swinene leswaku yi kona mani a ku na ku humelela ka xipano xa hina xa tiko ra hina ra Afrika kumbexani ka xipano xa hina xa South Africa va kombisa vatlangi va bolo va tsake swinene ngopfu mani eka leswi nga humelela hayi na hina ya mahoyozele majani
1: phela sweswo swi kurisana tiko ra hina swikurisana tiko ra hina ku ri hi va hi kha hi kula ene sweswo swi va swi kha swi dyondzisana vana lava ha ri ku lavantsana na ku ri it is possible mani loko va hi kha yi tlanga yi swi vona ku ri hava na tikhokho a swi vuli ku i nge fiki laya wa ha to fika na vatswari a hi sapoteni vana va hina ku swi vona ku na ku navela ku na ku humelela laha kuna ku navela u ta ze a fikelela munhu leyi a n'wi phuxi tlanga n'wananga a swi a wu heli matimba
0: kasi vanhu va vuya ehenhla ka coach kunene ku ve na ku cinciwa ka coach ya Kaizer Chiefs nkarhi lowu nga hundza yena Nabi na tin'wani ta ti-coach leti a ri karhi a tirhisana kahle na to kasi ka vanhu lava ti-coach letiya ku na wun'we loyi a nga vuya a jika le a vuyaku yena a vuya a tata coach xipano xa Kaizer Chiefs kasi ka ku ri na maheveve ya ku ri ka xipano xa Kaizer Chiefs ku ta Pitso Msimana a hi yena siku ra namuntlha xipano xa Kaizer Chiefs va va tivisa kahle veleke coach leyi nga ta yi ri karhi yi rhangela kahle xipano xa Kaizer Chiefs eka season leyi landzelaka se vanhu va ngo njhani loyi wa ku ri ku ya tirhisana Nabi va fambe swin'we hi a jika a vuya loyi i muxengi
1: swi nga swi ri ko
0: u nga ku ri swona i va yingela nga vuya ta tirha hi ku ku ndleke yini a tirhi na van'wana
1: a tirhi himpela ni ngwa timina yi tshamekisa va hi tsumela kwele ka awara leya ntlhanu kambe mahungu lama ha ri ku kona swi hinkwanga swi tele mani hambi sweswi hi vulavulaka swa ha tele hi va hi kha hi kuma ku ri zinqu malo tanihiloko va kha a voniwa a ri ka ti-billboard etindhawini ta le New York a kha a voniwa madorobeni mingisero wa mina swifaniso swa yena swi va swi ri hinkwaku va va kha a tsakise swinene tanihiloko a va a kha a tlhela a tsala eka ti-social media platforms ta yena a va kha a kombisa ku ri navela inge aba gari kona akha teka swivi swifaniso kumbe xa swithombe akha a vonaka kwala ya kambe ke laba ke kuri e kuma kuri ti fan ta yena kumbe vanhu lava ngu landzelelaka va hlamusela ku ha swindise kwi
0: why inga ri kona
1: why ari kona la swishi switenja
0: le yini iba humela la why defense ti fayi hlamala sweswo
1: why
0: kuna yini
1: ha la ngana ndilo va nga va vula kuri anga fanelangi
0: la ngana ndilo kuna musi kumbe
1: la kunga la musi kuna
0: ndilo eh fa ke hi la bala vakahle ku eh hiko kwala ka yini
1: mara phela iku humelela swina swa kahle
0: le bona vanga hlamala sa ku njani aze avala loko hi lavisa kahle a ndaka nkarhi nga vana maheve yo hi un'wana wa
1: ti-founderhe
0: hi he kumbe ku na munhu he muhlekisani swin'wana na swin'wana swin'wana swin'wana na swin'wana swin'wana
1: leswi vula munhu a nge humeleli hi mhaka ku veri a nga rhangeriwangi hi swin'wana
0: lexi endlaka vanhu va lava ku tiwaka hikokwalaho ka yini se ri ku na vanhu kumbe ku na munhu loyi a va kumbe ku nga va yena kumbe va vona i nga ri zinu mani a nga fikeleli ku va a ri laha se yo mhaka va lava ku hlama ha fikise kuyini
1: ene ku ha munhu o ka a nga fanelangi ku va a kha a fikelela
0: i ntiyiso wolowo ko va hi ku munhu a nga munhu
1: munanga munhu mungo la manga kona na kambe eka ti celebrate celebrity gossip ba kha ikuma kahle mingisa mina kuri tani loko mingutiva mlindo
0: vocal voice one of your fan
1: aye ba kha ikuma kahle ngopfu kutani loko aba akha vanhu ba tiva kahle kuri mlindo the vocalist na ntombi ya yena Taylor Allison aba ba kha ba hambanile ma viki viki la manga hela naswona ba ba kha ba hambane in public phela the relationship ta vanhu lava kumbe xa mushaka ta dzwa vanhu lava ba ba kha ba tiveka a dzi tsakise mgari nwani maka kuri loko ba hambana ma switiva
0: ngoko social media
1: ngase fam ani mahungu matele ehe ba hilungisela ke ba kha ikuma kahle manguti ba Durban gogo kuna once at one loka tshama la a tshama ka ti CDJs akha a DJ
0: DJ wa matimba isati
1: DJ one sati man shitibula Durban gogo sula ku singa sikha shinoma ati ndawini shinza kusa yini komba kuri hambi ri one sati kuna swi swinwani fane u swi endla ehe hambi aku DJ one sati nwanu na ndzena
0: na vasati
1: ehe
0: ma DJ
1: yes va ku DJ ntsaka
0: yimi la kho mixa mikisa u fake swinwani ti ndlebeni u pa washapanyana man the sex loko o DJ ka but to get down utaku
1: let's look and ngaskoteko
0: tazama ndoda awu DJ oyima la ben mayaka de presenter super ka twa mbongo skripot ndaka lesi mahunga awara ntano gaitela ri mbongo veni balandela i fam nokodoko i pumper loaded indrenga
2: andam nasikiro chakuta matandam sona vengi namuri mweva andam nasikiro chakuta

Thank you.

Hear everything.

0: 21 minute timing se ringene kahle phele ke ka hour le yanhlanu can see ne remember ngoveni mahungu ya khetela ya siku ka hour le yanhlanu some clench avala very magawule
1: inwana loko loko va ziva ku inwana ka mhana yena va vula swivurisa ku yini
0: asisa swa ku ri age is just a number
1: hayi kame
0: hey
1: papa sesi iba ka bo mina
0: zwa dova bantu hey na swihlangi hey hey hey makazi na bliss hey malebet number va vula swa zwila va swa confirming eh queen
1: tanana
0: yivurini swa
1: nalale
0: loko ri ku hi swa swirhayi ni khomta xikapuza swa danu nda xikurisa lexi eh va ta xibebula xi ta kula n'wana ka bo mpela swa vula ku so hayi kambe ngiri kahle feleke eka awara liya ya ntlhanu eka nhlo eka madamu ya sukura namuhla hina nhlokomhaka la
1: timhaka
0: alright nhlokomhaka mina wena mingiseri tshame kahle ndlela leyiwani la ni nga tala leswaku wena ge u nghenelela kumbe xani ke o xa xandla hikuva i ahlulela yona ka nambara 0608875942 leswaku nhlokomhaka kona eka sukura namuhla mingiseri wa GSFM yi ta yi khomeleni kumbe xani ke nhlokomhaka kona ke yi tshamise ku yini hi leswi nga tshamisa swona hi leswi
1: okay
0: loko u vhaka emuntini ro sungula kutani ku lahleka swin'wana kumbe ku nyamalala mali u twa va ku i ro sungula swi endleka leswi xana u nga ha tshama ku ya emahlweni ku kondza ku fika nkarhi lowu a wu ku u ta tlhelela ka n'wina hi wona kumbe i huma njhani loko swi tetana va ku ha ku tshama ku dyiwa xevo ku hava munhu wo tsongola xevo muti lowa
1: hayi
0: va nga kongomi ku yimhaka ku na mani
1: mina
0: mali na veka ra mati va a ni tshama ni hlangana na swona leswiwa
1: vana va mina a va teki
0: miyeni yo vhaka wena
1: i endlisa ku yini mingiseri wa mina mivhakile amutini va ku loko wo vhaka amutini ro sungula kutani ku lahleka swin'wana kumbe ku nyamalala mali u twa va ku ro sungula swi endleka xana u nga ha tshama ku ya mahlweni ku kondza ku fika nkarhi lowu u woko u ya tlhela hi wona u yi huma njhani loko swi tani wa tshama kumbe i titwa i nga amukelekangi i swi endlisa ku yini
2: a hina vaxumi
0: ahe mfundhisi
2: mfukile
1: mfukile mfukile
2: mfukile swinene voice leyi n'wana u fanisela kunene isesi
1: i vona papa i khensile
2: a khensa swinene mo ni kombeta ku mhaka leyi mi nga ku yi vutiseni namuntlha mina yi ni endlekerile a vutsheni bya mina ni kumeka ni vhakile a ndyangu no karhi a ni tala ku kumeka ni vhaka aka ndhawu yaleyo ivi ni kotlana na wun'wana a vhakile na yena i xaka kwalaya ivi ku nyamalala mali lexi nga ni vavisa ngopfu i ku lowun'wana a va kumeki va hleketela yena va susumetela mina ku ri ku fane ku ri mina

0: loyi a kumeka ku a teki mali leyiwani ende ku nga ri mina mo ni kombeta ku ri a vutshweni ni tshamile nkarhi walowo a ni fane ni tshama wona mara mo ni kombeta a na ha kotangi nakambe ku fika namuntlha ku va ni nga kumeka ni vhakile endhawini yaleyo
1: na namuntlha na sweswo vuxaka a bya ha tshamisekangi mhaka yo yaleyo
0: hayi vuxaka byi kahle mara ku vhaka a na ha swi kotangi a ku kuleni ka mina ni kumeke ni khumbekile swinene why endhaku ka nkarhi no famba ni nge se famba va yi va ya kuma ku ya luya a va ku a hi yena hi yena a nga yiva mali yaleyo
2: va vurile ku va kombela ku khomeriwa mara
0: a kwi vanhu lavakulu ma va tiva kahle n'wini yo tshikisiwa sweswo i chikinyisi sweswo va ya mahlweni na vutomi se swa vavisa swinene mina a no vulavula ntsena i mhaka leyi nga ni endlekela ni khensi swinene xumani
2: kahlesorpapaikhensile swa vava ene sweswi dlaya vuxaka loko swi ri tano i nge he navela siku na rin'we loko van'wanyana va timbilu ta ku khome ta ku khoma hi mbilu ingaka nga hayi
1: nga vhakaxi hallo
3: hello
1: hallo manokhuve
3: ndinisake na ba mathonsi
2: ahema hi pfukile minjhani va nghena hi xihleko
1: happiness ya happiness
2: hi leyi nhlokomhaka
3: hayi loko ku ve swo pumba hi mhaka ya ku ku na mina ni miyeni ni ri nexe a ni fambi ni ya helo mara na loko ho va hi kotlanini a ni zi ni va toloveta ni ya helo ni tshama ku ze ku fika nkarhi wa mina lowu a ni tamuka hi wona futhi loko swo endleka ku ri xaka ra mina like i kokwani va lava vo bebula mhani kumbe papa ni tshamela nsene
1: mara mula ku a swi nge mbavisi kumbe a swi vavi va ku pumba hi xilo i ri muyeni yo vhakacha a swi ka xiyimo lexo ku va ni kholela
3: swa fika mara loko ni nga tekanga ni tekanga loko ni nga tekanga ni tekanga loyi a nga yana loko va swi lava kahle va ta ze va n'wi kuma ani munhu loko a yivini a nga kohlwi a nga tshamiseki
1: loko munhu a yivini a nga tshamiseki
3: un'wanyana i tshama kha a nyunganyungetela ku la ku muka kumbe ku la ku ya ku xaveni ngopfungopfu loko yi telenyana se i la ku ya kaya phela se loko na mi vona ku va ni pumba ni vhe ni famba vo to vhe va ku ha hi mpela waye a tsutsuma swi vula ku i se i la ku ya dya mali liya a ri lekaka yena leya ndzeni ya helo tamuku hi nkarhi wa mina mara leswiya swo vhakavhaka swona ha ku vhe ku va sirhile va nge he pfuki va ni vonini
2: swa twala mana mi kensi
3: thanki
2: ex swa vava swa vava a swi khomeleki sweswo i dumisiwa ku biha
1: va ku hahi ya nga luma
2: va ku yena
1: ya nga luma nyama ha ku tshama ku lomiwa nyama la 060 hallo yela
2: kazina vahlayisa
1: a hi hlayisa rixaka ra mina
4: se yo yini mara n'wina ana to fika to
2: kwata
4: kunene
1: n'wana hana n'wana malume swi tani
4: n'wana hani na n'wana malume mati ya swile ka thajilani
1: so thwilililili
2: hi leti timhaka mana mina
4: hi
2: khensile ma hi leyi nhlokomhaka
4: nhlokomhaka ya tsala mani hi hele
1: hi
2: tshama kwaleya
4: ni tshama ku kondza ku ya fika siku leri ni nga vula rona kuthela hi rona hi ku a ni ni ku va ni kha ni tiva ka ni teka ni chumu xa munhu
1: mara va kha va ku xikolokolo hi yena loyi wa le Jilongo
4: lexi xi salaku manani loko vo xi kuma xihi xo fana xexo va byela vana vana va ta tlhe va ta va ta ni byela va ku exi lexi a va xi kumini mara ve te hi nga mi byeli mayivona yaleyo ene nkarhi wun'wanyani va vula na hoyo tshama laha ko taniya va byela mina va ku ya khaze hi xi lexi a ve te hi n'wina mi nga teka va xi kumi loko ngengengenge tingana ti ta va njhani a ni vana va siki vo to vula va ku ha phela xilo lexiya a ve te hi n'wina mi nga teka kumbe mali ni a va te hi n'wina mi nga teka se tingana ti ku vuyavuya a ni yi helo mara lexi nga ta sala manani hambi ku nga va njhani ku nga va njhani ve nge he ni voni na beyi na yin'we
1: loko se mi tlherile
4: loko se ni ka moto to kunene ku kona munhu fara munhu hi nyama ya mina ni ya ku ndawini futhi futhi
1: ama faki
4: hoy ni yota ka yini ni yela ku ya lumbetiwa
1: ya yetwa
4: kulumbetiwa swa vava futhi ngopfu loko u nga tekangi loko yo teka sandza mara loko u nga tekangi swi vava ku tlula na mpimo
2: entiyiso.
4: Hey,
2: sasa na sasa kazi la kazi. Ikenzi ni
4: kazi.
1: Hey, yo. Hey, la.
2: Tiriente maka.
1: Ready belga le rinqe nkumbo romela kahle nkandi zwona wa rito ka number 0608875943 zela kahle mingisela swa ku lo hosika wa no vaka muntini loko ri kwa lana vaku hayi ku yiwa shokari kumbe ku lahleka shokari vaku we a muntini wa walo kumbe a swithama nge swihumelela leswa so humela sweswi ku nga vaka nwana sesi swi man ingandla. Hallo.
2: E fukile minjani?
5: Fukile masomo.
2: E kensi masebe.
5: Na munhu wa munhu kwala.
1: Aye aye aye munhu wa vano.
5: Ah menga vendela mambili nwana zvena ku hem. Ah ndina na lenda.
2: Eish, vase ya ku hideni mali.
1: Loko mulela vavha ku mhebili phela.
5: Ah arege.
1: Ah isa zwa ntima nyana?
5: Eh.
1: Ah vavha ku yelo.
2: Aba kusibonile
1: ba ku ha hiye loko ngwe la ngota ive ngwe bona ku lo hiye ba ku ri makata mhlobo ari kona mhlobo be wa handla ku ba ku hleketelela he ikhesini ba eh ango pu ha lo ya phela nkarhi unwana olumbetwa hi leswi unga hi xiso
2: eh ba ku ha
1: ba la mngwe hiye lo
2: le ha lo
1: 0608759 anda ka khanda ngana xitulo
2: lo
1: Inkandi zwarito.
6: Riterile na vashumi bot mathosena sesinwa honwane. Mo engena ubzeni. Yile rivalenle ka mina. Ha ana azini maima. Swivula ku vavula mina musi. Hiku ana sise tsama swilahleka mara hiku ku vhake mina. Swilahlekile na mali isifambini. Ha ni vheta ni famba. Ana haleli no lela. Loko ri ku ntena ti bheke no vhana ku ti bheke ta mina makatleni. Ha ka hi mina luya. Ni ti fambela ntiyela kaya ni swivonisa swona a hubyeni mavonelo ya mina ha mavonelo ya munhu un'wani i mavonelo ya mana na mari ya masanganyi kwala ka masanganyi kwala mina ni leya sika vosi bya ka holeni va maxangu wa mpatsa hi 20 van'wana hi le hubyeni la danko
1: allright hi sweswo can see in 0608 75942 ripirile
5: buraya kona na
2: ti ahe ma
5: mpfuke
2: e pfukile minjhani
5: hayi na pfukile
2: e can see
5: mina na hari kaya.
2: Mm.
5: Hi vo 75.
2: Mm.
5: A ku ri na mchini kaya u kha u rhongiwa. Loko u kha ku rhongiwa swilo, ku vekiwa mali laha emchini. Se, loko ku vekiwa mali, yi ta vekiwa hi kha hi swi vona. And a hi teki.
2: Mm.
5: Va ta teka mali liya, loko va teka mali liya hi nga ri kona, ivi hi vuya. Va fika va ku, mali leyi a ni veke laha michini laya, yi teki vuyini, hi vo n'wina ni nga teka. I ku mina ha mina, mina ni nge teki mali. Ka ha ri, masaku ka ha ri tlhanu na thobaku. Ni ku ni nge teki mina mali yaleyo. Hi wena ni nga teka, hi wena ni nga teka, hi wena ni nga teka, ni ku ha mina ni nga teka. Ba ele se ko rinwani no nda ku tsala komba ku i loko ni va ku teka na teka na muthu ebe no ku veka khane kwa na yalo ku va veka va heta ku veka va tsika no teka loko ni u teka loko va vuya va ku i mana nga teka mali la hiri la ni vo a ni tshingisi ni kaneta ni kaneta ku se ko rinwi na se ko rere leso ni tekela ku dzimba ni kha ni tsatiwa ni sa sweswo swi hindza a na ha pfukangi.

0: Thank you. Me ngisara mina afa basinga makumebere inongo wa 2 minutes isimela kwile ka hour le yantse. Nkari what's so mama.
1: 0608875942 ninga mahlweni mingi 0GZFM bakahle ringcingo moyito sokula bata bay comedy 106.
2: Ah eh but mantons.
1: Ah hey.
2: Na tatungwa one kwa nongo no kurta kupa kutola sumuntu anika. Epa etwa sumuntu an. Ewa moya ngena ka topic.
0: Oh. Ani nga mitisi sang loko mi ku swimuntwana. Ey shi tsama shaba. Ayona yisa
2: ndo. I
0: can see le bana hi can see le inhloko ma.
2: Ayona
0: yisa ndo. Ah, ay mhleketa itsutsumile. Eh le inhloko ma.
2: Eh ana ba loko ba vula sweswo ku ku mina na ha ku vhaka swiri vo ku hlongona. Ah, na ve uma 120. Ah, email totala va ku hlongola hi xitayele.
0: Yeah.
2: Ku awulaveki lana wa ku na vhaka wena muntlha katara nyama ro lumiwa.
1: Loro swi wena ka u khola sweswo.
2: Ah, ku khola kun'wana ku xi yimisela henhla ngopfu.
1: Nkarhi wun'wani makuma.
2: Hambiloko ku ri ku a ri lumiwini a va to va to timiyelela.
1: Va nga vuli.
2: Ah, bya swi a byi miyandla mithini va ku veri ku lumiwe nyama.
1: A va swi tshama va hlangana swo hi loyi munhu loyi a vhaka fika a luma nyama. Swi nga vuriwi.
2: A yi lumiwangi but matonse ku va ku hlongoriwa va langa munhu mutini wa vona.
0: Why va nga alangi masungulweni?
2: Oh, wo ka va nga swi a la ku vhaka munhu wo hlongoriwa wo va yi teka tibeke ta wena i ku 120 talana nyama ya n'wina.
1: Hayi imi twili.
2: Eh inkomo I'm kela n'wantukulu wa ka Maluleke.
0: I can see le kokona mi hlayiseka.
2: Thank you.
0: Thank you.
1: Kandi sorry to lo wa moito leso kula bari.
3: Eh. Aka zwito. Loko no zantsu tsa tsa solo ku mvala vula mugu veka yiviwa. Vana vanwe na avayivi. No famba nthlela la ndaku ikonyo kani loko ni ya le mutini veka iwa ku tsongorwana zwishewa. Swi vula ku va hlamela vaka vangala ku boxa. Ane tshameli khombo swi la ku famba ya kai. Mani mahori kwala ka mapuku kokwana wa Diona na kuhlula da.
1: Alright, can see mani mahori kokwana wa Diona na kuhlula. 106?
4: Aye.
5: Ekala go bela mang onde ga a mina le tlhela ka ya ntshame so so mbe twa go yiva ba tsama tsa bana ni nde bvake na ntang ku yiveni
1: mara eh ngo
5: ni le kwa la dorobeng
1: eh ngo no yiva mba mi yivini a eh ngo ba swi vulavula impela ku yiva mi yivini ndlovukazi
5: nda kwa ni tekile na nga swibona ngo ya mana
1: ah
0: ebe mi duma kuri
1: ze mara loko mi yivina mi nga swibona ngo ya mani
5: Ndlovukazi
1: byele ntiyiso mi tshame mi yiva yini n'wina ivi mi vula ku impela ni yivini a kaya
5: mina kaya ni yiva ngo masi
1: masi
5: ya kramo ya
1: krimora a mi va swi ndlisa ku yini ndlovukazi mara a mi pfumela ku mi yivini mi gumile
5: ava nga swi vona ko swi vona siku mani nga gumetela endleni dlina se ni hlaketela va va ni ba ku daya siku
1: reswosoryisa mi yiva yini pfumela ku yivini
0: eyi a va nga zangi va hi toloveta hi ndlela yaleyo a va hi dyondzise ku munhu wa kombela loko xi va xi ri laya a wu nga teki ka hina ni no ya ni ri nexisini kule na vafana se leswi va ni kurisaka xiswona na vafana va kurisaka xiswona
1: okay
0: ya treatment nyana
1: yaliyaya yin'we kahle mina a ni wisa mhani mhani a yi ri munhu wa swibindzwabindzwani
0: yom
1: se a ni ma swi twaka n'wamabindzu wa njhani ma va na swichepisani na magulugulu
0: kwalaho
1: wo swi vona swi ri ndzeni ka phepha u twisiwa so a ni ri na khala yin'wana yi rhandza ngoku ka swichepisani na magulugulu ya xitshopani ya orange na njhani a ni swi twa ku lo okay swi ri fika swi ri laha na nghena ni teka khala liyani ni ti hoxela ni ya ti dzumbela ku ra ni dzumba kona so mhana ku ri munhu wa ku loko va onhini va nga swi vona namuntlha i onha na mindzuku va swi vona va ku tshika na mindlwana
0: siku leri va swi kumaka
1: se va ku hlayela va ku tshama u dya swichepisana swa swowena
0: marini
1: I ku wa tiva ku na ti-5 rand
0: vhiki leri nga yena
1: ku na ti-5 rand tin'wani laha pfula lawa dropeni u teka ti-5 rand a ni nga ndzeni ka budget ra papa
0: hlayela
1: ni kha ku na mali.

0: Swi veka kahle le ka mune wa timinete ku bile awara ya ndzeveka madyambu ya siku ra namuntlha va karhi ma amukela tindhawu hinkwato la mpfuleleke xiyanimoya xa GCR FM eka madyambu ya siku ra namuntlha kasi mina vito ni rimemba nguveni eka madyambu ya siku ra namuntlha leyi nga ta va yi karhi famba kun'we kusuka kahle la ka awara ya ndzeve ku fika kahle le ka awara ya nkombo siku i siku leriya ro sungula eka n'hweti ya Khotavuxika ka lembe ra 2026 ni nga rivali ku khanyisa kusuka kahle le ka xipano xa Bamba Reloaded lava mi tisela kahle nongonoko wa matimba swinene eka ndzenga wa siku ra namuntlha ku nga MK Navigator Mathonsi a fambisana kahle na Ntsaki Nwahun'wana loko va yi karhi hi langutisa kahle swiviko leswi hi nga ta va yi karhi hi swi khumbe eka madyambu ya siku ra namuntlha nga va yi karhi hi khumba kahle le ka meyara wa masipala wa Greater Tzaneen Councillor Odas Ngobeni loyi a va a karhi a burisana na vaaki etindhawini ta nkwankwa kun'we na tindhawu ta hostel ya Talani nakambe nga ha khumba kahle le ka Commission ya madlanga hi leyi nga tlhela hi kungela nakambe ka siku ri namuntlha epitori ndzhaku ku wisa mavhiki mambirhi nakambe nga khumba kahle le ka muyimela ku langwa eka vandla ra meyara wa vandla ra African Movement Eric Nkova ni vula leswaku u sukile eka vandla ra MK ku va ri karhi langutana kahle na mitlhontlho ya vaaki va Giyani leyi va hlanganeke na yona nakambe nga khumba kahle le ka vaaki va Georgesville eka masipala wa Greater Tzaneen va amukerile ku antswisiwa ka gondzo ra R528 leri hlanganiseke Nisberg kun'we na tindhawu ta Tzaneen nakambe nga khumba kahle le ka 307 wa vaehleketeleriwa va khomiwile ka mapfhumba ya ku lwisana na vugevenga laha ka xifundzankulu xa Limpopo swi veka kahle le ka ntsevu wa timinete ku bile awara ya ntsevu ni nga rivali ku khensa kusuka kahle le ka muhumelerisi Lunghile Malepfani ku va ntshiyile kahle ni nga ku va ntshiyile kahle nkarhi eka madyambu ya siku ra namuntlha sweswi va yi karhi hundzela ndzhaka sweswo hi teka nongonoko wa ta miganga ku ya amahlweni riperile
1: Isso sei que andou mais nene. Lá, mas lá também ranzou a wen. O sala o zakine. Mas quando te cam uno a joni, bom boisa e caia. Na sona, mas quando com lá também. Hambi engar member aí a bona. Bom como que cola again a section A. Cusou nele que chip chip. Bom quando ele posso en cola guiane. Nele que Google go checka mudri a bona. Bom como que? Onde que ele vai checka? É que www.resimafunerals.co.za. Le sexa que a bona. Mas quando com ele vamos chefe será marido. Le a gusta sei que nene. Hinton goi a hanses nene. Ngoba phone la shish eka 083-252-7098 Kumbe eka 073-939-2181 Love, bashkwada kumtirela Hambi mtikari mtama edzanini Palavura, Elim, Nkowankowa, Malamulele, Makado Nati mwanto tala Unga rivali, Resima Funeral Yashkwada kukuendela catering na dikuyo saseka Resima Funerals, hitirai kutembeka Vahlabi Bricks and Sand Love Iba shabis vanduma bam sabana shtina Vashabsa di mixi bricks Stock bricks Medium block Big block The interlock 3060-80 The domestic pavings La Vahlala vashabsa na misaba inkwa Ugo hambara hambara kayona Boy sand River sand Croft sand Bubble storm Ingaba chekane reka Facebook na TikTok Iba shabi bricks and sand Kubona mintero ya wona Unga ikuma ega email Ya admin At vahlabibricks.co.za Tunzuka lesho abu shishika leshi Vachiche mtsangia wona Eka te product abona hiyo nkwad shilola shichipe kuchipa wakumeka egiyani opposite na Bwika Hardware inga pa phone yala ega 015-812-0848 akama lamlele AR81 Road 076-048-0108 kama mama ila 072-325-6828 nene gandala nkakani wakona 082-724-2000 Vahlabi Bricks and Sand Na ishitin Vikoma nambara
0: Swi veka kahle le ka kaye wa timinete ku bile awara ya ndzeve ka madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko hi ta miganga va yi karhi ma amukela nakambe ka swiyani ni nga ku eka tindhawu hinkwato laha mpfuleleke xiyanimoya xa GCR FM eka madyambu ya siku ra namuntlha loko va yi karhi hi langutisa kahle eka swiviko leswi va yike swi sungula nongonoko va yi karhi hi khumba kahle le ka meyara wa masipala wa Greater Tzaneen Councillor Odas Ngobeni u yise emahlweni kun'we na ku va ri karhi a tekela mitlhontlho ya vaaki vaaki etindhawini ta nkwankwa va vula leswaku va hluphiwa swinene hi phayiphi ya sureji meyara wa masipala ya Greater Tzaneen vhakerile etindhawini ta nkwankwa hi mayelo ya vhiki ku vona leswaku vukorhokeri byo lunghisa byi ya emahlweni
2: meyara wa Greater Tzaneen municipality hikuva namuntlha ka mithini wa hina hi kombisile swiphiqo leswi hi nga na swoho xin'wanyana xa swiphiqo ku ve mhaka ya storage leyi mihluphaka nkarhi na nkarhi hi karhi va kombisa ku emunhu a ri un'wanga u ta kota ku yi lunghisa mara yi lava effort ya mfumo hi vulavurile na n'we mi humesa swirilo swa n'wehe se va te a va ha lavi ku dya nkarhi va lava hi rhelela hi ta lava va ta ti vonela hi voxe leswaku loko va fanele va yi teka va yisa emahlweni va yisa mahlweni mhaka leyi va yi tivaka kumbe va yi voneke ematihlo ya vona so hi fikile lani leswaku va ta va ta languta xiyimo lexi karhi xa tikomba then va ta va va karhi va cheka na n'wehe ku ya hi leswi mi hluphisaka swona mara hi ku languta kunene already xa tikomba mayara hi lava hi tata na xiluvana hi van'wana va vaakatiko lava yi va hluphaka storage leyi ya ehla hi leyi loko mi languta hi mugerho loyi yi ehla yi hlupha vanhu ku ehlela le nkoveni so hi leswi vanhu va nga ri ku ku nandzikeriweni ya yima yi pfa yi sungula swi fana na sweswi yi sungurile then yi lava intervention ya hina hi ri mfumo ku tlula ku vanhu va ta va ta tekateka chance va tekela vaakatiko ehenhla ka swilo leswi lavaka mfumo wu nghenelela wu swi lulamisa inkomumelo
3: anono afensa keep with a swi tiva ku storage leyi a yi lunghisiwile at some point ku nga va ku va ku tlhe yi sungula yi sungulerile nakambe
4: yi sungulerile emasiku
5: masendurerenzaninisungule
3: last week okay sweswi yi rhumele team na va mi byela ku va ku hinkwao va le ku ringeteni ka ku yi drain ma team leyi nga le ku drainini a ndzi va vona lava tirhelaka kona so a hi lava ku vulavula na n'we hi twisisa n'we hi ku xiyimo xi njhani a ni ri ha swi tiva ku ri yi tshama yi karhi hi mikarhata vukarha sweswi hi nga rhumela team leyi ni pfumela ku va ta yi lunghisa mara loko yi tshika yi tripa ni ta va na tinambara ta le ofisini ya mehe va kota ku fowunela directly hi kota ku vona ku yi tshika njhani laha hi kota ku attenda timhaka ta n'wana a yi fanekelanga yi tshama mi yi tshika yi tshama masiku mi ku hawa i tshamele maxeka loko mi yi vona yi nga ri se yi sungula ku endlanyana swin'wana a ta ni mivulavula na yena
6: exiyimo xibedi ngopfu loko mo nghena mi na halani wa milongisa na hala khixini
3: halaniwahaapfunahalakhixini
6: makena ku yi nghenile yi buluse na laha nyangweni wa khixi yi huma yihalahala saka tiromu liya hinkwaka yoho ntsena ka chavisa
3: so mina nika mehe nambara ya mehe because ta asayina munhu loyi a nga ta tshama tata yi aka yi monitora every week mara loko tshika mi swi vona yi ku a day or two mona nga ri yi le ku khulukeni n'we mi ta fowunela mehe
6: darekaa
3: so ringeteni ku ya vona kwala va ngo va
2: okay lava nga ku tirheni majoro va laha ka side leri ni vone that big truck yi le ku ringeteni ka ku drain-a layini leswaku yi kota ku yi ta flowa then yi nga ha va hluphi laha a xitarateni so swi vula ku hi nga ya jika laha and then ka tata na xiluvana hi ta nghena loko hi vuyari
3: okayoma
2: va heleketa
6: nalo
2: swi lulamile ta nghena
4: hinkomo
0: swi veka kahle le ka 13 wa timinete ku bile awara ya ntsiveka madyambu ya siku ra namuntlha hi tlhelo meyara u vonele leswaku projeke yo lunghisa tiphayiphi hi leyi faneleke ku va yi ri karhi yi tekeriwa enhlokweni laha a nga yisi emahlweni a burisana na swirho swa vuthekiniki kambe vanhu lava a va lunghisa tiphayiphi hinkwankwa hi siku ra vo20 kaye eka n'hweti leyi
7: Ya kona ku ti. Ah. Ni va mi ya kona ku ti. Ti pa ja ku ri
5: Okay.

0: Your BFF convincing you to treat yourself to the Rocco Mama's Treat Yourself Meal with a classic cheese smash burger, fries plus 4 wings for just 139 Rand, or rather with 250 gram pork ribs for just 189 Rand, normal. Being convinced to treat yourself by your GPS, not normal.
1: In 200 meters, turn left to treat yourself.
2: Khombara ku lahlekelo ya varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala. Leyi fambaka na mobile fridge, ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena. Hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa.
3: Unga durele u Tombstone T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli. Va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
4: Harimarovela Funeral Services hi lahla murhandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endhaka magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapani. EJoni hi kumeka Extension 4 ePenament Street opposite Botley Store kuswana na Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kuswana na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfield kuswana na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala wixokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Arimarubela Funeral Services a yi teki the chance. Eka tikhasimende ta Arimarubela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amukela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na mavha ya Arimarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
5: Ya uyingisele nongonoko wa Sport View na mina Ntombi Yozenya, Ntombi yeleswikwini swa maleza wa zinjhevi ntsetselo wa kahlungwana neri ntukulu wa mamujaji n'wa risimati na sira mamujaji n'wa mathole ka mavuza kaya mbuya va pfukile vanhu va na ntshembo na ku pfumela leswaku vanhu va pfukile na cancer remember ku siriwa nkarhi mali lowu nkarhi i wa hina na vayingiseri va Sport View. Kuri mvulo wa kahle mingiserwa mina Monday ya kahle la ku vulavula hi timhakata mitlangu halaka ti ka mi timhakata matsambu kuna lava tsutsumaka ku tlaba nwana le rabat mingiserwa mina le muro ka zwi tivela swaku kuna the Diamond League ya lava ta matsambu va ta javelin lava ma ko hosha matlhari mingiserwa mina so ni ta va ni kha ni ku nyikanyana ti highlight nyana leswaku i va mani kusuka laha Afrika-Dzonga va nga ku hi represente naswoho va khome ti position mani mingiserwa mina ni ta va ni kha ni vulavula na hi vona nyana aka nongonoko wa Sportville hambiswiritano hi kume kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za mingiserwa mina va byeli lava va yingiselaka va ri tindhawini ta le kule vo Joni vo Pretoria vo Durban vo Mpumalanga vo Cape Town va byeli leswaku Ntombi yi koho ka radio ya n'wina naswo ya yingiseriwa hi audio streaming mingiseriwa mina aka majaha masiku ra namuntlha ni la ku twa kusuka ka wena mingiseriwa mina topic hi leyi hi ku vona ka wena u vone ingaku i maendlelo ma kahle loko xipano xa rixaka xa Afrika-Dzonga va va karhi va siya assistant coach kulukumba Helmel Mkhalele na head of security Mdumbata lava mbiri lava mingiseriwa mina ku vuriwa leswaku a nhlikani wa siku ra namuntlha loko xipano xa Afrika-Dzonga xa Bafana Bafana xi kha xi jeta out to Mexico a wu swi tiva leswaku Afrika-Dzonga va ya tsutsumela le ka World Cup leyi nga ta va yi ri kona le Mexico loko ku ri ka nga swi tivi swi tivi hi ndlela yaleyo mingiseriwa mina lava mbirhi lava ku vuriwa leswaku ti-visa ta vona va ri vambirhi a ti tshamisekanga ku pima ku va nga huma la tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga hi ku vona ka wena u vone ingaku swi kahle loko va siye head of security Mdumbata na assistant coach kulukumba Helmel Mkheleleki ta va ni kha ni ku twisisa leswaku kulukumba Danny Jordani va ri yini mayelana na mhaka leyiwani kasi Gayton Makhezo na yena i le ku fayareni hi le tlhelo ni ta ku byela leswaku ku na nkwetlembetano wa leswaku kahlekahleni ku endleke yini ku fanele ku supuriwa mani kwalaa ka vanhu valava hinkwavo miyingiseriwa mina u nga ri va leswaku hi ti-11 ta June Afrika-Dzonga va languteriwe leswaku va va karhi va tlanga ntlangu wa ku sungula na xipano xa Mexico miyingiseriwa mina so loko swilo swi kha swi endleka hi ndlela leyiwani assistant coach yi nga ri kona head of security yi nga ri kona u vone ingaku i mhaka yin'wana ya kahle miyingiseriwa mina u vone ingaku mhaka leyi nga tshamiseka leswaku vatlangi hinkwavo va famba assistant coach a yi kona i professional swi komba vuprofessional kumbe swi komba yini ka Afrika-Dzonga tanihi tiko ra Afrika-Dzonga swi komba yini wena tanihi mingiseriwa mina u yi khoma njhani mhaka leyi tsutsumela kahle ka Facebook page ya hina ya GCRFM kumbe u tsutsumela aka 0608875942 u ni siyela nkandziyiso u ni byela leswaku hi ku vona ka wena u vone ingaku maendlelo ma kahle ku va Afrika-Dzonga va siya vatlangi van'wani va nga yangi aka World Cup kumbexani va nga fambi na vona xikan'we miyingiseriwa mina ku vuriwa leswaku ka ha lunghisiwa ti-visa ta vona a ti tshamisekanga ta tlhela ni ku hlayela leswaku a va ri vangani vo hungutana va vangani miyingiseriwa mina so nhlokomhaka ya hina u nga humi ka yona hi ta va hi karhi hi tshama kwala ka xipano xa Afrika-Dzonga ku na vanhu vambirhi kulukumba Helmel Mkhelele a nga assistant coach na head of security nkulukumba Mdumbata u nga rivala leswaku Afrika-Dzonga vuhlayiseki byi fanele byi va bya xiyimo xa le henhla ematikweni mo fana na va Mexico i ndhawu leyi ku tshamaka kha ku va na tinyimpinyimpi loko va siya munhu loyi a nga head of security a ni tivi ku vuhlayiseki ku na assurance ya leswaku Afrika-Dzonga yi ta hlayisekaki vatlangi va ta hlayiseka na vanhu hinkwavo ti-coach ti ta hlayisekaki miyingiseriwa mina so la ku twa kusuka ka wena leswaku hi ku vona ka wena ni vona njhani mhaka ni vona ingaku i maendlelo ma kahle ku va va siya head of security kumbe xani va siya assistant coach ki hi ku vona ka wena i mhaka leyi nga tshamiseka tanihi xipano xa rixaka loko hi kha hi ya ka World Cup ki kasi ka madya masiku ra namuntlha miyingiseriwa mina a hi pfi hi yi khomi kwalani mina na wena fane u karhi u yi mpfapfarhuta kwala u nga kona u langutisa leswaku hi nga yi khoma njhani mina na wena mhaka yaleyo kasi ka majaha masiku ra namuntlha miyingiseriwa mina hi ta va hi karhi hi vulavula hi xipano xa Orlando Pirates ku na vatlangi vambirhi miyingiseriwa mina kusuka ka xipano xa Swelele na xipano xa Stellenbosch lava hi nga ta va hi karhi hi vulavula hi vona miyingiseriwa mina leswaku xipano xa Orlando Pirates ku vuriwa leswaku va hisa lava va le ku vulavuleni na xipano xa Orlando Pirates ni ri va sayiniwini miyingiseriwa mina u ni yingisela kahle xipano xa Orlando Pirates xi le ku vulavuleni na voho vatlangi lava va ri vambirhi leswi vulaka leswaku ni ta va ni kha ni ku hlamusela leswaku i va mani va hisa lava va va va karhi va tsutsumela aka xipano xa yona the Buccaneers kasi a hi swona sweswo ntsena Kaizer Chiefs ku vuriwa leswaku mudzaberi se u tshamisekile i kona naswona mudzaberi loyiwa wa tiveka vitirani ni ta va ni kha ni ku byela leswaku kuburuwa kukumbeteruwa lesha kungawa kuri mani mingisero wa mina. Ungari walika vikile nga hunda ni kubzere lesha kukumbetela pizza jingi msimanga. Wakumbetela coach ya paramidi. Ndawa nika kubzere lesha kukumani kankaruwezo swani. Lo iba nbongo wangubo nini aka ajeta out. Akusuka atiko indrakabo na mingisero wa mina. So ntawa nika kubzere lesha kukumani kunjeka ini yena. Kasi, ntawa nika kubzere mimbiyele leiba kuiba kona kati friendly kasupani leshia kati World Cup mingisiru wa mina leshaku kusuka la Afrika isupani shingari shinga tlanga nesho mimbiyele kwa neta mseku yini mimbiyele kwa na aite mishana mingisiru wa mina kuna ku unanguta mimbiyele kwa neku haspani shala Afrika zonga kumesha shala Afrika hashinge ngaku inge representu kate mimbiyele le mini wanaka mingisiru wa mina inikomba kate leshaku hai ngaku ya representi wa kate lanua tatala nukutuisa kusuka ka mzaberu wa Spanish yona Mexico leswaku uri yini hi Afrika-Dzonga uyi vona njhani Afrika-Dzonga mingiseriwa mina kasi the former Kaizer Chiefs striker siyabonga Bele Novente ube a kombisa hi timhaka ta striker swa la Afrika-Dzonga u kombisa leswaku u vone nga ku loko vana academy leyi dilana ku ntsena striker inga vana striker swa la Afrika-Dzonga ku nga ri striker swa le matikweni mambe ta kubyela leswaku uri yini ka audio leyi ningana yona mingiseri wa mina kumbe u ta va kwa ri yingisela na mina audio ya kona mingiseri wa mina a hi swona sweswo ntsena nga ku khomela swona ka majama siku ra namuntlha swi hlayini wa n'wi tsundzuka ku na vanhu vo tala lava va suka ka xipani xa Kaizer Chiefs va ya matikweni me le handle va vuya la Afrika-Dzonga va ya ka swin'wana swipano na ta va ni kha ni vulavula hi mijahana ntsongo leyi wa mingiseri wa mina kusuka ka xipani xa yona Kaizer Chiefs usuka aya matukweni mele handle ka nkarhi wa sweswi u va karhi a tlhela a vuya la Afrika-Dzonga ka xipani xa Stellenbosch ni vulavula hi mani na ni vulavula hi mujahana loyi a nga tshama nkarhi wo leha ka xipani xa Kaizer Chiefs Njavulo Bloom tava ni kha ni ku byela leswaku ku ndleka yini hi yena ka xipani xa Stellenbosch mingiseri wa mina so ni ta tlhela ni vulavula hi yena Eden McCarthy leswaku ku va kha ku endleka yini u va a karhi a jeta out la Afrika-Dzonga a ya kwini mingiseri wa mina so ku toto tala ka majama siku ra namuntlha leswaku ku va kha ku endleka yini hayi tshamisa sweswo ka radio ya wena ta va yi karhi hi vulavula mina na wena leswaku ku va kha ku endleka yini ku endleka yini nkarhi wa hina wu yi vekela ka 11:07 nhlokomhaka ku nga yi rivali mingiseri wa mina kulukumba Helen Mkhelele va siwini na head of security yi siwini hi ku vona ka wena voni ngaku i mandlela ma kahle kusuka ka xipani xa rixaka swi komba vuprofessionalism loko hi ka hi ya ka World Cup van'wani va sala van'wani va fambaki ku nga fambi team hinkwayo ke mingiseri wa mina miswiritani ngisele nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo zenya mingiseri wa mina ri jikala loko hi vuya ta vuya na Diamond League le Rabat amuroko mingiseri wa mina ta va ni kha ni ku byela leswaku Afrika-Dzonga va mani va va kha va ndla leswaku hi va kha ri tlakusa makatlanyana maya henhlanyana mingiseri wa mina u yingisele nongonoko wa Sportville.

wisese swimming sirwa mina uri na mina ntombi yo zenya ntombi le sikunu swa maleza wa zinjiva ni vurini leswaku loko hi vuya mina na wena hi ta vuya hi kha hi ya tsutsumela aka mitlangu liya kumbe xani aka matsambu lamanga kona le a Rabat a dorobeni ra Morocco ming sirwa mina eri ni ku byela ni sungula hi mi khomishani matsambu ya vaxisati ya 100 meter ming sirwa mina vaxisati lava tsutsumaka ku tlava vaxisati lava nwana ming sirwa mina aka sukudera tolo hi bone mi khomishani ba vaxisati va karhi va tsutsuma a swi tiva leswaku loko swi taka mitlangu leya 100 meter ka vaxisati le Jamaica le kuna tintobi ta ku tsutsuma swinene ming sirwa mina ne le USA mara ka nka sukudera tolo hi bone ka 100 meter la iri kona hi vone ntombi liya ya ku huma le a Jamaica Clayton Tina aba tsutsuma 10.85 second ming sirwa mina leta ba karati tsutsuma ntombi le yiwani aba kara khoma ximo xo sungula kasi ka ximo xa mbiri kusuka kwale a Jamaica na kambe ntombi le tele Jamaica ta tsutsuma unga huweli kusuhana tolo uri munhu wo tsutsuma ming sirwa mina William Labanya ibe hunwana na yena nga ba karati khoma ximo xa mbiri kasi ka ximo xa vunharhu ka 100 meter Smith Junil ube akara khoma ximo xa vunharhu kusuka kwale a Jamaica wa swivona ku kusuka ka number 1 2 3 vanhu va le Jamaica lava va karhi va ka tsutsuma mingiseri wa mina tita ku byela kahle leswaku ntombi leyi ta tsutsuma kasi ka number 4 hayi ntombi liya ya ku huma le a Netherlands Van de Meer ibe akora kota ku va khoma position 4 kasi ka ku position 5 Long McKenzie ntombi liya ya ku huma le a USA ibe na yona yi karhi yi kombisa leswaku hayi na yo yi kona kahle kahleni a yi talangi ku ta edda nhlayo ntsene yi tele ku ta tiveka leswaku eka mitlangu leyi ya matsambu ya vaxisati yi kona a hi tsutsumele ka 200 meter hi langutisa leswaku ku ve ku endleka yini ka siku leri ra tolo mingiseri wa mina kusuka leyi a USA hi vone ntombi liya va vitanaka Stargreet Canberra a va ka khoma ximo xo sungula kasi ka ximo xa vumbirhi kusuka kwale USA nakambe White Kyla ntombi leyi ya ku tiveka swinene leyiwani White Kyla hi wun'wani wa vanhu va ku tsutsuma yi ve a khoma position 2 kasi ka position 3 ku ve na ntombi liya ya ku huma le Canada va yi vitana le Duke Audrey yi ve a khoma position 3 a va tiyisisa leswaku hayi kahlekahleni a ti pfulela record ya yena kahlekahleni i best season leyi a nga va yi tsutsuma ntombi leyi ya ka Ludwig mingiseri wa mina kasi kusuka kwalano aka ti 200 meter hi va hi vulavula hi vaxisati ka nkarhi wa sweswiwani lava rhandzaka matsambu kasi ka ti 800 meter mingiseri wa mina hi ve hi vona tintombi nakona ti kha tsutsuma ntombi ya la kusuka la Afrika-Dzonga ni vulavula hi Sikhodiso Prudence i va a va kona aka ku va a karhi a tsutsuma aka 800 meter mingiseri wa mina hi vone ka xiphemu kumbexani ka ka number 1 hi vone ntombi liya ya ku huma le a Canada mingiseri wa mina wedro edro a va karhi a khoma position 1 kasi ka position 2 ku ve dunguma tsiege kusuka kwale a Togo kasi kusuka le Kenya hi vone ntombi liya va yi vitanaka Odrira Lilian a va karhi a khoma position 3 kasi ka position 4 i ntombi liya ya ku huma le a Botswana va yi vitana Nowen Oratilwe kasi ntombi liya ya hina yi khome position 6 sikhodi Sing Prudence iba khoma position 6 kwala ya kariku kumbe xana karlo taka ta va karhaza manyana kuva ahi hlekelerisa nyana ntombi lewa mingiseri wa mina swilo swa ku tsutsuma leswi lavo ri na ntama swi lavi njenje mingiseri wa mina kasi a hi tsumele ka vaxinuna hina ngutisa leswaku le aka 200 meter kuva kwa endleka yini mingiseri wa mina kusuka le USA kuna jale ri ri vitanaka Kenneth ri khoma position 1 kasi ka position 2 ka siku ra tola ne ri vone jalera ra ku huma le a Botswana tebuwo litsile a va karhi a khoma position 2 kasi ka kusuka la Afrika-Dzonga Dambile Sinesipho i va khoma position 3 kasi kusuka le Ivory Coast Traoré Tshekeka a va karhi a khoma position 4 kasi kusuka le a Canada ni jalera ra ku huma kwale Canada va ri vitana Grass Andre ri ve ri koma position 5 va hi kha ri hoyozela jalera ku huma la Afrika-Dzonga man at least position 3 swi komba kahle leswaku va le ku tirheni la Afrika-Dzonga a hi tsumeli aka ti 400 meter ta vaxinuna hi langutisa leswaku kona ku ve va kha ku endleka yini mingiseri wa mina a hi langutise ka siku lera tolo ku endleke yini kusuka
la USA ja le ra vhutana ka Patson Jokori e ba khoma position 1 ka ska position 2 ka 400 meter Hudson Smith Matthews e ba khoma position 2 ka ska position 3 e bone ja le ra vhutana ka Caleb aba khoma position 3 ka skuska la Africa Dzonga ka number 4 e bone Nene Zakiti aba khoma position 4 at least i try nyana o fana tlakusanyana minenge nyana kume sani kwala ka position 3 anga ba khona ka skuska Abutswana Ndori bayapo iba kara khoma position 5 aba ka tisana yena leswaku ikona anga tlanguta edal hlayo a itsumeli ka 800 meter ina ntse leswaku kuba khoka endleka yini la kusuka UK Jaleria riba karvitanwa vitra Bogin Max iba ka khoma position 1 ka ska position 2 ibone Jalera ra ku huma le a Kenya wanyonyi Emmanuel aba kara khoma position 2 ka ska position 3 Maul Slimani aba kara khoma position 3 ka ska position 4 ibone Taul Gabriel na yena aba ka khoma position 4 ta kota ku swinangutisa kahle sweswo mingiseri wa mina leswaku hayi vanhu va la Africa na bo vele ku nzameni nyana loko switaka timhaka ta 800 meter kuva va va kona le henhla henhla malembelembe na hina ngutisi ka 1500 meter na ngutisa leswaku i va mani majala manga va maka ma kombisa leswaku maka matsutsuma na wona ku tlula man'wani mingiseri wa mina na swi rhandza ku va ni kha ni nangutisa leswaku majama la Afrika-Dzonga matsutsuma kahle kahle kwini mingiseri wa mina u nga yi hi poyila u tinghenisa ka 3000 meter mingiseri wa mina u nga fiki u ndla swona ka 3000 meter ni vona nga wala Afrika-Dzonga mingiseri wa mina mara Kenya va kona kusuka a Kenya ni vone majamu ringana mune kusuka a Kenya mingiseri wa mina ni vone jalera ra ku duma va ritana Simon Kripop ibe kona na yena tiveka kahle ka ti 3000 meter misa loyiwani Serem Adma kusuka kwale a Kenya na yena ri kona kasi kusuka Kenya nakambe Katbot Abraham na yena ri kona kusuka a Kenya mara vanhu lava a va kotanga ku va va khoma kumbexani va va karhi va teka swihuku va kote ku va va karhi va ti-representa vona hi voxe mara kusuka Kenya number 3 number 4 i va va suka Kenya mingiseri wa mina so ta kota ku swi vona ka 3000 meter leswaku hayi va jahi va nzamini nyana majahana lamawani at least vo fane va pusha laha na laha ku va langutisa leswaku va hetelela va ri kwini mingiseri wa mina a hi langutisi ka 1500 meter nangutisa va majaha ka siku lera tolo leswaku va ndle yini hi vone kusuka Morocco jalera va vitanaka Ajraf Abdel i va khoma position 1 kasi ka position 2 na kona ku suke jare ra ku huma kwale a Morocco anti Morocco i Morocco ntsene i va ka representa la ka 1500 meter anti ku va bona ntsene vanga va karhi va nghenelela ntsene na mingiseri wa mina mara ku suka ka number 1 ku fika ka number 9 vanhu va le Morocco lava nga va kha va leader ka 1500 va xinuna mingiseri wa mina hi vone jala ra va vitanaka Elliot Mohamed aka number 2 ka sika number 3 vone jala ra va vitanaka Matimo Ahmed aba ka ra khoma position 3 aka mitlangu ya Diamond League leyi va ku yi kha yi tlangiwa kumbe xana yi tsutsumiwa le a dorobeni leriya ra Rabat mingiseri wa mina so tshamisa sweswo siku na siku hi ta va yi karhi ku update leswaku ku va kha ku endleka yini kusuka ka vatsutsumi va la Afrika-Dzonga lava hoxaka ti-javelin na lava va karhi kha va tlula mingiseri wa mina high jump hi va karhi hi langutisa leswaku va va karhi va vandlisa ku yini a hi siku kwala ka ta matsambu le a Rabat hi tsutsumela ka ti-friendly leti nga ta va ti nga va tirhi kona mingiseri wa mina loko ni languta ti-friendly a ni chavi no vula leswaku matiko ma la Afrika swi tikombe nga ku hayi hi representiwe kahle ngopfu kahlekahleni swi kona swin'wana hi nga swi vonaka hi nga tshikaku hi swi vona kwale ka World Cup mingiseri wa mina i ri ni ku byela leswaku xipani xa xana Cape Verde i xipani swin'wana kahlekahleni Afrika-Dzonga no ka ni nga tivi loko xipani xo fana na Cape Verde swi va swi kha swi wina hi ndlela leyi xi ba Serbia Serbia hi xipani xo olova xi ba Serbia ka ti friendly gaming sorry wa mina hi tibolo tinharhu aka tandza swi komba kahle leswaku xi le ku lunghekeni xipani lexiwani swi kona ku na high possibility ya ku okay u wina mitlangu hinkwayo ya ti-friendly mara loko se swi ya ka World Cup u nga ha perform swona mara at least na loko ku ri ku a wa ha perform swona ka World Cup at least hi ve hi ku vonini leswaku a wu swi tsakela ti-friendly u ve karhi u zamanizamanyana ku wina xipani lexi xona Cape Verde xi ve xi kombisa matimba xi va xi hlula xipani xa Serbia hi tibolo tinharhu eka tandza aka mitlangu yo ti lunghiselela ku
uya le aka World Cup le nga kona a Mexico na Canada na USA ming se ramina so ba ka hi ku halala aka xona Spanish na Cape Verde kasi loko hina nguta inwani mitlangu ya the friendly hi vone Spanish le xa xa yona Senegal siba sika xitlanga ming se ramina xitlanga na Spanish USA la Spanish USA singa ranga hi ti bolo timbiri xi xikora ti bolo timbiri kasi Spanish yona Senegal sibuye na ti bolo timbiri xi ringanisa Spanish USA siba xi hundzela mahlweni hi ti bolo tinharu eka timbiri va vatisisa ku va va hlule Spanish xona Senegal aka mitlangu yo tilungiselela World Cup swinga na hi komba kahle leswaku ba Senegal vanga na kora ka World Cup a swi tima ri swi tivaka eku va tikome nga ku va lungekini va swibona va tivona ti pala kuna vanwana va le ku tivoneni ti pala mixer wa mina so ta va hi karhi hi langutisa hi vona leswaku va va karhi va endlisa ku yini ka World Cup nkarhi wa hina wu yi vekela ka 25 minutes past 7 nongonoko wa Sportville mixer wa mina u nga rivali nhlokomhaka ya hina nhlokomhaka ya hina ni ku byerini leswaku hi ku vona ka wena voni nga kumi endlele makahle loko xipani xa rixaka xa Afrika-Dzonga Bafana Bafana va va karhi va siya nkulukumba Hermel Mkelele la a nga mudzaberi kumbexani mpfuneti wa mudzaberi tlhelo head of security loyi a mekaka sure leswaku majahana na ti-coach na vanhu hinkwavo va va hlayisekile head of security na yena u va a karhi a siyiwa hi ku vona ka wena u vone nga ku i mandlela maneneki loko swi ta ka ku va xipani xa hina xa rixaka xa Afrika-Dzonga xi hlayisekile le eMexico u nga rivali leswaku eMexico ka ha ri na tinyimpi leti ti luwaka hi nga ti tiveki leswaku ti luwa ti ya kwini mingiseri wa mina se loko va famba na munhu wo ka kumbexani va nga sirheleriwanga hi ndlela yaleyo a na va ta va tshamisekile lava nga ta va ri kona na a hi swi tima leswi swi tivaka iku mitlangu ya bolo yi vangela torita va kha ku nyika ti-update leswaku nkulukumba Hermel Mkelele na head of security va va karhi va famba na mingiseri wa mina u nga rivali nhlokomhaka ya hina ni tsutsumela ka Facebook page u ni siyela nhlamulo ya wena kwale kumbe u ni siyela nkandziyiso ka 060-8875942 ivi hi karhi hi burisana mina na wena ka nongonoko wa Sportville a hi suki kwalani mingiseri wa mina a swi tiva leswaku u World Cup ya 2010 la Afrika-Dzonga ibe bona Luis Suarez aka Spanish Uruguay abakara akoma bolo le inga pfuna Spanish Uruguay leswaku swiva swika swisuka aka ti quarter final aka ti semi final mingiseri wa mina le inga save Spanish yona ntako i Uruguay mara leswi sendlaka leswaku mbani khani vulavula hi yena Luis Suarez iti makata ku Uruguay va ri ka World Cup le no Luis Suarez unga rivala leswaku swipani swo tala mingiseri wa mina swi le ku tirhiseni ka vatlangi lavakulu at least aka xipani sweswoleswo loko swi ya swi kha swi ya ka World Cup va tirhisa mitlangu wun'we lowunkulukumba wa swi vona leswaku Cristiano Ronaldo unkulukumba mara loko u langutisa matlangelo ma yena u ta kota ku swi vona leswaku i munhu loyi a nga na ntokoto swinene yena Cristiano Ronaldo Lionel Messi hi van'wani vakulukumba mingiseri wa mina so u ta kota ku swi vona leswaku i vakulukumba vanhu va valava mara ka nkarhi wa sweswiwani no ka ni nga tivi leswaku xipani xa Uruguay va va karhi va langutele yini loko va siya misa loyi mijani loyi ni vulavulaka hi yena u beburiwe hi ti 24 January 1987 Luis Suarez hi wun'wani wa vanhu vatlangi lava nga kahle wa ha ri kahle Luis Suarez loko a karhi a tlanga ka xipani xa Inter Miami wa tikomba leswaku i jaha leri ri kahlekahle minenge ya rona ya ha pfumelaka ku va yi raha bolo jaha leri ni vulavulaka hi roho ri beburiwe adorobeni leri va ri vitanaka Salto a Uruguay mingiseri wa mina u tlangele swipani swa ku hlayanyana misa loyiwani ni vulavula hi Luis Suarez mana nga ta n'wi rivala ka xipani xa Liverpool malembe ndzhaku mingiseri wa mina a tlangela xipani xa Liverpool u tlangele xipani xa Liverpool kusuka sa 2011 ku ya fika 2014 loko ni nga wusanga mingiseri wa mina u kore tibolo to ringana 69 hi ndlela yaleyo u tlangerile xipani xo fana na Ajax Amsterdam u tlangerile xipani xo fana na va Groninga u tlangerile xipani xo fana na Atletico Madrid xipani xo fana na Gremio u tlangerile sweswi ka nkarhi wa sweswiwani u tlangela Inter Miami u kore tibolo ta 36 aka mitlangu ya 66 la nga va a karhi a yi tlanga kusukesa 2024 u ta fika sweswi mingiseri wa mina ni vulavula hi yena Luis Suarez so hi swin'wana swi nga ni xoka mina leswaku va tshembe yini va hisa lavawani va xipani xa Uruguay loko va siya Luis Suarez kahlekahle ni van'wani vatlangi a mo va vitana hi timhaka ta ku va ha swi kota ku tsutsuma ku fana na khale mi va vitana hi timhaka ta ku ntokoto wa vona wa dingeka nkarhi wun'wani loko va ri kona vanhu va twa vito Luis Suarez va va karhi va chava ku hayi Luis Suarez exi nkarhi wun'wani
eta hi bayizisa akora endlela leyo loko ma hamaka yena laba ba banwani bata ba karva kora endlela le so Luis Suarez anga kona aka were the cup mix so I mean anga fami na xona xipani xa yona Uruguay so taba ka ri bona banwani batlangi leswaku ba hitelana yini kungari Luis Suarez abaka karavitani wa mix so I mean so ndlela leyo ba ri ke swi tiva xifumo leswaku Luis Suarez anga ikona ka World Cup itaba kara bona World Cup kufana na hina banwani ya tshama le henhla le ya bakara na ngutsa World Cup kasi swinwani nga khomela swona mix so I mean a hisuki ka Luis Suarez a hisuki ka World Cup itsumela hi buyala Africa Dzonga mix so I mean hi mhaka leyi kahle-kahle ni yini hisaka leyi ya nkulukumba loyi Fernando de Cres loyi ka nkarhi wa sweswiwani ku vuriwaka leswaku u sayine contract ya malembe mambirhi ni ku byerini ka vhiki leri nga hundza ku munhu loyi ve ri u sayine contract ya malembe mambirhi plus rin'we ro ngetelela a ni nga hoxisanga ka kwalani miyingiseri wa mina mara mhaka ya ko hi leyi hileswaku mihisa loyiwani loyi va hleketelaka leswaku u sayine contract na xipani xa Kaizer Chiefs I former Lille na ASFAR spanle sa ami lesa singa bua hi Mamelodi Sundowns mingiseri wa mina u zanga xidzabela mihisa loyiwani aka nkarhi wa sweswiwani ku vuriwa leswaku mihisa loyi u tatala Afrika-Dzonga na 4 wa coaching staff ta yena ku tala Afrika-Dzonga so waka hi nga tivi leswaku I masungulo mantshwa ka yena mara mhaka kone hi leyiwa hileswaku nkulukumba loyi u fikini la Afrika-Dzonga so va ta swi tivisa ximfumo va xipani xa Kaizer Chiefs leswaku ana keni I mudzaberi wa vona mara mhaka ya kona leyi hisaka ngopfu I ku mihisa loyi se u signing contract ku vuriwa leswaku u huma afurwa I nkulukumba Fernando de Cres so hi ta va hi karhi hi n'wi vona leswaku u va karhi a performa njhani loko ku ri hi ku I ntiyiso leswaku u signing na xipani xa Kaizer Chiefs ku va kha ku vuriwa leswaku masungulo mantshwa ka yena aka xipani xa Kaizer Chiefs ta va hi karhi hi langutisa ina I ntiyiso wo fika kwini lowu va va ka kha va vulavula hi wona leswaku u sayinini aka xipani xa yona Kaizer Chiefs kasi man'wani mahungu miyingiseri wa mina loko ha ha langutisa timhaka ta mitlangu ya bola ya milenge laha Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina the former Kaizer Chiefs goalkeeper coach leyiwani miyingiseri wa mina leyi laha ku vulavula hi yona ka nkarhi wa sweswiwani hi ze hi vulavula hi yoho yi ve goalkeeper coach hi nkarhi wa va Ntumile Nkune yi ve kona ka xipani xa Kaizer Chiefs nkarhi wo leha hi yo a yi endla leswaku ti-goalkeeper ta Kaizer Chiefs tikoma ti kha ti khoma kahle ngopfu aka nkarhi wa sweswiwani hi vone loko nkulukumba Kaz na nkulukumba Yosaf va karhi va suka laha ka xipani xa Kaizer Chiefs a va na yena a va karhi a vuriwa leswaku wa famba aka xipani xa yona Kaizer Chiefs aka nkarhi wa sweswiwani leswi endlaka leswaku ni kuma ni kha ni vulavula hi yena nkulukumba Elias Mungosi I timhaka ta ku ku vuriwa leswaku xipani xa Burkina Faso xa rixaka xi va xi kha xi n'wi announce leswaku I kona ku ta langutisa leswaku hayi matlangelo kumbexana makhomelo ma ti-goalkeeper ma antswa aka xipani xa Burkina Faso so hi ndlela yaleyo u va karhi a suka ka xipani xa Kaizer Chiefs a tsumela ka xipani xa Burkina Faso xa rixaka so hi ta va hi karhi hi n'wi vona ku halaya a antswisa xipani xa Burkina Faso miyingiseri wa mina kasi swin'wana ni nga ku khomela swona loko ha langutisa ka timhaka ta bolo ya milenge la Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina wa swi tiva leswaku loko khome mina ku nyika mahungu lama ma hisaka ka nkarhi wa sweswi wa miyingiseri wa mina so tshamisa sweswo u yingisela leswaku ni ku khomeleni lama ma nga kona ka nkarhi wa sweswiwani I timhaka ta mitlangi khale ka mitlangu ya xipani xa Kaizer Chiefs miyingiseri wa mina mihisa loyiwani hi wun'wani loyi kahle-kahleni a nga tlanga nkarhi wo leha ka xipani xa Kaizer Chiefs hi wun'wani loyi minkarhi yo tala vanhu vo tala va kha ku xipani xa Kaizer Chiefs why xi n'wi sayinini a nga tlangi kahle and all those stuff mara hi vone a va karhi a sayiniwa aka hi ti-team ta le handle ku komba ku u tlanga kahle miyingiseri pero ku na ku valandzeri va ku vona u nga tlangi kahle mara swipani swa le handle swi ku vone khari u tlanga kahle un'wana ni nga langutisa bolo ya yena ni nga yi voni kahle emiyingiseri wa mina a tikuma a sayiniwe ematikweni ma le handle kumbexana ni nga n'wi vuli vitira yena va nga ta ku ntombi yo zenya why u kumeka karhi vula munhu wa so leswaku u sayiniwini mara a wu nga yi voni kahle bolo ya yena leswaku u yindlisa kwini mara loko se a va karhi a tlanga ematikweni ma le handle miyingiseri wa mina ni vone ku antswa ku improveka ka yena
than leswi a swi endla la Afrika-Dzonga. So kuba u sign wa matikweni mele handle nkarhi wun'wani swi va swi ka swi endla leswaku na wehe u va u karhi u improve tanihi mutlangi. Swi vula ku na vatlangi lava u va ku ya tlanga na vona nkarhi wun'wani va va ri va u improve tanihi mutlangi. Swi vula ku na vatlangi lava u va ku ya tlanga na vona nkarhi wun'wani va va ri vatlangi lava kahle kahleni u va ku va ri na ntokoto loko

ava garari tlangisa swinene njavulo blom so aka nkarhi sweswiwani mhaka leyi nga yi khoma i timhaka ta ku njavulo u kona la Afrika-Dzonga mhaka ya ku va a vuyini la Afrika-Dzonga i timhaka ta ku va a karhi a tsutsumela aka xipano xa yona Stellenbosch a ku nga se sayina contract na xipano xa Stellenbosch mjani loyi a nga beburiwa hi ti 11 ta December 1999 u kona la Afrika-Dzonga mhaka koho ya ku va a ri la Afrika-Dzonga i ku va a tsutsumela aka xipano xa Stellenbosch u nga tibutisa leswaku a va karhi a tlangela xihi xipano loko a va karhi a suka ka a va karhi a ta ka xipano xa yona Stellenbosch i ve a sayiniwa kusuka ka xipano xa yona tap ka Kaizer Chiefs a ya ka tap miyingiseri wa mina la a nga fika i tsandzeke ku va a tlanga na ntlangu na wun'we miyisa loyiwani yena Njavulo Blom ka nkarhi wa sweswiwani u tikuma karhi a vuya laha Afrika-Dzonga so I think it's good or choice ya ku va a vuya laha Afrika-Dzonga swi pfuna hini tanihi mitlangu loko u ri ka xipano u nga ri ku tlangisiweni van'wani va langiwini ka Afrika-Dzonga ka xipano xa Afrika-Dzonga xa risaka wa wu langiwa nkarhi wun'wani loko va ri karhi a ri ku tlangeni a hi ta vona swin'wana swa ku hambana hi yena Njavulo Blom so ka nkarhi wa sweswiwani u kona laha Afrika-Dzonga hi ta va karhi hi twa kusuka ka xipano leswi swona Stellenbosch leswaku va n'wi nyika contract kumbexani u ta va a ya lava madyelo ma rihlaza kun'wana phela swi kona ku va mi negotiator mara negotiation ya kona yi nga fikeleli makumi hikwalaho ka timhaka ta macheleni nkarhi wun'wani leswi wehe i swi lavaka na leswi xipano swi swi vekaka tafulini a swi fambelani so hi ta va hi karhi hi twa leswaku Njavulo Blom u hetelela sign contract na xipano xa yona Stellenbosch na man'wani mahungu ni nga khomela wona i timhaka ta mitlangu kusuka xipano xa Kaizer Chiefs defender ya xipano xa Kaizer mitlangu ya le ndhaku Aden McCarthy ku vuriwa leswaku u le ka veg kumbexana u le ndleleni ya ku va a ya joyina xipano lexiya xi tivekaka hi vito ra sub lexi kumekaka le Azerbaijan aka Premier League leyi vitaniwaka APL so hi ta va hi karhi hi twa leswaku u sayine malembe mangani mara mhaka leyi nga pfuta ka nkarhi wa sweswiwa leyi hi nga yi khoma miyingiseri wa mina hileswaku jale ri sayine contract ya malembe manharhu so loko na lembe rin'we ra ku ngetelela so loko va ta va tiyisisini leswaku himpelampela ri sukini ka xipano xa Kaizer Chiefs ta va hi karhi hi ku tiyisisela swilo leswi nga khomeka leswaku himpelampela ri tsutsumini ri ya ka xipano lexa xa yona saba lexi kumekaka le Azerbaijan so hi ta va hi karhi hi ku byela leswaku ku endleka yini jale ra Aden McCarthy kusuka ka xipano xa Kaizer Chiefs miyingiseri wa mina no va na ntshembo na ku pfumela ku Kaizer Chiefs loko yi kha yi humesa vatlangi lavawani yi ta va yi kha yi nghenisa van'wani miyingiseri wa mina a yi ngo to va nghenisa ntsena kasi man'wani loko ya ha ri ka Kaizer Chiefs mahungu miyingiseri wa mina wa swi tiva ku ntombi yo zenya yi ku khomela mahungu lama ma byabyaka ma hisa miyingiseri wa mina so man'wani hi lama kusuka a Brazil ku na xitrekara xa kusuka Brazil va ri xi vita na Ruan Gabriel ku vuriwa leswaku hi wun'wani wa vanhu lava nga sayina ti-contract loko ku paluxiwa vatlangi ka xipano xa Kaizer Chiefs leswaku va kona mjani loyi i ta va karhi a paluxiwa i mitlangu ya le mahlweni miyingiseri wa mina i strikara ka xipano xa Kaizer Chiefs so i ta va karhi a paluxiwa leswaku u kona ka xipano xa Kaizer Chiefs i ta va yi kha hi riya tindleve leswaku na ku pfula matihlo leswaku hi mpelampela jaleriwa ri sayiniwini aka xipano xa Kaizer Chiefs ki ta va yi karhi ku byela hi xitalo hi rona jaleriwani jaleriwani ku vuriwa leswaku loko xipano xa Kaizer Chiefs va ta va karhi va tsutsumela le a Germany ku ya tilunghisela miyingiseri wa mina jale ri wabe ku vuriwa leswaku ri ta va kha ri tsutsumela na rona ku hala ya ri ya langutisiwa minenge leswaku yi kahle na ri langutisiwa na timbilu wa swi tiva leswaku ku na ti-medical leti va kha ti endliwa loko swi ta ka timhaka ta bolo so na ro jale ri wa ri ta va ri kha ri endliwa ti-medical mara medical ya ro ta va kha endliwa le a Germany so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ri ta va ri kha ri travela na xipano xa Kaizer Chiefs ku ya a Germany na ku ya tilunghisela loko nguva yi nge za yi va yi ka yi sungula na ni vulavula hi jale ri Ruan Gabriel miyingiseri wa mina ta va hi ri endleve na kona ku lava ku twa kasi swin'wana ni nga khomela swona i timhaka ta jale ri ya hi ri vonini ka nguva leyi nga hela kwalaho ka xipano xa Kaizer Chiefs ni nga vulavula hi xipano xa Kaizer Chiefs miyingiseri wa mina ni vulavula hi Dlodi Lilepo ku vuriwa leswaku jale ri kwala ndhaka hina kwala na kwala ri ku vuriwa leswaku ri sayine contract na xipano xa Rangers so leswi swi kumeka ku le Scotland miyingiseri wa mina ku vuriwa leswaku i 3 years contract so hi ta va hi karhi hi vona kumbe ku twa leswaku i mpelampela Dlodi Lilepo i tsutsumela ka xipano xa Rangers hi ki aka contract ya malembe manharhu ku vuriwa leswaku dileyi yi ve yi kumbexani yi kote ku va yi humesa 25 million leyi nga ta va yi karhi yi susa.

0: ke re se bra ka tlhameng se re wa GSR FM re tla re se ka tlhale ka man floor se mo ringa thwa bi to wa go o ba randa ba re bangane ka se ke re se mo ka re fikere tshi go meta ka tlhale ka ma go mmone ngwe wa dimine teng ke ne ka tlhale ka hour ya nungu sha wa yeming se re e wa ontsela ka tlhale so go na ke lo go ngiseleng ka nongono ka itshongoleng ka madambu ya se kurana motla o re kwi o the pina eno ngono go o re kwini e o nga o tsame ka tlhale jarateng ra wena o nga o re ntirweni o nga o re ka tshifambo sha mana mana ne twa wa yeming se re ka number 0608 75942 mile ka radio.
1: Hey. Ah, is tlhaba ngoma.
0: Botsenye.
1: Ah, e ka nne gondora ara 578.
0: Ina.
1: Sen u lavula sen misa tsolwana manje. Shaba aka akuna switanga ka ha xuxiki.
0: Oh shaba.
1: Shaba mngani. A sha hima, sha hima.
0: Nga se xiko.
1: Shakubuti sakumira donki imingani.
0: Oh, shabuti sane.
1: Kimingani na
0: ya ne
1: loko ize vula teke mhlango mayo hakira xipikirini la ya la ndi ko se ibogeri ka ndoko ya hetsa eh akuta kuri no hi u bangisa u kota ku tikela nyana ku ndi humisa matsolo ipa u tika na mhlango mo
0: mas bona mara
1: e fana ku tlela embale masokisi la mama blocks
0: ima
1: masokisi ya kona hina wo kuma mavoko ma lama ti-bottleneck
0: masokisi ya ma-blocks lama njhani lama
1: emkulu ni ri tseme rhunga hala phambeni
0: a network ya yin'wina ya khata botsenyi mati
1: ya khata na wuni ku twela kule i vuyanyana hi xindiwandiwana nga ku rhanga mina ku sala wena ndhakunyana a ko va ku swihi swa valongu hi ta ku swiyini
0: swi ta tshamiseke but masenyana
1: leswi tani bisa sweswonyana munhu xi tava xi kha xi cinela mukombeni kumbe xi ta kumanyana hi tinyana yo kufumela
0: a swi tani
1: ha loko tibisa ti kha ti hisanyana munhu ta va kha tshukunyuka kwalano ha swi nga endla ku va kahle hayi koki tosi
0: sayisekani right sweswo gaming series 43 minute ingheni kahle ka awur leya nhungu 060 8 7 5 9 4 2 beri kahle riqingho laha ntwa hileswaku wena mingiseri wa GSR FM uta u yingisela kahle nongonoko ri kwini halo.
2: Hello.
0: Mani wa khuvele?
2: Mpfukile.
0: Hlayisekile la kutwa n'we mpfukile?
2: Haa ni pfuke ku pfuka wa ni twa
0: mu. Ni twa n'wina.
2: Ey ku yingisela ku antswa ni ri kwala Gian section F la mugangeni wa rivoningo.
0: La mugangeni wa rivoningo hi la muga koho.
2: Mani ma khuvele la wo duma misava hinkwayo jikelele hi mina danki.
0: Danki hlayisekani.
2: Nkomo.
0: Alright, it's just okay, Kensin Mano Kubela, Gian section F, Romela Kahle Nkandiso, Ono Arito. Kumba on Bela Kahle Rincing, Kana Mbara 060-8-7-5-9-4-2. Ninga teka lo yiming seri na kambe. 106?
3: Ahe.
0: Ahe. Njani wa ashe. Mpugile, mpugile?
3: Ahe. Ahe, mata tile kubeni.
0: Tile kubeni,
3: Tile kubeni, ya. Ti bakuwa tila ngoo kukoto.
0: Danke Kensa Ming sana mirkwi.
3: Okay, mina ngizongela kama pole, Mr. Korombi nyama.
0: Mr. Korombi nyama, Kensa Ming sana bzangwe na Mr. Korombi nyama. Is as giving zero GSR FM famba kahle vele ke ndlela leyi ka nhli ka madambu ya siku ra moto ni phela kahle ni qinga na mara 060 8 7 5 9 4 2 ni twa wala mixer GSR FM so kona ke wa calling sala kahle or kwi ka madambu ya siku ra moto 060 8 7 5 9 4 2 perile 106 halo
4: halo
0: ahe
4: minjani
0: ipukile mpukile
4: ipukile ma na n'wina mani
0: ha mi twa la gama ko xawa bana fanu
4: abana tidan'wini papa fana n'wina na xa ti-radio to pa ti hela tibatiri na hala ku pani mi hlamula ni bula na n'wina na n'wa wun'wana xo timeka radio xo timeka batiri a ni borekile
0: i foyini muni leyo pfa i radio muni leyo pfa hela batiri leyi
4: radio leyin'wana nga yi xava laya xitolo xin'wana kwalaya yi nga tsaliwa ku gogo radio se yi pfa yi hela batiri
0: ho yi tsale ku gogo radio yare David igezi ndlaise kali izwe so gaming zero register fa by farm ka jondo wa 6.0 karta na shaka chocolate bar la mixer so mura twa vino mama yila ndaka les ibe kahle ka number 060 8 7 5 9 4 2 ripirile
5: Yes.

0: vula ku chucha hi ku heteka milungu lowo tshuka hi ri vona titombi ta xiviri.
1: Richard Macheke Big Zero Jesus FM risimu ra kona feleke retweke vito la va ku vatsonga va xiviri kasi ke misiming zero Jesus FM risimu ra kona ri fikeri cungumeta kahle ka nkaya wa timinete kongoma kahle ka hour leya 10 eka madyambu ya siku ra namuntlha. Nongonoko tale mbilwini ntiyime ku lunga na Rags at DJ eka madyambu ya siku ra namuntlha. Ni nga dya kahle mikandziso ya n'we ya marito la ni twa leswaku n'wina ke yama mi ri karhi mi ningisela kahle mi ri kwini eka madyambu ya siku ra namuntlha eka xiondo 106.0 kona kwala ka rito ra rixaka. Mo hi twa kahle leswaku lava wa mingiseri a va ri karhi va hi kuma kahle va ri kwihi mirini
2: Chongone Tosi. Ah, ina chongola hi kwala xivulani, ri kaka ro bava emthindambe, ri bava ri bava na maranga hi kwala xivulani na danko.
1: Danko hi khensini velegeti ndzawu ta ra xivulani 0608 75942 na kambe njheni nga teka kahle nkandziyiso kumbe xani ke ni nga teka kahle riqingho leriya mo itwela.
3: Matosi a chongola laha chongola matosi hi le ku chongoleni ngopfu, a hi chongolisa matosi, a hi chongolisa matosi. A hi chongoleni. U chongola na xigono xi ri kwala ri singa view inkomu thosi.
1: Alright, Kinsin Fereke xigono xi ri la ri singa view 0608 75942 mileka radio.
4: Thosi.
1: Bramina.
4: Hi chongola hi ri kwala ka mavalani mungani wa mina.
1: La ka mavalani Bramina.
4: Ah, ni lo twa u ni kwatela loko ni ku a hi mina enani.
1: Hawa hawa. A ku ri loko la yeni yi lehilile yini hi veke inyana hi teka vayingiseri va nga tala Bramina.
4: Okay, no sorry mi khomeli mungani wa mina.
1: A ku tshamisekini Bramina, mara mi right like mavala ni Bramina.
4: Hayi no, loko a ri mdlovu swi ya hlayisile ngopfu vona thosi.
1: Oh, ya hlayisini brako.
4: Loko twini mungani wa mina hlayiseka.
1: Thank you Bramina, hlayiseka na mavala ni drive watch hopper.
4: Danke thosi.
1: Thank you. Right, wo ntoka tlhelonga ya rumela kahle nkandziso wa yena wa rito la varini lava.
2: Eh, thosi thosi Bramina hawa, hina hi chongola na n'wina munhu ri kwala ntirhweni la Sadana Lounge la. Akaya kurile ka nsawulani le amhlangene na xilahla ri tsantsambi. Thank you Mr. Mthimbi.
1: All right, 0608 75942 ka radio.
4: Moto tempo.
1: Shewi.
4: Kusuka na hatama block 15 na mabula. Kusuka na
1: mabula ndlela zwimata ni chisa chisa mashali.
4: Ehe la atama hina smata ni chisa mashali. A tswa ku kunyangani a ri kona matoti ya mpfu.
1: Hi la mutwa ku tsokombela mi ri koo.
4: Hi karhi loko a swihlambuki ku ya mahlweni swimatani matoti ya mpfu.
1: Mompela ke swihlambuka ku ya mahlweni khensa vuyingiseri bya n'wini. Hi sweswo gaming zero GSR FM ya mahlweni ka nambara 0608 75942 hi va khe hi famba kahle veleke ka madyambu ya siku ra namuntlha. Ni nga dya kahle mingiseri wa ku hetelela ni pfala nongonoko 106 halo.
5: Ee matoti.
1: Ahe.
5: Mi ri njhani ku pfuka?
1: Hlayisekile la ku twa n'wehe mpfukile?
5: Hayi hlayisekini. Hayi na hi chongola hi laka xikhumba xa dzovo na.
1: Laka xikhumba xa dzovo.
5: Ya ra mihlengo ta masiyawu ka ku na wun'wana.
1: Thank you Kinsini Mativa.
5: Dang.
1: Right, hi sweswo gaming zero GSR FM loko a ri mina jaraka mathosi minyengetima phocosa mi swa mpfula kha ni chaa kahle veleke eka madyambu ya siku ra namuntlha loko ku ri mregs wa ta va kha landza kahle mingiseri na nongonoko luwa wa telembilwini misela vutiphila kahle minongonoko ya GSR FM loko a ri mi jaraka mathosi ni womini George Maluleke risimu ra kona ri nga thiwa vito loko misava yi hwava ku rhula bye.

faneke ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka U nga durheli Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Pulukwane na le Solomon Day Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla Gazankulu Traditional Shop le yikumeka ephalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba kuphikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani

Makuru bodi sasekisa, chana mtaswi sasekisa, simra kata kisaka nkulu wa munu, kukwani Elias Baloi, njala leyo makuru sasimtabini. Bitaro simuner, njala leyo, kesa sinene heja, kesa sinene MK Navigate Matosi, njala leyo kanungunukulu wa yani wa... Nungunukulu wa ay chungule, nipakar baku chungula, chungula, chungula, chungula, chungula, chungula, chungula, chungula, kaso sinene matos kwa kahlen jonu sele kahlen karso ku na menta fukan termela menzi manji kana ngono ku lowa talem belwini ndlela leya ner parwa kume number 1 sisi mtabini bata kuma number 1 ndlela leya kume munu timina sita ko ku bila warlia ya warlia kume mina kuru mina mrax the dj jaleria vela ner rak bomblanya rak fanwa kahlen timaro hok ngar wona logo munanglo tolag nena ner wana shaba na ngashirile ba samina la manti ba ganer e janaria ara kunti mai bu maner ora timing romina ita ba kare blaka hle ka tsuma kale ngata ba ri kona vele ka sukule rana mutla sukura ka hle sukura ra kusungula vele eka ngwetli ya june vingwetli yani ingana mikitsikitsi ya kutala e la ku yima ka tingoma la ku ngana tikhomba soko swilo swa ntumbuluko swa xito xito hi laha ka minkarhi leyi swi ndliwandliwaka hi yo i wa tivana lava sisisasekisi ni vobuti nyanganyisa va hi minkarhi ya kona va karhi va swi nyanganyisa hi ndlela ya waleyo ma swivona nyana vo mhani nyanganyisa kumentlhanu timinese ku bela wa ri liya ya kume ya khume vele ndlela yeleyo right hi tolovele awar liya khumembirhi kasi ke a matafula ya jika ku jika vele ndlela yeleyo hawa kumentlhanu timinese vele ku bela awar liya khume neri i nongonoko ku tala mbilwini hi ndlela yoleyo loko ni ti tshika ti khungulukanyana vhele hi ndlela yaleyo ni ti suka ti fambanyana na vuya na nhlokomhaka sweswi hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu na vuya na nhlokomhaka.

0: Alright, okay. Look, so we did. Nasakumaga, young winner laka, so go, canagon glow water and billing mix or mina, and got a very black ass and she, and Sakumagalinga co, veli laka, nongonoglu. Wata lembelwini yana kuna sisilan sisi barbo bana ma lembelamani ma 1832 bari mulo batraka kahle ndauni ya kahle vele indlela yona la batrako bari kuna ti metron kuna vanhu va fambisaka indlela ele se ka vanhu va fambisaka la kuna unwe wa bo lui a apatisana swinene avaranda na swinene nkarhi wa koho hi ndlela yaleyo a va bula na ku bula kambe ke sweswi va ri ku na ku hlama va na ku hlamala ka voho va sungule timhaka ta ku kusuka ka n'hweti leyi nga hela va sungule timhaka leta ta ku no va nga a kumani kahle va nga ha twanani na mufambisi wa voho laha va tirhaka koho hi ndlela yaleyo Very about Steve Kaseka Kubaku Kaku Melaini, he Makaku, a Bonabato Wanga Olobangana Yena, a Basunga Wang Lumbeta Lumbeta, Bangu, Hatti Magatana, a Bang Sunga Magatakuno, a Otahila in Tiru in the Lele, so Barbo Sivana problem Labatrakona at Magatakuno, about sticks of one of the Saguin, Lokustan, a Bafan was in the Saguin, a Katimakali to an ego. Leswi a va kumana ku ri vanhu lava va kumana swinene laha ntirhweni a va nkarhi wun'wana va kuma va tshame swin'we hi minkarhi ya tilanji mara sweswi ku na mhaka leyi nga koho ya ku no se hundzike nala hundzike nala sesi loyiwani hi timhaka ta ku ri no a va ha kumani loko va vulavulanyana swin'wanyana lombe byela va timhaka ta ku ri no kahlekahle wehe na laha ntirhweni a wu fane sweswiwani hi nkarhi lowani u nga ha ri kona hi ndlela yoyaleyo va vulavula timhaka ta ku ri no wena nga zi tata ngopfu nomo mhaka ya ku ri no a swi le kule na ku wehe u famba laha u nga ha tirhi kona no tirha kona laha hi nga ri ntirho lowu wu ta ku helela nga ka wu ku fanelangi hi ndlela yoyaleyo a wu tikhomangi kahle hi ndlela yini a va n'wi byeli ku hikokwalaho ka yini va ku a nga tikhomangi kahle hi ndlela leyi loko va lavisisa kahle vona hi voxe va va kuma ku ri no ku na un'wanyana na yehe mutirhikuloni kwalaha loyi se va nga damarhelana loyi a ri chomu ya vona yehe hi ndlela yaleyi se i damarhelane ngopfu ku tlula leswiya swa ku sungula i ya nga damarhelana ngopfu na mufambisi wa voho laha ntirhweni kumbexana murhangeli wa vona hi ndlela yaleyo se va ngo va ndla njhani loko se xiyimo xi ri so a ntirhweni wa bona va fane va huma njhani hi ndlela yaleyo i ncini xi fanekeleke xitepe lexi a fanekele ku va va xi teka hi ku ya hi le mintirhweni va fane va endlisa ku yini ka nomboro 060-8875942 xana ke va fane va swi endlisa ku yini munhu luya a twanana ngopfu na na sesila va nga na malembe la 32 luwa a ri chomu ya voho kwalaha ntirhweni hi loyi se yehe sweswiwani a nga twananaku na mufambisi ku twanana ni vula ku va rhandzana leswaku ma rhandzana ku va nga tekana ni vula ku se va va kumana ku tlula mpimo na mufambisi wa voho ku tlula loyiwani loyi se a ta ha kumani hi mhaka munhu va vutisa a nga swa a va vuli ku hi mhaka munhu kambe ke lexi va xi vulaka ku wehe lana hi nkarhi lowu hi vulavulaka a fanele u nga ha ri kona xivangelo xa kona i ncini ku ni fanele ni nga ha ri kona ni nga ha tirhi kona a va n'wi byeli sesi 060-8875942 vandla yini sesi laha ka timhaka leti va nga hlangana na tona mani lavani boti wo lunga mi pfukile boti wo lunga
1: mpfuka ni minjhani DJ
0: epfukini
1: mi
0: ri vandla njhani sesi laha
1: So ni hlawuma va ni cela la makumu na xikarhi ni yi tswanka mo ni hlamuselo hi switsongonyana ta mihlamulo
0: ku na sesi laniwani va na 32 wa malembe ni ri va tirha kahle lava tirha kona a va kumana ngopfu na mufambisi wa voho laha ntirhweni ni vulavula hi manajara ya voho so swi nga leswiwani va na chomu leyi va tirhaka swin'we kwalani leyi a va tshamatshama swin'we a va dya swin'we na kwalaha ntirhweni hi ndlela yoyaleyo se sweswi luya wa mufambisi wa voho a nga ha n'wi twisisi sesi i tshama kha n'wi threatena ku va n'wi hlongola i tshama kha a vulavula timhaka ta ku ri no hi nkarhi lowu a wu fanele u nga ha ri kona laniwa hi mhaka ya ku ri no matirhelo ma wena a ma ha ri kahle mahanyelo ma wena a ma kahle laha mintirhweni i kumana ngopfu na luya wa chomu ya sesi se loko va vutisa ku sesi ku no kahlekahle nandzu wa mina i ncini a va vuli nandzu vo vula sweswo ku no wena kahle kahle lana wa kahle awa fanele ke ku tirha kona eku komisa hi ndlela yeleyo a fana nga ha ri kona va ri xivangelo xa kona a va xi tivi loko swi te tani va fanele va endlisa ku yini ku va tshama kha va chukisiwa ku no wena u ta famba la ntirhweni va ndla njhani sesi loko swi te tani a va ha tirhi ku rhurha a ka ha nandzi a ka ha nandzi hi ntirhweni
1: mhaka leyo DJ yi simple loko muso u ku tlhava la i nga wu tlhavuli kule a va tshiki ntirho wolowo va vona yin'wana pulani va nga dlayiwa na ku dlayiwa
0: so ni tshika ntirho ni lava ntirho wun'wanyana ku endleka yini
1: tomi swi ta endla pulani cause na ntirho wolowo wa loko wu kuma hi ku maketa or swin'wana na swin'wana
0: swin'wana na swin'wana mi vula njhani
1: ni vula ku a va suku kwalani cause swi nga dina swi costa marifi swi sweswo hi mester hi ku va swi vona ku a va laviwi hi ndlela hinkwato ma switwisisa
0: mara xivangelo xa kona ku nga va ku ri yini
1: vula ku laveke na hleka kahlele ndhawu waleyo
0: na swi twa sweswo loko hi ku ya hi n'wina loko mi hleketa kahle ku xivangelo ku nga va ku ri yini ku nga va lweyi wa chomi ya sesi a nga byela mufambisi wa vona laha ntirhweni kumbe a nga byela manajara ya vona mahungu ya rhongo leyi ma nga endla wa ku a zonda sesi loyi wa sa sungula ku zondiwa hi mufambisi wa vona ku ndleka yini la
1: swi hi kambirhi mister ku ya hi me a nga va vurini cause swi nga endleka wo va na xinyama bee xinyama xa tirho mi kuma ku munhu a va n'wi tsakeli va vona fenda ku va vona or vona xihi xin'wana
0: xixi
1: nga hanyi so
0: vakuma rivenga wy fen ya khoba nga yi vonangi khale kahle kahle mfena vo ta yi vona sweswi
1: a ndze swi endleka ku ri xinyama so
0: ni vula ku
1: a ni ma swi tavaamest
0: loko ku ve hiloyi xinyama xona fika sweswi xinyama xa nyuwani xinyama se si vona xinyama xa nyuwani
1: swa endleka mester
0: swa endleka va ri na xinyama xa nyuwani ne
1: swa endleka mester
0: alright na mi twisisa no ni khesa swinene ni ri se ya ni kesile all right very high go sesi swantshwa mi huma kwalano mi sika ku ntirho kwala ntirhweni ku swi nga ha tshika swi costa na vutomi bya n'wina evuyelo vanhu va cinca mavito evuyelo mfikile mfikile
2: yi fikile njhani
0: hi fikile mi ri vandla njhani sesi
2: mi ri topic yi rini
0: a ni ni kha ni hlamusela mi ri kwalano na topic yi ri sesi i na 32 wa malembe i tirha kahle a tirha koho ku na timetrono ku na vafambisi wa yena timanajara so ku na chomi ya leyi ya yehe leyi a va tshama swin'we va hanya swin'we va dya swin'we swikhafutini laha ntirhweni se swi nga leswi lava vafambisi va yehe sesi loyiwani a va ha n'wi twisisi ku ve hi ku a va n'wi twisisa nkarhi wolowu nga hundza a va ha n'wi twisisi na swintsininini va tshama kha va n'wi threatena timhaka ta ku i ta famba laha ntirhweni va ta n'wi hlongola i ta helela hi ntirho hi ndlela yeleyo se swi nga leswiwani loyi wa chomi ya yena ya chomi ya sesi leyi mutirhikuloni laha hi yena sweswi a twananaku ngopfu na vafambisi lava va se va vona laha ntirhweni va kumelaku ngopfu ku nga va ku ndleke yini laha i ncini leswi sesi va fanekele ku va va xi endla hi ku laha ntirhweni a va ha ri na ku rhula vo tiyela ntirhweni a ka ha nandzihi entirhweni va tshama kha va chuhisiwa ku va ta hlongeliwa ntirho ku ngona hela nkarhi wihi na wihi
2: a va ti tshikeli ntirho va ti tshamela hansi
0: va tshika ntirho va tshama hansi
2: mhaka swa stress loko u treatiwa ndlela n'wana ntirhweni bet va ti tshamela hansi u va na peace
0: se loko ku ve hi ku we bread winner kayaka
2: a ku lexi nga ta xi endla to tshembela ka xikwembu ku ta va na ndlela yin'wana yi ta humelerisa ntirho
0: ntirho wun'wana handle ka lowu
2: mhaka ya ku u nga khosta na vutomi bya munhu ku ri a ya ku feni.
0: So hi ku ya hi ku
2: swi vangela trauma ku va kha
0: ku hava
2: swi vangela trauma ku va tirhweni kha u treatiwa hi ndlela yin'wana.
0: Okay, ku hava xin'wanyana ndlela leyi yi nga tekiwaka ku assist-a za kuma ku rhula laha ntirhweni.
2: I ku ya report-a ka vakulukumba lava le henhla henhla. Loko a va report-i ku ri yi vulavula ta twa xivangelo xa kona ku wa yena a nga laveki va n'wi treat-a hi ndlela liya. Loko a va vona ngaku swoko swoswo ya mahlweni a ti tshikela a ti tshamela hansi.
0: All right, ni mi twini vuyelo hlayisekani swinene hi ta tlhe hi ya mahlweni hi bula 060 8875942 to ku n'wina kwalani mi yi vona njhani kwahala ka tinqingho ni ri ka nongonoko lowu wa tale mbilwini hi ndlela yo yeleyo 060 8875942 hi ta to mavonelo ma n'wina se swi va fane va ndla njhani la eka mhaka leyiwani ma nga hlangana yona ka siku ra namuntlha ya ku va a va ha kumani na mufambisi wa voho kumbexana timanajara ta voho laha ntirhweni lava kumanaka seni hi luya wa chumu ya voho va kumanaka se loko swi te tani va fanele va endlisa ku yini se swi tshama kha chuso ku hayi ku wena hi ta ku hlongola laha ntirhweni wena hi ta helela hi ntirho hi ndlela leyi hi ku va tlhela va vula ku timhaka ta ku ri hi nkarhi lowu wa kahlekahle hi ku ya hi ntiyiso a wu fanele u nga ha ri kona laha ntirhweni hi ku hlongole khale se a ndlisa ku yini se hi ku a ka ha n'wina ndzi heli laha ntirhweni tshama kha threateniwa hi ndlela yeleyo se va ngo exi mina na swi tivi ku se ni fanele endlisa ku yini hi laha ntirhweni no ti tela sweswi ni taku a ku nandzihi hi na swintsinini 060 8875942 hi ta ku n'wina mi yi vona njhani mhaka leyi bulaka hi hola ni one eka siku leri ra namuntlha vayingiso ra mina ka nongonoko lowu wa tele mbilwini hi ndlela leyo a hi fambeni swin'we vayingiso ra mina karhi hi bulakani hi kota ku angula loko ku ri ku yi koho ndlela yin'wanyana leyi SS a nga yi tekaka ku hala ntirhweni leyi nga ta ndla ku yehe a va kahle laha ntirhweni ku nga va ku ri yihi ndlela ya koho vhele loko ku ri ku ma yi tiva yi fonileni hi kota ku va ni karhi hi bula kwala ka nongonoko lowu wa tale mbilwini ka nomboro 060 8875942 hi ndlela yeleyo ni ri nga ni twa lava 060 8875942 hi twa mavonelo ma n'wina vayingiso ra mina ku xana ka n'wina mi swi vonisa ku yini hi ta kota ku va ni karhi hi pfuna sisi a ta kota ku loko ku ri ku yi koho ndlela a pfuka kongoma kona ka siku leri landzelaka vhele hi ndlela yeleyo mi nga ni teka mi yingiseri laniwa mi le moyeni ahe mi le moyeni la manitwa ahe yi vona ku ndlekelo yini kona kwala mi le ku ntweni alright 060 8875942 hi ta ku xana ka n'wina mi swi vonisa ku yini laha vo nghena va nga vulavuli hi ndlela yeleyo vo fika va timiyelela vo fika va timiyelela kwalani hi ndlela yeleyo mi nga ni twela vona ku va ri yini kumbe laha va ta vulavula mi le moyeni la mo tima radio please alright a hi buleni
3: minjani
0: hi pfukile minjhani timani radio ya disturb yi na mpfumelo wun'wana
3: oh pfukile
0: mi ri se swivandla njhani la
3: se swi va nga report-a ka lave le henhla ka lava ya kumbe xana va rhumela papila va hlamusela ku vona treatment leyi va yi kumaka laha ntirhweni a yi va tsakisi
0: mi nga vulavula mi kha mi hleka ku ndleka yini
3: a ni mi tlhekeni
0: matwala ni all right mi ri va kuma papila va ri kuma kwini papila leri
3: va rhumela papila va hlamusela lave le henhla ku vona treatment leyi va yi kuma ku tirheni a yi va tsakisi
0: va ri rhumela ka mani
3: kala vele henhla ka lavayana.
0: So, all right. Neke so swinene vaku va rhumela papila eka lava va le henhla kwalaha ntirhweni hi ndlela yaleyo. Na mi vona ejara ku lehanyana kwahalana hi le ku buleni lani nhlokomhaka leyi hi lava ku tiva ku sesi va fanele va ndla njhani lava na malembe ya 32 ne va tirha kahle lava tirhaka ku na timetron ndhawu ya timetron hi le swibedhlele hi ndlela yaleyo ni ri so va ngo a va ha ri ku kumanini a va kumana na timatroni ta vona kahlekahle na vafambisi va vona so swi nga leswiwani ka nkarhi wa sweswi a va ha chayisani na swintsinini loyi se va chayisanaka i chomi ya sesi loyiwani hi va se va kumanaku ke maje va kumana ku kumana loyi va tshamaka va n'wi byelaka hi khoiwani hi va se va kumanaku ke maje va kumana ku kumana loyi va tshamaka va n'wi byelaka hi kho wehe u ta famba la ntirhweni lowu kahlekahle ntiyiso wa koho khala u fane u nga.

Alright, same free. Some ragazza va con Golovan here. Mina wana mikutoro mina imahlweni ka ribula la ka hlokomakale nga na yo eka siku ra namuhla la lava ku tiva kahle kahle sisi fanandlisa ku yini eka mhaka leyi nga a nga hlanganaka na yona hala ntirhweni lowuya wa yehe ku hala tirha kona swibedhlele hi ndlela yeleyo va ngo vuhosesi va na 32 wa malembe a ni ri va tirha kahle xibedhlele laha va ku nga na timetron la ka na vafambisi va voho hi ndlela yeleyo se swi nga leswiwani va ri va kombisa timhaka ta ku ri no le ntirhweni leyi va na chomi leyi voho va nga tolova mitirho ka mitirhokuloni ku na munhu loyi va nga tolovelana ngopfu na yena a ri chomi ya voho se swi nga leswiwani hi yehe loyi sweswi se sweswi yehe a kumanaka ngopfu na timetroni ta yehe ta voho laha ntirhweni laha yehe se sweswi va nga ha kumaniki na vafambisi va voho laha ntirhweni hi ndlela yoyaleyo va kombisa timhaka ta ku ri ne sesi va tshama va karhi va byeliwa timhaka ta ku ri no kahlekahle we wo fanele ku hlongola laha ntirhweni la hi ku a swi kahlekahle ntirho nkarhi lowuwa a wu fanele nga ha ri kona laha ntirhweni se hi ku hlongole khale va ri voho a va ha tirhi va ri free laha ntirhweni hikuva va tshama kha va chuhisiwa timhaka ta ku va ta hlongoliwa xana ke loko swi te tani va fanele va swi endlisa ku yini nakona hikokwalaho ka yini se sweswi mi kumeka na ku luwa wa chomu ya sesi hi yena se

rhandziwa ngopfu ku ndleke yini la incini singa sweka swikiwa la indlela yo leyo 0608759942 lavanga ngena aba komthetho magata ku no ss aba tsikintiro nwina ke tani mitsiri emingu pfuna njani sesi ku iko ndlela yinwanyani leyi nga ndliwaka na n'wana va kombise timhaka ta ku ri no a va tsale papila va ri yisaka lavakulukumba ku va hlamusela timhaka ta vona ku voa laha ntirhweni a ka ha ri ku va tsakisini a ka ha ri ku nandzini hi ndlela yeleyo va kombisa timhaka ta ku ri no a va ha khomiwi kahle hi vanhu va so hi ndlela yeleyo xana ke loko va endla sweswo vona ku ta ku nga ri ku mpipa van'wanyani ke va endla njhani kahle kahle sisi la leswi nga ta endla ku swi siya vo va ri kahle entirhweni va tirha kahle hi ku rhula 0608759942.

0: mbani fambisana kahle na ndaba zethu King Tsonga magiva vele vaku ra ikona daka boy vaku ra ikona va pfune vanhu va ku tala ngopfu elamusaveni kambe ke ku hana wun'we wa ku jika vuya ta ku danki hi ndlela yaleyo. Alright, le ku bulei na nwana mina n'wina mixer wa mina ka nomboro leya ku duma swinene 060-875-942 na kwala ka TikTok va hi karhi hi bula hi ndlela yeleyo. Ku na sesi laha sesi voho va nga na malembe ya 32 laha ma tirhaka kahle kwala xibedhlele laha ku nga na vafambisi va voho vhele hi ndlela yeleyo, va kombisa ku ri no a va kumana na mufambisi wa voho kambe ke hikwalaho ka ku ri no ku na mhaka leyi nga va ya yi humelela kwalaha xikarhi va nga swi tiviwi ku i mhaka muni. Va kombisa timhaka ta ku ri no chumu ya voho leyi a va tshama na yona va dya na yona swikafutini kwahala ntirhweni hi yoho leyi sweswiwa yi kumanaka swinene na vafambisi va yona lava va timetron ku halani hi ndlela yaleyi. Se va kombisa ku ri no kahlekahle voho sesi va tshama kha va byeliwa timhaka ta ku ri no a va fane sweswi se va nga ha tirhi kona kahlekahle va tshama kha va byeliwa timhaka ta ku ri no va ta hlongoliwa va ta hlongoliwa va ri a va ha tirhi va ri free ya ntirhweni a va ha tiphini ntirhweni a ka ha na ndzini na loko va pfuka na mpundzu va ku va ntirhweni a swi kahle a va titwi kahle hi ndlela yeleyo a va swi rhandzi kahlekahle hi mhaka ya ku no ka dzunga le ntirhweni va ri va ndla njhani loko se swi titani loko va hlangane hi na mhaka leyiwani va vona loko ntirhweni ku ze ku dzunga ku nga ha nandzihi yi nga ha swi tivi no se ta tsutsumela ka mani loko timetron ta wena ti kha ti va hi ndlela yaleyo. Na ta ka wena hi ntukulo wa ayona na teka mingiseri laha mlemoyeni la
1: axumi
0: hi xumisa vona
1: minjhani
0: i pfukile minjhana
1: hi pfuki a va dya swin'we na chomu va rhelerisa emahungu yo vava hi varhangeli ya vona i va marhwala ma chela hi ririni
0: o yele wa chomu ya kona i marhwale hi rihlelo
1: va machomu ya le henhla ka vona va nga ha nandzeli lexi a nga xi endlaku i ku kombela ku rivaleriwa ku loko ku ri na swin'wana leswi mi nga ni twa hi swona ni kombela ku rivaleriwa.
0: A ni kokwani loko ni lava ku rivaleriwa ka n'wina ni fanele ni tiva nandzu wa mina ivi ni ta kota ku rhuma vakokwani mani leke ni va byela ku no kokwani fa mani mi ya ni phumelela le ka kokwani leyi ka penisi leyi
1: akhulukwala
0: se loko ni nga wu tivi nandzu ve ri a va wu tivi va zamini ku chekachekisa ku nandzu wa mina ku nga ku ri yini kwa ntirhweni ni ndle yini a va swi tivi.
1: A va kombeli transfer va ya ka xin'wana xibedhlele ku kwalano a va ha nandzihele nchumu leswo swi nga va pfunaka
0: mara loko swi loko swi tetani loko swi tetani kokwana swi nga va ku vangeke yini kahle kahle nandzu wa kona hi yeye luwa a nga mapepera lowu wa chomu ya ko vhele
1: a ku na swin'wana xindozi xexiya
0: se swi hi dyondzisa yini leswi
1: swi dyondzisa ku loko hi ri na ta hina va ri mvhenda vavhenda va ri muthu wu la zawo wa duba
0: muthu wu la zawo wa ndla yini wa duba
1: ni chilazano ni ya duba
0: hachi a ndi la za mina
1: loko mi dya swa n'wina tumbetani mi nga kombi van'wana
0: se hi ta ku yini a ni a ku ri n'wina chomi kokwani
1: ya chomi yi dyayise vanhu vo tani na vukati va va tekerisa sweswo
0: vo Judas
1: ku famba mi ya bumabuma mi ku heyi mina no mama la va ta laha ku mama va twa ku wo twa yini ngo swi tongisa
0: hayi a ri
1: masivona
0: khesini kokwani la ka nhlaniki la
1: ya a kombeli transfer a suka kwalana ka ha ri na ku rhula hi xindozili
0: ya ne
1: ha ni swi twa kusuka kwala mugangeni wa ka mpenisi
0: ni mi twa kahle
1: tiko ra hosi nhlaniki muhaxi wa mo wa nkoka
0: ya mi ni rungulela vomalume kwala ka nhlaniki va hosi nhlaniki
1: dange xilungu
0: danki
1: amen.
0: All right, ndlela yaleyo ni khesini la ka nhlaniki kokwani hala mugangeni wa ka mpenisi vhele ndlela yaleyo ntukulo wa ayon ukile ntukulu wa yona
2: loko kunjani
0: efukini mitwini hloko mhaka vhela
2: kasi inikokela yo
0: eish all right lani a ni wa swi vona ku le ntirhweni na ma swi vona ku le ntirhweni ka ntukulu wa yona a ni ei ka mavalana 060-7794 ei are
3: n'wina na ntukulu wa ayom n'wina vambirhi
0: ntukulu wa ayoni a nga tiki va dya makala va ma dyela hi nga swi
3: tiviperisile gigame rex na vayingiseri
0: hi perisini na hina mani mativa na
3: mi ri njhani
0: hina hi sasekini ho tiva ntukulu wa ayoni
3: xi ta twala
0: hi xona xi ta twala xa ntukulu wa nsimbi
3: Okay, ni kombela ku angula ka dzongo eka nhlapo makaleni.
0: Ai anguleni hethu.
3: Loko ni yingisela yi ni tisela swilo swo tala ngopfu emihleketweni. Xo sungula i ku a ni swi tivi ku sesi loyi a ri laka papila leri. Metroni wa yena i munhu wa xinuna kumbe i munhu wa xisati na a nga hi vitanga rivaleni kwalano
0: kahlekahle na wa xinuna so a va ha kumani timetroni letiya hinkwato ta vo a ta ha kumani na yena ti kumana na loyi wa chumi ya yehe loyi
3: so i va metroni hinkwavo va nga twaneki na yena ke va ri va xinuna ala tlhelo ku ri na vaxisati ke a nga hi vitanga rivaleni kwalano sweswi
0: ti ri timbirhi leti ti va tirhaka na tona loko va tirha day va cinca ti-shift swin'we lava
3: na mi twa kokwalani so la ku tiva la ku ri imetroni leti ka shift leyi i wa xinuna kumbe i wa xisati kumbe ko va rimbewu rin'we ra xisati kumbe hi rimbewu rin'we ra xinunaki ka ti-shift hinkwato
0: o ka ti-shift hinkwato ti va ti ri timbirhi timetroni ka ti-shift letin'wana 2-2 ti famba 2-2
3: se ku na rimbewu ra xinuna laha kumbe i ri timbewu ra xisati ntsena
0: ra xisati na ra xinuna
3: okay so loyi a nga na problem na yena hi wihi la xikarhi
0: hinkwato timetroni letiya ya xisati na leya xinuna a ta ha n'wi twisisi hi swilo leyi
3: so va twisisa loyi a nga munghana wakwe
0: inaka
3: okay
0: loyi ku vulaka kokwani pensi va ngo emarhwale hi rihlelo a ya mahlehleleta leyi
3: va vula swona kokwani
0: le
3: kampenyisi le ni vula mfundhisi mhaka leyi mi twa yi nga basanga ni twaka ku sesa a nga yi humesangi kahle ku nga va na xin'wana a nga tshikaka a swi fihla ene loko a swi fihla swi ta endla leswaku a nga koti ku va a pfuneka hi ndlela leyi faneleke
0: ku nga va ku ri swini swa ku va kumbexana a nga va vulavurisiwini ala kumbe hi ku endleka yini
3: ni lava ku fika kokwalani ku ri swi nga endleka kokwala xikarhi ku ve na vuxaka exikarhi ka yena na lowu wa xinuna wa metron ivi timhaka ti fikelanele ka metron wa xisati ivi swi endla leswaku va team-up because i ti-colleague vanhu lavaya va le ka level yin'we so obvious va ta va chimi yin'we leyi nga ta va against yena as a subordinate
0: so loyi un'wana wa chumi ya kona why se va kumana na yena swi lava ku loko ku ve hi sweswo swi vula ku se luya wa xinuna se yi tlulele ka chumi ya yesisi
3: swi nga endleka papa lavawani va metron loko va fika ka sesi leyi va kumaka ha meleke ma cheriwile ka sesi leyi luya a ma cheriwanga meleke
0: se loko ku ri ku hi sweswo ke se loyi wa ha fela yini loyiwa a ni se va kuma wo horisa mbilu
3: a mitirhweni hi fanele hi swi tiva ku ri a hi na xaka munhu loyi dyaka na yena hi yena mindzuku a nga tshikaka a ku ximbadza leswi vulaka leswaku ri timhaka leti ti nga ta wena a wu fanelanga ku va u ti fikisa ka vanhu van'wanyana hi fanele hi dyondza ku va hi fihla swihundla so kuze a vaviseka emhaka ku ri se sweswiwani xiphemu lexi a xi ri xa yena a xa ha ri kona eka yena. So loko ni yi languta futhi mhaka leyi i nyimpi ya vanghana va nge le ku lweni, so ku involviwa timanejara leti ti nga ri ki na vutlhari leti a fanekele ti rhanga ti swi lemuka ku o vanhu lavambirhi va tirhaka hansi ka hina ngati a va ha ri ku twananeni hikwalaho ka swilo swo karhi hikwalaho ka hina hi manghenelela. So loko a va ri van'wanyana loko un'wanyana a ta ofisini a ta vulavula leyi un'wanyana va ri yimaka kwalani hi vita leyi u ta vulavula a ri kona
0: a ta angula na hina ku no sweswo na swi tiva kumbe a ni swi tivi.
3: Yes, sweswo swi endla leswaku ri vurihlevahleva ri nga vi kona exikarhi ka vatirhi mara kambe hi swi tiva leswaku loko hi ya entirhweni hi ye loko hi ya tirha swa ntirho ande swi ta endla leswaku ri hi va na kurhula hi tshamiseka hi tirha swin'we hi kurhula loko ku faneleke.
0: So loko hi
3: langutaloko
0: hi langutaka hala ka ku chuhisaniwa la laha ka ku a wu fane se swi se na ntirho i nga ha ri ku tirheni i fane i famba laha ntirhweni kahle kahle wena loko se swi fika ka xiyenge lexa ku 13 wa ku hlongoliwa ku ndleka yini laha ku fanele ku ncini xi fanele xi ndleka.
3: Xo sungula mi fanele mi hlamula ni lava ku vutisela ku ri i tirhaka xibedhlele xa mfumo kumbe i tirhaka private hospital xana.
0: Ya kwalani kona ku
3: sweswo a nga swi vulanga a nga swi vulanga sweswo ni fanele ku papila ra sweswo a ri basanga ngopfu ku na swo tala swi nga salela ndzhaku ene swi ta endla leswaku loko hi lava ku n'wi pfuna hi nga koti ku n'wi pfuna right.
0: A ni vanhu lava
3: hi yemeni
0: a ni loko va tsala van'wani vo tsala va koti ku swi twisisa ku va fanele va tlhatlha timhaka ti helele a ni hele hubyeni.
3: Na mi twisisa mara as a nurse loyi a nga dyondza xikolo wa swi tiva ku report yi tsarisiwa ku yini a faka veke hinkwaswo leswi lavekaka ka report ku vanhu lava fika va hlela report ya yena va kota ku tiva ku va fode njhani way forward
0: loko ku ve hi ku i gangisiwini a vula ku ni gangisiwinini alini kumbexana hi swoho swi endlaka timhaka letiwani
3: a faka vule hinkwaswo a faka vule hinkwaswo DJ Rex a nga fihli nchumu ku mhaka yi kota ku humela kahle riva loko hi kota ku va na xitshunxo xa right. So mara mandri kata ku hlamula xivutiso xexo xa n'wina kumbe ni nyika solution hi ri ku ri ndlela ya ku tisa xintshunxo eka problem yese se a nga na yona. Mina xo sungula hi lexi ni fanekele ni n'wi byelaka xona i ku ri a dyondze ku swi tiva ku ri a ntirhweni a wu na xaka a wu na munghana. Va endla yini a va endli yini xa yena a swi tivi ka leswi a nga tela swona entirhweni because le ntirhweni a nga thoriwanga hi vona metrom a nga thoriwanga hi yena colleague ya yena leyi namuntlha yi n'wi betriyaka i thoriwe hi vini ra xibedhlele loko ri vile ka government i thoriwe hi government. So loko a ri karhi a ri mutirhi u na leswi hi swi vitanaka ku ri i ti-unions a nga va a affiliate na union yo karhi sweswi leyi tanihi muongori ni nge tivuli mavito ya tona because a ni ku ta va ni va xavisa
0: hi swo sweswo.
3: So mara ti kona ti-union leti va tirhela mfumo va ti joyinaka. So mina a ni ta ku eka sweswi before a fika lekulu leyi xo sungula xi a faka xi endla i ku va a konanisa vametro lavambirhi before a yaka vametro a rhanga a vulavurisa na munghana wa ye a vona ku moya wu ba wu ya kwini kusuka kwalani se a kombela michini wa those metrons xikan'we na sweswi leyi a ngo ve le kulweni a tirheni ivi va vulavurisana va ri karhi va katsa na nurse manager kumbe area manager loyi a nga le henhla ka va metro lava nge le ka wadi kumbe ka area ka unit leyi a tirhelaka ka yona hanti ku mi twa kahle na
0: ni mi twa kahle
3: i rhanga a vulavula na munhu loyi va ngo ve le kulweni a vona ku moya wu ba wu ya kwini se a ya kombela michini exikarhi ka yena sweswi loyi timetro leti timbirhi ti nga kona ewadini
0: because
3: swi vita ku ri i ti-operational managers va metro valava a vulavulaka hi ku n'wi va n'wi va yenga i ti-operational managers ivi loko a endle michini loko a kombela michini mukhala a kha kombela leswaku ri ka michini loyi ku va na area manager ivi yi vulavuriwa loko se yi vulavuriwa yi ta nyika direction loko yo komba ku ri a hi basi kahle se hi kona a nga ta kombela leswaku vanhu lava a nga hlangana vona kokwala ka level ya le hansi ku nga hi yena murili wa ka papila ku tlhela ku va luya a lwaku na yena ku tlhela ku va timetron letiyani leti ti kuna hi ti vitanaka ku ri i ti-operational managers se ku tlhela ku va na ti-area manager leyi n'wanyana se ku ri kona va sukaka va ya ka nurse manager ya ya vulavuriwa kona ni pfumela ku ka nurse manager yi ta kota ku va na yi nga ta va na direction ya kahle mara loko ku ri ku kwala ka nurse manager a yi nyiki direction So hi kona sisi manjhena a nga ta tsala papila a tsalela union leyi a nga affiliate na yona yi hambele ti-union leti hi ti joyinaka tanihi vatirhi. So va union va ta swi tiva ku ri kusuka sweswi va fake va endlisa ku yini na sisi. Ku na ku va n'wi advisa ku ri a endla leswaku kokwana va ta mpenyisi va nga vula swo swa ku kombela ku transferiwa ku ya ka yuniti yin'wanyana kumbe a ya ka xibedhlele xin'wana kumbe a ya ka tliliniki yin'wanyana. Kambe loko ku ri ku sweswo yena sesi a nga swi tsakeli ku va a famba kusuka ka ka yuniti yaleyo kumbe ka xibedhlele xexo. Se hi laha manjheni va union va nga ta teka ku va faneke va teka goza kokwala ka institution yaleyo ku ya hlangana na nurse manager, area manager, operational manager, sesi loyi a loko na sesi loyi a nga hetela papila xikan'we na yena. Se ku va na meeting lowu katsaka vanhu lava hinkwavo ka vona. Ni pfumela kahle ku laha ka xiyimo lexi ku ta humela mhaka nkulu erivaleni na leswi sesi a talaka nga hi tsalelangiki swi nga tshika swi huma kahle erivaleni. Leswi swi kota ku endla leswaku ri vanhu lava ti-managers leti hinkwato ka tona xikan'we na lava va union va ta kota ku tisa xintshunxo eka nkingha leyi sesi a nga na yona. Montlhela futhi ka mhaka ya ku swi nga endleka sesi loyi a ri laka a ve na vuxaka lebyiya bya ku kokela na nkumba na munhu wa xisati loyi a ngo in charge kokwala unity ni le ku nga metron. Mina a ni ta ku a swi tivi ku ri evuton'wini ku na ku munhu a ku rhandza ku na ku munhu a nga ha ku rhandzi. Loko ku ri ku hi sweswo swi nga endlaka leswaku a va na problem na sesi luya yena sesi a swi tivi ku sweswo swi n'wi helerile leswi a ri ka swona ekusunguleni. Sweswo a va ha lavi yena va lava loyi a nga munghana wakwe. So mina a ni ta ku a n'wi mati kumbe a ringeti ku va a amukela ku sweswo a nga ha rhandziwi. Mara kambe evuton'wini bya yena a swi tiva leswaku sesi luya i nkarhi wa yena ku a tiphina na nuna luya a rhandzana na yena. So sweswo evuton'wini ho fanele ku va a fokasa ka ntirho wakwe a rivala timhaka ta ti-relationship entirhweni hi mhaka ku ri a dyondzisiwa ku ri loko hi ri mintirhweni hi nga endli vuxaka bya ku kokela na nkumba na lava hi tirhaka na vona. Hi kwalaka ku loko siku lo hi lwaku le kamuri leyi hi nyipila yi fika na le ntirhweni se yi fika yi affecta swilo swa le ntirhweni tindlela ta ku hambanahambana. So swi na nkoka ngopfu ku sesika xiyimo lexi a nga le ka xona. Loko ri va ku ri mhaka ya marhandzu yi endlaka leswaku va na mpelipelo xikarhi ka yena munghana wa yena a ringeti ku amukela ku ri it's okay swi n'wi helerini se swi le ka munghana wa mina a amukela leswaku va na peace entirhweni. Hikuva swi nga endla ku va lavaya ku ri ku exikarhi ka yena sesi na vona ku ve na friction mhaka ku va sesi a swi vona ku se i tekeriwile. So obvious na lava va ta endlela va ta react-a va fight-a back i leswi endla leswaku se yena a nga ha vi na peace mhaka ku se a nga ha ri na backup. So swin'wanyana ni nga ta tlhela ni swi vula a hi ringetene ku le hi ri ntirhweni hi hambana na ti-group ta ku hleva. Hikwala ku u hleva na lava u hlevaka na vona sweswo loko u suka wena va marhwala va mayisaka man'wanyana ivi ya endlayes se loko va marhwala obvious loko se ya tiwa futhi a ya ha ri kahle ya vaka ti-friction exikarhi ka vanhu so sweswo swi na problem
0: loko se mavuya bag ka mina ma hundzuka poison.
3: Exactly. So a hini ni mitirhweni DJM Rex na vayingiseri hi swi tiva ku hi yele yini hi yele vavabyi a hini hi ha tirha loko ri hi tirha hi vavabyi hi sukela timhaka ta yini ta ti-relationship na vunghana lebyiya bya ku dya swin'we bya ku hleva swin'we bya ku endla because leswiya swi nga tshika swi endla leswaku loko se u twa mahungu yo karhi ya ku fikelerile ivi se u nga ha tsaki hi wona u kota ku tlula mpimo u nga tikuma u tshandzeke munhu un'wanyana voko entirhweni ivi swi endla leswaku ntirho wu endla yini wu ku helela. Loko munhu loyi a ri na mona a tlhela ku khomisa ivi se u ya jela ma swi vona ku a swa ha sasekanga. So mina a ni ta ku sisi a va ringeti ku dyondza ka leswi hinkwaswo ni nga swi vula because swi na nkoka ngopfu ku va swi tekela enhlokweni. So mhaka ya ku va va threatena va nga chavi hi yona va nga chuhisiwi hi yona a hi ngo kumbexana va va threatena mikhuvalowo se a va yi teki spirit va yisa ka tirhi ka vanhu lava ni nga va vulavula hi vona hinkwavo ka vona vanhu va lava ta kota ku tiva ku ri munhu i faneka pfunisiwa ku yini. Emavonelo ya mina as makhelwani wa xitichi ni khensa ngopfu DJM Rex a hi tweni ni
0: van'wanyanaisekani khensa swinene danko makhelwani wa xitichi laha ndlela yeleyo va yi veka tano wena ke mixelo mina u yi vona njhani mhaka leyiwani black eye wola ni teka lowa mixela mi le moyeni la
4: ringeta ku yisa ku
0: Aikona maka yo jaku nyiwa yo ringetiwa swika switika yi khomwa hilo yi veka hilo yi khomwa hilo ku ta ze kumeka mongo nkulu ku yi fane yi endlisa ku yini
4: mone the original n'winyi wa vito a yi vona hi mhaka leyi a yi endlisa byana mutana mbono wun'wanyana wo hambananyana na xitsalavo lexi aku ku hamba ene le ku teleni
0: kahle ngopfu
4: loko mi nga tsavele hayi mi tsandza ku mi ni nyamela
0: oh ni fanele ni tshama ni kha
4: mi hlakuva sesi lani
0: ya a hi tini
4: kahle kahle
0: ya
4: kuchivicho mi choma byi laveki swi lava a va tiba xifuva loko va twanana na manager
0: o a va twanana vanhu lava
4: a vo twanana la ma tiva ku loko munhu na a hi ngheneku no kuma cheve mina ni teka mahungu ya cheve ya mina ni byela chomi ya mina ni n'wi bikela hinkwaswo ni ku loko i pfun'we hi ndzhaku 1, 2, 3 leswi na leswi na leswi na ni teka i xihundla xa mina na munhu wa mina wa ni ya byela chomi i ta lava ku ri leswi mina ni n'wi byelaku swona a ya swi vona ku hi mpelampela hi swona hahle masivisi that's why sesi lava va tumberile ka papila ra vona
0: Va tumbele kwini?
4: Va tumbele hi kuzi aka papila ra vona ku va ri tsala. Aswa ni twana bava lava va humaka makhelwana ya xichi va ku sesi lava tumberile na swito a mi le ku kumanini ku makhelwana ya xichi va vula yini loko va ku va hi tumbelerile.
0: Na ni swi kuma kahle ngopfu.
4: Loko mi swi kuma ku vula ku sesi lava. A va twanana manager manager leyiwani sesi leyiwani i nghene hi ku poyila chomi ene swi vula ku sesi lava va nga tala patwini a va khola hi ku vona va kholela vanhu lavan'wanyana
0: okayvatwanana na so loko swi ri hi ndlela yeleyo sesi ke la ntirhweni hi ku ve ri a ka ha na ndivi va fanele va ndlisa ku yini
4: ku nge he na ndilo va ku tekele xinkwa a nonwini
0: so hi lava ku vo va fanele va ndla njhani sweswi
4: hi ndlela yin'wanyana hi leyi hi xivono xin'wanyana hi leyi swi nga ndleka sesi lava va nga tsala papilani a va tirhisa murhi entirhweni
0: murhi wo ndla hi ntirhweni
4: murhi wo va rhandziwa
0: va rhandza hi ma
4: hi boso
0: so sweswi vo ka va nga hoti vuyo hela kumbe ku ndleka yini
4: na loko ma tiva ku entirhweni yi mani ni byela lexi nga dyanka wa makwenu loko ku ri na wehe xi tawuda xi takuda loko wo cacisa munhu entirhweni hi murha ni na wena va ta ku caca hi murhi va ta ku caca hi murhi
0: se ku nga va ku ri na un'wana a nga cacisa un'wana laha
4: ni vula ku besi lava loko vena va nga le va tekela a va nga rhandzani na boso ni swi nga ndleka a va tirhisela vanhu murhi wo va cacisa i ku cacisa vanhu entirhweni
0: hi ku lani a va vulavulanga hi timhaka ta ku langa caciwa ntirhweni lani ku vula
4: mahaxi ni yingise leyi entirhweni loko mo cacisa munhu hi murhi n'wi tongorisa entirhweni mi lwela ku mi ta kuma xithekisi xakwe vindhuna byakwe mi swi tiveni ku na n'wina va ta mi cacisa hi murhi ku na n'wina mi ta caciwa hi murhi na n'we mi ta famba leswi na n'wina a mi swindlise swona ka lavan'wanyana a mi va suka a mi va minela xikolweni na n'we va ta pfumerisa sweswo
0: leswi vulaka ku loko swi vulaka ku yini laha
4: miri i swilo swimbirhi swo ka swi nga fani leri loko mo cacisa munhu entirhweni hi murhi na wa va ta mi cacisa entirhweni hi murhi mani twa ni ku vana ku loko sesila vanhu a va rhandza loko veni a va rhandza swi vula ku hi ndlela yin'wanyana va fanganeleke a va rhandzana na boso eka timhaka ta vona na leti va hlanganaka na boso va ti vulavulaka va ri vanhu a se rhana chomi yakwe se chomi yakwe yi lava ku believe ku ri hi mpelampela hi swona ke leswi chomi ya mina a ni byela swona a ti aka boso loko a ti tshumeta ka boso boso yi veka rii yi veka ra risiwana loko yi veka risiwana swi kumeka ku a pfumela lowa sesi lowa boso lowa sesi loko a pfumelaka lowa sesi va fanele ku ri rhandza ra vona ri nikisanana ri khuluka va menejiya va n'wi fanele va n'wi susa kusiwana leswaku a nga ha va a ya ka section yin'wanyana kumbe va n'wi tikela kun'wanyana naswona ku ri va qhuveka na lowuntshwa lowu naswona hileswaku hulu ve ri hulu ve ri swa nyangatsa ku va hulu swa i mamhanitsongo i nghomanyana liya yenge yi nga kona leswaku luya a rhandziwa ku sungula ku ri rirhandzu ra vona na lowuntshwa lowu ri tsakisa swi vula ku fanele ku sungiwa lowo wa khale a suka kusiwana na swi vona
0: ya
4: loko a suka kusiwana loyi a rhandziwa kusiwana ku sungula va ta sala va tshuva kahle liya va n'wi susile kusiwana
0: allrightvana
4: ku i lava no hlongoriwa se i kahle hi yena se i vona lowuntshwa lowu
0: se o ta vona loko ku ri ku vona lowuntshwa o ta vona chomi ya mina mara
4: that's why ku xi lexi nge chomi loko va ku ve chomi a byi lavi ku va vula sweswo leswi ta mbirhi mina ni na nsati na mina ni na nsati mara loko no teka timhaka ta nsati wa mina ni ti bulela chomi ni nyika chomi ya mina ndlela yo a jika a ni dyaka ra yena hiku ni n'wi pfela hi swo karhi machomi leyi ya mina i taya ku ta swa ku mpela leswi ni n'wi bomiselaku swona hi swona ke ma swi vona i ta nghena nkulu that's why va nge vichomichomi na loko i n'wanuna loko i za i teka n'wansati hambana that's why va ku hambana na vichomichomi a vulela sweswo ku se i kurile hambana na vichomi
0: so Mary se swi endla njhani la
4: lesesi lexi mina ni vonaka ku xi ta n'wi antswela ni ku na munhu loya xivulavula lexi ku ri a kombele transfer lava kampaniki lavaya
0: o a kombele transfer
4: a swibedhlele ni vula loko a ri a tirhela a swibedhlele eka mfumo wa kombela transfer i hambana na sweswo ene mara leyi i ya ku kona i fane i ya i ri clean a nga vi u yele vigangu yela ntirho hi ku loko na kwale a nga ta ya kona loko veni o a ya hi tichanele leto yeni ta lava xitepisi ku twana na boza na kwale switatu swi n'wi tolela switatu swi humelela ku yena loko a kombela transfer loko a ya le ekhombeni a ni yi swi vonile halawa leti a yaku kona le a seletele mikondzo leyi a famba hi yona eka xibedhlele lexi a ri ka swona a ya hi ntirho loko vene ku ri xigangu a xi lava a nga lavi xa le ntirhweni a lava xa le handle i mi ta vona hanyaka kangoni ene a nga za teka poison ati a nwa poison yena rase a hambana na swona and then sesi loko vene i le kuswitweni ni a hi ku hela ku tshikiwa a hi ku hela ka misava mantisa mahaxa a hi ku hela ka misava loko tshikiwa i nga lohi ntirho i tlhe luzana na munhu loyi a n'wi veke mbilweni xikwembu a xi nga ku nyikangi yena byasa vinge xikwembu xi lo hala xikwembu loko wo ya hala i hlangana na nsandi ya hala i hlangana na nsandi xikwembu xo ku komba ku a wu tikuma wa wena wa mampela loko i ta fumile wa mampela a nga ta xaniseka. Sese a pfumeli ku boso leyi a yi nga ri ya yena, boso leyiwani i boso ya vanhu.
0: Alright. No.
4: Mi ya ha to va ncinca a ka ha ri mpfuno.
0: Kesele the original.
4: Amo ni a hi pfeneli van'wanyana ku va va veka njhani. Mina ni ri a kombele transfer laha yi yaku kona a nga yi hi viganga.
0: Alright, kiso swinene.
4: I ta tirha malembe ka a ya pensionini.
0: Alright.
4: Yeah.
0: Okay, kiso swinene the original with n'winyi wa vito.
4: Bena James mpfileni la tshema ka maxamba ku na un'wana.
0: Kiso swinene. Alright, la tema kama shamba 060-875-942 bandla njani sisi akana nzi ntirweni aku olovi ntirweni vanhu va ti metron tabo ata hangu twisisi sisi ti twisisa chumu ya yeh kundleke yini la ku humelele what is cooking la 060-875-942 vandla yini sesi ku va swi threateniwa timhaka ta ku hlongoliwa entirhweni va threateniwa hi matlhelo hinkwawo byelowo kahlekahle ku hi sweswiwana u fanele na ntirho wo hi le khale hi ndlela leyo se swi fanele xi tiva a wu nge he hafike a wu nge tlhavele hi sana u fanele u famba u hi laha ntirhweni nandzu ku ri ncini nandzu a va boxeketi a va n'wi byeli nandzu wa yehe hi ndlela leyo sesi fanele ndlisa ku yini hi swihi switepe leswi fanekele ku wa swi teka loko ku ri ku na makungu man'wana kumbexana mandlela man'wanyana lama sesi faneleke ku ma endla hi wahi maendlelo ma koho ka nomboro 060-875-942 tatoko kahlekahle n'wina mhaka leyiwani mi yi vona njhani leyi blaka yo eka siku lera namuntlha ni ri hi ndlela yo yaleyo simi ra kahle leri ni minekaka ro mila kusuka chocolate barula va taka n'wina va ku ri xikandzi ya ngoma ma xi tiva xikandzi ya ngoma ku xikandzi ya ngoma xi incini ni hlaya xikandzi ya ngoma xikandzi ya ngoma 060-875-942 hi toko kahlekahle n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani vangiso ra mina hi va hi karhi hi bula kwala kahle ku mhaka leyi hi va ku karhi hi bula hi yoho ka siku leri ra namuntlha hi lava ku twa ka n'wina ka vayingisi ra mina leswaku ri n'wina mi yi vona njhani ni ri hi ndlela yo yaleyo. Alright, 060-875-942 vayingisi ra mina hi buleni ka hi kota ku twa ku kahlekahle sesi u fanele swi endlisa ku yini loko se loko swi tetani mhaka leyiwani yi va yi tshame hi ndlela leyiwani ku fanele ku ndleka yini eka mhaka leyiwani vayingiseri wa mina hi ku swilo swi le ku tikini la a ku olovi sesi u hlangana swilo loko a pfuka ku ya ntirhweni swilo swa koho loko a fika ntirhweni a ku tlokombeli ku hava lexi fambaka laha ntirhweni tshama kha byeliwaku kahlekahle we laha na ntirhweni sweswo fanele u nga ha ri kona hi ndlela yaleyo 060-875-942 xikandzi ya ngoma.

0: emanje bambo meetings ko maka vela
1: ay bathe rents mi jana
0: ane fukile minjana
1: nitwanga loko manda
0: ya kuna sesi la no vana malemba 32 ne vatira xibedlele lash bedlele kuna ti chumta ye kuna chuma ye na sesi la ele ya vahamba va dya swin'we na swikhafutini va dya swin'we loko va lanjini hi ndlela yeleyo so swi nga leswiwani ku na timetron leti ta voho laha ku na ya xinuna na ya xisati leti va tirhaka swin'we laha ti va fambisaka hi ndlela yeleyo se ve ri a va kumana sesi laha lava nga tisa nhlokomhaka na timetron ta vona so sweswi a va ha kumani na timetron na swintsininini timetron letiya sweswi ti kumana na chumi ya voho sesi laha vona va tshamaka va byeliwa ku wehe kahle kahle wehe u ta hlongoliwa la ntirhweni fanele ku hlongola la ntirhweni nkarhi wun'wana wa byela ku kahlekahle sweswi u fanese u fambe khale i nga ha ri kona la ntirhweni xana ke loko swi te tani va threateniwa ntirhweni nakona va nga ha kumani na vuhosesi ku ve hikweni khale a va kumana ku ndleke yini laha nakona ku nga va va fanele va ndla yini sesi ku va va kota ku va a ntirhweni ku va na ndiyela hi ku ve ri a ka ha ri na ndi hi ntirhweni
1: ku nge he na ndihi leswi mi swi
0: tiswona
1: ku na menemene
0: menemene menemene njhani na
1: lowa wa munghana wa vona swi vula ku iya a va menemena leyi a ka varhangeri
0: a menemena swa njhani
1: a menemene swa njhani sweswi vo a va swi bula loko va ri vambirhi swi kumba kumbexani kuna leswi a va swi bula va menamena tindhuna timetirona ku ta menameniwa se lo un'wana a swi fambisa
0: se leswi sese a ngo a va kumana na timetirona ta voho se hi swihi leswi sesi loyi a ta swi vulavula ku poyila tibra ta yena ta tiyinana se swi swo phela va ha kumana swinene
1: na mito na mitwisisa swi nge endleki kwalaha tirhweni ta menameniwa kwalaha tirhweni
0: se loko
1: ku menameniwini why va nga ha kumani sweswi ku why va nga ha kumanga kumana lowun'wana ntsena
0: vo ka va nga ha kumani se hi ta ku swi yini na va kumana na luya va twisisa luya seni se ku fanele ku ndleka okay a va ha kumani ku ne ku va na menemene ku va ku va na menemene sweswi ku fanele ku ndliwa yini sweswi
1: va fanele vona va huma ka vona va ri two va va concentrate ka ntirho wa vona ntsenetende va kha va tirha is fine
0: loko
1: hanya na mani a swi important
0: loko n'wi hi mi pfuka na mpundzu mi kumi ya ntirhweni a ka ha mi nandzi heli ntirhweni mhaka loko mi fika ntirhweni va mi byela ku kahlekahle wa ha lava yini laha a wo fanele na mi ti tshamela kaya
1: a ka va va ene problem metron letiya hi tona ti fanele ku tiva transfera loko vo kombela transfer
0: lava transferaka a ni tivi hi ku a ni swibedhlele va va tholiwaka mfumo se ku nga ka transfera timetrono kumbe ku transfera vaho lava va mfumo
1: loko ku ri keni ku na ndlela ya ku transfera ta tisa ndhawu lava tirhelaka kon'we mo cinca ndhawu
0: wo ma transfereni ma ko ma fanele ma ndlisiwa ku yini va tsala papila ku ndli vo ya kunene ka vona va a ofisini va fika va hlamisela ku ndleka yini laha kahle kahle
1: ku kombela transfer xo ku va nga va ya ti hlamuselelela ku va kombela transfer
0: va ya ti hlamusela
1: a na ha vo tshika ntiko a vo resign
0: va hlamusela mani a ni yi fanele mi va na xivangelo xa ku why mi fanele mi la ku cinca ntirho
1: mi tatana ka yona pulani ya ri munhu ku mi nge vuli mhaka ku laniwani a va ha ni khomu kahle va vo ri a ni fanele mi nge swin'wana mi nge swi hlaya mi tatana rodin yin'wana ya
0: fanemi why mi fanele mi nga swi hlayi ku hi ku n'wi mi nga na timhaka phela laniwani mi fanele mi vula timhaka leti ti ndlaku ku mi ze mi cinca mi lava ku cinca ntirho so loko mi nga tihlayi swi vula ku mi ta va mi nga vuli swona ni ri
1: okay ke
0: mi va mi chava yini ku va mi boxa
1: a nkarhi wun'wani ku vulavula swa nchumu leswi pfuna ku leswi solution leyi nga ta endla ku vanhu va sala va ri kahle na vona va hamaina wo huma ka vona hi p
0: netweni se leswi mi swi vulaka n'wehe mi chomi leyiwani yi nga va yi pepere mahungu lama a va vulavula na sesi laha
1: ni vula sweswo ta yi nena mini
0: ku va ta sala va rhandza yoho
1: ku va kota ku rhandza yona lo un'wana munhu a va tanaaa
0: so ri rhandza
1: minkarhi yo tala
0: mi vula ku va rhandza va rhandzana swa yini swa le ntirhweni kumbe ku rhandzana swilo swa vona
1: ku rhandzana swa le ntirhweni
0: oh okay no ni khesa swinene khesile swinene hi ndlela leyi 060-8875942 yi to ku xandzeke n'wina mi yi vona njhani mhaka leyiwana ni ri hi ta va karhi hi bula mina n'wina yesonete na mivona efosta na n'wina mivona cuma mixaka na n'wina mivona ntikolo wa ayono wa simbi va ri xitatwana xi twile vhele hi ndlela yeleyo 060-8875942 hi laha ri mpfukile khesa swinene yesonete minjhani Alright, so alright, 060-8875942 hi ta toko kahle kahle n'wina mhaka leyiwani mi yi vona njhani makumembirhintlhanu vhele timinasi ta kolo ti kolotaka ku ya le ka awara liyani ya mali ku nga ri awara liya ya 12 hi ndlela yeleyo le ka awara leyi 12 mina n'wi ta va ka hambana mintirho mina kutani ke hi ndlela yo yaleyo hi ta tlhela hi ya hlangana futhi ka siku ra mundzuku kwahala ka nongonoko ta le mbilwini hi ndlela yeleyo sonet network yi le ku n'wi hlupheni hi ndlela yeleyo a ni lava ku va ni karhi ni bula kahle na yena ni twa ku yehe a yi vona njhani mhaka leyiwani eka siku leri ra namuntlha so network ya ko yi bato tivana na yona ma tivana hi ndlela yeleyo swi tana ni tikumbexana a ta hindika man'wani mavonelo 060-8875942 hi twa mavonelo ma n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kwahala ka nongonoko lowu wa ta le mbilwini ni ri hi ndlela yeleyo hulela tsonga mi pfukile vhele hlayiseka swinene tsakani mikarhi alright a hi veni karhi bula vayingiseri va mina hi ta twa kahle kahle n'wina mi swi vonisa ku yini risimu leriya mi ngo ni fanele ku ri ri ya mahlweni nyana ri khongolokanyana xikandri ya ngoma ni ri

0: Alright, sisila nwane bona malembe lamani ya 32 ra tindlela leyo ba traka ta xibedlele lava trakona laha ku na timetron timbirhi leti a va twanana swinene a va kumana swinene sesi a va kumana swinene na sesi laha kambe ke sesi ku na chomi ya bole ya vamba va de swin'we suka 15 kwalaya laha va kombisa ku ri no sesi na timetron ta vona a va ha kumana va ha twanana swintsinininininini hinkwati ka tona ya xinuna na xisati se nkingha leyi nga kona va tshama kha va va byela ku a yi kha n'wina wena ka tahlela wo fane u famba laha ntirhweni leswi vulavulaka u fanele u nga ha ri kona laha ntirhweni kahle kahle we a wa ha laveki laha ntirhweni hi fanele ku hlongola hi ndlela yeleyo va ri timetron leti se ti twanana ti kumana ngopfu na chomi ya sesi loyiwani hi ndlela yoyaleyo va ri laha ku ndleke yini ku swekiwa yini xi mikisiwa na yini laha hi ndlela yoyaleyo nakona vona hikuva ntirhweni swa va a swa ha va na ndiheli loko va ta ntirhweni va fanele va swi endlisa ku yini timetron ta ha va twisisi ti twisisa chomi ya vona va fanele va endla njhani laha nakona ku humalele yini laha 060
1: 87
0: 5944 loko va na 32 wa malembe va tirha xibedhlele ku na timetron timbirhi xinuna na xisati leyi a va kumana swinene na sesi a va chayisana swinene ndlela yoyaleyo so sesi loyi i na chomi ya yehe laha ntirhweni leyi va tirhaka swin'we leyi a va hamba va dya swin'we na swikafutini loko va lanjini hi ndlela yoyaleyo so swi nga leswiwani va ri timetron ta vona a ta ha n'wi twisisi sesi loyiwani vi rhanga va ha kumana na switsinini na sesi tichomi timetron leti ta se ti kumana na chomi ya sesi swi nga leswiwani va ri voho loko va vutiwaka swinandzi wa voho ncini a va kumi nhlamulo ya ku nandzi ncini va byeliwa na timhaka ta ku ri va thiritina na timhaka ta ku ri no va fanele va hlongeliwa ntirhweni ka tahlela va fanele va nga ha ri kona ntirhweni va fanele va fambe khale hi ndlela yeleyo so va ri va ndla yini loko swi ri so hi mhaka ntirhweni a ka ha nandzihi hikuva swi tiva ku loko va ntirhweni va byeliwa ku wehe wo fanele yi famba la ntirhweni yi fanele yi hlongola se va ri va fanele va ndlisa ku yini loko mhaka yi titani Mr. V
2: ya ya tika
0: njhani
2: matoko u endla njhani loko swi ri so swi nga endleka ntirho wa vona ku va transfer va ya tirha kun'wana
0: hi la ku twa n'wina ku swa endla na mina ni swi tivi
2: swa a ni mina ku va tirha ntirho wa njhani
0: hi le xibedhlele
2: o hi le xibedhlele loko va tirha wa government swi simple mina mhaka leyi nga va pfunaka hi yona sesi loko se swifikela a va transfer va suka kun'wana hikuva loko va nga endli transfer ka ha ri nkarhi va suka kwalano swi ta va costena ntirho wa vona ku va wu luza hikuva va ta hetelela se ku fika xiyimo lexiya xa ku va kwata ku na minkarhi yin'wana DJ yi fikela ku kuma ku i kwata se u tikumana ku va i vavise munhu kuma ku minkarhi yin'wana i tikuma u teke na xilo u be xo xi lexiya munhu
0: so
2: se swi fikelela kwala mintirhweni aswa mi kuma ka mintirho yin'wana
0: mi kwata njhani mi fikelela kwalano
2: i DJ ka kwatiwa mintirhweni DJ swi tele mo kuma ku nkarhi wun'wani mi swi vona ku munhu lowani i le ku mi pusheni nkarhi wun'wani mi kuma ku mi tirha ku tlilina mi heta ku tlilina laha munhu a ta na tichaka na thyaka ra yena a mbale titangu letiya a fika fambela laha kwalaya tiofisini kwalaya swo fanisa mi kuma ku mi tirha kwala.

0: tosi afika nghena everyday andla swilo swa waya waya everyday sweswo swa ku endlela ku omitolovela maholova na munhu luwa nkarhi wun'wani mi kuma ku mirhandzi valungu eyi nkarhi wun'wani mi kuma ku mirhandzi valungu sweswo swo taniya yena a va na na jealous nkarhi wun'wani
1: mikumaata
0: hi nga ku n'wina n'wihlevi
1: laha nga na jealous laha hi wila
0: loyi a nga na jealous hi loyi n'wana a jealouselaku sesi lava ni ku va fane va transfer va transferiwa sesi va famba va suka laha va ya tirha kun'wana va va lava va transferiwa xibedhlele xa va ya ka xin'wana
1: i va jealousela yini sesi kasi munhu wa jealousa swa van'wanyana
0: DJ swi tele ngopfu DJ swi tele ngopfu DJ especially mi kuma ku nkarhi wun'wani mi tirha swin'we i kuma ku wena se wena u teke mali u kuma ku se u nghene swikweletini a swa ha endli swa wo tirhela mahala se swi fanisa na ku va u kha u ya ntirhweni mpfuka ya tirhela mahala u nga tirheli nchumu hi va swikweleti i kuma ku yena swilo swa yena swi le ku cruiseni swi famba kahle se ku hetele ku nghena jealous kwalaho i twa hi nga ku yena u kuma tibonasi nkarhi wun'wani yena a ku hisaku ka mulungu va n'wi tatisela mali nkarhi wun'wani a tiboso ta swi endla sweswo swa ku tisela out ku va na mali yo karhi ya ku sela out loko sweswa ya fika ni report-a ka n'wina hi swo swi hetela swi holovisa vanhu kuma ku loko sweswa ya ni ya report-a xilo xi xo karhi ni ku report-a n'wa xibambu naniwa hi mhaka yo karhi ku na reward yo karhi ni yi kumaka se nkarhi wun'wani vanhu va hetele va va tshi va create na mavunwa ma ni twisisa va ndlela ku kuma mali leyi nkarhi wun'wani swi va swi nikiwa hi varhangeri
1: varhangeri va endle yini la vulala ka sesi va endle njhani
0: a ni naniwa leyiwaya DJ no yi hleketelela ni vuri ku va nga va ri swona mara no hleketela ku swi nga kumbe swi fike na ko kwalano loyi yan'wana ngo i Rome swi nga endleka kumbe a ni no yi lavisisa kahle mhaka leyiwani a byeriwangu mhaka leyiwa ku mhaka yikulu ku luya ku waza a kwata luya n'wani mhaka yikulu i yini hi ku na hi luya na nge swi tivi luya n'wani loyi a kwateriwaku
1: mi vula wini la kwateriwaku
0: luya n'wani handle ka luya ni ngo a tshika ntirho a ni mhele ku na luya ni ngo a transfer luya ni ngo a transfer a ya tirha kun'wana hi loyi ni vulaku yena loko a ni a nge swi tivi ku munhu a nga va a kwatela yini munhu u nge swi tivi munhu nkarhi wun'wani nkarhi wun'wani wa n'wi vutisa ku a ni kwatanga mara swi vona hi ti-action
1: se ku fanele ku endleka yini la ku fanele
0: ku sesa va transfer va tirha kun'wana wa mhaka sweswi va ta hetele va luza ntirho
1: va ta hela va luza ntirho hikokwalaho ka yini muku va ta fane va ta ze va luza
0: sweswi va swi endlaku DJ ku munhu a ni wa kwata DJ ni vula ku va ta hetele va kwata va endla swo ka swi nga ri kahle va hetelela va endla swo ka swi nga ri kahle ehenhla ka yena se ma vona ku ehenhla ka mitirho wun'wani se swi ta va swi nga tshamisekanga va ta nyikiwa ti-winning kumbe va cacile swi kahle ku va ti transferela va ya kun'wana
1: va ti transferela
0: va tirha kun'wa futhi swa ku va swi hlupha ni va tirha ka government va nga swi kota ku transfera ka xibedhlele xin'wana
1: alright no ni khesa swinene alright
0: okay thank you
1: alright i 10 wa ti timinetse vhele kongoma kahle ka awara liya ya 12 njhe hi ndlela yaleyo mani xivambu mani xivambu wehi mumiyela alright 060 75940 nga mi le ku vulavuleni
2: vanhu va ri ku swikweni
1: mi ri ku ndleka yini sweswiwani loko swi tetani
2: i ku teka transfer ku ha yin'wana ku obvious ku menameniwini
1: mm. Eso kahle kahle ko fanele ku bona transfer ntse.
2: Ey, uko singa talunga, kuta tirweni unga tsakani, tende unga hati ri kahle.
1: Mm.
2: Ano ati rivanga.
1: Mm. All right. No, nimitwe.
2: Danko.
1: Danko.
2: No, ipala tlabanga.
1: All right, keso sinene. And keso sinene manje wa mbukusuka hala kankurala. Sesekansene kume nart minutes leti ti kongoma ka kare kongoma ka hleka or ya kume mbiri nje indlela ri kona simla akuta mne karona gedin semi de pro bara kuna inle gedin le
3: famba ni kusiya
4: tanga mfanyana zakuta kuta
3: wasamelo matali
4: tokuba ba iselula athela kuta zwitivela zwa the secret.

0: sin tega ming sila nuan ni chaku bana bar yin la yen mandar kringuru ku chope la mi kui hila mle mo yin la
1: omret
0: ah hey
1: erin
0: epu kilem jan ko kwan
1: eba eba ka yin kitin
0: yin tu
1: Omret ku tiri na wama ku tiri wo transfer
0: mo transfer la
1: What the hell?
0: I was like, I'm going to go to the house.
1: You can't be a man.
0: I don't know.
1: I'm not going to be able to do it.
0: Yeah.
1: kuna vamwana va sondzaku ya ku nga ri ku n'wini tin'wana mi nga n'wi xaveleni a swi nga ri yin'we hambi va xela kan'we loko a ku a ni ku lavekaka mi nga yi swi vula ku loko mi ya moxiwela phela se a ntirhweni ombrex lombisani ku a ni vula masiku hinkwayo loko a kani le mi nga pfumiaro tibiri mi ri na mi nga na problem kona hi ku mi ta hanya mi nga ri free loko mi xavisa ntirhweni fane ya ka am free mi suka kaya mi ya ntirhweni am free va swi vona se na vanhu vo tala andzikani vo gangwa a ni hi tirha ku hansiwa makarbox ya tele leyi loko ma n'wana swati wama makarbox ya kona loko ihlama vaaama kuwana a swa ha fambelana ntirho phela swi leswiya
0: sekweti wa dini ku na makarbox kokwana
1: ku na makarbox loko u tama ni ehla wa vesati loko yi chaya evuyini kaya nhlekani lowu laha nga na wena mu ela ombre loko xikwembu xi nga nikanga munhu mabiya ya n'wansati wa yena yo puta yi vaaeiaaaaaoe mani makuwana
0: a leswi va humaku hi rivili va suma va egedeni
1: ma nga pfuki na swi na vuyimeri vavasati nanana se na wona ni lava va ti chumichumi lava va ti thikisile swiya mi lokuza timhaka ta ntirho wa n'wini eka pexini ya n'wina yikwalano na vana van'wana va hanya kwalano a swi hanyi hi wona mali lo ya wameto va yena ma hakelaku na swi na rin'we loko va vulavula n'wi rhekhodeni loko mi swi lava loko mi n'wi rhekhoda mi tlhe mi yi hlamisa kha yi twa va kota ku swi tisa mi n'wi pfula nhloko leyi loko ma pfumela ku va wiki eka mihlongolisa ntirhweni munhu
0: ya ne
1: hi ku ya mi talaku ti-report se ta sava swiza rong mi za mihlongolini se yi avoidini ka ha na nkarhi u fanele loko mi yi tiselaliwa mi yi tise ndhawu ya rayi munhu loko o va mi tirhela mfumo a vulavula na n'wina a mi byela ku mihlongola i na ti wukulukumba mangova lowu a swi pfumeleli mi byela ya yena n'wini loko na yena yo kuma salari kwala yi fana na n'wini
0: ya ne
1: futhi va lava va timetro va metro ka vasati vavasati va kolelaa ku tlhela vanhu wolwa na loko vo va ndleriwa ti-performance a va nikiwi na vavasati ku loko n'wasati kuloni va ma tiva na maxefu ya mavasati vavasati va hlayisa vana va hlayile hinkwaswo loko vo nikana ni mali loko va ku metro loko n'wasati mi ta n'wi fila na kwala yibendele xa kona kwani ku tirhini vavana leswi fikaa swikole vanhu loyi metro woka a ni kholela vavasati kuloni laha a tivaku kona ku hlupheka ka vavasati kuloni ombrese lava va fane va hlayisana vanhu wa swi vona va tsongela na ngova lava ntirhi ngo kusuhana na vona ni hlamala ku na n'wasati wa ka n'wi lamutelaku n'waxango lama naka va ku a n'wasati a tiva kusiwana bya n'wina ku hlupheka ka n'wina va ku tini ku mara sweswi va lava mbese fambile ne a hi va pfunisi sweswo sesi loko munhu a mi byela ku n'wi hlo khodeni mi ta kota ku famba na yena amahlweni n'wa mi tengixi mi tenga efonele ya n'wini kue mi ni tirhaku va masi vankwa ni tshama ni byeliwa ku ni ya ku hlongoliwile a na ha ri free u ta n'wi ta u ta chachamela a nge le henhla ku na vanhu lava va henhla ka yena munhu yaloyo loko mi za mi n'wi rikhosa futhi mi yi teka mi yisa henhla ka yena va ta hi leyi futhi va lava tibozoboso va va rhumelaku ngopfu a ni n'wina a mi luzekile u yichumi phela a mi bozoya munhu se ka ya va bozo loko swi ta hileka bozo ya yena i ri rhumela kwala na kwala se a va ti sweswo sesi mi nga fambi mi hluphekisa hi muyela ya dyaku swa ku fana na n'wina sesi hlayisekani
0: Alright. Ndlela yeleyo a yi khona mase mina ni yi huma mari timoko hi tisele mani xivambu hi ta kota ku hi dya hansi mi se ni chayisile hi ndlela yeleyo mari timoko hi tisele okay hayi ko mani xivambu a va na hina hi ndlela yeleyo mina se ni na famba na yi huma hi ndlela yeleyo loko se ndzi chayisile mina ka nongonoko lowuwa wa nongonoko lowu wa tale mbilwini loko a ri mina hayiko ni huma kahle risimu ra kahle kusuka ka dokodela Thomas Chauke hi ndlela yeleyo va taka n'wina va ku ri hayikhona nese risimu ra kahle swinene leri leri vo va dokodela Thomas Chauke va ngo hayiko swi tika ngopfu ku rhandziwa hi nese mativana va ri ni beleni mandla beleni mandla mi ni rhandze hi nese ni gange hi nese mativambu ya hi leswiwani risimu ra kahle ni fambini mina n'wina mi nghena kwila wayi mi nghenela swileswi